0: Oh. That's why di kara nagasugod yani ro aton man nga gusto nga matabo ro aton nga prinsipyo nga no delay, no excuse. Di ba? Kung ginapangayo it gobyerno ro pagsunod sa aton karangalaye, dapat ipakita man it gobyerno nga ginaobra nanda ro anda karanga part. Hindi pwede nga madasig yung magpanangdakop o pagtaoy penalidad. Pero kahinay ro proseso sa pag-release it mga plaka, mga katrupa. Ha? Especially kung mabahurong magiging penalty mo di kara.
1: Oh.
0: Eh, siguraduhon natin nga dapat may klaro, patas at maayos nga pag-implementa mga katrupa. At dapat may bastante nga mga pamaagi para mapamatud-an nga rusang ka motorista hewat at saga, no? Aman nga waka ita plaka nga ra. Original nga plaka halin sa LTO. Oh, bukon itsang kadagakpan niyang roaton karon nga pagabasihan para imawhay tawaan it mo. No? Well, para katon, binahambagan natong pirmi nga bukod at magain nga maghigpit sa lahi eh. Pero dapat patas yan nga pagpa-implement mga katulad. Pero matudod nga disiplina una sa karsada, hay bukod it kung paano ro pag, o pabo-abo it dakop pa sa mga nagyapas. May mga responsibilidad ka mo. Dahil ka nga mga ahinsya at gobyerno nga magtao, it madasig, maayos, ag epesyente nga serbisyo mga katulad. Diba? Oh. So, rao, simple nga mensahe para sa aton karang mga motorista una nga nag pamati makaron katon, no? Sunod kamo sa laye. Ag siguraduhon nga legal ag kumpleto ro inyong nga mga dokumento. Sundon niya taninyo. Pag sinunod ninyo ron, bisan pila pa ka mga checkpoint una ro mag masumagang ninyo sa karsadahon. Diba? Kasi kung natong tanawo, mat problema sa laye nga rin. Oh, swerte nga niya sa may banwayt kalibong araw, wag na tikitan ro mga nakatsinilas. Ro anda nga mga helmet, bukon it ng authorized nga helmet, basta nga may itakwong sa ugo, ro ibawa pag ani ginaklip ka, okay na. Oh, hay kun magdagakpan yas may banwayt kalibong kun yara LTO, nagatagang-tagang ro iba karon. Sa kabuabo sa gihapon nga mga motorista, mga katrupa nga nagataristaris sa National Highway, uwa it mga lisensya. No? Susundo naton sa mga motorista nga raro mga gina-implement, what side mirror, what mga stoplight, what nagagana, eh dakpon, takamu ka ron. Ah, kung iya nga ni kamu sa kalibo, kung kalibo PNP at agani, basta may ginatakyo nga takamu sa ugo, okay lang. Kung nakatsinilas, okay lang eh. What that problema? Oh. Pero kung saan at LTO nga layeron nga ginasunod nato sa national law mga katrupa, ito pati mo ron, kumabot eh, kung nakatsinilas ka, pa'y banded yagi ron. Oh, sundon niyang naton. Magsunod kita. Ha? Kung may LTO galing, oh, nago ka muna sa binit.
2: Ayaw rin ma.
0: Huwa ka muna ila, gapasita.
2: Ayaw
0: rin ma. Kasi ro punto ka ra, kung makahalit ka, makadisgrasya, kaguoy taro mga mahalitan kung doon taro mga kabaabot ang bayo. Tapos wa ka malanta pang bayad, may bailing. Now, para sa gobyerno, ayusan nyo. Padamiyon nyo sistema. Padasigo nyo sistema sa pag-issue ita plaka. Ha? Kung gusto natin nga maging disiplinado, ruaton karon nga mga motorista, dapat makita mananda ro disiplina ag sagapton halin sa pagpa-implement it nasambit karangalay. Oh. So no plate, no travel. Okay gid aron. Kung ang sistema hay preparado kita. Pero kadungan man kararong no delay, no excuse nga ginatawag. Dahil rong laye dapat i-implement it may disiplina mga katulad. Pero gabaw sa tanan, dapat i-implement nga may mambag naton makatarungan para sa tanan. Bullseye! Mga katrupa. Gawin mo lang. Kasimple. Ah, sa aton ka nga mga motorista, kasi kabaabong mga motor makaroon eh. Sa palibot naton nga, huwag ita kwanro iba. Kabaabong mga violation. Oh, panawagan din si LTO, dapat ay pilang hot on ka mo nga magpinagdakop sa ibang araga mga motorista iyan nga nagagapa sa aton. Patay ka mo karoon na sa September 1, implement yun ron. No plate, no travel policy, mga katropa. Boss William Masangya, good morning. Good morning! Kay Nick Cabalgona, Nick, good morning. Ida, nag-monitor makaroon katon. Okay, nung Noel Tamago Senior, good morning. Ano sa Tamagos Delicacy sa good morning. Good morning! Nag-monitor. Si Aljon Derilo Navarro, o inagali sa Ruel and Junior Barbershop, ag Alpatik Cellphone Repair Shop, ha? Kay Robert, ag kay Cap Junior, ag kay nung Mike Paulino, gapinamati, ida makaroon nga. Good morning! Good morning! Leopoldo Cesar Martinez Jr., good morning, Gidana. Nakatoto. Okay. O, sige, pina pa. Para makabuhi-buhi kita makakatropa. Datun ka nga mga reminder sa makaroon ka nga kaon. Itong porsyon is hatod rung kahaton it's Santon Plus Gold. Hara, importante manda sa mga nag-travel-travel. May mga nag-abubakasyon, magbagong takamot Santon Plus Gold para at least safe akamo. Reinyo ka rung nga gawas, hindi ka mo madutlan it bagatian. Nag-protekta malang da eh. Protection malang na sa aton ngayawa sur Santon Plus Gold, mga katropa. Kasi may mangustin imaura, ang palaya, malunggay, garlic, ag spirulina. Rung mga benefits ka rin, ginapabaskog rin aton karang enerhiya, sa aton karang ngayawas, ag syempre, dugangan na rin atong kapagsik ka. Ginalimpyuhan rung gawas, ag nagabulig sa pagtunaw ay pagkaon. Ginabalansi rung blood sugar, ag nagabulig suporta sa tagipusoon. No? Hindi ka pa magka... diabetes kara. Manggaranon sa antioxidants, mga katropa, Santon Plus Gold. Ag nagaprotekta sa pagkasama di chilula itaton karon nga gawas. Santon Plus Gold. Mabakag na sa mga butika sa Mercury Drug Nationwide available ro mga produkto iti Yes to Health Incorporated. Okay? Alas 8:12 na raton nga oras, mga katropa, sa aton makaroon nga pagpangalagad sa gihapon. Aton karang nga pag ililiba. Pero iba pa nga mga mainit nga mga topiko aton nga istoryahan. Dayang ribulto. Ribulto itsang ka tribe leader nga may buyot nga imahe ni Señor Santo Niño. Padayon na nga ginausoy. So may resolusyon kara o may tikang kara si SB Rima Ribaldo. Ag mga plano kasi may nabaton nga may impormasyon nga ron nasambit nga ribulto gintaot ah. Ay, tao kasi sino ta nagbaton ka to, gintao ka man, pero may mga report kami, nga matatinakaw taro ribulto nga rin. Iba tabi ro gintao sa gintakaw. Basi mambaw, taro nagbaton nga to nga, ba, tinakaw ko, tama na rin. Pasibagin-pasibang dan, tama na akong nagintakaw. Medyo iba taro ng pagkara. O, hindi na, may pagpahayag karon si SB Rima Ribaldo, saray ka rin nga ribulto, itsang tribe leader, nga ma-imaw ka rin ro gintugyanan eh, daya ka rin imahe ni Senyor Santo Niño. Oron, ito na, istoryahan tayo mga katropa ha, sa atong makaroon nga pagpangalagad pagkatapos yung gini, tatong nga mga reminders. Kindly stand by. Bullseye!

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Sa atong mga ginikanan sa bilog na probinsya Itakran, Rumisels Rubella Supplemental Immunization Activity ay unaun sa aton nga mga kabarangayan. Umpisa Augusto 10 hasta Augusto 28. Proteksyonan naton ro atong mga inunga nga nagaedad 6 hasta at 59 months kontra sa masakit nga tigdas ag rubella paagi sa pagpabakuna. Raya nga mga bakuna ay safe, epektibo ag libre. Kitatanan ay may papel sa pagtao at proteksyon sa aton nga komunidad. Bilang inyo nga Provincial Health Officer Leslie Ann Luce Cedillo, nagapangabay ako sa kada ginikanan nga ro mga inunga ay aton gid nga pabakunahan. Siguraduhon naton nga may mabaskog nga proteksyon ro kada inungang akranon.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
6: Islamista po, Sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
5: Santol Plus Gold.
7: Ako si Alicia Iba. Ardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Kambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw it bahong di karasang Alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision S Plus. Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
1: XFM.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santen Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santen Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Nakita ko ang center agent. Burmy, gila ko nagkaka-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibang gila ito sa akong sang Sister Pain. Resita, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
5: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Deer premyo sa Tansan promo. See boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02938 series of 2026. Drink responsibly.
12: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
14: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
13: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3.
15: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
16: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
17: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
18: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
20: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
21: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
22: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
1: XFM.
23: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
24: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
25: Claire Skin Beauty Soap.

0: Top 10.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Okay, mga katropa, raton nga oras, alas 8.32 na sa agahon. Balik kita ha, sa aton makaroon nga pagpangalagad. Good morning, ani kay DB na year.
1: Good morning!
0: Nag-monitor. Dayang porsyon is hatod katon right santon, vitamin C, ro vitamin C, nga halin sa santon. O, ginapabasko kita na na raton nga resistensya. Kapin pa kun sa mga physical activities kita. Ginasukan ng pati, ginabuligan nga mapadasig sa recovery, maghalin sa mga bagatian nga ginabasa ng aton nga nangangawas sa. Dapat magsanton vitamin C kita ha, sa mga inunga, sa mga ginikanan, paimnon nyo at vitamin C rin nyo karoon. Importante ron para kanta. Kasi sa inyo mga unga karoon, wahagos naga kaunot mga healthy nga mga kon or iba. Diba? So, iya kita bawi sa vitamin C para maging healthy sanday. Aton nga mga ibang hoda. Sa ato makaroon nga pagpropadayon, 8.33 raton karang oras. Daya, aton istoryahan ro, raya karang ribulto nga missing in action makaroon eh. Ito nga ni, kung nanurun natabo kara. May mga plano kara si SB Rimar Ribaldo mga katrupa. Hindi na aton nga istoryahan. Now, sa bilo kami makaroon nga mainit nga isyo, do daya kara nga plano ag ginapropose although pabor gani kara ro gobyerno nga iban mga katropa ruray kara nga Facebook ka iya sa Pilipinas.
1: Bullseye.
0: So kung iban mo ra kabuabo kara ro mariak ka nga mga ordinaryo nga mga pumuyo mga katropa, no? So ang baganit gobyerno, dayarong last option. Ha? Kung iband para makalikaw gang sa mga krimen o nanuman nga mga senaryo nga nagakanabo nga ginaobra it magain nga mga netizens naton gamit trupi. Last option mga katropa. No? Well, kung para katon, kung dayaro option para magtawhay, makalikaw sa mga nagakanabo, amatabiin nga iban pro Facebook mga katropa. Kung dayarong last option itaton karon nga gobyerno. Sa kamo kabahog ag kaimportante rong papel ita komunikasyon eh. Sa negosyo, sa balita, adlaw-adlaw ginabugan ni source mga katropa itaton nga may banghon is Facebook ka. Rong koneksyon it mga Pilipino kada isa ga bisan ya ka sa Pilipinas ito sanda sa abroad nakakonek kita through Facebook. Kung may una nga problema sa misinformation o dahil karang mga fake news or scam, cyberbullying o harmful content, mas mayad nga unahon daya nga higpitan nga i-implement kasi may mga layi kita karon mga katrupa. Ha? Pagpa-implement it daya karang layi mga content moderation, digital literacy ag protection sa mga vulnerable nga mga users naton mga oh. Now, kung total ban posibleng maapektuhan pati ro mga tao nga nagagamit it Facebook sa mayad nga pamaag. Kung kinahangan nga ibawal, dapat may klaro nga basihan. May due process nga ginatawag, ebidensya nga hindi, no? Bastante rong iba nga mga pamaagi, mga katrupa.

0: No? So aton nga punto kanay, buko man kita ita wa man aton nabayang nga nagakontra kita sa regulasyon, ro punto is rong regulasyon anay bago ro total ban. Mga katrupa. Di ba? Iban kuan mo tagagi, iban mo tagagi nga kung pwede man lang nga may ma-regulate kita sa sugod itdaya karang nga mga social media sa makaroon. Oh. Kasi importante ra nga papel eh, sa komunikasyon. Number one yagi doon sa negosyo, ro ginabuan natot impormasyon, agrong koneksyon it mga Pilipino sa kada isa nga mga. Diba? Ay doon nabi ko no, last option lang tama karon it gobyerno kung maglala ro problema ya sa Pilipinas ay ibanda. Ruray karang nga Facebook mga katrupa. Dapat sa bilog nga ibanda tama karon dayang mga online games nga ano ra, nagatuga ita interpretasyon sa mga kabataan dahil yung Gurbax. Well, sa report nga nabaton is ginblock na ron it DICT mga katrupa. Dahil karang online games nga Gurbax. No? Makaroon hindi kung ma-access iya sa Pilipinas ray karang online games nga Gurbax after mapaslawan nga Sabton it developer ro posibleng ipikto sa mga kabataan, mga katrupa. So, gin klaro ko taron it ng DICT nga naka-block na ron mga katrupa. Do, daya ka nga Gurbax nga online games iya sa aton sa Philippines. Okay? So, doon mo lang. Raton ka rin nga gustong matabo kasi ginaplanuhan nga. Total ban lang raw last option eh. Last option na tama na. Iban yun eh. Testingan yung iban. Kundi kababong galburoto nga mga Pilipino. Mga katropa. Now, sa ito makaroon nga pag-aprobadayon. Alas 8.38 na raton nga oras. Ryan Ribolto, isang ka-tribe leader. Nga may buyot. Nga imahin isin nyo sa ito ninyo. Padayon nga ginausoy ra. Kung sa aton pa, missing in action pa. Oh, ama ni Isbiri Maribaldo. May impormasyon sa nga nabaton nga gintao taro ribulto sa bukon at akyanon. Sige ron, dali lang. Aram ako ni Mao. May pagklaro sa aton ka nga pag sa pag pakipag-angot mga katropa ita XFM kay SB Rimar Ribaldo pamatian nato.
1: Bullseye! Bullseye! Ko pag year 2022 mga pang-up-up yung beses namon no regular session nagpasakot ta resolusyon address kay Mayor Juris Sucro agmaman kay Engineer Amalia Francisco na konsiin ay pag-ausuyon dato nga tribe leader no nga nagabitbit it ate gabitbit it Santo Niño na konsiin ay naging simbolo ron it atong kultura at pagtuwa niya sa banwa dahil kapasalamat kita, Ma'am Claire, no? Dahil kung matandaan ko, 2008, ito nga ginagasakita ni Typhoon Frank, ay ro, una sa ibabot aluha nga ron, may una taron katoron nga atop o ropings, apang sambilog ron sa na dagasak ka to, pagkatapos it bagyo, after 29 days nga clearing Rubanwat Kalibo ay may konsepto ro aton nga mga religious as well as aton nga tourism group nga butangan ita ribulton no ita tribe leader nga buhitit ninyo agod na yang butang bago na protect maskin anuman ro matabo ay protektado atong banwa ni Senyor Santo Niño. So, daya nga ramam nga na usisaan na batat umanda dahil may isang kagrupo it media nga nagapangusisa, no? Halipatan ko tanga ni ma'am sa sumatod sugid ay matsa rakong resolusyon nga to ay ginturo-turo man ni Indider Ami sa tourism nga sunokan dahay ito kuno sa dam site ag ginausoy man yan ito sa dam site ay huwa matigaturo kung siin banda nga porsyon. So, anda man sa gestion ka to, kung hindi gaman makita, ay pagapunduhan ng NIT Engineering or ANAIT Tourism para makpaubat na replika, agibutan karon sa nayang Archbishop Priest Street karon sa Plazoleta nga kunyaron no, na yang Arcoman. So nagtaliwan yon do ara ko nga term ko 2005 pag nagreelect man ako ay wow tangani na ako natumdumi ag halipatan nga tutatiyan eh dahil nasalig ako nga ni nga may pundo ron ay ginpangusisa mat at grupo nga ra nga tagmay mga heritage ba nga ra nga pag-usisa ag napukaw man ako dayon ag nalipay gani ako Ma'am Claire dahil matsagin ginpurilan ako no ita engineering office dahil nagretiro ko July 31 after sa pagresolusyon ko kay Engineer Ami ay nagretiro mo ko July 31 wagid hakita may nag pabot ka ako nit impormasyon nga wa man man to paggubawa man to ba na pagdaga sa damsite kundi may gintawan ta sanda nga grupo o tao na bukon it kalibunon nga kunsiin naging dagas sa isayang kabanwa. So siguro sa man kita sa pinolitika sa kalibo ang gabi-gabigin sa probinsya Taklan na kung ano ba rin imong binuhatan nga may natawag nga simbolik ay andaray karong ubrahon ay dugaon na gut hindi ka madumduman. So may manyani may mga pumuyo kita karang mga or media nga napansin do yung lugar do yung kuan nag nagpangayokot bulig no sa sayang ka grupo man nga kun makita ro yon nga ron nga ribulto ay kun pwede man nga maiuli o maibalik kun sa banwa agot ikatakod no nga uawon kita at gastos. So matabo abi karon Ma'am Claire ay mabutangan at pedestal o tungtungan karon sa may plazoleta ron agkaroon mo ibutang no suno mata sa rekomendasyon it tourism office pero hopefully with saraya nga aton nga nga interview ag sa mga nakagubot ay gusto ko nga bisitahan sa area ron pero nagambay ka kondo grupo nga ron nga ayong manay kami anay mana agod na kung makonfirm namon ay amon ikaw tawagan agod mabisitahan ano ag maistoryahan doon do gintawan ka to dahil moro nga niraton ka lang gustong klarohon pero makasayod ba lang kung takara si Engineer Ami Francisco ang mga tao nga nag kakas kura tong ribolto ni ita isang ka Ati tribe so kabay pa nga makita man ag agud hindi yun kita mag usoy pait ano aga pasalamat kita ko sa mga media karan nagtutok
2: So kung kato abi man na SB no nga ginkakastway abo man kita that time nga mga pasilidad eh, like mga museum or mga ginatipunan nato ni ato nya mga parte tradisyon kultura ya sa ato nya banwat kalibo wa man lang ko ta isipan nya igtulat ay butang tutalay naging kasangkapan man daw instrumento ro nya ni ambang nimo pag pasanyog sa ato nya turismo sa banwat kalibo agud nya mas makilala ro aton karon nya celebration no at ato nya kapistahan kay Senior Santo Niño at the same time kung paano gid na discover do kalibo itray karang tribe leader SB.
1: Tama ka gining Ma'am Claire, no? Ugaling yung sambit ko kay Ina, pero sistema at pamulitika yung sa kalibo, ay kung ano man doon mo nga mga mayad na binuhatan, ay kung sino man bumugos, no? Kapin kung kasumpong mo sa politika, ay tanang gidaron nga nun anda nga ubrahon ay dugaon na imong project. Sa bilog na sambit ko nga nila, itong patrol boat nga pinangayogin natin sa BIPAR, no? National, nga worth 15 million ay siguro mga wapat 1 year to gamit-gamit bago matapos ang term ay tinaonanda or pinahugam sa sangkaiskwilahan apang pagpangusisa man aton ka to ang kibahan aton si Attorney Allen Kimpo na nag-usisa kung siin yun to eh ano tong propiedad it banwat kalibo ulihi gumawan no dahil siguro tad-tad man katoro dating administration it batikos ay binuon nanda sa sangkay eskwela na ginobra tong medyo partir sa anong kurso man no it de eskwelahan ag pagbunang da diretso man ito sa dam site. So nasanay ta sandat na hinaboy sa dam site it nayang mga project no nga ginbuhatan naton. So wa man to pangagan ni nakon o galing matod ko nikid makita to kung nagapatrolya sa atong wood o kagawaran nga para proteksyon sa atong mga atong natural resources ay mabawot akong bulig to hasta makaroon wa tayo patrol boat nga ni nga nagabantay ka atong kagawaran niya no, sa atong area of jurisdiction. So number ko gani kung gintawa niya tanang dato it importansya maskin binutang kung na sa aton nga kanto it plaza ay nayang gasimbolize to it sang ka atong kultura. Ang sambilo ka to Ma'am Claire ay daywa bing option ka turon gina papili ka kon obrahon nga siminto or natawa nga nga fiberglass. So fiberglass abi sa kung magbuhay ay gagabok man. Well, do siminto nga concrete ag solid ay may maabotan ro mahaba nga dinagpon. Pero yan kung siguro kung sa maron. Pero na yung alinunta ay intention gito ro pag himo kay kung ginkubaman kung taro tong musbird ay pwede tato ipabinit. Pwede yan ikon ibutang sa may sa may karon sa may either sa may kantong or ito ratawa nga lead wall na naton sa munisipyo ay galing ay rokatuyuan ay ibaag karagon gagawa ro klaro basi kon makasugi dyan man siguro total nag-retirement si Engineer Francisco makasugi dyan imo kung si Ingrid nanda pag tawaan o pagdagahan atong ribulto.
2: SB sa sugi na klaro nato niya sa imong termino ging butang ging tuko ging bilog o kung butang ron niya ribulto tribe leader na dikar sa dating Aloha structure.
1: Tama ron ma'am, ito 2008 doon, it June at June 21 nag-typhoon prank, no? So, mga 29 days ka to, iaro bulig ito MMDA nga tanada ng heavy equipment ay ginlimpyo na itong banwa dahil rugapok o rugutay nga nag mismo sa may munisipyo ay mga 2 feet height. So, after 29 days, it clearing sa itong banwa ay nayang bago magtapos sa 2008 December ay napatindog ro yon nirong ribulto sa ibabaw ikon ay bawo pagbalikan ma'am Laro suggesto na bigatoy hindi yon pagbutangan it atop or datong atong aloha dahil obrahon lang biodic a sort of kwandon na yung tourism promotion man it banwat kalibo ay naging midayad to pag 2009 yan ikato dayon ay abong turista ka to nagsaka ang nagpinapicture no. So sa ko man abi ratong bisita nga ray ratong banu abi nga ra o ratong Atetian festival ay ginatawagan ni na ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo yung mother of all festival. So nga ni ay gindayo raton nga mga tourism promotional aspect ya sa kalibo ang sambilo kung dato para mga souvenir sanda makapapicture no makapapicture. So more on doon na kung kuno kabangdanan ka to ay wa pero ato labing kalibunon nga ra wa kita naga ubra it ano ra gareklamo dahil actually kung datong most bird nga to ay almost 50 years on to may layi kita nga ra o national law sa kung nga ra nga hindi pwede yung gupon no mga structure nga ga kantidad it 50 plus no 50 years plus dahil ginapreserve lang dapat apang rurason ay kuno traffic obstruction pero haron no ginbutang man nga ron sa may Jollibee nga ron nga arko nga ron nga may sarok ay haron abong nagakasungga board dahil lokasada ay ginagkiti dahil duhaligit daywang ka it arko nga ron ay unagit sa karsada.
2: Ano ning dagon to SB nga gubusan niya gimbuodo yun niya Aloha structure yun sa tunga it dikaw sa may pilot niya ron?
1: Ay siguro mga after siguro mga na yang siguro 2010 ako natapos, ma'am. Ang mga onwards karon kung ano nga mga dagwan.
2: Basta pagkatapos ang para makalikaw traffic nga ni doing alo structure ginbuo pati doing ribulto nga sa makaroon ni missing.
1: Ay okay matakon ta ma'am kun dato abero report it mga transport group nga traffic obstruction. But of course, ay ratong-atong ribolto, huwag man ito ga-obstruct, dalito mat mas babaw.
2: Ako naging preserve lata SB, ruin do point ni mo.
1: Ahor, ma'am, ay, more yan nga, actually, naduaw tara ni Rakon nga, kundo, naduaw tara ako nga, chance nga ni nga, maubra pa to ay, dahil, imagine 2022, pataro, ako nga resolusyon, una, klaro nga, pag fourth session pa namang ginpasa. Dahil nakita na akong baya nga kinangan ibalik. Pero naglipas man no dinagon na tapos ko man no akong first term sa Sangunang Bayan ay nagpangusisa matakararo mga pumuyo. Bukod tatakon da o ako na ila mambakon ma'am nga nagpapil-papil yung man, nagpabida-bida. Kundi rayo tangaray, anat taray, nakita ko abing may gin post do sang ka di ko madumduman no akla basta aklan media ano pa group nga kunsiin yun man natong mga datong mga gamit o ribultong atong ginbutang.
2: Pila yung pondo karon dati SB, pila yung gingtaga na nga pondo sa ruin niya ribulto. Tanan kanimo.
1: Makuan man lang siguro to ma'am, hindi ko na madumduman kung donasyon to or alin sa tourism nga pondo pero kun medyo wa man gyud kantidad niya nito 100,000 siguro mat sa karon niya.
2: Ay naabutan ko pa dato SB mga high school ako may aloha structure pa tay naka tutambay pa kita una sa ibabaw karon so mga kumbaga iconic no mga kabig naton niya party gid it aton niya kultura kun ta or mga imahe iya karon sa Banwat Kalibur yun niya ginauso niya ron SB.
1: Dayon na ni Ma'am Rona, wa man tot mga pangalan o maskin maski niya ni Anora, signage na po, kundi iamang to ay sayang kaati o leader at tribo at ati na nagabuhit at ninyo. Dato na kunta nga manamit ako nga simbolo na ito. Ito, nang tawag ka, tama ka mamay, iconic at ito na takong ka-symbol na ito. Pero plano pa ka ito namon, ma'am, ay kung may artist ba ta ka ito, kung buhi ba ta ko ta kasi si Rock si Tay kun nga to ba taga Piling Tansin ko ag si Tybert Reyes ay pwede ba sa na maka design ba it na yang makatong klase ba nga pwede ika promote o ika baligya man paagi sa ano kahoy nga klase nga sa kumanabi sa mga tao naton mga bisitang mga turista nga ray gusto yung gitso na it mabakay nga raw nga ikauli nga souvenir.
2: Yung ko mga antigot ang ara SB.
1: Ay, kung matantigo, masal na ko ni ma'am, may ginobra katoro taga, kung nga raw, taga Batang nga, Santo Niño nga, may sambilong malang nga Virgo Brat, Santo Niño nga, rasiki iya ka raw sa kalibot, si Tybert Reyes, anang nga sikit, itan ninyo nga raw, ikatupong ranang daywang kasapatos, ay nakabakay mo niya niya ko ita ninyo nga rang made of norana yang dayang klase nga kahoy ba o taga tamatiga ay ara si Bob Mataras ay Mr. Custodio yung obrara pero ranang sike ay naka-forward sa bilong nga sike ang sa bilong naka sa likod no so may icon iconic design matasanda mam kay nahimo. Ay kun kahimo kita ita doya kuntang sample nga ate ato nga buhit ninyo hindi man abi pwede ma'am nato mahambay ro ninyo obrang tang mabaway kato abi may nagsuggest kato nga atandaan ko ni si Mr. Albert Minyes nga kun ang dabi nga proposal kato ninyo nga mabahol ay buko nyo tamat ninyo ron kung mabahol pero ninyo abi nga rin maisot o nga so moro no na nagkuha rin do final design nga isang ka-tribe leader, gabit-bitin ninyo o nagabayaw.
2: Okay, sige. Oo. So, makaroon SB, may mga information na tinaot at engineering's office ka to, raya ka ng ributo sa Rin niya ibang ano mga grupo nga bukod aklanon. Do yun do, mga as per information nakaabot kimo sa inyong pag-usoy.
1: Oo, ma'am. May managsakit ka ako nga. Nakitaan man na ron, sir. Ito sa sangka lugar, sangka baryo, sa sangka banwa. Nga, kuha na yung pagtunan ko to, ay matsamay informasyon man nga. Pat siguro pag binawi man siguro kung ano to, kung dinagaman sa sangka lugar, kung si inyo man.
2: Sige. So, SB, siguro may mga gusto kang ipabot niya mensahe. Ruin doon panawagan kung pwede pa ma-recover, mabalik. Aray ka rang ribulto. Aray nga tribe leader nga nagabit-bit ita kay Senior Santo Niño. Siguro panawagan, SB, basi makaabot rato niya rang panawagan no, sa kusin man, nahamtang makaroon. Aray ka rang ribulto, SB. Kung pwede pa ma-recover.
1: Ay, ganoon ma'am nga, salamat kita ko, sir. Naya nga sa radio, ma'am, no, nga nag-talakay ka ra. Agod, masayra nanda nga ginawaso ito na at Banwat Kalibo, property at Banwat Kalibo. Ang mga uay man nga, sandat ato ro magsilibrar ito atong konbo, ama sandat atawag nga sa baryo ito at atihan. Ngunit ay, kung pwede man naroon, ay coordinate sanda iya. Agod, base kung madaghan na to siya kyan kung mayad pa na to nga ribulto agod. Masayra na to. Si Engineer Ami Francisco ron, magsugid at matuod kung ano gidro impangan ka to.
2: Sige. With that, mabug niya salamat ta, SB. Salamat karang oras sa ginto. Ni mo ka mo niya sa XFM Kalibo.
1: Thank you, Ma'am Claire. Aga, salamat kid nga po sa imong station.
2: Alright. Si Kalibo Sangguniang ang bayan member, eh, Maribaldo. Rayman si Katropang Claire TR, it XFM. 96.5 Kalibo ang katropa mo.
0: Ay, thank you kita kay SB Rimar Ribaldo, no? So may value, ron nasambit ka rin sa ninyo. Ang kaparte ron, itaton ka ron nga Kalibo Ati-Atihan Festival. Para at least maklaro man kung ano gidaro plastada ka rin, kung tinakaw or ginhugam. Kung pwede pa man mabuo, ag may balik, ibalik lang. Bullseye! 8:58 na raton ka rin oras. Aton makaroon nga pag-propadayon. Uy, kay Randy Santisas, listening kita makaroon. Good morning, ha? Nagapropamati ya sa aton karang pagpangalagad.

0: 1 minuto bago mag-alas 9. Hinakuabos na kita sa oras at tiyempo, mga katropa. Iba nga rang ang mga mainit ng mga topiko. Nawa natin mauhistoryahan, makaroon ka rang agahon. Balikan taron sa ibang mga news and public affairs. Kita XFM Kalibo. Standby na sa masunod nga programa, serbisyong katropa. Katropang clergy. Naging kakbay, kabulig naton sa aton nga technical side. Kakbay naton si katropang si Pril Kit Palmon. Yaman sa aton karang XFM News Center, kabulig tamad. Katropang Mariani Tolentino. Kakbay ta sa pagbasyada at mga balita, makaroon nga gahon si katropang clergy. At Kayit Patrol, katropang Ariel Colas, at katropang Christian Villanueva. Tangagan, kuamon ka rin General Manager, katropang Edwin Garing. At siyempre, kuamon ka rin Chief Executive Officer, Dr. Emilito Oy. Ako man si katropang John Alinascanio. Salamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo. Pulsar!
1: Mga katropa, exa

0: matatapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Sakton Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sakton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Sakton Plus Gold.
3: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro may kabulig it paginomit sa Santon Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikagon, may buong kapa. Rosanto Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: X FM.
8: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
9: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: na mapagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inom isang Cess the Pain.
1: Cess the Pain, hanggalang pain, fast and safe. Yeah! Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Daniela Bautista, it Nalangay Nuevo, Malinaw Aklan. Nagapasalama sa XFM at kay Dr. Ramilito Uy sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Diet Hair Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
12: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: XFM.
13: Mga katropa,

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo Philippine Standard Time. 9 minutos, mga katalimang sa oras, at alas 9 sa agahon.
1: Servisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Ma edhe një gaon Luzon Visayas Mindanao. Ma edhe një gaon probinsha It Aklan. Banat Kalibo, good morning. Welcome na karon sa tanyo pagarangkada pagpangalagad programang serbisyong ketropa. Makaroon kita ng adlaw ita webes. At sa 27 sa buwan ni Agosto, dagong 2026. And of course, sa gihapon, makaibahan ninyo katropang Claire Tian. Good morning! Happy, happy Thursday, everyone! Grabe, no? Thursday yun, matakit ang mga katropa.
1: Exciting!
0: The last Thursday for the month of August. Kamusta? Kamusta man kamo mga katropa? Kamusta man ro inyo karon nya mga pagpangabuhi?
1: Exciting!
0: Kaya pa ba today? Sige ang ama katropa, weba shun man konting kimbot.
1: Exciting!
0: Konting kimbot, konting igul jun lang. Weekend na naman. Now, day off muna naman katropa. Laban man sa gihapon. Okay, so happy, happy Thursday, everyone. Uy, ano ito na yung pagtamiyaw? Rato niya pag-abi-abi? Rato niya pag-welcome sa mga katropa nato? Ngayon, naka-monitor tutok na sa nagkaroon yung mga transistor radio FM band. Naka-tune na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning! Good morning, good morning, good morning, everyone. Uy, mga katropa, mag-usin nyo ka rin yung mga radyo. Pwedeng-pwede, gid ka mo, magka-monitor tutok sa mong ka rin yung Facebook live streaming. Live na live, rating ka rin yung pagpangalagad. Rato niya pag ililibas sa amon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So mga katropa, live rato niya karon niya pag ililibas at alas 10 sa agahon. Pwede ka mo makamonitor tutok sa amon karon niya Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Uy mga katropa, ay power share. Rato niya karon niya live kay Mandia Moore. The merrier. Mas marami, mas masaya. Raton karon niya pag ililiba, makaroon niya gahon, makaroon niya adlaw it. Thursday. So, grabe, no? Thursday na naman. Ang bilis. Ang bilis ng araw, kasing bilis ng pagkawala ng pagmamahal niya sa iyo.
1: Exciting!
0: Charot. Charot lang, ha? Uy, good morning, gidaman anay. May rin yung pagpurupamati sa mga katropa natin, yung mga drivers with lovers out there. Nagapurupamati samtang nagabrubiyahi sa anda karon yung mga tagsaka area. No? Area of responsibility. Grabe ba?
1: Exciting!
0: Sa mga katropa natin, yung mga PUV, PUJ, tricycle drivers out there. Good morning! Good morning, good morning, good morning everyone! Sa mga nagataris-taris, rain or shine. Good morning, and of course, mga katropa, tandaan gid perme. Stay hydrated. Rain or shine, ano man rin niya panyam o dapat ay nagainom gid kita at bastante nga tubig. Sa ato ni Kurt, ikaayong ngawas. Dapat may bastante nga supply. Itubiro ato niya ikaayong ngawas. Stay hydrated, mga katropa. Good niya. Makalikaw-likaw man tumba, why pilas? And of course, good morning man sa mga katropa natin sa may Kalibo Public Market. Sa mga katropa natin, yung mga vendors, negosyante, sa mga manugbakag out there, sa mga merkado publiko, talipapabakan, tindahan, sa makaroon niya pang orason, good morning everyone. And of course, mga katropa natin sa may Kalibo Shopping Center, agakutob, itmagabuti, tatun niya pagpangalagad. Pag ililiba, sa may Isla Itboracay, mainland Malay, sa 1st and 2nd District, itatun niya probinsya Itaklan, mga kagapit ka probinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning! Mayong aga, may rin nga gahon everyone. Sa mga katropa natin yung overseas, Filipino workers, sa kon OFW. Sa mga mga partid kalibutan, ano man yung oras sa inyo karon yung mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening mga katropa. Uy, download na kamo ha. XFM Radio Mobile Application. For free mga katropa, libreng-libre yan. Pwede ganyan nyo rin ma-download for free. Kay man feels like home kung everyday naka-monitor sa XFM Kalibo ka man naman Kabilugan XFM Network Philippines. So Oy, good morning kita man ani kira pang Wowie season. Nakaran sa ganzo namin dan kapi sa bilog nga season family. Good morning. Kira pang TJ Nino Italox Lidad. Good morning from San Francisco, California. Good day sa mga katropa natin out there. Kira pang Aljun Dirilo Navarro. Good morning pa shout out sa mga katropa natin na unang Carsaruelan Junior Barber Shop and Alpha Tech Cell Phone Repair Shop. Bumabalik na naman yung maganda mong bosses na kasing ganda mo. Thank you.
1: Exciting!
0: Sana all. Thank you. Ganaan na karapang Aljun Dirilo Navarro. Kano naman talaga? Time heals, mga katropa.
1: Exciting!
0: Ngayon, masakit man ang iyong puso. Durog man ang iyong puso. Ano man ang inyong pinagdadaanan sa ngayon. Time will come, mga katropa. Mag-heal din yan. O, di ba ka? Karapang Aljun. Sino yun kita na agto?
1: Exciting!
0: Karapang Grace ni Auntie Grace na Nambunay. Good morning. Sa mga katropa natin sa Sikim Pustit Poblasyon Kalibo. Good morning, everyone. Happy, happy monitoring. Gitaan na sa mga katropa natin na sa Sikim Pustit. And of course, sa mga katropa natin nga masako na sa makaroon niya pang oraso nagahikot sa mga banggirahan, sa mga dagapugan. Good morning! Eh, samtang nga masako sa na kayong mga hikot na nagka-monitor sa atong kanya programa. Thank you so much, Idana, mga katropa sa pag-monitor. Karapang RV Chris sa Ceres. Good morning, Idana, kimo katropang RV Chris sa Ceres. And of course, sa mga katropa natin na sa Barangay Kabayugan, Malinaw Aklan, sa Bilunga Beltran, Isuga, Ibardo Laza family, good morning everyone. Always it on nga naka-monitor sa aton karon niya pagpangalaga. 18 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. And mga katropa, rin na nga porsyon na yatod ka atin in Centum Plus Gold Herbal Capsule. Aloy mga katropa, dapat nag-investment kita sa atin niya ikayong awas. Ngani, mag-invest, mag-inom Centum Plus Gold Herbal Capsule. 100% herbal extract. May sangkapraya at mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, at spirulina. Diba ka? Sa sangkapagang, very healthy na, mga katropa. Ag makabulig para, nga pa, baskugon na atong karnya enerhiya sa gawas ag resistansya. Ginalimpyuhan, aro kagawasan ag nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. Ginabalanse ro blood sugar, ag nagabulig suporta sa tagipusuan. Manggaranon sa antioxidants, ag nagaprotekta sa pagkasamad it selula sa kagawasan. And mga katropa, Rosentum Plus Gold Herbal Capsule. Ay, manami gidra, pangpabaskog it inyong immune system, ha? Especially, makabulig ra sa may mga ginabubatsya kapareho ita diabetes, high blood, may mga hypertension ni karon. Agad niya makalikaw-likaw sa heat stroke, heart attack o kung ano man ron niya, tumbaway pilas niya masakit. Aga, dapat mga katropa, mabasko ka to niya immune system, mag-inom Centum Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, Centum Plus Gold Herbal Capsule ay produkto right Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarang man ninyo nga ma-add to cart sa Shopee and TikTok Shop. Sa uman, for healthy body and stronger immunity, mag-inom it Centum Plus Gold Herbal Capsule.
1: Exciting!
0: Oras, mga katropa, sa XFM Kalibo, Philippine Standard Time. 20 minutos, mga kataliwan sa oras, at alas 9 sa gawin. Karabang Rita sa Adok, Salvador, good morning! Uy na, drive safe and always karapang Ritas deserve

0: Pero pag puro pangapi nga ron, agad niya, hindi duigon, di ba? Hindi duigon sa pag-maneho. Pero pang Arnold Altivo prom, Corona del City. Good morning to my lovely princess, Mahal Claire. Oh, sana all. Love the princess.
1: Exciting!
0: Happy morning, of course. Maganda ang gising ko dahil pag-open, ikaw agad ang nakita ko. Oh, thank you so much. Katrapang Arnold from Corona del City. Happy, happy monitoring, gid-ana. Katrapang Jory Jorfo. Good morning, my dear. Have a nice day. Bakit, my dear, nasaktan ba ang puso mo? Don't worry, my dear. I'm here to stay for you. Again, good morning.
1: Exciting!
0: Hindi naman, kaya pang Jory, paano mo nasabi na nasaktan ang aking puso?
1: Exciting!
0: Paano mo nasabi nasaktan ang aking puso eh, mahal mo naman ako.
1: Exciting!
0: Grabe ba? Chika Dora Yarno, kung kay katropang Jory pa, Ziz, katropang Claire, ikaw gitana ha. Basi ba akong hipalangga tagin man itudo-tudo ay waon the right preno?
1: Exciting!
0: Ay bahala ka katropang Jory ah. Sa mga katropa nato sa Tabao Banga ha, good morning! Si katropang Jory nga mahugod, maabi-abihon and of course, guwapong guwapo. Ay, nag-agree ka kanya katropang Jory. Sana all guwapo ba?
1: Exciting!
0: Karabang Ruth Salvador, bukunit kompleto ang araw pag walang senton coffee mix. Perfect! Kita ang karabang Rita. Kung naka-senton coffee mix, start your day, kita na, literal nga, start your day with the right cup of coffee. Deserve, kita na, Ruth, senton coffee mix. Uy, mga katropa, oras naton, 22 minutos, makataliwan sa oras at alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, sa tanya pagpangalagad, pag-ililiba. Raya Karangasan, kaakla nun. Grabe, no? Tumandok. Born and raised, kita na, mga katropa. Ya sa probinsya Itaklan, particular sa Banwa Itangalan. So, taga-publasyon, Tangalan, si Ma'am Pauline Panagsagan, mga katropa. 28 anyos and sangka bodybuilder. And nag-uli imura, mga katropa. Sa kakatapos siya, mga sangka international competition. Naging iwat sa South Korea sa patag it bodybuilding. Grabe't ana, no? Sa yun, ano ito, mga katropa, ro, grabe nga disiplina when it comes sa mga sports, especially sambilogon karon ro bodybuilding, bukod at hangal nga mag-build mga katropat muscles sa inyong karon nga kagawasan. It takes time, it takes effort, it takes sacrifice and discipline, mga katropa. Agud niya maka-build it muscles sa atong kagawasan. Grabe, ano? Ako, tabi, puro fats lahat. Fats, taro ako, na-build. Mukhang tanat muscles. Sana, o, tanak kay ma'am, ano nga, kay ma'am Pauline Panagsagan. So, saan ka US Navy, Air Force, imo mga katropa? US Air Force, imo ra, pero, base sa South Korea. So, igturoan, nagkaroon niya base makaroon. US base sa South Korea. So, igturoan mo na nagatiner. Eh, nakauli mo mga katropat bronze medal sa kakatapos siya mang nga Asian competition sa patag-it bodybuilding. Grapit ano? Mapasana all kalating. Eh, rin kita ni literal nga. Pero atong nabildo. Oh. Fats, kadali ka ta mag-build it fats. Kaon ka, kaon, halataan ang kiginaon. Kung muscles ta, ay grabit ang mga katropa. Grabit ang disiplina, ay mo ka nga angkon. Grabit ang strict diet dapat rin mong i-implementar. So, bugal ag dungog natin, Imaura. Not only here in the province of Aklan, but whole Philippines. Ging representar na ng mga katropa sa international competition. Agsambilog, no, ro. May pakikipag-angot kita karakana, mga katropa. Agsunok kay katropang Pauline, kay Ma'am Pauline. Sambilog,

sa hindi na na madlipatan at pirmi na nang nakaka pirmi na nang na-experiensyahan ng mga negatibo ng mga pahayag angot sa bodybuilding, especially sa mga baye, is nanot aron min kurakit aro anang ngawas. Which is doing do panawagan ita mga bodybuilders, especially mga baye, a concern sa ray karang nga topiko nga hindi na dapat stereotype nga rung mga nag-gym, rung mga nagapabaho it muscles ay not only for the boys, but also applicable imaw sa tanan. Ano man rin imo nga kasarian. Parehas man doon yung agawas, mas ano nga ni Ron, challenging sa mga bayi haman. May hormones sa kami nga angkon. Kung amatay, naapektuhan dumud, ro bagatsyagon, bangon sa hormones nga ron, pero bangon sa grabing disiplina. Bangon sa grabing goal, tutok sa goal, ay napabili ni Ma'am Pauline ro anak ron niya, yawas. Kung ano man anong gustong i-achieve nga, yawas. Grabe't ano. Debe malikawan doon mga katropa, especially kung iya sa probinsya. Wa man ginasingan nato niya, mga probinsyano, probinsyana, ay masyado nga conservative, na aiwanan it panyempo. Although bukasyon man, abo nga, may idea sa bodybuilding, especially nga mga bodybuilders nga baye, iya sa ato niya probinsya Taklan, abo nung mga nakasayod sa ray karang nga patag it sport. Pero di nato malikawan, hindi maduga ro mga maghugang nga ra. Ro mga ibagya po niya rin nga mga probinsya Taklan nga napapalingon. Napapahambag it hindi dapat gihapon kung makakita at bayi nga grabe ro muscles. Literal nga stereotyping na no, mga katropa nga. Ay bayi to? Matyaga, kumakaroon ba nga reaction dayon? Kasi masyado nga ro ibahay. Masyado nga nag-stick. Masyadong stick sa pananawa niya rubayi, makaradugawas, makararupanit, makararo itsura. Diba ga? Ay makaroon iba na eh. Ibawot ang mga katropa. Rubayi, very ano, sanda makarak kami, diverse with ato the point nga, it will break barriers. Wow. Diba ga? Abuot ang pwede nga maubra rubayi, nga dati, tanaw at iba, hayaki ang rumakaubra. Sambilugun karon do bodybuilding. Pwede gid rubayi mag-build it muscles. And, kapareot yaki kung may dugak, do sang ka-individual may disiplina, may sakripisyo, may goal, then, most probably, she or he will build muscle. Sana ngawas. Diba ka? So, bukod niya at rupag pabaho it muscle like for the boys. Let's end that stigma or pananawan mga katropa. Nga, do muscle say for the boys only. Diba masyado abi nga, maskulado. Pero may abi nga, terminolohiya sa pag-explain sa gaki ay masyadot ay mong maskulado. Ngani, kung nakakita it bayi nga maskulado, yung kung ginaisip yagi nga, ay mingko gakit ay imaw. So, i-stop na tunduruhin niya pananawan mga katropa nga, kung makakita kita at maskulado nga bayi, hay, basi tumboy imaw, LGBTQIA+ nga membre mo, di ba ga? So, let's end that mga katropa nga pananawan. So, don't judge the porket yan maskulado imaw, pero bagi imaw. Hay, gusto na maging yaki. Sambilog sa goal it mga bodybuilders is to have healthy lifestyle, maging fit. Sayid gid anaton ron niya, agpermi ko ginahambag. Do mga tao nga naga-jogging, naga-exercise, naga-gym,
Although una

pero boiled egg sa ginakaon it iba agud mag-diet. Pero si Ma'am Pauline, maskin boiled egg, ginakilo gapon ko pilaro calories. Kasi grabing sakripisyo disiplina ro ang kon when it comes sa bodybuilding. So, maabo nga bulig, mga katropa, kung ikaw ay nag-focus sa imong ikaayong ngawas. At sa mga bodybuilders, bukod niyang physical ro anda kaw niya gina-enhance do ginapanami, but also ikaayong ngawas, andang mental health at kabilugan nga pagpangabuhi. Siyempre, pagpapasok iti kayong ngawas, maayos nga metabolismo, posture, doon do sa bilog sa andang mga nagapangunang goal, mga katropa, buko niya tait, maging sexy, maskulado, di karon nga pananawan it iba. But to be physically fit. Baka nga, we are not getting younger. So, hinuno mo pa maisipan niya mag-healthy lifestyle or mag-exercise. Nagahambar o mga eksperto. Maskin 30 minutes yang per day. Or sa sugod itang Domingo, maka 30 minutes per pilang adlaw. Putang nato mga 4 days a week. Maka 30 minutes ka. Maskin baktas-baktas, mapahuon ron niya bulig sa imo nga ikaayong ngawas, mga katropa. Pasagamatan kagidit imo nga ikaayong ngawas. Bukod it puro ka nga bisyo imo, di ka ron niya isip. Kinaon, bisyo. Ay, budlay kita mga katropa. Sukton kagidin ka ron sa ikaayong ngawas, pero kung alagaan mo rin mong ikaayong ngawas, syempre, pasagamatan ka manana. Diba ka? To the point nga, pasagamatan ka nana nga wakat mabatsyagan niya mga masakit. Not unless hereditary or nano man yun dun masakit sa iyong pamilya na pwede mo maangkon. So, grabe no. Kung ikaw ay physically fit, mabawi mo nga bulig not only sa physical but also sa mental at emotional nga kapag-unan. Mental health mo ang emotional stability. Mga katropa, napapaliwaliwa ka na kung ikaw ay physically fit. Kung busy ka sa pag-focus sa imo karon ikaayong ngawas. So mga katropa, standby tutok, may pakikipag-angot kita kay Ma'am Pauline Panagsagan, sang ka bodybuilder ya karon sa probinsya Taklan, nga nag-uli it bronze medal sa katapos siya mga sang ka international competition sa South Korea. Uy mga katropa, 34 minutos mga taliwas oras at alas 9 sa agahon. Sa ito niya pagparumbalik, pamatian naton. Bulato niya pakikipag-angot kay Ma'am Pauline Panagsagan. Magparumbalik it after yamang pinakamang reminders. Kindly stand by.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M.L. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega M.L. Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M.L. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M.L. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Sa atong mga ginikanan sa bilog na probinsya Itakran, Rumisels Rubella Supplemental Immunization Activity ay unaugon sa aton nga mga kabarangayan. Umpisa Augusto 10 hasta Augusto 28. Proteksyonan naton ro atong mga inunga nga nagaedad 6 hasta at 59 months kontra sa masakit nga tigdas ag rubella paagi sa pagpabakuna. Raya nga mga bakuna ay safe, epektibo ag libre. Kitatanan ay may papel sa pagtao at proteksyon sa aton nga komunidad. Bilang inyo nga Provincial Health Officer Sir Leslie Ann Luz Cedillo, nagapangabay ako sa kada ginikanan nga ro mga inunga ay aton gid nga pabakunahan. Siguraduhon naton nga may mabaskog nga proteksyon ro kada inungang Akranon.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag

0: Mungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga barkoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit.

0: oras, mga katropos, XFM Kalibo, Philippine Standard Time, 39 minutos, mga kataliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Uy, mga katropos, ito yung pagpanumbalik. Programang servisyong katropo. Uy, diretso kita, ha? Basta ba, maubusan kita at oras, nagabong nag-aabang. Sa ito niya nga pakikipag-angot kay Ma'am Pauline Sazon. Ay, Sazon! Iba tato, ha? Ay, shoutout kita kay Ma'am Pauline Sazon. Siyempre, Tag-IA CEO. Sambilog sa Tag-IA, ita Kalibo Cable Incorporated, Television Incorporated. And of course, iba pa ganyan mga company, it's Sazon Group. So, grabe kita. Na mindset yun. Basta, Pauline, hi. Si Ma'am Pauline Sazon. So, good morning, kita na sa ato niya mga Kalibo Cable family. Siyempre, hi. Sambilog, kita sa naroon sa ato niya nakaibahan. So, mga katropa, abong bantay sa pakikibag-angot natin kay Ma'am Pauline Panagsagan. Iba't ara ha, si Ma'am Pauline Panagsagan, tara, sang kaaklanan bodybuilder, tumandok it, poblasyon, tangalan, aklan. So mga katropa, bago pa man kita mabusin at oras pamatian natin, ito niya pakikipag-angot kay Ma'am Pauline Panagsagan. Alright mga katropa, makaiba nato na sangka ano kita nato na tumandok ita probinsya itaklan agkong siin. Bukod niya mang it probinsya itaklan ro ana karang naging bandera o kung ginrepresenta sa ibang nasyon but also the whole nasyon niya Pilipinas sa patag it bodybuilding. Una karon si South Korea kung siin naguligid si Ma'am Pauline Panagsagan, itraya karanga medalya para git sa aton niya nasyon ag probinsya Itaklan. Ma'am Pauline, madanyad law makaibani mo katropang Claire, Texafam Kalibo.
1: Good morning. Thank you, Ms. Claire.
0: Taga-ano gid ikaw, ma'am, no? Taga-poblasyon tangalan. So, tumandok native gidana it probinsya Itaklan.
1: Born and magbago.
0: Ma'am, syempre no grabe kung hinamba ginasingan gid naton niya bodybuilding, ikaw ay isang ka bodybuilder. Sa gid naton niya grabing sakripisyo aga. Of course, effort gid aron bago ma-achieve ro gusto gid nimo nga tone it imo karon niya. Iawas of course do mga muscles nga ginabuild nimo para kay mo ma'am nga sangka babayi. Manura ma'am nga naging challenging aga. Kamusta ro journey sa pagiging bodybuilder, ma'am?
1: Very challenging gid as specifically syempre bayi kita aton nga hormones at bukon kita it atong lawas bahay bukon it built nga magpabaho it muscles. So ang ko kailangan aton gid draw training nga sige-sige gid nga agod makapabaho kita it muscles. Sa una kat nagbaho na nga was syempre ro bodybuilding hay bukon pa manit mabaho sa buong Aklan or Pilipinas. So bagong gatugok amatay ay makarahay I'm receiving so much love and yes. It's more open so I'm very happy gid ak nga diyon ro natabo this weekend nag to make the Philippines or the Filipinos proud as well.
0: Ang pilang dagun git ikaw ma'am nag-umpisa no nga maging bodybuilder ag pilang dagun ikaw that time?
1: Ako ay nag-gym mo tanggid since 2014 pa so I can't remember 15 years old 16 tapos nag US Army abi ako I'm a retired US Army so nag-start gid ang it bodybuilding in 2019 kat sa deployment ako sa Iraq so wamat na ubrad to so wamba ko ay sige lang ma gym lang ako tapos also to prove dahil do mga sundalo nga bayi minko ginadown it mga sundalo nga laki nga hindi naton kaya ro makarama ka to, ba ko, no. I will prove nga kaya ubrahon it bayi do kayang ubrahon it yaki. So, ato dayo, nagpadayin it ang, tas nag-compete, tas daog perme. So, ba ko, maybe this is my future. Kaya, sige-sige, gihapon ako.
0: So, sino kayo nag-introduce, ma'am, sa bodybuilder? Although, mamo nga ni, nagka-interest ka mati sa gym, pero paano to the point niya ay maano ako mabuild pagid ako ita muscles no sa ako niya yawas aga ruyon na sujud agit kimoro pagiging bodybuilder ma'am.
1: So ako nga old coach, first coach na akong gida imaw sa Georgia nga the gym at ang gid siguro nakikita nanda ako nga work at Tapos may 3 months away, may bodybuilding show. Habang ako, pwede makuna ko lang mag-hand out eh, trophies, mga awards ba? Mm-hmm. Dahil gusto ko maging part. Ay, kamananay, no, gusto mo na namon mag-asawa nga, mag-asawa bisanda nga.
0: Mm-hmm.
1: I-coach ka namon libre.
0: Uh-oh.
1: Dahil kita namon imo nga potensyal, pero gusto natin i-try. Ay, ato dayon, yung try ko, tas nagdaog ka ako the whole show. So, ako ay, okay, so I will keep going.
0: 2019, gidron ma'am, no? 2019, man ikaw nag-start mag-compete?
1: Nag-compete ako, nag-start at preparation 2022, tas nag-compete ako 2023.
0: Okay, so dire-diretso na dayon, rin mo mga ginapasakupan niya competition.
1: Yes, with a break in between, syempre, kailangan, since bayi kita, like I said, kailangan natin i-normalize do hormones natin, natin, syempre, healthy gapon kita as a woman.
0: Ma'am, manod buhay, no, imong preparation na bago mag, bago ro mismo ang adlaw or ro yun nga competition niya imong ginapasakupan, ma'am?
1: Mga 4 months ako ga prepare. Pag tapak at 4 months nga hindi yun pwede magkaon yet hindi dapat.
0: Oo, so kalisod, or, strict diet gid.
1: Yes, sayo dun sa pamilya dahil nag-uli ako 1 month away from my competition nga ragang ginakita nandang pati ang mga itlog ginakilo, tanan-tanan ginakilo nanda para kakon. So,
0: ano ron ma'am, kat ko 2019 yan, nag-gym mo ni Kawai, nag-strict diet yun ba ikaw, or pag ano mo malang man, or nag-start to grabbing strict diet, gid kat, doon yun doon nag-compete yun ikaw ma'am?
1: Medyo strict man lagi ko 2019, do basics, pero 2022 gid ahatuon dahil ako nga, gin seryoso ko won gid, tapos...
0: Oo. Oo, so manot liso dron ma'am, kapis sa mga nag-aumpisa ha, ro yun niya, strict diet, paano kita mapanindigan ma'am nga, bukon niya puro kita day one?
1: Kung lifestyle yang, kung bukon man gid it, competitive bodybuilding, to me, it's not very hard gid, nung dahil hindi man kailangan yagi i-cut out tanan fried food, soft drinks, hindi man kailangan i-cut out yagi. Ano lang, dahan-dahan yung baga, minimal lang yung mga ginakaon instead of i-cut out mo gagi.
0: Oo, oh, hindi man pero, pagulpihon do gawas, ma'am, no?
1: Yes, absolutely. Pareho man sa gym, hindi pagulpihan man yung gawas.
0: Alright. Ma'am, para kimo makaroon, man uka halaga, man uka importante kimo ro pag, pagiging bodybuilder.
1: It's very important to me dahil makara, like I said, I can't believe na I'm making not only Aklanons but the whole Philippines proud. So very important kita kakundaya. Another thing is nga mabutang na kundo Aklan of the whole Philippines sa mapa bodybuilding.
0: Araw niya ni Ma'am Nogi na may mga ano ba, mga misinterpretation. Ano ro kagabanan kita Ma'am Permi nga na may misinterpret or a misconception when it comes sa bodybuilding Ma'am. Ano ro mga kagabanan niya ginapati at ibang galay sa ga?
1: Honestly, di yung mga stereotypes yung nga siguro nga
0: para lang sa laki, mga makaroon.
1: Para lang sa laki nga dapat rubayi, hindi magpabaho at makaman niya yung rugawas. Pero at the end of the day, kailangan natin irespeto do gusto at sang katawo.
0: Alright, oo no. Maabot ang makaramam no, sa community man niya, mga bayi, interesado kita sa bodybuilding.
1: Yes, abuon makara, pero anda nga division is the feminine side of bodybuilding. Dahil ako na bing nga division na yun ko, a little bit on the muscular side yun ako,
0: okay.
1: Pero in the middle gihapon.
0: Maman at lisod, mag-build, ano, or mag-ano gidaron, mag-patone it muscles, ma'am. Say natin yung muscles ay grabe gina-workout, gina't mayad ron eh.
1: Yes, consistent training, recovery, nutrition, especially kung competitive bodybuilding yung gina-intran, cardio, everything, every single thing gina karon ma'am, kailangan counted tanan from imo nga asin, tanan-tanan, kina-measure mo tanan doon.
0: Oo, ma'am, may mga times man niya, natitintar kagihapon mag-ano, cheat day, may mga makaroon gihapon ma'am?
1: Yes. Of course. Ako, paborito ko lechon.
0: Mapakumay ka gid.
1: Oo. Kaya, hamba ko ay hindi pwede. Importante ako nga goals.
0: Oo. Ano ruyabi, ma'am, para maging consistent? Of course, imo nga goal ay mapabilin mo, gid, ma'am, nga makalikaw ka, no? Sa ruyon yung mga temptation, ma'am, especially sa pagkaon.
1: Ako siguro, the key is to have discipline, dahil the motivation maduwa, motivation eh, you won't have motivation every day. Pero kung may disiplina ka, kung love mo yung sarili, kung may self-respect ka, doon yung dumapush ki mo nga hindi matempt.
0: Ma'am, sa pag, ano, man o kait, pilang beses ikaw ga-gym sa kada Domingo, ma'am?
1: Ako, I got training 6 times a week, pero ga-cardio ako every day, twice a day. Pag nag-compete ako, pag nag-prepare ako for a competition.
0: Ma'am, kada dagon, may ginapasakupan, gindi ko nga competition?
1: Uwa. Pero dayang dagon is, may daywa pa akong masunod.
0: Ah, okay.
1: So, dayang dagon, ro, pinakaabo na ako nga competition.
0: Siyempre, ma'am, no, August soon kita, so we still have pila pa, more than 5 months. So, paano to, ma'am? Siyempre, minko, preparation, bukot malisod, minko sukodro, bukot kugang sa buwan, ma'am, ro, imong maging preparation.
1: Bukon man, since naka-build yun ang it enough muscle density mata, kailangan ko lang yun imaw, i-maintain, pero also, nga, kailangan ko tawan ang gawas it. Minko, break man baga, agud, mag-respond imaw sa gusto na akong maubra.
0: Mm-hmm. 4 months lang gali, no? To be, clear, kid?
1: Yes.
0: 4 months lang yun gali.
1: May competition ako sa Taiwan, which I will be representing the Philippines ito man, December.
0: Mm-mm.
1: And another one in Beijing, China.
0: December man dun, ma'am?
1: Oo.
0: Ay, sunod. Okay, sunod yung git. Pero makaroon, ma'am, sino git ikaw naga-base?
1: Iya ko sa South Korea, makara.
0: I mean, nag-atineryo tagit for good, ma'am?
1: Yes. Iya ko sa South Korea.
0: Korea o tagit. Bukon yun it. Sa, di ba, ano ikaw dati, ma'am, no, U.S.?
1: U.S.
0: Oo,
1: iabi ako gatabaho sa U.S. Air Force Base.
0: Pero sa Korea Base?
1: Oo.
0: Okay. Pero kanin mong last uli, ma'am, iya sa aton sa Aklan?
1: Last month. Una ako last month.
0: So, every year man ikaw, ma'am, iyaga uli?
1: Almost every 2 to 3 months.
0: Ay, at least, no, ay... kumagay sa bilog nga dagon yung taron, ma'am, mga at pilang beses ikaw gauli.
1: Mga 5 to 6 times a year, mga karon.
0: Oo. Pero una, ma'am, sa Korea, man, kamusta ro ka pagpangabuhi, man?
1: Minko, since iya ako sa Air Force Base, US, Air Force Base, sabi mo. So, minko, sa Amerika man lang man gihapon ako.
0: Oo, ano man eh, ko, bukod man it, ano ma'am, naro, mag-awig, ro, imo nga pagbinakasyon, ro, difference it, imo nga bakasyon niya sa Pilipinas, so, minko, tabok-tabok malang man.
1: Malapit malang abe.
0: Ma'am, paano mo ginapagsabay imong trabaho, imong gym, imong training?
1: Time management, yata gidron, ma'am, do yun na biro pinaka-importante. You cannot have an excuse when you have a goal to reach. So, kailangan may manage yung mga time.
0: Ma'am, sa ano, sa pag-gym, sa pag, of course, pagiging healthy, staying fit, may challenge yung maroon, ma'am, kaping kung nagkakaguwang rusang katawo.
1: Yes, of course. Honestly, you don't have to lift heavy weights, especially nga gagugang kita ko, no? So, nami gid akong healthy gihapon imong cardiovascular health. Bisan gabaktas-baktas ka whatsoever, as in, basta stay healthy ka lang, stay active. Imong rawas gid aron na ipasalamatan ka gid karon in the long term. Pero as far as competitive bodybuilding, syempre, hindi mo maiwasan do injuries. So, like I said, kailangan mo gitawan in gawas it, break man, agud, maka-heal man imong alawas.
0: Mm-mm. So, makaroon, ma'am, Pauline, pilaw do imong timbang?
1: I started 3 months ago at 171 pounds. Tapos nagnaog ako at 132 pounds in a matter of 3 months.
0: Okay, pero...
1: So 40 pounds, pila na, 20 kilos, I think.
0: Hindi mong ginaba. Pero kagabanan yun, ma'am, nga, kung sa imong bugat yun ay more on sa muscles, aro nagahalin, ma'am, no?
1: Yes, dahil kung gasaka ka at stage, almost wakon it fat sa imong lawas, puro muscle na bilin.
0: Ma'am, sa mga competition, ano ro, sang bilog sa perming ginatanaw para magpanguna, ag mauligidro, pinaka, ano, medalya nga, which is gold. Ano ro, sang bilog ka ro sa hinatanaw with judges. At kinyo ron niya, syempre sa iba ninyo ron niya, mga bodybuilders, eh, nga, inyo gida niya, ginafokusan gid, ma'am.
1: Do, ako niya, division specifically, anong hinatanaw is imong shape, ag symmetry, ag kung manot ba huwag muscle sa imong upper body, tapos gusto nila maisot imong waist, ag mabaho yung legs. So, may ko X-frame ba ganang nga ginatawag, tapos okay. Masunod high conditioning. Ito yun do, pinaka, masunod nga importante.
0: Ma'am, sa piyak na't mga, of course, pag dayaw, congratulate, no, Kimo, itato mga kababayan tanan, nga napabilibgid na pahanga sa imo, karang ipasakupan niya competition. Sa piyak ka ron, ma'am, may mga nababaton niya po ni ikaw nga, personal, mga mistra, stereotyping, mga, rin yung stereotyping gihapon, ma'am, when it comes to bodybuilding.
1: Yes, of course, hauna gid sa Pilipinas na ako naranasan do majority. Pero I don't take any offense dahil syempre not everybody, like I said, is open to it. So, ginatawag akong sir. Ginibayag latadayan ako tapos ginestorya ako lang sa family. Ginibayag latadayan kami tanan.
0: Kapi niya ma'am sa probinsya Itaklan. Although ang bukong ani, nagagapad yun man, matamat yun man, no, nagiging open. Yes, sa to niya community ro. Rayang bodybuilding pero sa man natin kung probinsya ay kagabanan gihapon ma'am ay wakasay kung ano pinakanaungdan pinaka-importansya ay traya karang daya karang pagiging bodybuilder ni mo may mga ano kar ma'am kuwama ba mo nga ni ginatawag ka kuwamat niya sir may mga kahigayunan kang hindi malipatan ay sa probinsya taklan niya na experience ni mo ma'am nga ma'am ba natin ko negative gid
1: may una, ano nga, sa airport, tingnan ako kato, tapos ay, daiwas ang nakalaki, ginamba, ano man, ito, bayi. Tapos ay, inibayad lang dahil sanda, tapos wasanda siguro kasayad nga, aklanon ako, tao, I'm not sure kung ang itsura ba, I mean, kung bukon Pilipina or something, pero, kung amat may mga na ito, yun nga mga, ay, naano man na ito, bubaho man ang abayi, makaroon. Pero, wako lang ginaisip. Don't let it affect me, baga.
0: So, at least, ay, mas nagiging motivation mo pagid niya ni ma'am, no, para sa imo kar niya
1: yes.
0: Goal. Pilang tago niya ni ikaw, ma'am?
1: 28 pa lang ako.
0: Okay. Aga sa pilang years yun, ikaw nga nag-bodybuild niya ni ma'am?
1: Since 2000. So, 12 years to pag-gym, tas bodybuilding 4 years.
0: Alright, sige. May isa, una ma'am, sa Korea, may kaiba ni ikaw kapamilya or ikaw tagid man?
1: My partner is here.
0: Okay.
1: US Air Force, Imao.
0: Okay, sige. Ma'am, unless makaroon, may mga gusto kong ipa-abot, especially sa ito niya mga pumuhuyo yung sa probinsya Itaklan, sa imong pamilya, may mga gusto kong pasagamatan, sa reka lang nga, panibagong kadagagan, ma'am, ngayong na-abot, especially sa patag karaita bodybuilding, ma'am?
1: Yes, for one, thank you, Ms. Claire, for having me for the opportunity nga. Parang interview naton. I want to thank, syempre, kay Lord, akong family, gid, sandagidro backbone nga, pagtangadji, everything, support na ako on every day, every check-ins. Tapos, sa buong aklan, salamat, gid, buwa ko gin-expect nga, makareceive ako, it's so much love nga. Nga from yesterday, kat nasaya nanda nga naka-bronze medal kita. And I hope nga maka-inspire ako sa not only sa mga bayi, but to all the aspiring athletes una sa probinsya Itaklan, sa buong Pilipinas.
0: Sige. Ma'am Pauline, so much congratulations, ma'am. Thank you, Gida, sa oras nga. Naging tao manimo ka mo niya sa XFM Kalibo, ma'am.
1: Thank you, Miss Claire. Salamat, kid.
0: Alright. Si Ma'am Pauline Panagsagan, sang kaaklanon bodybuilder. Okay, mga katrapa, oras natin sa XFM Kalibo Philippine Standard Time. 59 minutos, mga kataliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Grabe, no? Inspiring, aro. Mga gin-share ka to ni Ma'am Pauline Panagsagan. So, congratulations, ana kay Ma'am Pauline. Sang ka US Army, nagkaroon sa South Korea, but tumandok git it poblasyon. Tangala na klana. Literal gina mga katropa nga, hindi pang day one, hindi lang hanggang day one ang pagiging bodybuilder. So dapat tayo, it takes courage, discipline gid mga katropa para mapabilin ro posture do gawas nga gusto nimong ma-achieve, especially ro mga muscles nga gusto nimong ma-achieve. Not only for the physical look, no, ro pagiging bodybuilding, aro pagiging bodybuilder, but also mentally, emotionally fit kagid mga katropa. So congratulations kay Ma'am Pauline Panagsagan. Impunto alas 10 sa lahat niyo oras, mga katropa, gray na yung portion. Hayatod ka to ni Centon Plus Coffee Mix. May mga katropa sa nag-uusid ka doon ni kanamiton nga kape. O kanyang itpuro nami, dapat manami man sa aton ikaayong awas. Mga katropa, Centon Plus Coffee Mix. Produkto right, yes to health incorporated. Purong natural nga klase it kape. Walang side effects. So literal nga, after ni mura nga ma-enjoy, ay wakagilit ka baga niya base may side effects ra ka pareho ita. Palpitation, pag-atakit acid. Bangon sa Centon Plus Coffee Mix, purong sarap ang iyong malalasawa. Mga tropa, raya may sangkap ka pa rin mangustina, moringa, and soya powder. Ginasuportahan ng resistensya. Ginapabasog ng natural niya enerhiya at yawas niya. Oh, white caffeine na. Ginabuligan. O na, ginasuportahan ka rin ato niya panunaw. And of course, mga tropa, sa may mga kababayan, sa mga kababayan, hindi karon na nga may mga hormone, may mga issues, at nakaroon yung mga hormones, mga imbalances, at nakaroon yung mga hormones, ay mag-inom ka mo sa Centon Plus Coffee Mix. Sa mga bloated, sa mga nalisdan, maghigko, makabuli gidro sa Centon Plus Coffee Mix, yun yung karoon niya panunaw. Mga tropa, sa Centon Plus Coffee Mix, yung produkto Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarang man ninyong ma-order sa Shopee and TikTok Shop. So man, Centon Plus Coffee Mix, may kape kagon, may buong kapa. And mga tropa, uy ha, mag-uas sa Centon Plus Coffee Mix. May produkto man ro, Yes to Health Incorporated niya, Centon Plus Gold Coffee Mix. Sweetened by Stevia. Kailan ito niya, klase it kape. Ang mga katropa, pagkatapos ninyong inumon ro, Centon Plus Gold Coffee Mix, pwede ninyo nga matipon ro. Nakaroon niya sachet. Literal, walang tapon. Kay man, sambilog ro, Centon Plus Gold Coffee Mix. Nga pwede ninyo magamit as your raffle entry. Sa nagapadayon natin yung Centon and XFM libo-libong pa-premyo. So, kada entry ang Centon Gold Coffee Mix yung gamiton, kinangin ninyo magtipon at 5 karanga sa shaper entry. So, magawa sa Centon Plus Gold Coffee Mix, pwede ba ninyo matipon na zero raffle entry o sangka blister o kung sangka banig. It's Centon Plus Gold Herbal Capsule. Sangka blister o kung sangka banig man it premium D3 soft gel capsule. Sangka blister o kung sangka banig man it turbo dietary herbal supplement for men. Raya mga katropa, ano mga produkto Yes to Health Incorporated. Yung magkatawag niyo chance nga magdaog, ₱3,000 every Friday. Yes, tomorrow na, ratan ka rin yung weekly draw. Sa nagpaday natin yung Centon and XFM, libo-libong papram nyo. Mga katropa, madali mang mag-intra ka ra, isugutas ang kasobre rin mga entry. Isuwat rin mong pangangan address, isuwat ko ano nga proof of purchase rin mong igamit, contact number, agpirmahal. Ihugro mga entry sa mga drop boxes nga makitani sa ating istasyon sa J.S. Berta Road, Barangay Tigayon, Kalipo. May ato man yung drop boxes sa may Pharmacia Gomez, sa may Kalipo Shopping Center, and every 9 a.m. pick up time. Every Friday ron, mga katropa, 9 a.m. pick up time. May ato man yung drop boxes sa may Ruel and Junior Barbershop, sa may Poblacion Bang, and every Thursday, 12 noon, pick up time. So mga katropa, ihinga po ta, mag-uug natin yung karoon yung mga entry para magakip para sa weekly draw natin tomorrow. And mga katropa, ano pa rin yung ginahugan? Be healthy and get a chance to win big prizes. At nagpadayin natin yung Centon and XFM, libo-libong papremyo. At paldong-paldo mga katropa, kung kamo pag-draw atin yung lucky winner, Sa ato niya, nagabalik ang nagapadayon niya Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo 2026. So tomorrow, may magadaog man niya Sangka Lucky Winner. May magadaog it 5,000 pesos!
2: Exactly!
0: Grabe no, paldong-paldo. Sikat tropa. So mga katropa, maumunga mga magadaog it sa ato niya Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo 2026. Magagtugamang si mga suki nga baraka ag magbakag it Gold Eagle Beer. Sa milo nga tansan, it 320 ml. O kung saan ka tansan man it Gold Eagle Beer, may una kagaw niya raffle entry. Sudro tansan, sa short plain envelope, ang suhatan it imo nga pangagan. Edad, address, mobile number, ag pangagan it imo nga suki nga baraka. Ihugro sobres, mga drop boxes, nga makitaan sa inyo kalan niya paborito nga baraka. Tandaan na, mas mabuo nga entry, mas mabuo chance nga magdaog. May ato niya drop boxes sa may Gabriel Store sa may C. Kimpo Street, Poblasyon, Calibo. May ato niya drop boxes sa may Malu Store sa may 19 Martyr Street, Poblasyon, Calibo. Of course, sa Ruelan Junior Barbershop sa may Poblasyon, Banga. And pwede gid ka mo yung maghugog sa amon yung istasyon sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Calibo. Mga katropa, mag-unwind, mag-chill, mag-relax with Gold Eagle Beer and get a chance to win 5,000 pesos every week. Pero tandaan, drink responsibly. 5 minutos, mga talimang sa oras, alas 10 sa agahon. Kay katropang Rowilin, Relo, Liberato, good morning, katropang Aljun, Dirilo, Navarro. Iba na talaga pag ang puso mo nasaktan. Ay, grabe. Ganun talaga, katropang Aljun. Katropang Inchicon, nga Aklanon, good morning. Grabe yung mga pangagan ba? Inchicon, nga Aklanon. Katropang Leopoldo Martinez Jr., good morning. Sana all day off kita makaroon ha. Enjoy and mag relax, magpupahuway tayo, Leopoldo. Sa mga katropa natin sa Barangay Aliputos, Numan Shaklan, good morning, good morning, good morning, good morning, everyone. Katropang Erica Season from Gansin, Hamindan, Capiz. Mayong aga, mga katropa. Katropang Dang Villanueva from Banga, the beautiful, good morning. Katropang Innocencio de la Cruz Nene, good morning. Okay, karapang Rita sa Adok Salvador, karton taiya do abo gina-display ko sa mga doors. Alin, karapang Ritas. Karton it, ano, Senton plus gold coffee mix. Ay, perfect, good aroma. Good. Mas mapagap na ag natunro ka na mitun, itry ka nga kape. Diba? Manami unrolas, manami paru. Epekto ka sa atin ikaayong ngawas.
2: Exciting!
0: All in one. Hindi lang puro sarap ang iyong malalasap. Nami gidra mga katropa, legit tested and proven. Di ba kakarapang Ritas? Kakarapang Ritas makapamatuod gida karun niya. Punyak manami iro, Santum Plus Gold Coffee Mix, Santum Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Manami pagid sa atin ikaayong ngawas, very healthy. Karabang Lalin, Natura Islao, good morning. Karabang Van Melvin, Clavel Bartulo, good morning mga katropa. 7 minutos, mga talimang sa oras, alas 10 sa gahon. Well mga katropa, thank you, thank you, thank you so much. Sa pag-iba ka ako, makaranya gahon, makaranya adlaw, ito Webes. And mga katropa, mag-iliba, kilita man kita karahin na agad, at bearing na same time, same station. And of course, bantay man ninyo, masunod ka ng programa Endless Love. Kaya namin ito niya drama, agad ka atin at XFM Network Philippines. Nangin ka partner, kabulig natin technical side, katropa ng Zipril Kit Palmon. Sa nga, ganit ato niya station manager, katropa ng Jen Allen Ascanio. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garin. So overall supervision, ito niya ever generous. Maalwan, mabuot niya chief executive officer, Dr. Rimi Lituoy. Ako man si katropang Claire Tiad. Yung nag-aiwan kinyo tanan. Hit my red niya gown. Keep safe everyone. Happy, happy Thursday. Yamang na sa programang Servisyong Katropa. It XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
3: XFM
4: mga katropa,

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
6: Bili na.
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
8: XFM.
9: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hawson, isang call center agent.
10: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sansom Plus Herbal Oil, garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
1: Sansom Plus Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sansom Plus Herbal Oil.
2: XFM.
3: Mga katropa,

0: siya na wong kung aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salo, maging buhat mo. Putigon ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginluiban mo ako. Kasakit. O pang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaungtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay. Inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma. Nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad. Kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon. Amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Santod Gold Live Testimony.
5: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to ay mabahaw-bahaw sa mais. E akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: X.
8: X.
7: FM.
8: X. FM.

madamo ka pila sa restroom. Masulod ako sa isa ka cubicle. Isira kong tabon sang basin. Kag magpungko. Hinali lang ang naglingin ng ulo ko. Nga hindi ko mahangpan. Amo mainingin ba tiyag ko sa to? Sa nag-inom ako sa makahulubong ilim nun. Amo tong una. Kagkatapusan ko nga nagpahubog ako. Ay, no, gusto ko nga magpahubog liwat. Oh God! Nga pala nga amo sining epekto sa lalaking ato sa ako na. Para Santos! Dapat mong ikahuyang imo kahuyang. Nga masubong kasi ni. Samtang siya yang mistala sa imo. Ginhingalitan niyang imo ka inosente Santo. Ginpatulan kaniya. Bisan pangalam haron ka pa Santo. Bisan makaisa. Wala ginagsulod sa hunahuna ko. Nga may kita ay kamiliwat nga duha. Kaniwala ako makahanta subong. Mapaligada na ako sa pila ka minutos diri. Kag among pagwa diri sa cubicle.

0: nagsulod din sa restroom. Apang-ari gihapon ako dere. Lima ka tuig lang nakalikad. Kig 23 anyos na ako subong. Pakilala pa ay haniya ako. Kagbaskog sa akong duha-duha. Nga si Rocky ang nagpasugat sa akong dere sa airport. Mabuta ako sang lipstick sa akong mga bibig. Kag magwa diri sa restroom.
1: Calling the attention of Mr. Region Secretary. Please proceed to the information desk.
0: Sige. Oh, hindi. Kinpa-page niya ako. Magwa na ako diri. Kag gantuan siya.

0: sekretarya ni Mr. De Leon, sir. Sorry nga na-late ako.
1: May I see your ID?
0: Ginantaw niya ang ID ko. Kag makita ko man sa maatag ang yanawang. Nagdasig ang pagkubakubas ang tughan ko.
1: Malakat na ba kita? Ginakapoy ako sa biyahe. Kag ginagutom na.
0: Okay, sir. Diri kita maagi palihog.
1: Okay.
0: Hala. Nagihom siya. Kag naglungo. Wala siya makatumtum sa akon.

0: na kita, sir.
1: Okay. Kuhaon ko lang ang bag ko sa backseat, ha?
0: Okay, sir. Manaog man ako dili sa salakyan. Kag-idulong siya sa kwarto niya. Aring yabis ng kwarto mo, sir, oh. Ah, sige. Pabilin ko na ikaw.
1: Madali lang.
0: Uyatan niyang kamot ko na nag-uyat sa niyabi. Ganit na buyan ko kag nahulog sa salog ang tuluton ko niyabi. May hambal ka pa bala sa akon, sir?
1: Updi ako sa pagkaon.
0: Sorry, sir.
1: Nga, makahaladlok lang itsura ko kung nga nga nahadlok ka sa akon.
2: Excuse me, sir.
0: Ang receptionist. Nagsunod siya sa amon.
1: Yes, miss?
2: Call us at room service if you need anything.
0: Hala. Nagpa-cute pa ang gagaya. Bye, sir.
3: Miss Santos?
0: Hindi ako magpalikid. Suya ako sa receptionist. Hala, nagkapangimon bala ako?

sa ako na maabot kid. Eh, hindi ako mapahamtang at atubang siya. Ano ayan ang kinapaminsar ni Rocky bahin sa akon? Bilang sekretarya ni Sir Dillion. Miss Santos lang ang tawag niya sa akon. Buot silingon. Isa lang ato kapaagi sa iya pagpasalamat sa akon. Sa serbisyo nga kinahatag ko sa iya. Ay, apang kinahatagan ko iya sa Malaysia. Tuya ako sa kaugalingon ko ah. Sa pihak ng bahin, mas maayo na lang wala niya ako madumduman. Pwede ko man lang siyang higugmaon. Kaguhuptan lang sa kaugalingon ko. Ay. Pag-abot ko karon sa balay, templano pa ako nga matulog ah. Kay dapat, aga pa ako buwas nga magbalik sa hotel. Hindi ako gustong may mahambal si Rocky na makapalain kay Sir Dillion.

0: masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa kasi

0: Good morning, Miss Santos.
1: Sir, good morning.
0: Oh, ano blang pwede ko nga ma-offer sa imo? Coffee?
1: Thank you, sir.
0: This way, please.
1: Ala, inofira niya ako sang kape. Buot silingon. Mapungko ako sa cafeteria? Upod sa iya?

0: langit niya.
1: Oh. Yan daw nagkakimit-kimit ka sa pagkaon. Wala mo bala nailuyagan ang in-order ko? Mag-order ka na lang kung anong kaunon mo.
0: No, sir. Okay na ako, sini. Kwan Abi, naka-coffee na ako halin sa balay kay Ina. Ay, hala. Las 8 na gali. Mabilin ko ala ikaw, sir, ha?

0: suggestions kag ideas. Gina-welcome ang tanan sa paghambal. Okay? I shall expect reports and data sa katapusan ng bulan. Thank you, gentlemen. The meeting is adjourned.
1: Wow.
2: Ay, salamat. Kadasig lang natapos ang meeting.
3: He is very good, Miss Santos. Ginapananaw ko supong pa lang nga malayo ang malambutan sang kumpanya.

0: Nagaga ako sa parking area sa hotel. Temprano pa akong makapauli sa balay. Nagahulat ng akong anak sa akon.
1: Miss Santos?
0: Oh, hala. Si Rocky? Nagsunod siya sa akon? Yes, sir?
1: Can you give me a lift? Kwan eh. Kinanglan ko nga makaabot sa airport sang temprano pa. Para makahingabot ako sa akong flight.
0: Ate, okay, sir.
1: Salamat. By the way, wala pa ako nag-check out sa hotel. Tungod babalik pa ako bukas.

0: pala buwas?
1: Oo, anak. O nga ah. Ginasubuan ka naman bala?
0: Oo. Hindi naman pag-ipagamit ni Manang Inday ang phone. Gusto ko man lang tani nga. May istorya sila ni Lola kag Lolo.
1: Promise? Si Lolo kag Lola lang ha? Hindi mo pa istorbuan si Mama samtang nag-obra?
0: Promise? Cross my heart.
1: Okay. Hambalan ko si Manang Inday nga tugtan ka nga magamit sang phone, boss.
0: Oh, yeah!

budlay mag-istrikto sa bata nga kasubong niya nga karinyoso. Apang kinahanglan man nga makahibalo siya sang iyang limitasyon kong kaisa. Hindi ako gusto nga mangin-spoiled siya. Ay, siguro, kung may ginakilala siya nga amay, lain man ang batasan niya. Apang, daw ka imposible nga matabuin ha. Hindi dapat ka mag-upod ang duha ka raki sa

0: Temprano pa nga nag-report sa opisina si Sir De Leon. Nakita ko na sa parking area ang salakyan niya eh. Aren ako sa tubang sa opisina niya. Manoktok ako.
1: Come in, please.
0: Masunod ako. Good morning, sir.
1: Good morning.
0: Ang kahambal niya. Si Rocky?
1: Oh, Farah, iha. Mapatimpla ako sa kape for two, please.
0: Yes, sir. Pag-u ako dali sa opisina niya. Ano siya sa Japan?

saan pa lang mapapikto ako sa iyo man. Templahan ko na lang sila sa kapi ah. Kag magtutok sa akon obra. Hindi na dahil ako magpakita sa sulod. Kung hindi ako pag-ipatawag ni sir. O kung hindi ganit. Hasta nga matapos ang ilang pagsugilanon niya duha.

0: I miss you, Mama.
1: Oh, miss you too, anak.
0: Oh, anong pasalubong mo sa akin, Ma?
1: Ang paborito mong chocolate.
0: Yay! Thank you, Ma.
1: Ah, Karika, mapungko kita sa sofa. Kay kapoy si Mama, ha?
0: Dali!
1: Madali lang, ha? Kay kuhaon ko sa akon bagang chocolate mo. Pero, ano ka kali?
0: Oh, nga, Ama.
1: Nagbehave ka bala, dire? Wala ka nagpasaway kay Manang Inday?
0: Pa, wala. Bisan pa mangkuton mo pa siya, Ma?
1: Day? Wala siya nagpasaway, ah. Good boy siya. Ginubos gan ini ang merienda nga ginhatag ko sa iya.
0: Te!
1: Kun amo, ihatag ko na sa imong premyo mo. Oh, aring chocolate mo.
0: Oh, yes! Thank you, Mama. I love you, Ma.
1: I love you too.
0: Ma, hindi ka na ma-sleep?
1: Aba, oo. Hindi ka magkabala ka. Maka-upod mo na ako sa pagtulog, subong anak.
0: Ara! Ay, Manang Inday?
1: Ay nga, ato.
0: Paliyo ko, open sa chocolate ko.
1: Ay, anak. Karoon na lang inakauna, ha? Makaon pa bala kita sa panyapo naton. Wala ka na karoon sang gana, sina. Ipatamis mo na lang ina karoon.
0: Okay.
1: Ay, amugid bala inang nanamian ko sa imo, anak mo. Kay nagapati ka gid sa ginahambal ko sa imo.

0: FM.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng ML Wallier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all ML Wallier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible ML Wallier services at scan ang QR code available sa branches para makasali for DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: FM.

0: Dapat dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumarating sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Sinari namin, napaka- nakakasensitive. Hindi po rin maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Pero nignan namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Genjen Oil Pass.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diri yun.
9: Ah, dali na.

0: mga katropa, Philippine Standard Time, alas 10:52 na sa Udro Adlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita, sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong, sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro.

0: Ludo. Mayadayad nga udrod law Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nga udrod law Pilipinas, Western Visayas, Mayung Udo. Probinsya Raklan, Banuet, Kalibo. Mayadayad nga udrod law. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan.
1: Sentro.
0: Adlaw kita makaroon itaya karang nga Webes. Uy, Webes na! Mga katropa, 5 days to go na lang, bare months na.
2: Wow!
0: Si katropang Christian Villanueva songs nagapatukar na kahapon ita Christmas Carol, mga katropa.
2: Wow!
0: Excited nga mayad. At syempre, renew karang mga inalagad. Inyo karangamangin anchorman, ako si katropang Ninyo Rugin Teodosio. Well, Banuaro, ato na naipagpanamiyaw pag-abi-abit mayadayad nga outro adlaw sa aton karun yung mga suke. Sa aton karun yung mga katropa nga nakamonitor na katutukaton sa uno, segundo distrito, itaton karun yung probinsya karun itaklan. Mayadayad nga outro adlaw kinyo tanan-tanan. Mayung udto mga katropa sa aton nga mga suke sa kabisera naton Banuet Kalibo, sa may isla naton Itboracay, sa mga kaingod naton nga mga kaprobinsyahanan Capiz, Antique, Iloilo. Mayad-ayad nga udro adlaw mga katropa. At kutob mga butani, taton karanga pagpangalagad, taton karanga pagrurat sa damakaroon. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Welcome, welcome na kamo sa aton palatuntunan sentro. Ebihinin niyo ako sang oras agtunga nga pagratsada mga balitaan. Tagagupang doon aton nga mga topiko nga aton karanga pag-a-check yaron. Agaton karanga pag-a-talakayon sa aton karanga pag-ililiba.
1: Sentro!
0: Aton na natpagpanamyaw, pag-abi-abit, mayad-ayad nga udro adlaw. Sa aton karun nga mga suki nga nakamonitor na katutukaton. Sa anda karun nga tagsa-tagsa ka mga panimagay. Ayad nga udro adlaw kinyo sa mga nagakinot ilabas.
2: Wow!
0: Sa mga nagailabas, sa mga wat plano nga magilabas. Abay mayad-ayad nga udro adlaw, ano ro inyo karon nga ilabas runa? O ready na ro inyo karon nga mga ilabas? Iba kara nagatimo-timo na.
2: Wow!
0: Iba nga ni nagapang-dulce yot ako no, nagadessert yot ah. Grabit ana. Sige mayad-ayad nga udro adlaw, happy-happy listening kinyo. Baskugit mayad ro inyo karon nga mga radyo. Pasigabungaro inyo karon nga mga radio. Automatic lagi agud nga mabatian sa piha karon nga bagay mga katropa.
2: Wow!
0: Sa mga katropa naton nga nagapreparar pahaom pasugod sana nga mga trabaho, may mga afternoon shift nga ginatawag naton, abay mayad-ayad nga udro adlaw kinyo mga katropa. Aga syempre sa aton karon nga mga suki man nga mga mangunguma, mangingisda. Pero aton karon nga mga suki sa mga kabaryuhan, kabarangayan, sa mga katangkihan runa. Sa aton nga mga suki man sa Western and Eastern Terminal, sa mga Toda Terminal, sa mga drivers naton, sa mga habal-habal drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, multi-cab drivers, bus drivers, van drivers, abay mayong udto. Sa aton man karon nga mga suki nga nakatutok na ka-monitor nga mga vendor sa Kalibo Public Market nga hindi matapos-tapos. Sa aton karon nga may Kalibo Shopping Center. Agsatag-satag-sa karon ka mga municipal market sa kada kabanwahunan, sa mga talipapa. Ah, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo, nakailabas yun ka mo. Sa mga karinderya, sa mga grocery stores, sa mga pribado pampubliko karon nga mga establishmento komersyal. Mayad-ayad nga udro adlaw mga katropa, ilabas na!
1: Sentro!
0: Ag ilabas na, ro, ilabas! Well, sa aton man karon nga mga suki nga nakatutok sa aton makaroon nga Facebook Live, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo. Kumusta? Kumusta kamo mga katropa? Kumusta ro aton karon nga udro adlaw? Una sa mga suki naton, pwede kamo nga mag-comment, mag-share it inyo karon nga mga greetings, inyo karon nga mga gustong ipaabot sa aton karon nga palatuntunan sa aton karon nga official Facebook page XFM Kalibo 96.5. Ay pagatawaan gid naton doon itdagan aton nga pag-aistoryahan sa aton karanga pag-ililibas, sa aton karanga pagrurat. Saray, comment yung runa para sa kay katropang Wawi Season nga naka-comment na sa aton karon nga Facebook page. Mayung udto sir, ilabas kita. Saray, thank you gid ha. Thank you gid sa imo nga ron nga pagkangay ita ilabas. Ag do yun nga sa mga suki natin sa tanan-tanan. Kung ano man inyong platform nga ginapamatian sa radyo man, sa social media or sa aton pagkaroon nga mga XFM Radio mobile application. Sa aton karon nga mga overseas Filipino workers nga nakatutok na ka-monitor katon, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta kamo mga katropa? Kumusta ro aton karon nga sang maagang ara? Well, banwa ano ro mga balita man? Nga aton karang pag-check yaro, nag aton karang pag-atalakayon banwa sa aton karang pag-ililipa. Sa aton karang pag-pangalagad, makaron nga udro adlaw. Pangabayan ay ako siya, no? Ay matindog ako sa akon nga rang trono. Siya, okay gon siya.
1: Wow!
0: Ay, ka na ba? Ako kaina, hindi ko makita at mayadro akon nga buyunan niya siya. Sige, sa aton karanga pag ililiba, sa aton karanga pag rurat sa danurong mga balita, nga aton karanga pag check yan o, ano? Ag aton karanga pag atawan itdagan hugad aligwa, sa aton karon nga pag pangalagad, sa aton karanga pag ililiba, makaroon nga udro adlaw. Una kita sa aton karanga mga nagapanguna nga baga balita lokal. Pagpadayon sa pagtuon, it's second year hasta fourth year college. It Libacaw College or mga estudyante ro na. It Libacaw College of Science Technology ginaprobahan yun ni CHED. Uy, good news da para sa aton karon nga mga nanay nga kapinpatag mga ginantunan na dekatropang Kristiyan niya itong tag mga syempre nagakabaga ka nga base hindi tama kapadayon no, na nga mga inunga. Ay haragon na may ginbalita si Mayor Tim Brian Chudosyo it Banuang Libacaw nga ginaprobahan yun it Commission on Higher Education and Bank Rwanda karon nga apila nga magpadayon it pagtuon o second year hasta fourth year nga mga estudyante sa Libacaw College of Science and Technology. Sige, istoryahan taron sa aton karanga pagpangalagad makaron sa dugang pagid naton karanga mga balita oy sa dugang mga lokal. I-check nga ni naton do aton karanga may bahin ni Taya karanga DPWH or aton karon ni LGU. May dayang nga ranga sangka ano ra manhole like drainage. No what ana taya karanga tabon. Tao kung gintak pa nyo nananda ho. Ay may nagreklamo nga sangka netizen nga basi matuod gabi ipa nagaububaktas kay kara sa Rojas Avenue sa may stoplight. Kari kara sa may bahin it daya karanga mabini. O corner Rojas Avenue corner mabini. Ay base baga matuod kung hinagang kating karon di karuyon aga gumusot kabaga mga katropa. O sige, check yaro nato ng paadtunan taabi kung ano ro plastada karon mga katropa. Ay delikado no, delikado ay kung magusot kare karuyon. O sin oro basugon. O sige, istoryahan taron sa aton karon nga pagpangalagad. Sa dugang naton nga mga balita sa balita lokal. Oy, ro aton karon nga Land Transportation Office Aklan nagpadumdum it daya karang implementasyon sa Setyembre 1 Berman's Gate imbukadang adlaw it Setyembre para sa raya karang no plate no travel policy ay iga implementar sa Setyembre 1 multa nagaabot sa 12,000 pesos. Kung hindi ninyo maproseso ro inyo karon nga mga plaka. Ay ipatuman yun, hugot nga ipatuman rayat aton karon nga LTO. Sa mga nagapabaya-baya runa, ay raya ro sistema makaron, ay kinahangan aton karon nga magsunod. Kapin pa sa may mga sakyan nga nagagamit gapon, itaya karang temporary plate number, kapin pa ro mga gin-order nanda sa online, ay bawal na ro, nagpagakumpiska ho na ro sa Setyembre 1. Sa dugang pagid naton karon nga mga balita sa aton man karon nga balita national Department of Agriculture gininganyo ro publiko nga indi maguyang itbugas. O hambag it DA indi man na kamo maguyang itbugas. Sige, sa aton dugang karon nga pag rurat sa damakaron. Soraya karang DPWH budget para sa 2027. Abay, mas mataas ito 113 billion pesos kumpara itdayang dagun. Sumining sa 2027 kapin pa sa National Expenditure Program na ginatawag natin High Mataas Ruraya Karanga Budget at Department of Public Works and Highways. Ay, highways niya ni kaya mataas. Ay, sige. Sa iba pagit natin karon yung mga balita, bano ah? Sa aton karang pag-garuratsada. Uy, update sa Raya karang shooting incident. Igto karon sa may bahin ita sa Buanga. Ay gintapos yun it Philippine National Police ro investigasyon. May kaangtanan sa natabo karon nga pagpamaril mga katropa. Ano ro plastada? Kung gintapos mga katropa? Hindi na aton doon nga igabasyada kinyo sa hindi magbuhay man makaroon. Sa dugang pagid natin yung mga balita, uy, daya nga ra, said kung nakita ninyo ra, kapin nahagustanan ka ito na may una man niya daya, karang social media, mga katropa, daya nga ra nga natabuig to sa may bahin it Nepal, at daya karang at Tibet, ay masobra 161 do ginapahayag nga patay, ag ginatos pataro daya karanga missing bangod sa raya karanga flash flood nga ra. Gusto kong explain kung ano ro natabo later sa aton karanga pagpangalagad kasi nagaragasat aro raya karanga tubi wa man it bagyo wa man it daya karanga ugan do pa mangkot it kagabanan si inaghalindo daya karanga tubi. Asin maghalindo daya karanga tubi aron dubo sa bilog sa mga pangutana ag grabe ta makita mo ro mga videos. Makita mo ro mga videos karon mga katropa matya gina erase matya ginapaga ta sa mapa ro nasambitan karon nga lugar. Ikaw uoy matasanda karon mga katropa. O may haraman no, sang ka BFP officer aristado bangod sa recruitment scam. Si kamo nga ginapakayuan at 500,000. Rabbit anap. Kabaylo nga makasugod ro na sambitan karon nga anang ginapasugod kumbaga hay slot for sale.
1: Wow.
0: Matindi. Ag syempre, ro aton nga weather update makaron, maliwalas ro aton karon nga tiempo. Habagat gyapon nakakaapekto sa pilang parte at Luzon. Iya sa Visayas, maka-experience man it magagumon nga may gapta-gapta nga pag-ugan kun hapon, tuga man it localized thunderstorm ag habagat. Ag sa kabilugan it aton karon nga pagpangalaga di check man aton karon, ro aton karon nga patrol. Saan man karon, saan daman karon nga natipon nga mga balitaan na report. Sanda karon nga area of responsibility. Mayad-ayad nga utradlaw sa mga nakatuto katon sa Facebook Live. Kay Sir TJ Nuinoy Tanlok Solidad, mayad-ayad nga utradlaw sir. Mayad ito kay Wawi Season. Nga nakatuto, ka ilabas kita sir. Ano rin mo nga ron nga ilabas?
1: Wow!
0: O, kung nagakangay nga ni kamot ilabas, padaghin ninyo kami riyat ilabas ha? Naman kinapaibog-ibog nyo rin inyo karon nga ilabas siya ho. Kay Gemma Kiswani, good noon katropang ninyo watching from Bacoor. Sobrang init, biglang uulan dito sa amin. Gani, makaroon gid aro aton nga weather makaroon. Pabag-ubag-o, pabaylo-baylo ro aton nga weather. Kay Aping Sarandin, shoutout katropang ninyo iya sa Guangco Balete. Uy, sa mga taga Balete, sa mga taga Enchanting Balete.
1: Wow!
0: Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo, nakailabas yun kamaruna sa Guangco. Sa Guangco Balete Akla nagasigabong ruandang radio particular una karon kay Aping Sarantin. Shout out gid ana kuno. Happy happy listening kinyo ag amat-amat yun kamot ilabas. Kay Angelo Namay, shout out iya sa Balaktasan or Balaktasanon sa Madalagron. Oh, happy happy listening kinyo una sa Banua it Madalag. Nagasigabong man mga taga Madalag nga ray agad na nagapinamati katon. Pino mga tropa ni katropang aristo na tibidad.
1: Wow!
0: Oh, happy happy listening, mayad-ayad nga outro adlaw. Kay Jory Jorpo, good morning sir, ilabas ta dobong native nga manok with fried rice. Grabe ka daro anang spelling it fried rice katropang siya. Said mo spelling it anang nga fried rice. Fried gid anang nga P-R-I-D-E.
1: Wow.
0: Ay grabe ta matindi ka ting katropang Jory. Oh, hindi ko masayran kung imo ngarong pride hay mataas man do ana ngaron nga fried rice.
1: Wow.
0: O di ba? Oy, happy listening kimo katropang Jory ha. Always gid ang naka-monitor katon una sa siin ka ngani. Siin nga ni Raymao, katropang Christian, si katropang Jory nga ra sa Bakan. Sa Bakan imaura no. Una sa gravel and sand. Sige, shoutout lang gali. O, kita mo, katropang siya min. Ikaw mataraan na karoon nga gina-shoutout. Din-follow mo ni mo sa TikTok. Agud permi mo imo makita. Si katropang siya min. O, ka-cute kay siya min. As men guy, where are you going in a few days? Kita na. Sige, abantay lang. Hindi na imo sa X-rated. Say, kung ito ka umating ka na mabanat-banat, mawas-was, itpag-comment. Ngani sir, grabe taro na tabo sa Nepal. Igto pa man ang ex-girl katong single dad pa ako, amo.
1: Wow.
0: Pero tigid na dumali si katropang Jory Jorfo nga ra. Sige, happy listening kimo katropang Jory. Mayad-ayad nga odro adlaw. Hay ra mga balita nato na ag, syempre. Taya karang nga portion balitaan mga katropa. Hay ginahatod katon mga katropa, itaya karang nga turbo dietary food supplement for men. Sa aton karon nga mga kakinanuna sa mga tatay nga gusto nga maging manami ro performance kung nagalabing-labing kay bahano anak karon nga mga misis. Hay mag turbo dietary food supplement for men na kamo karon mga katropa. Ro turbo dietary food supplement for men hay miuna ray nga maka aglabuwas ka. Agi na panami ro performance agro satisfaction kaibahan si Mrs. no ginapanami ro natural drive ginabalik ro gana sa relasyon agro paglabing-labing ginapanami man ro energy and confidence sa paghulid kay Mrs. Guas ag epektibo turbo dietary food supplement for men mga katropa oras naton sa aton karang pagpangalagad sa aton karang pag arurat sa da makaron nga udro adlaw sa aton karang palatuntunan alas 11:11 sa udro adlaw ro aton karon nga oras. Yan ay kita sa mga dagagko naton karon nga mga balita lokal mga katropa. Oy hara good news para sa mga estudyante nga nagapasugod it second year ag fourth year una karon sa mibahin itaya karang Libakaw College of Science and Technology. O Libakaw College of Science and Technology o kundaya karang LCST
2: Centro
0: ay kaina raing adlaw malipayon nga ginbalita ni Libakaw Mayor Tim Brian Teodosio nga ginaprubahan gon it commission on higher education and bank roanda nga apila nga makapadayon it pagtuon no second year hasta fourth year nga mga estudyante it Libakaw College of Science and Technology. Base sa nabuo nanda karon nga information kahapon Agosto 26, 2021. Saan na karon nga Facebook post ni Mayor Tim Teodosio, Tim Brian Teodosio itbanuang Libakaw nga grabe ro anak karang kalipay agin report na para sa anak karon nga mga constituents kapin pa sa daya karang nga mga ginikanan it mga estudyante it daya karang Libakaw College of Science and Technology nga good news gid ang maya drama nga katropa. Pero hamba nana nagtao mana itdaya karang kondisyones Roched Region 6 kagaki pro indi pagbaton kara it nasambitan nga eskwelahan it freshman students ag transfer students para sa academic year 2026 to 2027.
2: Centro.
0: Samtang nag-abiso man raya nga hugat-hugaton yun lang it mga estudyante ro official nga anunsyo para sa schedule it enrollment para sa first semester sa masunod karon nga Domingo.
2: Centro.
0: At di kara nagpasalamat man ro official sa tanan nga nagpaabot it bulig sa Libakaw College of Science and Technology ag sa CHED Region 6 sa pagtao it rekomendasyon para nga makapadayon ruraya kara nga mga estudyante, mga katropa. So meaning, datunga-tunga, di ba, if you can remember, sa aton karon nga mga katropa, nga kuna ano ro background, no? Itaya karang nasambitan karon nga hamaan it, daya dubalita naton. Kung madumduman ninyo, do second year has a fourth year students, ang mga graduation diplomas it LCST hagin deklara itched nga uwa it daya karanga bisa.
2: Sentro.
0: No, ag kung madumduman ninyo, di ba? Grabe ro kasubo it daya karanga mga estudyante ka to. Kapin pa ro mga apektadong estudyante, roraya karang mga ginikanan nga sa gulping do naging tono abi ka to is matcha ginapasarado gut aro eskwelahan.
2: Centro,
0: pero
2: Centro.
0: That was the time nga gin clarify man it aton karang daya karang ano nga nira daya karang pamunuan it nasambitan yung eskwelahan niya they are doing their job or do andang pwedeng mahimo para nga makapadayon do daya nga mga estudyante ro makapadayon karang mga estudyante ron mga second year nga to hasta fourth year pero iba ka to may mga OJT di ba ga pero hindi sanda maka baton it freshman or freshman students ag transfer students. So meaning, kung sino lang dudaya kara nga naka-enroll sa para sa second year ag para sa daya kara nga hasta't fourth year hay sandagang do meaning to say maka padayon what freshman what transferee so hindi ka mo magbaton no di karabi sa regional office 6 August 26 ang letter nga ginpadaga sa tagatapan ni Mayor Brian or Team Brian Teodosio
2: Centro
0: first
2: Centro.
0: Endorsement may petsa nga August 26 2026 ag kahapon ron nga adlaw respectfully referred to Honorable Team Brian Teodosio Chairperson, Board of Trustees, Libakaw College of Science and Technology, LCST, Libakaw, Aklan, is the herein copy of the Commission and Bank Resolution Number R112-2026, a resolution via referendum approving the gradual phase out of three undergraduate programs of Libakaw College of Science and Technology and directing the implementation of student safeguards and humanitarian transitional relief dated July 28, 2026.
2: Centro, Centro.
0: Sa anang Facebook post ni Mayor Team Brian Teodosio, no? Kaabo nga nalipay nga mga estudyante ag mga ginikanan. Kasi matuod, dayro ginahugat-hugat it mga estudyante ag mga ginikanan una sa daya karang nga nasambitan karon nga mga eskwelahan. Kasi uncertain sanda. O meaning, wait kasiguraduhan kung ano rumatabo sa anda karon nga puturo.
2: Centro, Centro.
0: Wa sanda, unaware sanda kung ano dudaya karang posible, ano rumanga matabo sa anda karon nga ro iba karan na do iba di ba nagakahadlok paano man naro amon nga mga OJT paano ro na umpisa na pa do gingasto kapin pa sa mga fourth year no kapin pa sa mga fourth year nga mga estudyante mga katropa so mayad ay naguwa do daya karanga nasambitan karanga ano ra resolution first endorsement it CHED Commission and Bank Region 6
2: Centro, Centro.
0: Oh di ba kun dumduman ninyo may maaton katong mga that was ano eh ka mga last week it June kundi kita magsaga kun madumduman ninyo nagpaguwa ka to it decision do Commission on Higher Education or CHED nga uwa kara ginakilaga ro pag tinugunan sa pila karon ka mga kurso it Libakaw College of Science and Technology
2: Centro Centro
0: Aga, syempre, yung mga estudyante takatuwa, ananda ginagauman, dodaya nga natabo, bangod na gasalig man sandaron, nga may manami nga adtunan o andang nga mga sakripisyo. Ha? Ay, balikan yung natin yung timeline kara mga katropa. June 22, may ginpatigayon nga pugong kaibahan o local government, agwa kato ginhambay kung ano ro opisyal nga status itdaya or estado itdaya kara nga eskwelahan na ginabisuhan sa dakato nga maghugat it daywang dag-o nag iba pa nga gusto mag-transfer it eskwelahan mga katropa ay actually in all fairness mataman sa aton karon nga pagpamuno it aton karon nga LGU Libakaw nga in all fairness no. Kasi syempre, hindi mo man masaga the time ro mga ginikanan nga nagapangayuron ito, ano, doon nga accountability. Unha mat na makatudo naging sitwasyon itdaya kara nga mga estudyante sa nasambitan karon nga eskwelahan. So, haragon, manami, raya, good news. Daya nga rais, ginabalikan ko ang timeline kung ano ro mga nagkaganabo kara mga katropa sa nasambitan karon nga eskwelahan mga katropa, no? So machanda bikatong plastada kapintag mga kurso nga to nga nullified baga or uwaabit mga nagakaigo karon nga mga accreditation ro andang nga mga kurso mga katropa.
2: Centro,
0: that's
2: Centro.
0: Why nga bukon kung kumbaga ay uncertain no ruputuro itay karang mga inunga kulihi nga ni karon syempre nagguwa kun doon June 29 matya nagpaguwa kara itaya karang statement or June 28 kundi kita magsaga nga ginhamba ni Mayor Tim Brian Chudosyo nga bukon amanat sarado ro Libakaw College of Science and Technology
2: Centro, Centro.
0: Mga katropa may mga statement kato nga ginpaguwa no dudaya karang nasambitan nga eskwelahan so at least good news oh naga ano raya naga deserve daya it tawag kara deserve daya it palakpak kaba palakpak oh deserve mataman in all fairness no June July August kuang-kuang 3 months no kuang-kuang 3 months nga gin prinoseso ag para karon matawain it nagakaigo karon nga ano gidron man na kung katon pahay finality no dudaya karanga na sambitan karon nga isyu nga ra mga katropa
2: Sige.
0: Oras na naton sa aton karanga pagpangalagad alas 11:21 sa udro adlaw ro aton karon nga oras oy mayad-ayad nga udro adlaw anay karon ha kay Husto LJ, oh, hello Sir Nino, watching live, thank you, more power to you, God bless you always, sige,
2: Centro,
0: happy
2: Centro.
0: Happy listening, kay Angelo Namay, ilabas kita sir, sige, thank you, good, kung ginapadaga mo, matakunta rin ilabas ngayon, malipay, mata kami, oo, sige, happy happy listening, kay Dang Villanueva, good morning mga ka-Centro, uy, good morning man una sa Agbanawan Banga, nga nagapinamati nagasinigabong man roana karon nga radio mayad-ayad nga udro adlaw no sige sa aton karang pagpangalagad sa aton karang pag-ililiba alas 11:22 sa udro adlaw ro aton karon nga oras sa pila pagid naton dugang banwa nga mga balita nga aton karang pag-check yaro nag aton karang pag-talakayon makaron sa aton karang pag-ratsada no. Kaina may ginpa-survey kami no nga pangutana oo regarding daya mga katropa sa ginaistoryahan makaron kun pabor ba kamo nga iban or ibawal rudaya kara nga Facebook
2: Centro Centro
0: kun madumduman ginpahayag it palasyo nga bukas raya sa nauna nga statement it Cybercrime Investigation and Coordinating Center o kundaya karanga CICC nga ginatunan karanga irekomendar o pagban it Facebook kasunod it natabo nga pagpamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Sa pihak nga parte, ginklaro man it Department of Information and Communications Technology nga rupag block sa Facebook sa Pilipinas sa isang ka last resort or ulihi nga opsyon sa tunga it posible nga palag or harmful nga mga content agrupag pang abuso online mga katropa. Rupag pang abuso online. Agro mga nagakinabo, wa kita kasayid sa daya karang mga underground. Sa mga kumbaga ay sa likod it Facebook. Now, daya karang mga may mga comment iya, basahon naton. Kay Nicole, hamba na nahay, sugot ko no imaw.
2: Centro,
0: agroan ng emoji ay nagahibayag.
1: Wow!
0: Okay, Regnel Teodosio ba? Kapilido ko pagali. Sige. Aya imugang, ayaw namon. Pero pangutana na abi, pabor baga ka mo nga iban ro Facebook? Oo. Kay Nudge, ginbubalis ka na rin pangalan. Pero anong pangalan ay John Ray or John Rye? Yan, John Ryan. Ah, bawgid ana, grabe it ana man. Okay lang iban ro FB basta ro. Hindi ko no ay Sid mo kung ano ro ana nga to sang ka-site it adult content mga katropa. Okay lang ko no ro do yon nga iban basta ko no ro anang paborito nga adult content nga site. Hindi matinding klase. Kaya Val Vincent, tay paalin lat amana namon makita. Ro, sige. Kay ano, kay Rose Taladtad todo ngani nami gani kung iban para di gon kapaldo mga scammer.
1: Wow.
0: Okay, Norming Placido, sugot-sugot times 2. Bawa matinding klase. Kay Melanie Gregorio, ayaw kumana. Kay Jeric Montoya raka sa Indi Ron all the way ba? Kay Florencio Ray Indi Emana. Kay Agustin Estocado pag nabando Facebook sure ball hindi makita rogatakaw it milyones hindi ako magsugot. Ayun may hindi ka man kapamati yakamon sa pamantaw hindi kapamati yakamon sa ano sa Facebook lang ro ay wanganit Facebook kung iban ngani kung sugot ngani kay Delta Charlie Shera sin ora. Maging parehas matabo sa Indonesia kung iba nandar Facebook. My, mark my word. Tama na nung natabo sa Indonesia. Nawa na kami na-inform. ikaw katropang siya. Pabor ka. Iwa rin kong emote ka chat. Aguoy ka man. Actually, matsaduda man niya ni Ron nga matabo sa inyo kung hamaan. Nung karon nga matabo kasi once nga may sangka kongresista or senador nga mag hambang magduso abimana it raya karang house bill or senate bill nga ibawaw ro Facebook kandaro balik karon mga katropa kandaro backlash. Tandaan gid ait mga Pilipino kung sino nga senador or kongresista karon do nagduso-duso sa inyo kung hamaan. Dudaya ka nga Facebook mga katropa, sa aton nga nga tiyempo makaroon, daya ay makabig naton nga fastest and we can say accessible nga klase it communication, particular do ana ka nga mga features.
2: Centro,
0: no messenger, di ba? Kasi, hamba ko gani kahapon, no, tahagos makaroon it, may nagatext pa.
2: Centro,
0: kasi halos tanan, chat na. Online ro ginagamit. Ako, personally, kung ako abimana ko tanon, pwede. Pero not banning. Bukon it ban. Bukon it pagbawag or total ban. Pwede siguro in the sense nga regulation. Regulasyon, mga katropa. When we say regulation, wa ni mo gina-total ban, wa ni mo ginapaga sa sistema it mga Pilipino or sa publiko ro Facebook, kundi may mga regulasyon. No? Unang-una karon paano naton makontrado daya kara nga fake news?
2: Sentro. Sentro.
0: Tama rong ginhambang ato kaina tagla tong mga scammer nga ginagamit ro Facebook ro social media. Ha? Ano pa? Kasi kun imong tanawon, imong balansihon baga, what are the pros and cons of total banning the Facebook? And it will affect kaya ro sa daily life it daya kara nga mga Pilipino?
2: Sentro.
0: Well, hambago ni iba nga kami nga ni katayuwa man it mga makaruyon sa inyong time. Pero tiyempo, naga-evolve, naga-baylo, naga-iba mga katropa. You can't say nga sa amon nga tiyempo, okay man kami tag-uwa it Facebook. Hindi mo rin pwedeng hambagon sa iba, no? Kasi inyo pat ato nga tiyempo, makaron nga tiyempo, ibagot ah.
2: Sentro, sentro.
0: Pwede imaw, but regulation, kumbaga kung nagainom kat alak, in moderation. Ha? Gina-regulate mo ano rong mga features nga ginabawa kapin sa mga minor de edad. Pwede ron nga may regulasyon sa mga minor de edad. Pag-filter it daya kara nga fake news or pag-saga it daya nga mga fake news. Di ba nga? Do yun malang dun kasimple. But, on suggesting abimana nga ibando daya kara nga Facebook, ay matcha suicide ron para sa mga senador at kongresista. Kongresista nga magaduso. Laye or magaproponer it nasambitan karon nga tikang. Oh. At the end of the day, mabahumat aron naging bulig it daya kara nga Facebook. Ay daya do number one source of marites it imo nga kagapit balay. Ro Facebook ut ama karon no na mo makita. Ay nagpanaw tagali si katropang Shamin support ko Domingo nga to.
1: Wow!
0: Kay bahan na ro anang ayam nga si Putya. Okay, bahan na anang ah? Oh, hindi ka kung naka-comment kay Ibana. Oh, ay naakig si Ibana ay ginpuna roana nga pag-giveaway. Oh, grabe tabi rin nag-comment. Nag-comment ka man ka to, no? Ah? Ay, nag-comment si Katropang Shamin.
1: Wow!
0: Ay, tawan ka't iPhone 17. Wagged. No, so do yun. No, na, at pwede imaw, not total banning, but regulation. No, doon doon sa bilog, regulasyon, bukon it pagbawal mga katropa. Oras naton, alas 11:30 sa Odro Adlaw, aton karon nga oras, ag daya kara nga balitaan, ro aton ane nga pag-inganyo kinyo, nga maghugit inyo karon nga mga entries. Uy, mga katropa, pwede ka pa kamukahahugog, iyagot asa station, kasi nakolekta ko naton do aton nga mga entries sa aton karon nga mga drop boxes para sa Gold Eagle Beer, premium sa Tansan promo 2026. Magumuga nga magdaog sa Gold Eagle Beer premium sa Tansan promo, magagtugamang sa inyong asuki nga tindahan ag magbakag it Gold Eagle Beer. Sa bilog nga tansan ay 320 ml, o kung saan katansan man it Gold Eagle Beer, may una kagon nga raffle entry. Isugod, rotansan sa short plain envelope ag sugatan it imong asuki. Imong nga pangagan, edad, address, mobile number ag pangagan it imong asuki nga tindahan. Ihugog na sobre sa mga drop box nga makitaan sa inyong paborito nga tindahan. Mas maabong nga entries, mas mabahuro tsansa nga

0: magada og kamot tumata ginting na 5,000 pesos.
1: Wow!
0: Para sa aton nga mga suki nga naga-chill, nagainom ita Gold Eagle beer, drink responsibly, drink moderately. Alas 11:32 ro oras naton sa Udro Adlaw. Standby sa aton nga mga suke oy kay Mart Ligaspi, katropa greet mo Ligaspi family sa Mabilonyo, Washington. Sige, happy happy listening kinyo. Magabalik kita, report it patrol. Balikan naton pagkatapos yamang itpila karon ka mga reminders. Kindly standby.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Zantone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Zantone Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
3: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Zantone Plus Coffee Mix araw-araw.
4: Zantone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: X FM.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: Balika.
1: Sister Pain. Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong serbikardya o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili.

0: ang malakas at malusog na katawan.
1: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hinita po, itwork po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan, ang aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Halos yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
1: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
0: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
1: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Jet, isang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
1: Mission next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
1: The Secret of Health.
0: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon, suwabi sa lalamunan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
1: The Secret of Health.
0: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: X FM.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: May lagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si Ralph Rogda, 28 years old, halin sa Kalibo Aklan. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sa entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog og sa mga papalemyo nga nagabalor tug 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 02930 of 2026. Drink responsibly.

0: Oras naton, 44 minutos mga kadaliwan sa oras ita alas 11 sa Outro Adlaw. Balik sa aton pala tuntunan.
1: Sentro.
0: Sa gihapon, ako si katropang ninyo Eugene Teodosio. I-checkan na naton linyada ni katropang Arier Culas sa nakaroon niya natipon yung mga balitaan. Katropang Arier, standby.
1: XFM. Police report. Police report.
0: Sa report, katropang Arier, go ahead.
2: Yes, katropang Eugene, sa aton kira natipon ng balita ng Bindako pa. Dagaran sang kalaki no matapos strong pagparakita sana mismo karangalig in partner man o
0: nagkaroon
2: sa poblasyon sa libo dapat gina ka lang para hubukon
0: o aron kun mga kay katropang RR aron lover boy gid arong maya di ba
3: wow
0: katropang RR the lover boy kita mo may number 10 gud asa katropang RR nga ron. Diyan mo lang. Kung sa social media pa, charot. Hamat, ginasakit na ta si Mrs. na. Basi nag-aaway sanda.
2: Oo, ay iro ginapaya na may kara. No, sa binog, no, sa dahil kara nga gumankon. No, katropang routine, ika dahil kara sakit kara nga babae. At syempre, imoro sa binog, abi kara, no, sa nakasaksi. Incident no nga anti sarong kiragamo hayag inlagayan para sa kiragaya kini hindi baga no magpasobra sa pag-inom ikanga kasi nga ni hay nagawala or nang gamay tabi kung makahiyong ba or masobrahan no sa inom
0: pala kung makainom nagamaoy nagapanakit
2: oh nagawild di tema oh no so di kara
0: hindi ba kung nagawild aron hay animal taron
2: oo.
0: Yung mga wild nyo na ginakulong sa zoo.
2: Literal na wild. Kumbaga, wild niya kaakig pa. Mara na karoon niya ginawa. Eh, samtang ito nga, ita kasadyahan, siyempre may birthday party abe. So, ibut mo lang. No, sanda. No, kat mabatihan na pag linaway. No, si mama mo si kong floor abe. No, kanda karoon niya ginistaran baga. No, so, si Dagong abe ay may kasadyahan. No, aga si Babaw. may linaway ba no so dali-dali sige sanda no nga sumaka no kung sa sina nabutan ng darong magkarelasyon ba no nagsikalan ana no rason ni bilay ng daraya nga ginawa so bangun sa masyadong makusog no rong nga yakin rason nga nga gin kinahanggan pananda no itadugang karon nga bulig so right ring insidente ay gin pakamayan nanda no nga report sa tong darong nga kalibong municipal police station para nga ni, no, sa nagkakaigo, karang disposition. So, ongoing pa, no, sa gapon kara, pero nga investigation man, ito akong karang otoridad, no, anungod, no, sa natabo karang da, incident. Anyway, no, sa lugang man atong karang balita, no, katropa sa routine time, kita, higa na sa may capital site, no, sa mga avenue, kabarang distansya at kalibong, no, kung sa tiin, may raya karang apat sa mga kagatimhan na rong din sugod no rong milya ethering oh no? Si Banaton rong milya ethering nga no ayo man lang ra sa mga capital site ag basi di karaya no sa investigation man ay pinagi man sa sang kampiya di dai kanang kagan-an na natutugog no or nagakatulog sa lugar dai kanang nga tag-iya no nga mataburong nga incidente so nadala sa kara rong cellphone no nga naka-charge ag 1,500 pesos no nga kwarta kaya man ginasugid niya sungod yung sambilog sa mga manakaw no, sa dahil karang ginatugan no, it mga empleyado at ginsana noong bukon rusang kabag na may sugod niya kwartahan na panuhan ito sambilog karang at imahan rung pagbuo no, ito dahil karang kabag at nagtatangaraya haman man na it ginabira mo pa rung bag no, so di kara na ibot imaw, no? Pagkita ko na karagamata, ay di karata manakaw ta kung nakasugod sa dekaran nga ginatugan sa tarupang rudin. So, wa na buong, no? Ita suspect nung baga, aga madasig nung pumanaw, no? At iro tatlo karang at ibahan na katarupang rudin. So, sa pag-inspeksyon, ang karang kaganaan ay napanuhan ita mga empleyadong kumaon. So, kumaon pa, no, right, kaya mamanakaw, ita mga pagkaon, halin sa refrigerator, at dugang pa itong mga staff, insama, dahil mga suspect, rung bintana, agitara din sugod no ka tropang aro din. So sa Gihapon man no hay sigidas roman kera no nga dina tugis or dina usol ni aton kera no pagdi ka tropang suspect nga nabu ano itaday kera ng SPD sanda karo dia pag takas sa dugang pagdi aton kera nga report ba may rayman kera nga nagtakas no sa bintana it TR itaton kera nga kalibok PNP tapos niya may sambilog no sa daywa kara nga minor di edad nga pa no sa curfew no kay na para aga-aga man wala karon sa distansya kalibo ray kara nga minor di edad malitaga sila sir na treta barangay Pugasyon Kalibo so gindaga ray kara nga daywa no sa istasyon no pero nakayuran nanda nga sambilog ay nagtakas at dumagi no sa bintana dahil kara nga CR matapos makita rong bukas sa makita no rung raykara nga forma baga no ita siki sa raykara nga Inidoro samtang no gin naiwanan mataro sa bilog no sa atong kira nga Kalibo Municipal Police Station agad ikaro ay ginsugang man no ikana karon nga pamilya sa lugar pag inatong kira nga report no ginsugod man ita mga marakarusang kasari sa Aristonera kay naman no itaga-aga no aga una di karon sa May River Queen abrang itinigaw Kalibo at di karaman no, sa initial investigation samtang nagkatugog rungsang ka pagpamilya nga ay di karasanda no tanda mismo ka rin tindahan ng katugog at may nabatian siya dang sangag baga at tananda ka rin tanawon at di karan nanda nakita o mga individual niya sa suot may tanda ka rin niya kitaan. So matapos makita no ag nagapaninggita ro tagiya mga manakaw man na ay rason para madasig na nga magtakas sa lugar o mga manakaw nga puro minor di edad. So naiwan sa lugar ang chinelas sa kita manakaw pero nadagasan ang darong wallet na may sugod ka ng 300 pesos sa agadugang karabiyong bisis yung dara nga dinana nga sudlon rong tindahan aga sa ikatlok no nga pagpanakaw ng da ay di karanan da nasugod ni ka manakaw. So matapos na kinensidente, umadtok no, sa kapitan ng barangay rong tag-iya para nga ni no, nga isugid ay karang insidente. Samtang, no, ay agresif man kararong CCTV no, sa lugar para nga ni no, masayuran kung pagkatilaga na no, itaday ka nga manakaw para patrupan na routine. Sa ilo kita, no, sumipan mo na sa mansal ka trying to increase angis man ka nga babagi alin sa barangay Alfonso Dosi, Libakaw, Aklan. Pero nakaangko no itabali no sa anang karang nga toko niya siko no ag matapos niya karang mahulog alin sa puno ikarambutan no katopang na rudin. So lagi kara nag-discondir atong karang LDR rin mo di Bacaw.
0: Abo abing bunga makarando ano?
2: Ay, o season makarambutan. Season makarambutan.
0: O, oh, do, may basi katropang siya, may nakasamit yung taimaw.
3: Wow!
0: Kagon.
2: Katropang dangan eh, daw. Nagkaribuhan niya ng to. Yan, ako, kaso, okay, mga.
0: Oh, agan eh, katropang dangan to?
2: Oo. Oh. Oh, agan man, riba. Riba, bukod man, katropang so, may matangan eh, no? Siyempre, ay season na ito problema. Ay, ayawan ka, tingong para to si Bayer. Huwag mo tahalo si Daigar ng Bayer no? Para nga nga magpangiko man, itarambutan. Kasi nga, eh, puro tanan, ay season nga, eh, Daigar ng rambutan man. So, dayan, no, ang insidente man ay nag-iskundura itong kira nga LDR rin o Libakaw. No, sa natabu ko rin insidente, aga gindagari kira kabaiktima sa itong kira nga Libakaw, municipal, Hector Marie, aga insign no, no, sa itong kira Aklan Provincial Hospital Katropang Rudin. Anyway, no, update lang din kita, no, Katropang Rudin, no, kay sa ginhimo, no, na trang by Masutrito, no, sa Karata Puragay, no, ko pizza pangchinko, no, Katropang Rudin.
0: Na inquest so, yun?
2: Na inquest na, no, makaroon ka rin na.
0: Aerodrug test?
2: Negatibo.
0: Ah, no, negative. So, what mo nagagamit?
2: Hindi na itong number, no, kasi sumataan niya subject kera, ay kumat man mana, nagagamit na mana. Nagkaroon niya ambang, no, pero pag-abot na sa resulta, no, or sa drug test, negatibo, no, ay karoon niya subject niya si Alias, ni Diangara, katropa niya, Rujin, no, nga, residente niya, at bay-bay na katropa, tapos karoon niya mabugaan niya, ito, anong, no, ka mga sasya, ito, illegal karoon niya droga, no, nagkaroon si Slagrat Buratay, sa area, kita manok-manok katropa sa regime nga nagabot niya sa 304,000 pesos rong value kanan ita ilegal kara nga droga na nga buo ita ton kara nga otoridad. So din yang na no bail din no raya kara nga or hindi mo kabil dahil kara nga piyansa na bago nga nga mabaho rong nabuo kara ka na katropa nga regime. Anyway no rin tanan doon ton kara nga report no katropa nga regime na directamente no sa ton kara nga area of responsibility ito to kang Christian Villanueva ako man si katropa nga Arapulas sa X-Fan 96 sa pintagalibo ang katropa mo.
0: XFM Police Report. Thank you, Kike Katropang Arayer Kula. Sana karoon niya natipon yung mga balitaan report. Sana karoon niya area of responsibility. Nagkatun-katun sa oras, 55 minutos. Makataliwan sa oras, italas 11 sa utro at Centro. Antes kita magtako pa, ro ato na nagihapon kinyo. Hingabot ka mo nga maghugo kasi nagat alas 9, tagahon. Ay alas 10, ro aton, or alas 11, ro aton karoon niya draw. Para sa aton karoon niya Santo na XFM, libo-libong paparinyo. Siyempre, sa gihapon ang pat ng mga produkto, Tiesto Health Incorporated, pwede ninyong ipasakop. Nakakaroon o Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, or Santon Gold Coffee. Sangka Banigit Santon Gold Herbal Capsule, may isang ka-entry kagon. Sangka Banigit Premium D3 Soft Gel Capsule, may isang ka-entry kagon. Sangka Banigit Turbo Dietary Food Supplement for Men, may isang ka-entry kagon. Ang ibang sa shade, Santon Gold Coffee Mix, ay may isang ka-entry kagon. Tinga sobre isudro ibut isudro inyong entry sa gibutang na inyo isugat ra inyong pangagan edad or pangagan address contact number proof of purchase nga ginpasakop pag hinaga may another na naman nga 3,000 pesos nga magadaog Sansone and XFM libo-libong paparemyo. Uy, kugabos hanggang agang naroras naton sa aton karang pagpangalagad makaroon nga adlaw itdaya karang Webes sa 27-2026. Buabogin niya salamat sa mga sukin naton yung nagtutog nag-monitor katon sa aton karang pagpangalagad. Naging kakbay ka-partner naton sa technical side, si Katropang Shamina Carr. Sa patrol, Katropang Arier Culas, Katropang Christian Villanueva. Standby ka mo sa masunod karoon yung pagpangalagad at XFM News Nationwide. Sa supervision man itamon karon niya station manager katropang John Allen Ascalio. Sa general manager katropang Sir Edwin. Sa ngagan itamon niya Chief Executive Officer Dr. Melito Uy. Ako man si katropang Nino Rugin Teodosio nga nagaiwan ang dagahambag kinyo. Mayad-ayad niyo udro adlaw and God bless us all. Rairo XFM 96.5 kalibo ang katropa mo. Central.

0: from perspective. Express the news.
1: Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just the name of...
0: Nationwide, kasama ang inyong mga katropa, Mario Veras at Brian De Paz, tuwing alas 12 hanggang alas 12:30.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oberas at Brian De Paz.
0: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumanggap ng honorary degree of Doctor of Laws mula po sa pamantasan ng lungsod ng Maynila.
2: 2027 proposed national budget, sinimula ng talakayin ng Senado.
0: Department of Public Works and Highways humihingi ng 83.84 billion pesos para sa flood mitigation sa 2027.
2: DNR humihingi ng 28 billion pesos budget sa 2027 para tugunan ang pagpapalawak ng access sa malinis na tubig.
0: Defense team ni VP Sara Duterte naghanap ng bagong spokesperson.
2: Lima hanggang pitong bagyo inaasahang papasok at mabubuo sa PAR sa natitirang buwan ng 2026 ayon sa PAGASA.
0: Balitang extra natin mga katropa, ang Makati job fair po ay naghahatid na higit sa 2,800 na trabaho para sa inyo dyan na naghahanap ng oportunidad. Yes to Health Incorporated at ang inyong XFM 99.5 Mega Manila nakikibahagi.
2: Sa balitang regional, sangguniang panglusod ng Gensan, posibleng ideklara si Jose Claire Castro bilang persona non grata sa siyudad.
0: Balitang international, dambuhalang baha nananalasa sa Nepal-Tibet border. Dandang katao po nawawala.
2: Sa showbiz, SB19 na dismaya sa umano'y pakikitungo ng Filipino airport worker sa LA.
0: At sa sports titan ultra rookie Brian Sahonia, sumailalim po sa matagumpay na ACL surgery.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Webes, 27 sa Agosto 2026. Live mula sa inyo XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo sumasa inyo sa pamagitan ng lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang balita may kaugnayan sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tumanggap siya ng honorary degree of Doctor of Laws honoris causa mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila sa ika-58 commencement exercises ng universidad na ginanap po dyan sa may PICC o sa Philippine International Convention Center sa Pasay City ngayong araw. Ipinagkaloob ang honorary degree bilang pagkilala sa mahakbang ng Pangulo para sa pagsusulong ng economic development, pagpapalawak po ng access sa edukasyon, pagpapalakas ng public health services, at pagtataguyod ng social equity.
3: PLM community, class of 2026, ladies and gentlemen, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., Doctor of Laws, honoris causa.
4: I stand before you, humbled, as the pamantasan ng lungsod ng Maynila confers upon me the degree of Doctor of Laws honoris causa, its highest honorary degree. I receive this honor with gratitude, mindful of the responsibility that comes with it. This recognition affirms a principle that my administration shares with the PLM. I therefore accept this recognition with a renewed commitment to uphold the values that this university has long championed. Karunungan, kaunlaran, kadakilaan, wisdom, progress, and greatness.
0: Mga katropa, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: XFM News Nationwide.
2: 2027 Proposed National Budget. Sinimula ng talakayin ng Senado. Narito ang report. Sinimula ng talakayin ng Senado ngayong Agosto 27 ang panukalang 2027 National Budget sa briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Pinangunahan ni Senate Finance Committee Chairperson Senator J.B. Ejercito at ilang mga senador ang talakayan kung saan binigyan diin ang pagpigil sa korupsyon at anomalya sa paggamit ng pondo ng bayan. Higit ni Ejercito na kailangang matiyak ang pananagutan at wastong paggamit ng pondo habang ipinagpapatuloy ang mga lehitimong proyekto at programa para sa pag-unlad ng bansa. Kabilang sa mga bibigyang prioridad ng Senate Committee on Finance para sa 2027 National Budget ang healthcare kasabay ng pagtugon sa iba pang pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa usapin naman ng budget, humihingi po ang Department of Public Works and Highways ng 83.84 billion pesos para sa locally funded flood mitigation projects para sa taong 2027 kasabay ng pagtiyak ni Secretary Vince Dizon na wala ng leadership funds sa panukalang budget. Sinabi ni Dizon na mas maigpit na ngayon ang requirements bago may sama isang proyekto sa budget. Kabilang po ang approved program of works, validated geotag photos, certificate of implementability, at yung tinatawag na master plan of feasibility study. Layunin po nito mga katropang tiyakin daw na nakabatay sa pangailangan at maayos na napag-aralan ang mga flood mitigation project at naiwasan po mga kontrobersiyang bumalot sa managaraang proyekto. Bukod sa locally funded projects, may 19.6 billion pesos pa rin para naman sa tinatawag na foreign assisted flood mitigation programs at 3.4 billion pesos para sa MMDA flood control programs o kabuang 107 billion pesos para sa flood mitigation sa 2027 National Expenditure Program. Samantala, sinabi rin ni Dizon na pagtutunan din ng DPWH ang pagkumpleto sa mga unfinished flood mitigation projects, bagamat ilan sa mga ito ay nakabinbin dahil sa mga imbestigasyon ng Ombudsman, Department of Justice at ng Commission on Audit.
1: XFM News Nationwide.
2: Iniulat ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na magmula nang magsimula ang flood control controversy, nakapagtala na ang ahensya ng 12 contractors na blacklisted na tumanggap ng mga proyekto sa ilalim ng pamahalaan. Nasa mahigit 100 personnel na rin ng DPWH ang nasuspindi kaugnay sa issue. Ayon kay Dizon, nasa ombudsman na ang impormasyon tungkol sa mga kontraktor at marami na rin kaso ang isinampa laban sa mga sangkot. Anya susunod pang batch ng mga DPWH personnel na posibleng sasailalim sa suspensyon, pagtanggal sa pwesto o pagsasampa ng kaso.
1: XFM News Nationwide.
0: Humihingi ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng 28.4 billion pesos din. Budget po ito para sa 2027 para sa mga programang nakatuon sa pagpapalawak ng akses sa malinis na tubig, rehabilitasyon ng mga daluyan ng tubig at pagpapanumbalik ng kagubatan. Kabilang dito ang 124 million pesos na financial assistance para sa local water district para mapalawak ang serbisyo sa maliblib at hindi pa naabot na barangay. Ipagpapatuloy din ng DENR ang rehabilitasyon ng Manila Bay, Pasig River System at Laguna Lake. Gayun din po ang forest restoration sa mga lugar gaya ng Sierra Madre. Target din ang tanggapan mga katropang mga pag-issue na hanggang 43,000 land patent sa 2027 para mapalakas ang seguridad sa pagmamayari ng lupa.
1: XFM News Nationwide.
2: Naghahanap ng bagong spokesperson ang defense team ni Vice President Sara Duterte matapos pagbawalan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang mga abogado na talakayin sa publiko ang merito ng impeachment case. Sinabi ni Attorney Michael Poa na kasalukuyang tumatayong defense lawyer at spokesperson ni VP Duterte na nakansila na niya ang ilang media interviews dahil sa ruling at kailangan pa munang pag-usapan nila ng Vice Presidente ang paghahanap ng kapalit. Ayon kay Poa, dapat marunong magpaliwanag ng proseso sa simpleng paraan ng bagong tagapagsalita at maging consistent sa mga pahayag ng defense team upang hindi malito ang publiko. Samantala, nagtakda naman si Escudero ng two-strike rule para sa mga lalabag sa Rule 18 sa unang paglabag, may severe public reprimand at stern admonition. Habang 30,000 pesos naman ang multa ang maaaring ipataw sa mga susunod na paglabag. Nilinaw ni Escudero na prospective ang ruling at ipatutupad lamang ang mga nasabing pahayag mula Agosto 26, hindi naman saklaw na pagbabawal ang mga itinalagang spokesperson na magkabilang panig.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, katropa, patuloy po na sinusuri ng Department of Justice ang kahilingan naman ng United States government to para extradite si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinag-aralan pa ng DOJ ang mga dokumentong isinubmit ng US authorities at hindi pa tapos ang pagsusuri. Kabilang sa tinitingnan ng DOJ kung si Quiboloy nga ang taong tinutukoy sa extradition request. Gayun din kung umiiral ang prinsipyo ng double criminality. Sa ilalim po nito, susuriin kung ang mga krimeng ibinibintang kay Quiboloy sa US ay may mga paglabag din sa batas ng Pilipinas. Sinabi ni Castro na batid po ng DOJ na kailangan agad na makapagpasya sa extradition request. Ngunit nangangailangan ng panahon ang pagsusuri dahil sa dami ng mga dokumento. Matatandaan na naharap si Quiboloy sa federal cases sa US. Kaugnay po naman ay sex trafficking, kabilang din ang trafficking of children, conspiracy at bulk cash.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ang Malacanang sa mga politiko na huwag magpagamit sa ibang bansa para lamang manatili sa pwesto. Kasunod dito ng pahayag ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na may basihan para paniwala ang may ilang politikong Pilipino na maaaring suportado ng China. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat unahin ng mga lingkod bayan ang pambansang interes at hindi ang interes ng ibang bansa. Sinabi rin ni Castro na dapat imbestigahan kung may mga politikong tumatanggap ng suporta mula sa China habang nanawagan ang pagkakaisa sa pagtatanggol sa soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang Pangulong Marcos ay suportado ang layuning labanan ang loose firearms ayon po sa Malacanang. Tatropa natin sa balita, Daddy Guzman, XFM Mega Manila.
5: Palasyo ng Malacanang na suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang na magpapalakas sa public safety at magpoprotekta sa mga Pilipino. Kabilang dito ang layunin ng panukala ni Interior Secretary John Vic Remulla na gawing non-bailable ang illegal possession ng loose firearms at patawan ito ng hanggang 20 taong pagkakakulong. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, magandang bungkahi ang panukala para sa mas protektadong bansa at mamamayan. Gayon man, sinabi niyang aaralin muna ng Malacanang ang mga bersyon ng panukalang iahain sa Kongreso bago magtakda si Pangulong Marcos ng pinal na posisyon. Isinusulong ang panukala kasunod ng school shooting sa Zamboanga City. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ang iyong katropa, Daddy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ng Philippine National Police na tapos na ang investigasyon sa pamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 estudyante kabilang ang gunman. Ayon sa PNP, walang nakitang ebidensya ng conspiracy o sabwatan sa likod ng insidente, ngunit natukoy na may paghahanda bago ang pamaril at exposure sa violent online content. Natukoy rin ang mga pagkukulang sa pag-iingat sa baril na naging daan umano para sa unauthorized access, gayon din ang security deficiency sa paaralan. Dahil dito nagsampang pulisya ng reklamo para sa reckless imprudence resulting in homicide, and physical injury laban sa registered owner ng baril at isang school security personnel. Ang registered owner ng baril ay naunang kinilalang ama ng gunman at isang opisyal ng Bureau of Customs.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang Philippine National Police iniimbestigahan ang umano'y online groomers na kumikilos laban po sa mga minor de edad. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
6: Ng Philippine National Police o PNP ang investigasyon laban sa mga umano'y online groomer na sinasabing nagtatarget ng mga minor de edad para sa mga posibleng kaharasan at iba pang uri ng pag-aabuso. Ayon sa PNP, tinututukan ng mga otoridad ang mga individual o grupong maaaring gumagamit ng social media at iba pang online platforms upang manipulahin, kunin na ang tiwala at ilagay sa pangarib ang mga kabataan. Kasabay nito, nagpaalala ang pulisya sa mga magulang at tagapagpapalala pag-alaga na maging mas maingat sa digital activities ng kanilang mga anak. Inikayat din ang mga publiko na agad i-report ang anumang kahinahinalang online at pakikipagkunayan upang mapigilan ang posibleng pang-aabuso at maprotektahan ang mga minor de edad. Patuloy naman ang koordinasyon ng PNP sa mga kaugnay ng ahensya upang matukoy ang mga nasa likod ng naturang gawain at mapanagot ang mga lumalabag sa batas. Para sa Kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling iginiit ng Kamanggagawa Party List ang panawagan itong imbestigahan ang online gambling matapos sabihin ni Congressman Eli San Fernando na kabilang sila sa mga unang nagpapaimbestiga rito noong 2025. Ayon kay San Fernando, hindi lamang si Ivana Alawi ang dapat pagtuunan ng pansin dahil kasama rin umano sa mga personalidad na nagpo-promote ng online gambling sina Vice Ganda Nadine Lustre, Alden Richards at Vic Soto. Kinukwestiyon din niya kung bakit hindi umano umuusad ang imbestigasyon at iginiit na may malalaking politiko rin umanong nasa likod nito. Binigyan din ni San Fernando na bagamat may personal na pananagutan ng mga taong nagsusugal, mayroon din umanong epekto sa lipunan ang pagtukoy o patuloy na nagpo-promote ng online gambling. Nanawagan din siya sa publiko na manindigan laban sa umano'y walang habas na pagpo-promote ng online gambling. Sa kanyang mensahe, hinamon din ni San Fernando ang mga umano'y mga politikong nasa likod dito at sinabi kay Ivana Alawi na maaari silang mag-ceasefire kung hindi na ito muling mag-endorso ng pagsusugal.
1: XFM News Nationwide.
0: Umabot na sa 5.95 billion pesos. Ang pinsala po sa infrastruktura dulot ng bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kasama ang habaga tayo sa Office of Civil Defense. Hinataya mga katropa na 1.91 billion pesos naman ang pinsala sa agrikultura habang 2.2 milyong pamilya o katumbas po ng 7.7 million na individual ang naapektuhan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nasa 31 na ang namatay, 19 ang sugatan, 3 ang nawawala. Pinabatas po ang bilang ng fatality sa Benguet. Umabot sa 15, karamihan dahil sa landslide. Abot naman sa 2,800 ng bahay ang napinsala, habang 8,200 na pamilya ang natili sa 325 Evacuation Center. Ayon po sa OCD, umabot na sa 1.56 billion pesos ang ayuda na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahan ang pag-asa na 5 hanggang 7 bagyo ang maaaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa natitirang mga buwan ngayong taon. Ayon sa pag-asa, posibleng magkaroon ng 2 hanggang 3 bagyo sa Setyembre, 1 hanggang 2 sa Oktubre, 1 hanggang 2 sa Nobyembre at 1 hanggang 2 naman sa Disyembre. Posible rin 1 bagyo sa Enero 2027 habang maliit ang posibilidad na magkaroon ng bagyo sa Pebrero 2027. Nagbabala rin ang pag-asa sa posibleng pagbaba ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino na maaaring magpatuloy hanggang unang kalahati ng 2027.
1: Ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:20 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din tayo napapahinggan sa pamagitan po ng Solid FM 95.5 Puerto Princesa, XFM 98.5 Nara, Palawan, at XM 102.4 Rojas, Palawan.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Jensen. Yung sangguniang panglunsod po ng Jensen, posibleng ideklara si Jose Claire Castro bilang persona non grata sa siyudad. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensen.
7: Ng atensyon sa mga miyembro ng sangguniang panglungsod ng General Santos City ang panukalang ideklarang persona ng grata si Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro dahil sa ilang pahayag na itinuring ng mga opisyal na hindi makatarungan at nakakasakit sa mga guro. Nagsimula ang issue matapos ang mga pamahayag ni Undersecretary Castro na tila sinisisi ang ilang guro na umano'y lumalabag sa moralidad at hindi nagtuturo ng wastong asal at pag-uugali sa mga estudyante kaugnay ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga kung saan nasangkot ang isang estudyante. Sa sesyon ng sangguniang panglungsod itong nakaraang Martes, itinulak ni Vice Mayor Jose Edmar Humang ang isang resolusyon upang pormal na ideklarang persona ng grata si Castro dahil sa umano'y hindi katanggap-tanggap na pagpapahiya at pagsisisi sa mga guro na una nang nagpahayag ng pagtutol si Vice Mayor Humang sa mga naging pahayag ng Palace Communications official kahit hindi pa formal na naihain ang panukala.
8: She needs a scandal of my heart and a lawyer as she is. Actually, I am like to pass by the next regular session. The resolution is declaring you said Mr. Castro personal and grata
7: Santos. Samantala, sa kabila ng mga batikos at panawagang humingi ng paumanhin, nanindigan pa rin si Undersecretary Castro sa kanyang mga pahayag at iginit na may ilang guro umano na hindi sumusunod sa mga pamantayang moral. Sa gitna ng usapin sa moralidad at kalusugan ng komunidad, Santon Plus Gold para sa dagdag na suporta sa pang-araw-araw na wellness at pangangalaga sa sarili. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa Tuna Capital of the Philippines, General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
2: Babala, sensitibong balita, grade 8 student na pinininiwala ang nagpatiwakal na tuklasang pinatay umano ng amain. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Isang 14-anyos na grade 8 student ang unang pinaniniwala ang nagpakamatay ngunit lumitaw sa imbestigasyon na biktima pala ito ng pagpatay sa sityo Candato, Barangay Gindaruhan, Mindanila, Cebu nitong linggo ng gabi. Kinilala ang biktima sa alias sa John Eric habang ang itinuturong suspek ay ang kanyang amain na si Romnick Villahermosa, 34-anyos na pinaghahanap na ngayon ng mga otoridad. Una na nakatanggap ng tawag ang Mindanila Police Station mula sa isang barangay kagawat hinggil sa isang batang lalaki na umano'y nagpakamatay. Ayon sa na hinanap ng mga kapitbahay si John Eric matapos itong missing, kasama rin sa paghahanap ang kanyang amain. Nakalauna ay siya umanong nakakita sa biktima at nagsabing nasa isang puno ang bata. Agad namang rumispondi ang mga pulis at isinilalim sa crime scene processing ang lugar. Nang makarating sa lugar ang ina ng biktima na si Emily Bidro Villahermoso, 36-anyos, nakita nito ang kalagayan ng kanyang anak at agad nakipag-ugnayan sa isa pa niyang anak na nagtatrabaho sa lungsod. Dahil sa mga kahinahinalang pangyayari, nagkaroon ng pagdududa ang pamilya at mga pulis kung tunay na pagpapakamatay ang nangyari. Bagamat una itong nag-atubili, bumayag si Emily na isailalim sa otopsiya ang kanyang anak upang malaman ang tunay na saninang pagkamatay. Kalaunan na, isang nakatatandang anak ni Emily at Romnick ang umano'y nagsabi sa ina kung paano pinatay ang biktima. Dito na kumpirma ang hinala na hindi pagpapakamatay kundi pagpatay ang ikinasawi ng 14-anyos. Nabatid na ang biktima ay anak ni Emily sa kanyang unang kinakasama at 7 buwan pa lamang ito nang dumating sa kanilang buhay ang suspek. Patuloy naman ang manhunt operation ng mga otoridad laban sa 34-anyos suspek na pinaniniwala ang nagtatago matapos ang insidente. Mga katropa, paugalin ang pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almimata, XFM News.
0: Ito naman, Katropa, meron pong oil tanker truck driver. Hindi nasasampahan ang kaso ng mga pamilya ng tatlong estudyanteng nasuwi sa banggaan dyan sa Puerto Princesa. Katropa natin para sa update, Gerald Gales, XFM Palawan.
10: Nagkasundo na ang mga pamilya ng tatlong sakay ng motor na namatay sa aksidente sa Tinigiban National Highway Puerto Princesa na hindi nasasampahan ng kaso ang driver ng oil tanker truck ayon kay Police Captain Cyrus Taliman, Station Commander ng PS2PNP. Nakahanda na sila sa pagsasampa ng kaso bilang proseso. Subalit mismong pamilya na ang nagsabi sa PNP na hindi na nila itutuloy dahil kita naman sa CCTV footage na ang motor na sakay ang tatlong estudyante ang sumalpok sa kasalubong na truck. Gumawa na lang ng kasunduan na magkabila ang panig na siya namang kinikilala ng PNP at kasabay nito ang pagpapalaya sa driver na hindi na pinangalanan. Ang tatlong binawian na buhay ay hahatid na sa kani-kanilang munisipyo. Ang isa ay nasa San Vicente na ngayon habang ang dalawa ay bibiyahe na rin sa bayan ng Araceli. Martes ng madaling araw o August 25, 2026, pasado alas dos na madaling araw nang mangyari ang aksidente kung saan dead on the spot ang tatlong sakay ng motor habang ang driver ay agad sumuko sa PNP. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: 47 anyos na lalaki patay matapos masaksak sa Pasig City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
11: Ang 47 anyos na lalaki matapos nasaksak sa Barangay Salngan, Pasig City. Sa investigasyon ng mga pulis, kalasingan ang tinitingnang motibo sa pagpatay kay alias Rick na residente ng Barangay Agtambo ng nasabi ring syudad. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbano III, hepe ng Pasig City Police Station, magkasamang biktima at ang suspect na nag-iinuman. May hindi pagkakaintindihan sa gitna ng dalawa na naging sanhi ng kanilang pagtatalo. Unang hinampas ng biktima ng petsel ang suspect kung kaya't kumuha ito ng kutsilyo at sinaksak si alias Rick. Nakatamo ng multiple stab wounds ang biktima. Nakahingi pa ng tulong si alias Rick ngunit patay na nang dumating ang mga barangay tanod. Samantala, nahuli ng mga kapulisan ang suspect Sado sa isinagawang hot pursuit operation. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: XFM News Nationwide Update.
0: Katropang Brian, patuloy na minomonitor ng pag-asa isang LPA nasa loob ng PAR at may katamtamang tsansa maging tropical depression sa susunod na 24 hours.
2: Katropang Buddy, samantala patuloy namang nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ang Southwest Monsoon o Habagat.
0: Ayon sa pag-asa, mga katropa, maaranas po ng minsan ang pag-ulan. Ang Zambales at Occidental Mindoro pwede magdulot ng flash floods yan at landslide, habang asahan din po maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan, maging thunderstorms dito sa Metro Manila. Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental.
2: Sa natitirang bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms, dulot pa rin ang localized thunderstorms.
0: Sumigat po araw 5:44 ng umaga, lulubog 6:12, mga katropa.
1: Balitang International.
0: Atid sa atin ang Balita International, ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, katropa. Isang malakas na flash flood ang rumagasa sa border ng Nepal at Tibet, China, kahapon, kung saan tinangay po ang mga gusali, kalsada at tulay sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi bababa sa 160 na katao ang sinasabi sa report na namatay. 157 sa Nepal at 3 sa Tibet, habang daan-daan pang iba ang nawawala. Sa Nepal, umabot sa 403 na katao, ay niulat din na nawawala, kabilang ang mga dayuhang turista at pilgrims. Makikita sa footage, mga katropa, ang matinding lakas ng rumagasang putik, bato at iba pang debris, habang sinisikap ng mga residente na tumakbo bago tuloy ang lamunin ng baha ang mga istruktura.
12: Showbiz News.
13: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nadismaya si SB19 member Justin Diosa sa umano'y hindi magandang pakikitungo ng isang Filipino airport worker sa kanilang grupo nang dumating sila sa Los Angeles International Airport. Ayon kay Justin, pinigilan muna ng kanilang manager ang ilang fans na magpa-picture habang hinihintay nila ang kanilang mga bagahe upang maiwasan ang commotion. Ngunit umano'y nagalit at nagparinig ang airport worker. Sinabing hindi na raw nagpapapicture ang SB19 kahit hindi pa sila sikat at ikinumpara sila sa iba pang artistang nagpapapicture sa kanila. Ikiniit ni Justin na maayos namang ipiniliwanag ng kanilang manager ang dahilan ng paghihintay bago sila magpapicture. Sinabi rin ng singer na ikinagulat niya ang insidente dahil hindi umano nila karaniwang nararanasan ang ganitong pakikitungo sa kanilang mga international tours. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
12: Balitang sports.
0: Ang balitang sports sa dito sa atin ang premium D3 protection sa buong katawan, matagumpay na sumilalim katropa para sa operasyon si Titan Ultra rookie Brian Sahonia sa kanyang left ACL at lateral meniscus injuries na nagpatigil sa kanyang unang season sa PBA. At na-injured po si Sahonia noong August 12 sa laban ng Titan Ultra kontra sa San Miguel matapos bumigay ang kanyang kaliwang tuhod habang tinatapos sumanis ang fast break. Ayon sa kupunan, naging matagumpay ang operasyon at sisimula na ngayon ni

0: FM Mega Manila. Sinasagawa ngayong Agosto 27 sa Guadalupe Commercial Complex. Lumahok ang 31 employers na nag-aalok ng kabuuang 2,817 job vacancies para sa local at overseas employment. Kabilang ang 871 local jobs, 80 government positions at 1,146 trabaho sa ibang bansa. Sa job fair para sa mga taga Makati at mga aplikante mula sa ibang lugar. Ito ang one-stop shop services mula sa iba't ibang ahensya upang mapadali ang proseso ng pag-a-apply. Layunin ng programa na may lapit ang mga oportunidad sa trabaho sa mga Pilipinong naghahanap ng hanap buhay. Akong inyong katropa, Rica Adrada ng XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po mga katropa ang XFM News Nationwide. Ngayon pananghalian po ito ng Webes, 27 ng Agosto, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nation.

0: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na lang Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santong Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Southern kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gig magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalaan ko nga ang premium D3 coffee mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga premium D3 coffee mix. Okay gid niya sa may diabetes.
1: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Southern kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 coffee mix. Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone coffee mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.

0: na nakakatulong. Maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na stigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Sancton Plus Herbal Soap. Kung
4: si Aida Cordero sa kaputiki, itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Sancton Plus Herbal Soap. Tura ang natin itong sa mga panit.
3: Sancton Plus Herbal Soap.
5: Manamigin.
3: Sancton Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
8: XFM.
9: Patropa mo!
10: Is IT!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangkanan sa atong ikaawing mawas. Magatudlo man sa maibig kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ngayong adlaw sa inyo tanan mga sukigin naton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sa ning adlaw? Kamusta ang inyo sa ning kayong lawas? Kamusta nga to sa ning pagsinalayo? Why man ti may nagamanggaranon sa aton overnight lang no? Nang nagtulog kita pagbugtaw, taga-ulo na kita sa manggad bala. Baka-baka gyapon na ang importante lang nga marami ang ato sininga kondisyon sa lawas. Ang importante lang nga wala kita sang malala sininga mga balatian. That's why sa ato sininga pagparagad sa The Secrets of Health, aton sininga pagapatpaton ang mga ginahimo ta masami, ginakaon ta sa matagadlaw-adlaw nga tanan. Mga initanan na rason ko nga ang iba nagamasakit, ang iba niya mayuman ng lawas, kaya nga masunod nilang inatawag nga healthy lifestyle. Hindi lang adlaw-adlaw, kinanglan mag-gym ka, mag-exercise ka, siyempre updan nimo sa pagkaon, sa masustansya nga mga pagkaon. Sa ato sa ring pagparagad sa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan sa ring mga XFM stations sa Panay Island kag Negros Island region. Ay, basi kung may mga palamakotanon ka modera, may mga concern nga masarangan malang sabton sa ato sa ring consultant and certified naturopath practitioner. Amo ning himuon ninyo ay i-PM sa ato sa ring Facebook page sa XFM Radio Patrol Iloilo. Or hindi gani i-text sa ito sa ringa text hotline 0950-975-6970. Kag sa ito sa ringa pagparagad sa gihapon po na ito sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito sa ringa programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome sa aton sining pagpangalagad. Siyempre, upod sa dewat sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati nga. Ta, siyempre, iban sa ni kag-kalabanan. Naghulat-hulat ko na ano naman ang i-share na aton sa ila, Sir Josiel. Nga mga pagpakamaayo, ano ihan na nga aton sining ipakaon sa ila or hindi naman aton pagpakaon or ipainom o kon palikawan naman nga imnon. Kag-iban pagid, Sir Josiel, sa aton sining talakayan.
0: Ang importante, sini Doc Leo, nga sa amat-amat bala may makuha sila sining puslanon nga mga health tips and informations. Kay kon kahibalo ka na bala kon anong dapat mo kaunon, anong dapat mo himuon sa matagadlaw-adlaw nga tanan, Doc Leo, para mabalanse bala nga ato sining lawas, para nga hindi kita magbatsyag permido ka pala nakita aton mga joints pagkatapos sa hambal nila dio ginatapakan ka elepante nga kun dughan kon maginhawa ako pagkatapos sila nga daw blanco nga kun ulo sila nga palaminod lawas ko baw delikado ina kay simptoma ina sa mga malala sini posible nga mga komplikasyon. So amo nang pinaka-importante tanan sa amat-amat naghatag kami sa inyo sa mapuslanon nga mga health tips and informations. Labi na gid ang adlaw-adlaw tanga ginimo, Doc Leo. Ang kaon kagang hulag-hulag pag may time.
1: Correct, Sir Josiel. Kag mas manami, hindi lang magsiling na magkaon kung maghulag-hulag pag may time, kundi hatagan yun ito sang time. Ang paghulag-hulag, kagusto ng pagkaon.
0: Balis ka, galing, no? Hatagan tagin time, hindi ka kung may time lang. So dapat, muling nga punto nga gintagantagan ni tiil kagkamot para nga ti maning kamot kita pagkatapos ang tiil gamiton ta tiya lang alang mo mana hambal nga sakit ang tiil ko hindi ko maglakat, were given fit para ya gamiton ta sa paglakat-lakat kag ang paglakat-lakat gali may dako nga benepisyo para sa ato sa ninyay kayong lawas. Pero subong Doc Leo, giyahan naton sila no? Natagpalamati ta sa mga Filipino healthy food and foods. Mga healthy nga mga pagkaon bala. Way man taga siling hindi ka mo magkaon sa nanamita ninyo. Ang aton malang sini kung pwede do it moderately. Kag kung may mga choices ka mo, why not nga magpili kita sa mga masustansya mga pagkaon, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josiel. Pero ang isa kalangas-langas, ang kilala ko, Sir Josiel, siya pag gusto yun ang blasla, Doc. Parang damo kortak doktor.
0: Amo na yung iban gani ka gareklamo niya daw kasakit ang kugo po. Galing niya daw na hidlaw ko siling niya sang litso ni Hao. Tingi kada timo mo hambal nga diyan ka pangalintak naman to doktor mo. sa mga isang tagpalamatita, kita ang the best doctor for ourselves sa mga halambalanon pa. Kitang pinakamayo nga doktor sa kogalingon ta. Amo na gani kinasulit-sulit dali sa pagpakalagad ta, Dok Leo nga. Ang doktor gapamangkot pa na sa imo nga asil niya ano na batyagan mo hao?
1: Correct Sir Josil, ano kay gapasi na ang iban sa mga sintomas. Though may ara man Sir Josil nga mga signs nga makita sa lawas ano tanaon mong tao physically, may ara ka na sa initial nga assessment. Sa iya pila sa nagsigad ng himo sa naturopathic medicine ano natural assessment tools. Kaya ang pinakapunto Sir Josil, makahamba lamang kita nga kita ang pinaka best doctor sa aton tugalingon kung nagatuon kita. Kag ang pagtuon naton dapat ginapraktis man naton kay ang tawo mapahamak hindi sa kadamo sa iya sinahibalaan kundi sa kun pila ang gin-apply niya sa iya nahibalaan sa iya kugalingon.
0: May mga halambalanon na bi Doc. Ining halambalanon actually mga simptoma inituod mo and daw lapit man si kamaturan ning hambal nila kag sulunoganon bala sa makabataan. Sila niya gamay TL dako tiyan bitukon. So typically kon ang bata damo sa sang askaris, damo sa sang mga salaguron to sa sang tiyana Dok Leo nga way na mapagwa. Ang kabahin sa mga patimaan sa panglawason sang bata sina amugid man amo dako tiyan gamay TL bitukon. Labi na gid kon pagburikat sang doktor sa mataya lapse.
1: Luspad.
0: Oo, luspad. Sila niya abi ipa laboratory take house niya basi damo ikaw dara sa laguron sa sulod. So ini mga halambalanon nga may kamaturan ha. Pero ti diri kita sa supposed to be ideal. Pero ti indi gid man aton ini masunod sa adlaw-adlaw nga tanan. Kag balantay ni manamon gid niya maimponer sa inyo nga mo gining kanon nyo lang kada adlaw pareos bala sa pagpangapi Dok Leo. Hindi namon mahambal nga untatan yung pagpangapi nyo kung abang sulok-sulok ninyo. Pero pwede nyo bailuhan balang kapi nyo para ni magsulabang sulok-sulok, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. May mga tao, balaan nga ang cycle sa pagpangapi, Sir Josil, hindi nila basta mabuhian, bla. Muni siling na bisan hindi ko na healthy ang coffee, kapag inom mo, nagpalpitit ka, tapos naghihilabi mo sulok-sulok, kag nag-promise na hindi ka na mga pe. Pero pag nami naman sa pamatsyag mo, balik ka lang yapon sa kafe. Pero amun lang yapon na coffee, Sir Josil, nga makahatag si mo sang ginabatsyag mga sintomas. So ang pinakapunto na ito, Sir Josil, kung ang iban dira na gaagwanta, tungod hindi sila makabiya sa kafe, bisa nagalayan ng pamatsyag, why not nga testingan na ito niya ang kagbasi pa lang, Sir Josil, ha? Na makabulig-bulig sa ito pamatsyag, hindi lang mo nakapangafe, kundi may health benefit pa. Abi, try nyo nga aton sa nga mga healthy nga coffee versions dari may ara sang coffee nga waising caffeine Sir Josil. Kag may ara sang coffee dari nga pampa beauty anti-aging may coffee man nga para may improve ang insulin resistance kung gusto nyo may ara pag inisang tea man para sa mga hindi nga mahiligon sa kafe.
0: So amoni sa mga kauturan ta again ha kon kaysa ang mga wine naton ginamind nga mga nakagawian bala naton Dok Leo mambal ti amo na niya nandan ko mo. Ang importante sila niya nga makainom ako sini kay kung hindi ako makapangapis niya kung aga daw bilog kong adlaw guba duhay ko gana maghulag daw ay ko gana magtrabaho gusto ko lang maghigda gusto ko lang magligid nga daw hindi man ako komportable. So kung magamon na nga on and off ang imo pangapi kay gasolabi mo sulok-sulok pagkatapos nagapalpitate ikaw may mga variants of coffee kita nga pwede nyo actually mabailo sa inyo nandan nga kape. Pareho sa bisang Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag glutathione. Add-on lang na ha, plus siya pa lang na ha. May premium D3 coffee mix. Iniya na migid sa mga may ara bala ginatawag naton boundary ng ila sining blood sugar. Parang hindi ka mo magka insulin resistance kag type 2 diabetes. And then ang Santon Plus Coffee Mix nga dako ang iya sining mabulig labi na gid sa mga nagapakadto sa kababaihan sa menopausal age nang may mga simptoma na bala kag sa mga kalalakian dako ang bulig ya sini kay damo gali kag tasang porsyento sa malalaki nga nagaka problema sa prostate pag abot ya 40s and up Dok Leo, wherein ang Sanson plus coffee mix ta because of isoflavone makabulig ina para nga mabuhinan ang risgo naton nga magka prostate problem Dok Leo.
1: Correct Sir Jocil, amo na blangin na siling naton nga nagkafe ka na nagbulong ka pa. Kag basi nagaw na unang ibandra kasubong sa ginhong bali Sir Jocil nga duway ka pa nga fe sa agado hindi kompleto bala Sir Jocil. O kon daw hindi bala what you call this buo ang adlaw Sir Jocil. Pero why bala ninyo na huna-hunaan nga basi sa inyo pag pangafe kag depende sa kafe nga ginainom ninyo basi nga ginaguba nyo man ang bilog nyo nga adlaw. Kung ginasuguran nyo nga daan sa pagpangafe kapin pa kunanad kita sa pagpangafe Sir Jocil nga aga pa tapos may pod pagid nga tinapay nga may balonggay ko no.
0: Pagkatapos mambal nga limpyo ya kami magsinalayos balay pati ganis ya kaon kami sang pandisal sini nga ginahugasan pa naman sa kape.
1: Pinakamanami Sir Jocil siguro matamat na to niya matunan ang ining ginagmay bala nga nakagawian na to nga kasubong bala Sir Jocil sang dako nga lubi.
0: Oo.
1: Mataas nga lubi ano bala nagapatay siya naman gamay mo lang nga bagangan mo. Nali gani ututon tong loogbusan niya karon. Tingala ka lang katindog na lang lubi hindi naman ahon.
0: Oo. So mo man na sa ato ng kagawian way namon kamo ginapauntat sa kape mahambal kita nga ati kasulab man ang sulok-sulok mo hindi ka na lang mangapi no kung kasulab ang sulok-sulok ni mo you have still option sa mga kape nga hindi magpasulab sa imo sulok-sulok hindi magpaka pa-acid reflux sa imo kag so far sa madugay na sining existence sa merkado kag sa mga pharmacy nga mabakla ninyo sang supply wala pa sang may nagpalapit sa aton kay naghambal naglain ang pamatsyag ko kay naginom ako sa Sanson Gold Coffee Mix Dok Leo.
1: Pero may ara kuya sa nabalaan nga nagyaka stress daw.
0: Kuno wa dan stress. Wala mo gid Dok Leo mo. Amakon mo na mag-checking ikaw sa mga pharmacy bala. May masumalang ikaw. Ay, siling niya taga Sanson kamo, taga XFM. Mabal na mo, noo. Siling niya, tiway man stocks di Sanson Gold Coffee Mix kung kuhulat-hulat ka lang, ma'am. Kaya nga, ginahakot pa to kay because of demand, ha? Amo ina, kay damo na namian. Sa sabor pa lang, Dok Leo. Waay pa ina nila ma-realisar ang epekto sa long term nila nga pagpangapi.
1: Correct Sir Jocil. Parte ang good news since nga may kaugalingon ng laboratorio si Yes to Health Sir Jocil. Tilaban-laban Sir Jocil pakadto na gid sa pag-stabilize ang stocks ni. Nga hindi na basta-basta ma-stress ang iban sa ni. Ma-stress kung naghawat-hawat ni mawadaan Sir Jocil.
0: Abon ang bintaha sang Yes to Health Incorporated among all other mga kompanya bangod kay may kaugalingon ng laboratory siya naga-producer sang Sanson Plus Coffee Mix, Sanson Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. So inikabahin lang sa ato sa nga Filipino way of life. Makon mo na mga 80% sa mga Pinoy gapangapi mo mga kalalakinan.
1: Correct.
0: Could you imagine that butang tabi mag 60-40 ang babae sa lalaki, 40 milyonis lang ang mga lalaki times 80 butang mo na mga 32 million Filipinos ang nagapangapi kadadlaw. 32 million i-times 2 mula na butang mo 64 cups of coffee every day Dok Leo.
1: Correct Sir Jocil. And sa kada higop na ton sa kape kung hindi kita kabalo magpili basi naguna-una kita nga binipiso pero resulta gali Sir Jocil perwisyo. Pero sa kada higop na ton Sir Jocil sang Sanson Gold Coffee Mix kasubong Sir Jocil ang nagpasulod kita sa niya mga anti-aging benefit tungod sa ingredient sining collagen ng glutathione. Nagapahubin Sir Jocil nagapadugay sa pagtigulang bala kag sa kada higop man naton sang Premium D3 Coffee Mix sabi niyo kong nano bisan hindi kita tanto makapabulad sa adlaw kapinto mga tao sumun Sir Jocil gusto na lang indoor salos. Hindi na makapasilak sa adlaw makulangan sila sa vitamin D pero kada higop mo sang Sanson o kon Premium D3 Coffee Mix kasubon Sir Jocil nga nagahigop ka sang sunshine vitamin in every cup. Kagari pag-i-blazer nyo, Sil, ang Santhone Plus Coffee Mix, kanabos sa binipiso, may binipiso sa brain, may binipiso sa hormone, may sa blood pressure, may sa heart na ton, may sa kaugatan na ton. Nagahatag pa sang protina, din kayo mukita, Sir Josel, kafe nga, nag-cafe ka na may protina ka pa.
0: Oh.
1: Diri pa lang ni sa Santhone Plus Coffee Mix. Tungod sa balunggay, sa spirulina, kag sa soya niya nga sangkap, kag iban pa ganyan mga sangkap, Dari Sir Josel.
0: So, kabahin ni sang aton sa nga gina muno sa inyo nga kung nagaugtas man lang kamo sa inusulok-sulok, permila nagasulab, permila nagapalpitate ang inyo sa nga heart, bangon sang pagpangapi, you have choices. Again, tatlo ha. Ang color yung sinikon brown, amuning Santhone Plus Coffee Mix, wala caffeine, why coffee beans. Namin ni sa mga babae, gidla, labi na gidang mga kabataan bala, babae, lalaki. Kag ang mga babae nga nag-edad, mga 30 and up, kabata, pasubong doklayo, mga kababainhan, nag-suffer na bala sang menopausal syndrome.
1: Correct, Sir Josel. It is because nga early pa sila na-exposed sa mga factors, Sir Josel, na sa nutrisyon or sa lifestyle, nga nag-padula, Sir Josel, sa balanse sa hormone sa lawas.
0: No. So, ara dang Santhone Plus Coffee Mix Brown ina, tapos ang Santhone Gold Coffee Mix, may pagka brownish orange ang iya sining packaging. Pagkatapos amo ni siya may collagen kag glutathione. Ang premium D3 coffee mix, amo ni siyang may black nga imprinta and white ang iya sining nasudlan ang sachet. So iniya na namigid sa mga conscious siya sa blood sugar level nila, or if not, may ara na kamo sang insulin resistance, pa check up bala kamo para mahibaluan kung may insulin resistance na kamo. Buta malusin eh, you're heading towards type 2 diabetes. So ang bagay sa inyo da, premium D3 coffee mix. Pero bisan way ka man na worry sa imo sining ano bala, hindi ka worried sa imo sining blood sugar level, pwede gapon kung masawaan mo yung premium D3 coffee mix. Ah. Pwede mo niya mainom daily. Ah. Kag ang iya sining sabor, sabor gid sang real coffee, with the color of the real coffee, with real coffee beans, the player.
1: Correct, Sir Josel. Kag sa mga ginagmay na to, yung mga gawi, like mga ginainom na to, yun na, like sa coffee, Sir Josel, dira na itong ginapabakod ang pundasyon sa itong sininga ikayang lawas nga magpabilin kita, Sir Josel, nga di kalidad kag mapagsik ang itong sininga kabuhi samtang kita nagaedad. Kag hindi bala para, Sir Josel, nga dito kita kung kaisa magtinguha nga mag-reform o kung mag-healthy lifestyle kung may ginabatsyag na kita sa itong sininga lawas kung kaisa budlay na magtulon, budlay na maghulag, budlay na magpungko, budlay na magbangon, budlay na magtindog, dito pa kita kaisa magtinguha, Sir Josel, which is ang pinaka-best time na itong yung mahimo sa pagpabakod sa itong lawas, subong, Sir Josel.
0: Amo nang hambal nila nga, uy, sila na ano man natabo sa imo nga, bata ka pa, sila nga gaking-king ka na, ho. Kita nyo ng damang nga makadta ng iya, sila nga tiil nga isabla, nagaking-king na. Ang ibang sila bata, pagaking-king na eh. It's because, number one, kulang sa supplementation ang aton lawas. Number two, kulang kita base sa inat-inat, ehersisyo. Pag inat-inat sa ato sa ninyo lawas, which is also kinanglan nun sa ato sa ninyo lawas, Dok Leo.
1: Kagbasi ng sobra magkita, Sir Josel, sang loko.
0: Sobra sa bisyo, ha?
1: Mm-hmm.
0: Mm. So, dari isa na sang way of life na ton pagpangapi nga dapat mangin aware kita nga bangod lang sang kape, dako sinang malulot ya kon kaysa nga kahalitan sa ato sining lawas. So pilion taman ang mga kape nga makahatag sa aton sang supplements o kon nutrients. Now, speaking about Filipino healthy foods, Dok Leo, among all other foods available, kag ang mga common nga mga pagkaon, Dok Leo, si Dok Leo na lang siguro si Ripambalon ko mo. Ano dapat ang una naton gipilion, Dok Leo, ha, sa mga pagkaon?
1: May mga pagkaon kita, Sir Josel, nga recommended gin kauno naton adlaw-adlaw. May mga pagkaon mo, Sir Josel, nga recommended panalagsahon naton sininga kaunon o kun occasional man. Butang balon, may mga pagkaon nga kinanglagi naton adlaw-adlaw, may mga pagkaon bisan once a week, okay na. Pero may mga pagkaon, Sir Josel, nga if possible mga isa ka bulan kaisa. Hindi lang naton pagbalis karon, Sir Josel, ha.
0: Ang daily na himo once a month.
1: Mm-hmm.
0: Ang twice a week na himo sining tawag natin every other day.
1: Kagang worst, Sir Josil, ang once a month, ay mo daily. So, dari kita, Sir Josil, sa daily. Buto mo lang regular na ito, nakauno ni siya. Recommended, good. Highly recommended. Adlaw, adlaw vegetables.
0: Oh.
1: O tanon gyud dapat sini Sir Josil, dapat tinguhaon gyud naton nga ang dako nga parte sang aton sini nga pinggan, kumbaga ang pinggang Pinoy, Sir Josil, katunga gyud sana dapat vegetable gyud.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Amo gyud nang aton sini nga dapat nga kuan ha.
0: Dobaliskad haw.
1: Mhm.
0: Dobaliskad kleyo.
1: Mhm.
0: Kalabanan ga kaon. Tatlo na nakapartida mo, 2/3 kan un, 1/3 yang sudan mo.
1: Mhm. Tapos ang...
0: Why don? May pampatigab lang.
1: Nga upon pagkatapos kaon.
0: Oo.
1: Dapat tingwaon ginato ng vegetable everyday gid ini. Kadamo, Sir Josel, sang food choices na ton. Ang binadara ka, recommended, Sir Josel, amo ang balunggay. Amo sini ang palaya. Di may ara man sang tangkong, may tugabang man, may ara man sang mga ulutan ng kalabasa, may balatong. Sabahi kubo pala, Sir Josel.
0: Mm.
1: Pwede nyo na ipalibot-libot lang dira ang sangkap nyo kada adlaw sa mga utanon ba lang inyo dapat kaunon.
0: Pero kung mabudlay gin man, Dok Leo, this is one of our ways para matuluan ka mo. Kung budlay gin, kauyon ka mo, talbos ka kamuti. Bisan talbos lang ka kamuti on Monday.
1: Mm-hmm.
0: Depende kung anong adlaw ninyo kaunon. Ha? Pagsunod ninyong adlaw, abi ng liniswahan nga bungas ang ukra. Mm-hmm. Pagkasunod niya adlaw, abi sugbahon nyo lang ang talong. Pagkatapos, hindi nyo na paglutuon ni Wata. Amo na lang, butahan nyo kamatis kag Bumbay. And the next day, mautan ka, abi. Pagka next day, lain naman abi nga klase kautan. Hindi man nga adlaw-adlaw, hambal nga. Pakanon mo, tamon ka, ubos ka, kamuti adlaw-adlaw. Hindi. Programahon nyo man, sa bilog nyo sininga simana, na makakaon ka mo adlaw-adlaw, bisan isa lang kautan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Dapat sari-sari nga di. I-mix na to niya. Kami may kung ano, may recommendation na rin nga to. Sa USD, kag Food Nutrition and Research, Food and Nutrition Research Institute, Sir Josel. Nga dapat sa kada adlaw, may nagkalinlaing kitang utan nun, kag prutas nga makaon para makuha na to, Sir Josel, lang nagkalinlaing nga sustansya or nutrients sa nagkalinlaing man sining mga sources na to.
0: Ang ibang bilain ang ila pag-intiendis ang prutas, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Siling niya, tidin ako maningit ka prutas. Bahay niya, naningit ako to. Siling niya sa Changi ni Nunung.
1: Mm-hmm.
0: Nasingit siya, Junior. Ang prutas kalaban ang nasingit mo.
1: Mm-hmm.
0: Di siya, naningit ko to sa Changi. Siling niya ni Nunung, ah. Junior, siling niya nasingitan ko to.
1: Mm-hmm.
0: Oh. So, prutas kay tigin singit mo. Mm. Galing mo kay Junior Lapad.
1: Mahal lang kong Junior, Sir Josel, pero kung labali o gani, dako-dako pagit na.
0: Ate, amo nang hambal nila kakadin ng mata mo pag sampot mo sa pertahan nyo eh. So, number one nyo, Dok Leo, is ano no? Utan.
1: Yes.
0: Oh. So, tikon hindi kita maka, no, Dok Leo, hindi kita makautan. Mambala, oops, naubusan ko. Ang dasig na ton niya makaon na, talbos ang kamote, ukra kag talong. Dasig na iya ipreparahon eh. Kung wala kita sina in a day, actually, kung nagakinot ka mo kada walang alang sa budget, balon ka mo Sansun Gold Coffee Mix, kitimiuta na da, may ampalaya, may malunggay, may garlic, may spirulina kag mangustin pagani, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: That's the solution, dira.
1: Practical.
0: Oo. Akunta na gidman, Dok Leo. Sa adlaw-adlaw nga tanan, may best gid nga makaligtaan tagid ya mag-utan, Dok Leo, bangod sang kasakuon mo.
1: At ito ay man perfect, Sir Josel mo, sa tao. Pag-abot sa mga ginasunod bala naton nga dapat sa aton lawas. Kag magluwas pa sina, makaligtaan naton nga kita makautan sa ni, tungod sa kasakuon naton.
0: Mm.
1: Ang iban, Sir Josel, bisan may time pa, hindi gadya ko yun magkaon utan eh.
0: Oo, isa pa na.
1: Kung source gadya, Sir Josel, sa utan, like, maluto ka banunggay, maluto ka ang palaya, maluto ka tugabang, may iban sa naman, yaki ka danlog sa tugabang.
0: Mm-hmm.
1: Pero may ilig mo na sa danlog.
0: Oo.
1: Depende lang ko, no?
0: May iban nga may estudyante sinagani, Dok Leo mo. Hindi ko yun, utan, pero ginapabalunan, gidbala, halin sa balay sang utan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya balaw ka kung ano gakatabo, Dok Leo, pag-abot sa eskwilahan, siya na yung sudan mo, dahil niya may utan ko, di niya ba iluhi lang ba?
1: Barter.
0: Oo, pag polis balay, ubos, bukalipay ni nanay, kinitatay, siya ba nagkaon, gidman bata, sa utan ba?
1: Mm-hmm.
0: O isang kahibalong ang utan niya, galing nga balon, binailuhan niya hotdog dito sa eskwilahan. Kita mo lang gid ha. Natabo na ya. Personal knowledge inaya. Nagakatabo. So utan number one. Ang prutas is needed man naton Dok Leo daily.
1: Kinahanglan nun gid naton Sir Josil. Ang prutas man adlaw. Adlaw. Kung nag-upisa ka mo sa ni, like, ay ka mo manad sa ni, 1 to 2 serving of fruit throughout the day. I want to recommend that, Sir Josil, no? Good choices na ito. Sir, yung mga fruits in season. May kapayas din akong chimpote ka kalapayas. Actually, may kapayas, Sir Josil, may season. May depende sa baridad, eh.
0: Kaga, kung subong doklo, eh, why na off-season ang kapayas, eh?
1: No, may ara man, Sir Josil, nga sige-sige. May ara man yung depende sa kung anong variety. Pero tungod sa tinguha sa mga nagahimo, Sir Josil, sa farming, nga tuloy-tuloy balang supply. Makakao na kita sa kapayas sa niadlaw-adlaw. Pero kanami, manami, ganyan nga, kung ano ang husto sa sina nga season, Sir Josil, amo ng kalitan naton kaon. For example, banana niya, ti perennial niya mo. Whole year round, available na yan ang saging. Pwede kita kakaon, actually, saging adlaw-adlaw. Kaya mo na butang balon mo. Kung ang isa ganing kapruta, so kung tanon, ara sa bilog ng tuig, butang balon, sa natural, Sir Josil, nga pamaagi kapag tanong kag season niya, butang balon, adlaw-adlaw ka ng landman na to, nina. Pero kung may season lang, sa mo na nga season, kalita na to sila kaon. Like, for example, amat-amat na subong gwa, Sir Josil, ang manggustin. Tunuhan ta kaon manggustin, kay season subong sa manggustin.
0: Sama sarangan sa bulsa. Amo nang limit.
1: Correct, Sir Josil. Isa mo na sa ato. Ang sarang niya concern, ano? Pero pwede kita kaon, Sir Josil, sa manggustin. Hindi na mag-usap sa manggustin mismo. Kapin pag yan kung gusto na ito, makuha ang benepisyo. Nga dira mo na sa yasir nga panit. Pwede kita katumar, Sir Josil, sa Sunthorn Gold herbal capsule. Kaya ara ng manggustin sa nadira. Kung gusto mo kita sa coffee, ara mo na da. Sa aton sa Sunthorn Gold Coffee Mix. Recommended sining magkaon sa mga prutas adlaw-adlaw. And as much as possible, kauno na to ng mga prutas, Sir Josil, nga bilog. Ang mga like bayabas, hindi na pagpanitan or sa bagitin natural, why na maging napanitan ni Sir Josil. Eh.
0: Hindi dapat i-shake-shake-shake.
1: Hindi dapat i-shake-shake. I mean, blan, ito hindi na pagproseso, blan, hindi na pag-juice, hindi na pag-extract. Whole fruit gid ang aton sining nga kaunon. Nga aman. Para magluwas sini sa vitamins, magluwas sini sa minerals, magluwas sa sugar ni Sir Josil, ara man ang fiber sini nga naga ginatawag bululigay sila sa manaming efekto sa aton sining lawas, hindi madula ang balanse sa sulod. Kaya karon kung naga prutas man tod kita, halimbawa ambal sa iban nga, tiinom na lang kasang orange juice. Kaya isa ka baso sa nga orange juice, pila na 5 o kung anong kabilog sa nga orange. Kung magkaon ka orange yung bilog, hindi mo na maubos sa isa kakaon, which is right. Kaya dapat kaunon mga bilog para hindi ka ma-over sa sugar. So dapat, Sir Josil, mangin maalamon man kita. Likawan ta ang sige, kag malawig ang pag-juice sa mga prutas as much as possible. Kaunon naton sila nga bilog para nga may fiber kita, magluwas sa vitamins and minerals, yung sugar nga makuha naton dira.
0: Amo inang purpose nga ang suwa, bisan pa maaslom, dapat naton kaunon pati ang iya sininga inner nga panit, Dok Leo. Inang daw sak nga nagaputo sa iya sininga duga. Mahambal nga ti ano kuwaon mo na masagupralan na ang bulig yagalisin na amo nang itatawag nato sininga insoluble fiber nga nagapamagaan sa ato sininga pagpupo.
1: Correct, Sir Josil. Kag telecom sa aton hibalo ang mga parte sinang mga prutas like alimbawa bisa suwa bisan ang panit, Sir Josil, may benepisyo na iya mo.
0: Oh, siya nagaluto suman na Jesus pagpakuha umay na.
1: Correct, Sir Josil. Magluwas sa sabor, magluwas sa pampakuha sumuod. May health benefit kita na, Sir Josil, ka may mga vitamina, mineral, bioactive compounds pa na bisan sa yasin nga dahon. Kung kauno na ton nga bilog, bisan pa ganing yasin nga liso, kung ma-afford mga makaon nila, may benepisyo magyapon sa aton sa nga lawas. Pero, ginatag lang natin, depende sa kondisyon sa isa ka tao, Sir Josil. Bala mo sumunod ka komplikado na sang lawas ang tao sumunod, Sir Josil, eh. Kaya nga man, ginakomplicate mo nilang simple sa nga rules sa health, eh. Ang mga hindi dapat sige kaon, among sige kaon, tayong dapat kaunon, amo karon ang ilas sa nga ginatawag talagsaan na lang ginakaon. Kapag resulta gani karon sa komplikasyon, ipabalik mo sila karon sa natural. Damo nang iban karon nagapangduwa-duwa, Sir Josel, kay basi, inano niya, basi, makapataas sa sugar ko, cholesterol ko, triglycerides ko, which is, ang suli iya nga pag, kung pagbaliskad iya sa lifestyle, kag mga guide, Sir Josel, nga pagsunod sa hindi usto, amo yung nagresulta sa problema sa lawas.
0: Oh, sa pruta sa pagkaon, hambal, ti, siling nga daw kasumod, mako nadlaw-adlaw, abi, i-juice ko man from time to time, pwede man na, once a month, imuon mo ina, pero on a daily basis, mas manami, gid, kung kauno ninyo as is. Kung hindi makaon ng panit, ang uno, dapat kauno ninyo. Kag kung nagkakaon ka mo pareho sa mga oranges. Ang iban, siniginausap lang nila kaginahaboy ang panit na bala sa sulod. Which is supposed to be makabulig ina pagpabulto sang insoluble fiber sa sulod sa ato siling alawas para mahapos ka mo magpupo.
1: Correct, Sir Josel, kasayang eh.
0: Oo.
1: Kung ginausap lang na ton, kuwaon lang ang Joseph, supon lang na tapos i-luad blay ng iasring apalp. Sayang, Sir Josel, pwede gid na ton dinatani matulon.
0: Okay. Ina sa prutas, ha, pwede kita adlaw-adlaw. Pareho sabi, sa tikatalaka man ang saging adlaw-adlaw, you know ang saging actually, kung nga ang adlaw-adlaw may ara, whole year round may ara, because pwede na ton ina masubstitute sa aton sa nga kanon, either pamahaw, or sa panyaga, o kung sa panyapon.
1: Correct, Sir Josel. Pero may kilala kay Sir Josel, gusto niya kanyang magkaon saging sa gabi.
0: Oh.
1: Nami ko na matyaga, nami tulog yan mo.
0: Kun gabi, no?
1: Mm.
0: Oo. Oh. Hulid ka pa, mahulid kapag ikuno ka, malasaging.
1: Nandito, yun padulong yan.
0: Oo. Now, ang masamin natin sa ninyo, kagamo, giding na namian nila, bala mo, labi nagigon, bagong bahit, bala, kag nagasirit-sirit pa, Doklayo. Ang pagluto sa mga sources nato sa protein. Wherein, ang kalabanan yung sources nato sini. Ako na lang mamuno sini ha. 3 km. Manok, mamoy, kagmaka.
1: Bas ka na miton, Sir Josel.
0: Oo. Ang ideal nga pagkonsumo sini, Doc Leo, every, ano, once a week, twice a week, every day, pwede, or once a month?
1: Kinanglanon to, Sir Josel, ang protina adlaw-adlaw.
0: Oo.
1: So, butang balon, di mga kaon, magkita sa sudaan sa ni adlaw-adlaw. Just be careful sa mga sources na ton sa ni Sir Josel, kagaan sa kadamuon sa ni sa aton sa ni ginakaon.
0: No, parios galinis ang gamit, Doc Leo, no?
1: Mm.
0: Damo kita available nga gamit. Damo kita available dara nga luwag sandok bala. Pero ti pilion ta kundi ano ang himo ya sina, anong made niya, pagkatapos diin ina ginhimo.
1: Mm.
0: Amo man ina gali sa ton pagkaon, just like choices nato sa protein, no? Ang kalabanan nga na balanta nga siya rich in protein, kaon kasi niya ha, 3 km, mamoy, manok, kagmaka.
1: Mm-hmm.
0: Why kita kay balong ang munggo gali, very very rich in protein, legum and beans, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josel, sa plant source naton.
0: Mm-hmm.
1: In fact, ang isa sininga makuha naton, Sir Josel, nga complete protein man sa soya eh.
0: Oh.
1: Kung kakaon kita soya beans or byproducts ni like tofu, kokwa, minom kita sinisang soya milk, magkakuha kita darasang complete protein, Sir Josel. Kasubog man sa mga nagkakaon niya sang karne, nga makuha man nilang ila sinisang protein sa animal source.
0: Oh. Ang protein be very heavy sa ato sinisang nawas, Doc Leon. Ba't siya gada yun balasang pagkabusog, dodasig ka mabusog?
1: Actually, magiging na recommend na ton, Sir Josel, nga para nga hindi kita matintar sinisang magkuyam-kuyam, magkima-kima.
0: Mm.
1: Instead nga magkaon kita sa damo ang carbohydrates, diri abi kita try naton sa protein abi.
0: Mm.
1: Kay dugay kita iya magutom sini. Pero ang namin naton na carbohydrates, Sir Josel, iniblang himo sa ginatawag white flour, refined carbohydrates, sa mga pastries. Amo nang namin naton iya, Sir Josel, kay hindi halos makabusog sa aton. Like ang protein man nga makahatag man sa aton sini sang full man nya kabulusgan kon plant source ti dira sa mga beans. Sa mga mahilig iya, Sir Josel, magkaon sang karne ti animal source, dira man nila kuhaon sini. May pila lang ka mga konsiderasyon sini kapin pa kung may mga ginabatsyag naman sa lawas.
0: And what is supposed to be daily man is our rice intake, no? Pero may dako nga bat ina, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: B-U-T.
1: Mm-hmm.
0: Pero dapat kontrolado ang amount.
1: Correct, Sir Josel. Kasubong man sa protein.
0: No.
1: Kinanglaman na ito na dalaw-adlaw, pero dapat kontrolado man. Depende man sa sources. Amo man sa ito, sa carbohydrates. Nga diri sa nagasulod, Sir Josiel, ang adlaw-adlaw nga ginakaon sa kalabanan ng mga Pilipino. May mga Pilipino naman subang, Sir Josiel, nga wainas lagakaon niya rice mo. Mga naga-low carb, bala. Kundi sa iba na nila nga source ginakuha, ila sa nga carbohydrates. Kaya may mga iban man nga mixed. Pero kung kabalo lang kita, Sir Josiel, sini mag-manage sa nga ton sini kusina sa mga sangkap na ton, why problema bisa nagakaon pag kita sini adlaw-adlaw sang kanon. In fact, hindi naman gani kita nagdako sa kanon mo. Depende na lang ni kung paano na ton iya ginapasulod ng kanon sa ton sa nga lawas. Pero, ginarecommend mo ni Sir Josiel as much as possible, kung naliba, makasaho malang kamu o kung maanad kamu sini sa ginatawag brown rice, manami ko na muna ang aton sini nga source kontra iya sa mga well-milled white rice. Amo na nga ito recommended, Sir Josiel, ang unpolished abi or ang brown rice.
0: Kaga sa mga notabala, sa mga kulturan ta, this is the key. Amo ning liabi ha. Kaon kamo kung makabatsyag na kamo nga daw gutom na kamo. Hindi nga makaon ka mo, hay nakitaan mong tupad mo, nagakaon.
1: Kalabanan, Sir Josiel, kung magkaon ka, ngaway ka man ginagutom, hindi na hunger, Sir Josiel, kundi possibly cravings. Bisa hindi ka nagutom, Sir Josiel, pwede kaya mag-crave mo.
0: Labi na gid ang sugary drinks and mga sugary products, no?
1: Correct, correct.
0: Yan ang tamis bala. Kareklamo ka pa kung sa kalaway, dimpla ito. Nagbakal ta siling niya pagkatapos last ay.
1: Sa bagay, Sir Josiel, ito kung maghimo ka sa mga dessert tabi, pastries, dapat mangyid matamay, Sir Josiel, eh. Pero, depende man siguro, Sir Josiel, ano, sa lugar. Kahit imiara man niya, Sir Josiel, sa iban nga lugar, like magluwas sa Pilipinas, sa iban nga lugar, Sir Josiel, kaya imo man sila sa mga desserts, pastries, pero hindi man tanto katamis, kasubong diri sa mga naanad sa mga matamis, gid.
0: Oo, inang inaluto mo pa lang, isa ka kilometro pa lang ang subay, bala mabatsyagan niya na may inaluto naman to sila yung matamis.
1: Galin niya ng subay.
0: Kagang dapat nato siring isaman sa pasulabihon nato nadlaw-adlaw. Nga may enough kita at the very least enough ha. Buta mo nun insakto. Pwede naton pasubrahan ang water intake naton dokleyo.
1: Every day gid, Sir Josiel, hindi gid dapat kita sini makulangan sang tubig. Di dapat, Sir Josiel, ang default drink naton every day is water. Hindi ang liquid nga may color, hindi ang liquid nga nagabalha sa kabugnaw nga nagabukal-bukal, Sir Josiel. Hindi ang liquid nga kadamo sinisang kalamay, mga dikolor, mga sangkap, Sir Josiel, nga artificial. Yan di makapayo sa aton sini nga lawas, kundi ang natural kuntani sini nga tubi, Sir Josiel.
0: Ti ang iban sini mareklamo laban-laban Dok Leo. Siya na ano man niya si katrupang Josiel kasi si Dok Leo man. Sini nga ti maano do lang kami sila niya, materak-terak latamon ko na kaginahambal na dato nga crispy fried chicken.
1: No, sa namiton.
0: Oo. Hindi na lang sila magkaon si Nadok Layo?
1: Pwede makakaon, Sir Josiel. Ari, kung nabalon yun man na ito na, ako pamakuton mo ya, depende sa lifestyle. Ang opinion tabi, Sir Josiel, sa kalabanan, depende kung anong aton ginahimo mo. Kung anong aton sa nigawi, depende ina. Like for example, kung ang isa ka vegetarian ng balon mo nga, hindi ka naging magkaon niya sang manok hasta sano, di ko na muna niya sa nga lifestyle, masabat siya nga huo.
0: Patulan niya ka.
1: Oo. Pero sa nag-untat lang anay, Sir Josiel, kagihidlawon, makasiling na basi sunod si mana. Subong anay, kuan ko anay, pas lang ko anay. Depende, Sir Josiel, ano. Pero, sa punto, Sir Josiel, nga kung gusto gid naton, magkaon sa managakaon, sini, dapat kilalahon naton ang pwede kaunon adlaw-adlaw. Kaya kilalahon mo naton ang pwede kaunon, Sir Josiel, occasionally, o kung panalagsa, o kung gito siling plan naton, Sir Josiel, nga treat foods. Hindi ba lang daw may gamay nga okasyon, o kung lagko mo niya okasyon, nga ara dira inang mga kalanon, Sir Josiel.
0: Kaya hindi naton himuon nga pang treat kag pang ulo-ulo sa mga kabataan, mga unhealthy foods, mahambal nga, ay nagsunggod si Tuto, nagsunggod si Inday, dali bala diri, sabak bala kay Tito mo, sila yung kay baklanta ka ice cream. Sila yung dali bala diri, sila yung magwa kita, makaon kita dito, sila sa gamo na bala, Dok Leo.
1: Tayong bata nga nagahibi kag nagasinutil, Sir Josiel, mahipos na yun.
0: Okay, ti mahampang pa na sa statue dito mo.
1: Laban.
0: No. So, ti, pwede, galing kay ti, dapat ang term diri, occasional. Panalagsa.
1: Panalagsa, Sir Josil. I don't know, no? Pero sa makaya, kung sa makaya lang, Sir Josil. Matinguhan nyo yan sa atos ng mga tagparamati. Nga, ang gini mga pagkaon, like mga fried foods, fried chicken, crispy pata, lechon kawali, fried pork chops, mga chicharon, Sir Josil. Kagini mga tuman ka makalamay, sining mga kalanon, kaya mga ilimnon, Sir Josil. Ang tuman man, nga proseso, sining mga proseso, ng makalanon nga tuman ka mga maasin, Sir Josil, makaya nyo ayhan nga kung sundo na itong recommendation is once a month na itong kaunon.
0: Mm.
1: Like for example, ang ginatawag sa mga sugary, Sir Josil, no?
0: Oh.
1: Ang halo-halo,
0: mm.
1: Ang leche flan, ang ice cream. Abi man ko, tabi sa mga tagpalamati, takon kaya nyo na once a month.
0: Abi, kung makaya ninyo once a week, abi, soft
1: mm-hmm.
0: drink.
1: Mm-hmm. Once a week lang na, ah.
0: Once a week, kung makaya nila.
1: Mm-hmm.
0: Iti may araya, Dok Leong, hindi ya makaya, yang ma-absent yang soft drink ya sa pamahaw, sa panyagang, sa panyapon.
1: Mm-hmm.
0: Kasi niya doon, hindi takal katigab ko na kung hindi takal kainom, ah.
1: No, kada hindi ko no kompleto ang yas ng pagkaon, kung kulang yan, Sir Josil.
0: Yalo, yalawas ya.
1: Mm-hmm. Tagi, bala mo na, anad na mo.
0: Pero na-notice ninyo sa tanan niya mga palainom ni sa mga sugary drinks, labi na yan ang naanda ninyo soft drinks, tanawan nyo lang panit ninyo, daw panit sa tigulang na nagakolorinot.
1: Tungod din na Sir Josil sa sobrang kalamay bala?
0: No.
1: Sa aton sining lawas. Kagini ba lang, ginasilim lang aton nga highly processed ng mga pagkaon, Sir Josil? Ang noodles, suppose, isang noodles once a month.
0: Mm-hmm.
1: Ang hotdog, sausages, tocino, ano pa ganyang ibandera? Chorizo. Iban pagid niya mga highly processed niya mga pagkaon, Sir Josil. Once a month kung taliin eh.
0: Oh.
1: Pero manotice na itong subong, do kada aga na lang ginasudan sa pamahaw, Sir Josil.
0: Once a day na.
1: Once a day, iban ganyan, Sir Josil, nga alin sa pamahaw, may ginatigan na papapanyapon.
0: Oh. Oh,
1: hindi lang once a day.
0: Mm.
1: Kundi every day, kag several times a day pa, Sir Josil. Which is tuman kalikadelikado inisa aton sa nga ikayong lawas.
0: Now, that's why sa mga kauturan ta, what is best right now for us? Ni naton ma, aray na lang, prangkagin man niya, mabudlay abi, ininya himuon naton on a daily basis. We do understand the demand. Sako sa uma, sako sa trabaho, sako sa eskwela. Naga-depende na lang sangkon anong available nga ginabaligya sa karinderya, sa restaurant, ang mga nagakaon, kiti inapabalunan lang kwartas niya, ikaw lang bahala, to panyaga mo, ha, bakal lang to.
1: Mm-hmm.
0: So sa masami, parang hindi na mabudlay, mabakal ka lang luto, kalabanan siya ni mga fried lang, tamaran ka naman magkaon, kunugto kun kaysa sa mga utan-utan, labi na gid ang mga... May mga ginalulingling-lingling na bala, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Babaeg, lalaki. Yeah, bigay mo kaunutan, ano ko, cheap.
1: Mm-hmm.
0: No, si Arah ng crush ko.
1: Mahuya, mahuya sa makita.
0: Mahuya sa makita, nga nagakaon sa Alugbati kag Munggo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya gusto ya, ati, siyempre, milkshake.
1: Mm-hmm.
0: Ano pa gina, mga tacos-tacos,
1: mm-hmm.
0: Pizza-pizza. So, ti, parang daw, social man ko, no, bala? Muna nga, pagkaon sa pizza, binlanya pa na kung kaysa ng Leos ang kakagat nila, ibutang pa na sa pinggan.
1: Mm-hmm.
0: Oo, pero pati ka nagalangot ng bot niya, siya nga, huwag ko man ito ginuubos.
1: Pero pag asawahay ka nila, Sir Josil, kulang pag ilang isang nakabox.
0: Oo, nambal nga, ay, tiye, makaon ka pa. Pagsabat sa tao, tapos babaw nga, siya lang nga, oo, tigan ilang ko, ay, siling niya, naubos ko.
1: Dugay kami magsabat po.
0: Oh, sino-sino ka experience sa nga mo sina? Now, ari ay, ang pinaka-solusyon sino directly, ang ina-offer na to, that's why, ginimuan na, inipamagis ang Yes Toast Incorporated, una sa tanan, para may bulan nyo pa na nung kulang sa inyong siningalawas ng nutrients, pakonsulta ka mo sa Yes to Health Wellness Center, sa mga clinics bala. Kung mabayad ka mo sa ibang sining mga experts and laboratory, so be it. Pero kung gusto ninyong libre, may ari na rin sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center, arada sa A, Young Building, Yulo Street, at ubang ina sa Midtown Hotel, Iloilo City proper na ha. Libre ang konsultasyon bukas na from 9 o'clock in the morning. And then, para yung masudlan sang mga nutrients sa linsautan ang lawas ninyo. Amo nang ina-recommendar naton kagina pahibalo sa inyo. We have the Santon Plus Gold Capsule Premium Nitri Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Almost ma-fill up niya sa mga kulang sa mga nutrients sa lawas naton. With the three products, Dok Leo, tawag nato sa nga Ultimate Trio, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kati ginarecommend nga daan nga may ara kita, Sir Josel, sa at least 2 servings of fruits and 3 servings of vegetables every day. Kada adlaw gid ina, Sir Josel. So, pamangkot, sino makahimo sa aton sina? Kabalo ko may ara, pero pila lang, Sir Josel. Kikalabanan, siniti may mga sarang-sarang gid, Sir Josel, ang makahimo. Sini?
0: May timbang sa balay.
1: Correct, Sir Josel. May nagsweldo sa timbang, may nagbakal sa pagkaon, Sir Josel. Which is, ang isa ka-practical namon yung ma-recommend sa inyo ni Sir Josel, suggestion namon, kung hindi, gimana ito din yung mahimo sa kung ano man nga mga circumstance sa akong kabangdanan, pwede kita makatumar sa aton sa nga Ultimate Trio, like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kay Santhon Vitamin C. Kay diri pala nga daan sa Santhon Gold Capsule, ang mga sangkap pala nga daan ni Sir Josel, ang sustansya, ang benepisyo, ang mga phytochemicals, nutrients, bioactive compounds, makabinibiso gud sa aton sa ringan lawas. Like ara na nga natural antibiotics sini nga ahos. Kag ang problema naton sa Sir Josel, kun di kita kabalo sini magpili sa aton sini maginakaon, masib na nga develop na kita sang ginatawag antibiotic. Resistance.
0: Oh.
1: Sa mga ginakaon naton, dapat nga ang balunggay tuman kadamo sa ni Sir Josel sa aton sa ni palibot kung napisan kasi ni magtanong makapadamo o gidiya sa balunggay. Pero lain naman yung istorya kung nagkakaon ka, Sir Josel.
0: Lain gidiya kung nagatanom ka lang sa nagkakaon.
1: Correct.
0: Okay man ang magtanom, pero mas nami pagid kung magkaon ka sa ginatanom mo nga balunggay.
1: Correct, Sir Josel. Kati balunggay man naton, may araya nagatanom sa balunggay, Sir Josel, pambaligya lang mo. May nabalaan ganito isa kalugar sa ni San Negros Island region. Nga gatanong balunggay para lang gid damog sa baboy mo. Para lang gid sa mga baboy, hindi para sa tao, ha? Which is, tuman ka na ko ang benepiso sa nisa aton sa ringa ikayang lawas. Tiarang ang palaya. Ano ba lang ang palaya? May insulin-like effect. Kadamo, Sir Josel, sa may mga diabetes, may insulin resistance sa mga panahon. Ang palaya, ara lang sa aton sa nipalibot. Ara mo, Sir Josel, ang spirulina. Kadamo sa mga undernourished subong, Sir Josel. Which is, ang spirulina, kadamo sa sustansya. Damo ng experience subong, Sir Josel, sa mga hubag-hubag. Bag mga bukol-bukol, kagtandaan na ton, ang mga simple nga nabatsagan, pakadto sa mga malala, Sir Josel nga balatian, lakip na ang the big C, o kung ang cancer, Sir Josel, ginalingki na sa ginatawag inflammation, o kung chronic inflammation, Sir Josel. Ara malang anti-inflammatory benefit sa ton, tungod sa mangustin, ang nga may Santhons, dira sa sangkap sa kada kapsula, sa nga ton, sa nga Santhon Gold Herbal Capsule. Tidira pala nga dan, Sir Josel, packed with nutrients and health benefit kung ginainom na ito nadlaw-adlaw. Pero ang isa ka problema, Sir Josel, sa kadamuan, subong, ang hindi bastante sa nga pagpasilak sa adlaw. Dira man sina ang isa ka problema nga naga-deficient kita sa itatawag vitamin D3 nga nagaresulta sa nagkalain-lain nga problema sa lawas, Sir Josel. Isa pa lang dira ang pagluya sa aton immune system, eh. Tano sa nubla kung magluya aton immune system, susceptible kita, dali kita malaknan sa mga balatian, Sir Josel. Naga-announce pa lang may mga makalalaton nga balatian na, Sir Josel, ang iba niya nagakurog-kurog na, ang iba niya nagasuksok na mask mo. Kaya nga aman, hindi sila sigurado sila sa nga immunity. Pero, binyo kung anong pinakam nami naton nga himuon, okay man ang magmask na ang magmask kita for outside protection, pero nami gid dito sa sulod bakod ng daan. Kung mapabakod naton din na kung yung nagkakaigyo kita sa nga vitamin D3, that's why mas manami, Sir Josel, kung nagainom kita sa Santhon Gold Herbal Capsule, hindi gid naton pagkalimtan ni upod gid ang aton sa nga premium D3 capsule, kag para nga ang tanan, Sir Josel, nga mga vitamina dito sa aton sa nga Santhon Gold Capsule, pila sini ka mga minerals lakip na sa aton man gani sini nga premium D3, iba nya mga sangkap dira para way uyang, Sir Josel. Buguso na lang gid naton kun updan naton sang aton sini nga Santhon Vitamin C. Kasi sayang malang ang iron din sa balunggay, sayang ang iron sa spirulina, sa ampalaya, kun di lang maprocess ang lawas naton kaway sa vitamin C. That's why upod gid naton ang vitamin C, Sir Josel, kay kun ginahimo naton dinhi adlaw-adlaw, kasubong lang nagkakaon kita, Sir Josel, sa ng kalain-lain nga prutas, mga utanon sa adlaw-adlaw nga nagapabakod sa aton sa ninyo lawas. Ina, ari ha, ina, kung hindi naton mahimo ang adlaw-adlaw nga pag-prepare sa mga utanon nga ginakaon naton.
0: Amon ikon ka isa ang problema nga ibandog ay mag-ayo. Kay kon may ara gani nga ginaresepta sa ilang bulong, pagkatapos ginadugangan sang vitamin C. Why nila ginabakal ang vitamin C? Mm-hmm. Kaya ginauna nila ang bulong. They don't know ang vitamin C, amo ina ang maproseso sang unod sang bulong para mapuslan sang lawas. Kaya in the absence of vitamin C, nadagi hapon ang inainom mo sininga bulong, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kaya ti dapat yun na to niya mabalaan, kaya dapat ma-informed kita nga why kita iyan nagahimo sang vitamin C sa sulod sang lawas na to.
0: Oh.
1: That's why kinanglano na to sang kuwaon sa sagwa, pinaagi sa maginakaon naton or kung hindi gani pinagi sa pag-inom sa isang Santhon Vitamin C kag mas manami suliton ko kung hindi ginaton pag-ibulag ang premium D3 capsule kag Santhon Gold capsule para bugos, Sir Jose, lang aton sa nga binipisyo.
0: Aray lang ay ang iban sinigay pinamangkot sila niya permiga kawadan dari ang muntupad niya pharmacy sila niya sang Santhon Gold capsule. Pwede ka mo kakadto kung mawadaan gani ang suki ninyo. Kadto ka mo bala, kung nakapabakol, kung sa Bacolod, dabi ka mo na, Negros, pwede ka mo, damo kita da outlet, ta, kada syudad sa Negros Island Region, halin sa Occidental, Oriental, damo kita da mga outlets. Pero kung gusto nyo gid nga, tumuro nyo gid, masyara ka mo sa Bacolod City, kad

0: Pwede ka mo na pakonsulta, libre ha, wala ka mong balayran. Kag tanan niya produkto sa Yes to Health available dira. Pwede niyo manaktori mabakali ni basi may mga branches ka mo dira or may branch ang Mercury Drugstore. Pwede ka mo na kabakal. Rose Pharmacy sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy sa Generica sa Watsons. Even, pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee sa mga techie. So, sa UIS ang branches, ang panglawag, tas rin yung mga national or chain of drugstores nationwide. Sa suki niya nga butika kag pharmacy, pamangkot lang ka mudala. Kay halos sa mga butika kag pharmacy, may stocks ang ano eh, Santhon products. Okay? So, ulay hunon ko lang ni Doc Leo before we end wind up sa ito sa inyong program. Selenya na anad ako nga kada paligo ko may lugod ako. Wala lang takabalo kung lugod yas ini. Lugod ba lang bato o kung inang ano bala sulod siyang kalubay. No? Mm. Tawag na ton lugod man ay. Selenya pang lugod ako. Selenya ti nagamit ako selenya sang Santhon Plus or Santhon Herbal Soap. Selenya daw na gamay naman selenya ang nagkalakakas bala nga buring.
1: Mm-hmm.
0: Tisin yung sigihon ko panik pang lugod. Habi ko kung sigihon yung Santhon Herbal Soap. Sigihon yung pang lugod, Doc Leo.
1: Ala, sigihan lugod mo da. Pero manami, para nga may benepisyo ka. Samtang nagagamit ka sa ang sigihon mo, sobrang magluwas sa lugod ka nagabulig. Man sa radiosel, kakasang dead skin cells. Pero para may protection ka man batok sa kagaw sa radiosel, gamitan mo sa Santhon Plus Herbal Soap. Especially, sa panahon sa mga sa radiosel, isa sa ginakahangawaan naman sa ato sa Department of Health among pagtaas ang kaso sang leptospirosis. Sa mga mabulubalanaw nga lugar, sa mga mabahaon sa nga lugar, makaubog ka mahong kaysa dira, panghinaw gyud mo dayon sa matilong nga tubig kag gamitan sa isang Santhon Plus Herbal Soap para makakas ang mga kagaw dira. At the same time nagabulig pa ni Sir Josel kondisyon sa aton sa nga panit. Kadamo sang nagamessage sa aton dari nga may mga do kagid-kagid sa panit Sir Josel daw may mga arikis. Sa ilan niya nga kuha na pag describe sila sa nga panit nga daw kagaras, nga daw hindi nila mention din, Sir Josel, nga pabalik-balik lang, nga daw umpawan sa paggamit ni Sige-Sige sang Santhon Plus Herbal Soap.
0: May isa di ka concern, actually, hindi lang ni Guros Negros, kasi Negros nila galing, Doc Leo. Sila niya permi di salmon, siya may brownout, may ara sang rotating brownout. Yo, nami mantani niya itulog na sila nga tropan Josel, Doc Leo. Problema sila niya, gaingaw naman ang lamok. Siya nakulbaan ko, basi bala sila niya kabataan ko makutot sila niya kagtapikan bala sang dengue.
1: Actually, ang kahangawaan malang naton sa Nadresor Josel kung dengue ang pag-istoryahan naton sa aga o kung sa adlaw iyang lamok eh.
0: Daytime, no?
1: Daytime sa aga, tapos sa hapon pakadto sa serum. Ara, mahangawa kita sa dengue sila. Pero hindi magkita sa Josel magkumpiyansa kasi may malaryaman. May chikungunya man. Kagiban pagid niya problema, dala pagid sang lamok, Sir Josel, nga makagat sa imo kon kagabihon. Pero bisan waay ina, Sir Josel, makadisturbo gid sa tulog. Kaya hagunghong bala sang lamok sa dlunggan, nubla. Kadisturbo sina mo. Mahimo na to ni malikawan ining mga problema, balatian, infection nga dala sa ining mga lamok, ining mga sapat-sapat pagid niya iban, kung hindi kita nila mapalapitan, kag hindi nila kita especially makutot, Sir Josel. So nung himo na to, dapat may pangtabo kita sa ila. Isang makabulig dira ang pagpamanyos gamit ang Santhon Plus Herbal Oil, Sir Josel.
0: Hindi lang ni pangmasahe ha.
1: Mm-hmm.
0: Nanda na bininyo pangmasahe lang. Actually, kung nagalain ang imo sininga pamatsyagan, nami ni pamanyos imo sininga gising-gisingan mo.
1: Mm-hmm.
0: Makapa-relax ang imo sininga pamatsyagan. At the same time, testingin nyo gidman bala sa damo lamok. Pamanyos ka mo bala Santhon Plus Herbal Oil kag magtadag sa lugar nga damo lamok. Hindi magdapo ang lamok sa imo sa nga panit mo.
1: May nag-experiment yung sa ni Sir Josel nga ang wala niya nga kamot gin banyosa niya sa Santhon Herbal Oil. Kagang tuo, wala lang. Dito sila yas sa tuo ng sige pangutot.
0: Yan ang mga lamok na ini may ano ni sila, may power to ano bala, makasinghot sang baho. That's why nga ti halong kita kay tigdilinggi nga daan na subong, no? Tigululan bala. And sa mga kauturan ta, lastly, ang aton nga mata kinanglan taman ang natawag nga eye care mo. Hindi man lang mahambal. Tiga inuman ko Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kasi Sanson Vitamin C. Kinanglan ko, Papa,

0: tatagin mag-inom sang Visionix Plus supplement, Dok Leo?
1: Kung nga, ang naghimo si Yes to Health Sir Josil sang Visionix Plus Softgel Capsule, tungkol sa kadamo sang factor subong nga nagpakapoy, kag nagpabugat sa aton sa nikalimutaw, sa aton sa nga mata. Isa lang dari Sir Josil, yung common, amo ang gadget. Sa aton cellphone, basta may smartphone, kamo may touchscreen, kamo nga mo resulta, nga hindi kamo makatulog temprano sa gabi, sige kamo pulaw, ang blue light sa nadresser Josil, makapakapoy sa aton sa mata. So kinanglanta, parang maproteksyon na aton sa mata, sa kakapoy dira, parang malikawan man aton ng pagluha-luha, pagpait, pagkurog-kurog sa panulukan, kag may nag-message pa ganit sa aton, Sir Josil, estudyante, nga pananaw yan sa litra, nagaduhana mo. Siguro namin, tanikong kwarta ba? Ti times two mo.
0: Elijah na ako nang gabantay ka tiyang yung baklan mo, gasampaw man ang panulukan niya.
1: Ati kulang yapon hatag mo eh.
0: Yama, bakal ko isa. Pagkatapos si siya ti bayad mo para sa duha, kiti duha ang panulukan mo.
1: Times two mo ang yapon.
0: Times two yapon.
1: Makabulig, Sir Josil. Parang ang times two na mabalik focus sa isang na Sir Josil, kagang tutok na ton klaro, kung nagkatumar kita sa Visionix Plus Soft Gel Capsule. Parang nga pa yung yapon ang supply sa lutein, sa sang thin, beta-carotene, and vitamin E. Bisa nagatumar ka sa nag-text sa aton, Sir Josil, sa nga aton sa ringa Ultimate Trio, specific kaya sa aton sa ringa mata, ang Visionix Plus Soft Gel Capsule.
0: Okay. Mga quality products ini tanan sang Yes to Health Incorporated. Papas na ni Doc Leo. Actually na pamangkot ni sa nagligad mo. Sila niya pwede ang babae kainom sang turbo.
1: Kung gusto ka mo iyang doha ka mo mag-inom actually, ang maka kaglavo was kami binibisyo gyapon sa kababayanan, Sir Josil.
0: Naho. Nagapa-aktibo man ini sa mga babae actually. Pero ang kalabanan niya may problema is lalaki, abi. In short, siya ni damo, yung mga factors siya nagpikto sa lalaki, nagkadulaan sila gana, nagkadulaan sila libido. Pero pwede sa babae, kung feeling ni mo daw, why sa kondisyon, pero sagi na to, pangaray kay, karoon na lang, alam mo, itikwang dok layo, no?
1: Teamwork, kung na Sir Josil mo, dapat kung kondisyon ko na shooter, dapat mayo mo kondisyon sa cutter.
0: That's why, nga twin pack ini. Kay partner ang isa, imo ang isa. If needed.
1: Dumduman ko may nagtugon. Mas yan, duhagin daw ka ako.
0: So, turbo dietary supplement for men. Actually, mga 30 minutes before ang loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men. Kabay pa may nakuha ka mga mapuslanon sa inyong mga tips and informations, sa health tips and informations. Lug talang ni Tamiyawa na mga gupod sa ato sa inyong pagpanagad kay Ma'am Hermite, kay Ma'am Laila Binyas, Ma'am Kizuna Ramen, kay Doc Mimi Silva. Dara iya sa Bartak Viho, kagdari sa siyudad sa Iloilo. Thank you for listening sa kay Doc Mimi Silva. Daw walang alam tas tiyempo sa ato sininga pagparagad ang ibang sininga daw gasakit man bulay ko magpungko ba pwede mag-inom sang ano sis the pain Doc Leo no?
1: Kung di nagmagwantahan ng kasakit pwedeng pwede yun Sir Josil para nga matapna o kung nga mataamat Sir Josil pakalmang inflammation nga nagaresulta Sir Josil sa palanakit sa kalawasan.
0: Mag-sis the pain actually sakit sa buot lang sining hindi yan makuha mo
1: budlay gina
0: kag sakit sa bulsa. Sis the pain is also a quality product sang Yes to Health Incorporated. Lastly, kuantan lang sa yasininga parting words sa ato sininga certified natural path practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc,
1: as always, kung gusto kita sini mapabili ng kabakod sa ato sininga lawas, ang pundasyon sa healthy lifestyle aton gi dapat tun-an. Ang husto sininga pagkaon, tulog sang husto, kag ang pag-ehersisyo. Pag-abot sa nutrisyon, tuman kadako ang papel sini sang pag-inom adlaw-adlaw sang supplementation. Ilabi na gid kun di naton makuha sa adlaw-adlaw naton sini nga mga ginakaon. Gani o galiw nato na pagtumar sa Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Sanson Vitamin C para mapabakod ang aton sa kalawasan, makalikaw kita sini sa mga balatian. Sa kinaandan, ang inyong certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyong pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman ng edisyon sa ang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Express of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Taan San Promo. Si Ralph Rogda, 28 years old, halin sa Kalibo Aklan. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sa entries para sa chance ka magdaog sang cash prize. Grocery package. Kag mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tub-tub 2 million ka pesos. I-like kag ipalo ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH, FDAC, FRR, permit number 02930 sa 2026.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kun sinuman duuna nga may ginabatyag parehas kakon. I-try man ninyo base daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay i-try man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
8: Visionex Plus,
7: ito ay may lutein,
8: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
7: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: XFM
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Sister Pain.
15: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sa akit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
10: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: mga ketropa Philippines at their time, alauna, 50 na sa hapon. Good afternoon, mga ketropa. Happy Thursday, everyone. At log na magkaroon ito Webas sa August 27, 2026. And welcome, welcome, welcome na sa ating programang
1: X-Rated!
0: At syempre, kami yung magkaibahan. Ako si Katropang Yanni.
1: At si Katropang Menggay.
0: Yes, mga Katropa. Tutok na naman kama sa programang X-Rated na maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. So, iba naman kami Katropang Menggay at alas 3 mo kanya hapon. Of course, naka-live kita sa ating kanya Facebook pages. Agro XFM 96.5 Kalibo, Agro XFM Kalibo 96.5 ang Katropa mga page. Pwede ka mo naka-comment, pakapasya shout out. At sa tamang mga katropang nakatutok sa nakanya XFM Radio mobile app, especially sa atong mga overseas Filipino workers around the world. At sa mga katropa out there na nakatutok sa nakanya mga radyo, pwede gid magpa-send it inyo kanya greeting sa atong mga hotline number 098-591-5186. Katropang Menggay, happy Thursday!
1: Yes, katropang yan, happy Thursday! At syempre sa mga katropo at anatong nakatutok, nakamonitor sa nakarang mga radyo, sa nakarang Facebook Live, makaroon niya hapon. Kumusta man ka mga katropa? Grabe ta na rin. Ha, inuunahan ko tama kunyagi kira pang yanit inumit bugong. Kasi makarangan yan po, mas masilak, pwede kang sipunon
0: yes,
1: at ubuhon.
0: Hindi ka partner, sandal naman tano, hindi kita makumpleto. Kung ginagagnat ka man, kasakiting ugo. Di ba? Sak medyo may pamatsyagan ing mata nga medyo mabugan.
1: Yes,
0: diba?
1: So,
0: mainit.
1: Ay, di man na ba mga ko na to, masisi ko amat atong sarili nga kung gainom kita mga katropa at malamig nga tubig. Kasi,
0: kainit.
1: Refreshing matabigid man kung nagainom ka mga katropa pero habang inanda no kalabanan nabig ka rong ginahambag ay kumainit or tiyempo mag ice cream ka
0: yes.
1: Para man na magagamig-gamig pero ubuhon ka man ng hapon ay kita nga rabong ko gida nga hindi gida na mamati mas lalo kung ikaibahan no pa mga katropa ay kaya nga soft drinks bao gida na grabit ana mga katropa
0: dapat santa.
1: Oo kaya wako matana ginano ha ginasuguar o tanan nga abi makung sa mainit at tiyempo maghigop ka rin na or magsuyop ka na
0: sa bao
1: soft drinks or kung nano mat ano ro na kasi sa nato no dapat mas maingat yung anak kita
0: yes.
1: Sa aton karanga panggawason makara bis kita po tapo ani kara pangyani ma makalang ka kagang wago ni di ba
0: grabe gid man ag pero yang ani no sa aton biskan mainit ro kape gid anak kara pang mengge hindi kita maduga
1: ay yes oh
0: kagakalakalaro tempo gakape agakape gid ang tao
1: harong gid na uso harong yung may tubig gon kay maka mga kape na to mga kilaga ro na kasi iba gid bitod kara pangyani ko nga hapo tas nahanghangan ka
0: yes.
1: Nagausoy ka eat may naman tanang gausit magamig may nang nga parehas nga mainit ka tubig
0: tap water lang
1: oh.
0: Depende abir sa anda nakasanayan ay syempre kung ano available do yun lang pero may times sila kunhan ka sa silakan gusto mo gid ang maumpawan kung kanya kauhaw diba nintindihan man nato naton kay mga katropa pero syempre bago kita mag-inom itubi magpupahuway man anay ay kailangan man ro aton nga gawas mag-relax
1: yes. Relax may na ni karon dati nga ginapanisgan git ama ko na kung kakatapos ko ka owner kakatapos it inum gagukso gid sa gubat.
0: Yeah, kada nagagan.
1: Oh, kada nagagan. Ano gid naman narimo? Kung mo kung magdagbaw ka no kar pag ini mapaisip ka ano gid na dinagagan mo?
0: Yes.
1: Ano ina pamirsa sa gid ana no?
0: Aga ni ginadalian kasi pagpahuway ka 10 minutes ma lang to.
1: Yes.
0: Eh hampangan pwede mong ubraw na stat kahapon.
1: Kaya grabe ano mga katropa napapahambal ka kung amat baga nga ra nga. Kada ka ano gid ano, ana mapunggan ko amat mas lalo kung kain tulog ka lang.
0: Yes.
1: Mabangon, makaon, magubog, karon yung matana. Repeat.
0: Bacha ka namin itong ubrahon, no? Pero pag-aoy man yan yung mga katropa kasi isip mo eh, patsawak at imot at
1: yes,
0: tunan.
1: Yes, agra imo piniino ka na pang yan eh. Mituwak agit imo to, gara it maisip it mayad kasi imo at affirming na iisip recycle at ano nga,
0: yes.
1: Rikaroon ka gati.
0: Pumanuman.
1: Oo, or may naisip ka pero nabugatan kat imo. Biko, hindi kat imo ka makasaho.
0: Hindi mo ubra.
1: Oo, hindi mo mahuga. Kumire man na hinagaman, masundod ako sa tindahan. Kinanay, mapalindahan. Aron, pagpasahin ka magamit, kumataroon pang panyempo. Hindi lang ah.
0: True.
1: Diba?
0: Ano buong sa katamaran.
1: Oh, oh.
0: Pero may times man kung amat yung maskin, maugan, di ba, kabaskog roogan, grabe ro silak, matagpanaw ka,
1: yes.
0: Doon na, pero is ro ginahambal ng kondisyon. Doon mo kanigawas.
1: Ay, ako man, karapagani, diba? Kung maugan, pasabon niya. Ay, bukas man naritro. Ano horo? Mga, ano, withdrawan, di ba?
0: Yes! Ay, so, paano? Ay, diba? Kapit
1: mo kakwarta. Oo! Makara mo ng adlaw, hay, may kuwan. Minagsend mo na ako ni Gika. Siya, makara ko ng adlaw, pwede mo i-play.
0: Maskin mabaskog, parang oh, hangin ka na mag-walk ka.
1: Di ba, makara mo, sikita nga. Masukog, pag masukog, gidrawin na.
0: Yes, depende. Pero sa imong kinahangganon. Even man sa pag-inom nga ra, di ba, pag Friday, hay, ginabag na ng chill day.
1: Yes.
0: Friday night. Pero depende man, diapon nabising kagawasan. Kung trip mo or hindi.
1: Oh,
0: di ba? Oh. May times na mga katropa, maskin bukong Friday, kung natag chill ka, chill ka.
1: Yes.
0: Diba?
1: Pero grabe kita to ng mga katropa, may inyo ang stuck o nasa ref. No?
0: Yes!
1: Ay, ano? Ay, dapat ko stressed. Ah, kabiwa na.
0: Saka bote ka.
1: Kabiwa na, mainin kita ho. Ay, try kita ako kagabanan mga katropa nga ano na to ni. Nga naiisip kong mga maugan niya rin. Nag-auso yung kita na ita pang pagamig or pang
0: papainit.
1: Sing tutunlan.
0: Kasi lesser din mong activity, so gina-divert ni mo rin mo kar niya energy. Mm-hmm. Kasi hindi yung pag maulan, di ba, ay magasa. Mm-hmm. So, hindi man masampit rin mga kilaga.
1: Yes.
0: Tapos, hindi man ka mukha guwa, magtambay sa outdoor. So, isip mo lang, nakala sa bagay, aga-isip at ma-activity.
1: Diba?
0: Mas karo, pagkaon, pag-inom, ay, sana, may budget.
1: No. At makarang nga panyempong masilak, si Tusulit-sulito lang na ito makatropa. Kasi nga, ni, no, taugan kung next week ay mag-augan yun kasi di ba na ito ma-predict kami rin.
0: Yes. Pero next week, siguradong burn months yun.
1: Gamit ang mga katropa. Harot, ah, matunog
0: mo ba't? Harot
1: yung taro, sure. Anak ka rin mga katropa, rin mga kagantahan niya rin, mga pangpaskwa, kagantahan niya, vibes ba mga katropa, itry ka rin beer months, Christmas.
0: Yes.
1: Ay, hara, no, kabuybuhay, tanganin, kabuybuhay, matapos si August nga rin, ho, sigaw, nabi, diba?
0: Kung nakaagto ka mo sa Sangka Mall, yung mga katropa sa may Jaime Cardinal Sina, sa printed BFP, ha? Po, grabe ka, kabit yung sa dedikatot mga Christmas decoration.
1: Ay, wow.
0: Di ba lahat ng mga poinsettia, lagi na butang sa mga Christmas tree.
1: Harat ang karapagin. Diba? Wapa ha, sorry, mga katropa, wapa 8 September. Pero nafe-feel ko baga, ro ma-open ng light, sumata. Medyo, mahambag ka matagaling mga katropa ang nag-usad kita. Kasi, kagabanan na itong ginau-istorya riya, itag mga kung nanurug akagatapos sa itong adla, mapistahan. Makaraharamot, ma-open yung mata na raya karang Paskwa, raya karang ala, opening of lights. Tapos raya karang mga horror house, sumata na nga ito ni Yorme.
0: True! Diba,
1: nakikita na itong mga katropa, no? Ay,
0: opening salbo.
1: Oo, haroon, opening salbo.
0: Diba?
1: Kung mag-start, ang mikrapang init, opening of salbo, abumat ang mga pagatik itong nababatian.
0: Yes! At makaroon niya ni amat-amat yun. Kasi pag abot, abit, mga September doon, pag bare months man, haroon niya sunod-sunod, although makaroon may mga nagapatik yun man, pero iba gidabi mga katropa pag maka-opening salbo
1: yes,
0: na.
1: Yes, oo.
0: Diba?
1: Kasi kada hapon doon, kasi iwan man, celebration na yung naga, na namin ka magpupamantaw eh, kasi may mga nagapatik,
0: yes.
1: No? May mga
0: nagasadsad.
1: Yung medyo feel, anaton, hay,
0: ati-ati na naman.
1: Oo, ginasubugang mata na turay karang ati-ati, hello. Pero ako ba, kung ano pang yan, eh, ko, dugang mata birang edad, no?
0: Ay, kapit ko yung gastos.
1: Madugang mata na itong edad, araw mata kita
0: okay
1: mga katropa.
0: Lang, isipon lang natin, another experiences,
1: yes.
0: Another fun, another memories.
1: Arang, itabi ang napipil nga rin, basta mga makarang hugom rin, kaya sa mga nasa September nga rin.
0: Yeah.
1: Padibag-o, di ba, padibag-ong dagon, padibag-ong dugang man singin mo karang edad ron.
0: Yes. At least, sa di mo nga, nadudugangan.
1: Oh. At least, sa side mata natin sa tupamatsyaga, mga katropa nga, ay, nagabuhay, mata na kita riya. Ah.
0: Sana,
1: Harun na importante nga itong ginaisip lang.
0: True. Ag, sambilog, pag idabi mga katropa, ruyo, no, pag edad, no, pag uwang naton, sambilog sa hindi tama punggan.
1: Ay, yes,
0: diba, kita, mangga, diba? Di ka na kita gapareho. Manggaranon, pobre, tanan kita mga katropa, gakaidad. Diba, tapos gakaguga.
1: Yes, hindi na ito pwede nga hambaw niya. Ay, diba, kumiyari na sa...
0: 15 years old yung dapat ako.
1: Garang karadya, tara magdugang.
0: Hindi man pwede.
1: Oo, syempre, mga katropa, kung gati yung kalibutan, pati man kita ron, mga katropa, na dadamay, syempre, sige, kita gatong-tong. Sige, nag-i-star.
0: Agugta.
1: Ay, diba, ruyong gito, mga katropa. Kaya, hambaw lang naton, i-enjoy lang naton kung anong man, may una ka to. Kung gusto naton, mas mag-grow kita, ihuguran naton dun, mga katropa.
0: Maghugag ang
1: always. Oo, diba, mapaisip ka, no? Kamat, may ina ka, hala, isang dago niyo, tagal man akong tambay, no?
0: True.
1: Hello mana, ro, tagal man ako no. Ay mga katropa, kinahangan man natin ko amat nga mag-isip-isip para sa topic natin kay ina na uistoryahan. Nga ko amat, nasasanay kasi sa cycle nimo, pero abi nimo, abi sa cycle nimo nga ro na.
0: Okay lang.
1: Okay lang nag-improve ka. Pero na obserbahan mo nga mi ko wata.
0: Yes.
1: Para tagali ako.
0: Dapat abi may self-assessment ka man, di ba? Ikaw mismo sa imong sarili. Ano kaya ang haubra makaron?
1: Oh,
0: ano kaya ro akon nya achievement?
1: Yes.
0: pero ako yung output. Kasi importante madumang ka tropa. Ako ama, diba, from work ikaw, may ginaisip ka pa karon eh, kung may hatapos ka man, or may nalipatan ka. Diba? Kasi importante, biki mong may output kagitin mo everyday.
1: Grabe, ag may mga, ag sa mga ano nga raho, sa mga kanta, katropang yan nga, tag wake me up when September ends.
0: True.
1: Ay, diba, nakuha ko yung tunuhan ha. Ay, wow, naku, nailang ha.
0: Mga gets ko na ito, Ron.
1: O, katabak, abo-abo, abik ko ng mga memories, abik ka rapang yani nga. Naila it September, may nga wa, manaila it September.
0: True.
1: O, para sa August nga lang, di ba, kung katong gusto na ito mapadali, or August nga punta, magsing September.
0: Kami ka-birthday pa?
1: Kami magmanariya ho. Ay, di ba? May, ang may 31 pa.
0: Yes. Ano man yung ginadalian? May double pay pa sa lunet.
1: Ay, wow.
0: Di ba, ga?
1: Ayun, naman na yung pagpatupunggar, agahabil-habil nga 31.
0: At sige, mana, pwede ka mati mag-absent, kung wala naila.
1: Ay, kitanya sa tumakilaga ro na.
0: Grabe na to, no?
1: Oo, mahaba-haba. Taranda kang makatrapang bakasyon.
0: Yes, kapit sa ito yung mga government workers, sa ito mga estudyante. Kasi nga, ni what class is a Lunes? Ay,
1: yes.
0: Holiday.
1: Oo. Oh, oh. Agad, kung kato man, no, naila, nagit man kita nga may ano, takrapang yan, may duty tay. Kung amat malang to, naroon nag-holiday nga rin.
0: True. So,
1: ako yung ginaisip, pinatanaw ko, agiro September ko, may mapuga. Ay, nanit, nakapuro sa Domingo, tarapuga.
0: Sign, gida na ro, no?
1: Oo.
0: Kasi, good thing yun, tabi mga katropa, mabaho matang bulig sa mga workers dahil nadodouble pay rin, no, anda karon niya. Kung na-timing, may duty ka. Ay, paano mataro iba man ang nag-day off? Pwede ba, isipon mo lang, at least sa pahuway ka. Habang nga, isang kilaga ka, inay, okay din man akong holiday kasi maraming tao, diba nga ni ito, sud.
1: Okay.
0: Marami. Uy, bakit kumara ka, gini-imo ay?
1: Diba, mamakaroon yun, gina?
0: Diba yan,
1: oh? Aga, isa, gina, karapang yan, ikong napifeel na ito, yung patapos yung mat-aray karangabugan. Diba nga, may atod ka nang ginaisip lagi nga, ano kaya sa masunod yung mat-anar atong maging plastada?
0: True.
1: Kaya ako, amat makarubak ko lang kung ginaisipa ron. Kasi,
0: gina-overthink,
1: no? Oo, kasi kaga, basta para tabi ka, kung nakubaan ang,
0: yes,
1: mas
0: lalo kung mag- enjoy now.
1: Oo, mas lalo kung nahambay na ako niya, as September, ano man ba kung first week na ita September? Kasi, hindi natin mapredict, kami mga katapara, mga bagay-bagay.
0: True. Kasi kung kaya natin, di dapat sa natin kung paano, paano kita di ka to, di ba? Kaya just enjoy the moment para pero present time.
1: Oo, ara ako na hindi naisip ka rapang yan ni Haytag Adlong ato ay sa gama mag-graduate yun makon ako.
0: Yes.
1: Kasi may mga may, buko niyang makatrapat graduate sa mga ano ha, syempre sa mga katatong mga bagayran, sa itong mga
0: obligasyon.
1: Obligasyon. Bigaso yung isipon na dahil mo yung permit naman natin yung money, rapang may financial permit, no?
0: Ay, normal kasi, yung mga katropa.
1: Oo,
0: Ito sana naman kita nag-problema. Basta kasi
1: yes.
0: Di ba kung kugang rin mong baon, ala, gagastos ko na rin alawan. Di ba kinaisip po man sa gihapon?
1: Oo. Kasi sabi ko kani haya, ay harot ba ako kung ta ako yun rin nga ramako niya. Di ba, permit kita to gabo kung ta ako na rin.
0: 2020 sana akin ka na.
1: Ako na tara. O sige, imo man natanan yung problema. Tinawa, tagalikin mo. Habi mo mag hagan-hagan.
0: Kasi mo pag-specify kung ano rin para kimo.
1: Yes.
0: Diba?
1: Kaya rin ako na ako makatrapa kung kakon. Masad siya, takarapang yan kung rin ka rin nga ma-impass yun ang mga bagayran. Kasi pag was nga na-impass ko ta.
0: Makapahagan-hagan.
1: Oo, kasi mabaho aming bulig makatrapa makapahagan-hagan ka.
0: Halimbawa, mabawasan it sa libo, dahil yung libo rin bagayran. At decide ni mo, ay, salamat.
1: Yes.
0: Okay man, na-survive mo man to, pero mabaho nga bulig, may sobra ka pa. At decide, pangpakag pa natin, suga.
1: Yes, oo, lakman, at itong mga katropa, inyong mga sopauna, di ba, may nang
0: mahugan.
1: Pero wa, may na, pabing mga kilala na ito, wa, pag-impas ng mahugan niya ron.
0: Nadugangan.
1: Nag-ausit talagi.
0: O, matang problema, actually, mga katropa, kung doin mo inyong gusto. Basta,
1: kaya
0: nyo, agin huyap nyo rin inyong karnia, kinakanggan sa inyong karnia bagay.
1: Oo, di ka mamalisdan.
0: Kailangan dungan-dungan. Siyempre, tan kita gusto natin niya kompleto. Pero aton karnia gamit. Then, that's normal. Pero, kung pwede mo lang makahugat doon, di ba? Unahon niyang anay ro, importante. Just like sa mabagong silo yung bagay. Unahan do ref, kasi di ka nakagastak yung
1: pagkaon.
0: The next thing is the washing machine.
1: Yes.
0: Kasi gagaba ka, good lesson di imo karnia pagtrabaho.
1: Mga, ano mga katrabaho, mga importante
0: yes.
1: Ano na sa inyong sugod. Aga, isa pag itkaroon na mga tsaka lang ninyo isuod rin mga reka ng mga video.
0: Yes.
1: Po, grabe.
0: Ulihiyot.
1: Ulihiyot. Kasi,
0: diba?
1: Kumahili ka, abe, baka tapos sa music. Bo, bidala.
0: Pwede mo ulihiyot pag-routine. TV. Kasi may cellphone ka naman
1: yes.
0: Eh, diba? Unahan ro mga essentials. Kasi Doref, diba, very, very important para may istakad ka at pagkaon. The washing machine para hindi ka mabutayan maghinaba.
1: Ang isa, pag-inapagin, dapat i-make sure din yung inyo man niya mga bintana, inyo ka lang mga portahan. Kasi alin doon yung tanan, habakan yung tanan kung hinsik what.
0: Tama. Unang pinabayan niya bukas, diba?
1: Diba, isa sa grown-up overthink, kita man na kami ho. Sige lang, anima na, hindi tapuso, lalim naman na natin.
0: Tao, mananangani. Pero iba, no, medyo confident, pantano, sa nang aywan na, no, ang kanya bagay nga, nakabuhang hang,
1: yes, oh, oh.
0: Bukas, kita rin bintana. Diba? Naka-sliding man kung tao galing, wa man nakalak.
1: Lakaroon, pag ganyan ni Karapangyani, habang kung ko amat karoon ay, bukong man sa may ginatago, kagitin man ang kayamanan sa inyong bagay. Iba, gitman, nabi mga katropa, may ginasafety kating.
0: Ako amat, nabi Karapang may gay, man, mali mo, may smooth nga man yakis.
1: Oo. Oh, oh.
0: Diba, gay, bukong niyang a bit kwarta ko amat, rogin na after, ay may una matang mga magain, tayt, ano,
1: yes,
0: pinino.
1: Oo. Oh, oh. Diba? Ag isa pa, mga katropa, pwede tananda nga, oh, may nakilangan ni kita nga, ano, rin mo, kung tawan ka chance nga mag-sikwat, grabe, taro, kutana, no?
0: Ano, rin mo?
1: Oh, ano yung sikwaton? Raanat, aging habang rin mga impormasyon.
0: Grabe.
1: Kasi kato ko sa impormasyon niya, tara pangyani, pwede mo't ako numakwan eh.
0: Makwartahan.
1: Oo, makwartahan. Grabe, ito magiging
0: anong
1: masamang tao.
0: Anong klaseng impormasyon?
1: Grabe, ito ako pang magiging masamang tao, rato niya,
0: yes.
1: Ra? Agray, kita mo ako, rin mo, ngagi, rin, kita mo ako na istoryahan niya kung ano rin sikwaton. Ay, gina. Kasi mga katropa, maabo na bimakaran, no? Dahil sige po ng mga nagiging issue sa mereka ng mga nagapang sikwat, mga
0: yes, nagapanood din bagay. Diba? Tapos ay, mga awa ka, may kaibahan, tagay ka mo nga iba. Pero tapos, habang pa, ay, may mutot, siguro sa amon. Kasi ginamalit-malitan ka mo, gali, may kaibahan, gimata ka mong iba.
1: Yes.
0: Diba? Eh, dapat mga katropa, ay, secure yun, always sa atong kanya house.
1: Di kaya, ano, diba? Pero di ba na kung karapangyan magpangamo yung may muto sa bagay? No? Kasi kakubat, ako may literal, anong muto. Pero, tarmahambay ko nga, miski bagay ko, maguwatang.
0: Yes, pero legit, no? Sa sarili mong bagay, nahadlo ka mag-ihi ko, amat.
1: Yes!
0: Matagabi eh.
1: Oo! Kaya nga ni Makon, ano, tama akon rat. Kung may gakupag, nga ni Makon, sa iba'y bumungan niya.
0: May gakagas.
1: Nagpanawag, itagagi ako, karon ginabug daw, kung mag gahuwag ko, kung makilaga. Ginabug daw, kung gidron. Kasi, iba, gitabi Makon, kung may mabatian, kita nga ranga.
0: Tagus-kos. Okay, natana kong takong gag-meow.
1: Oo, nag-aagawa yan. Okay, mataro yun eh.
0: At isa, okay, kuring. Sige, back to tulog.
1: Nadugumugan.
0: Ganun lang yun. Sige na pang dang, bilin waba, good afternoon. Hapapulosan niya, kita kayo mo karapang dang. At syempre, sige na pang Robert, shout out kinyo ha, una sa Ruwal at Junior Barbershop. Oh, nahidlaw.
1: Grabe, kita na sa karapang carding. Ay, wakita mga katropa na ka, ano ah, wakita. May ko na kabuon, hingan una kara sa may Ruwal at Junior Barbershop.
0: Yes, kaina.
1: Oo, pero okay lang, kung may aton man niya, Facebook Live.
0: Sure.
1: Kaina niya, istoryahan kung pabor baga mga katropa kamo nga ginabuo ray kada
0: Facebook
1: ay ra isip ko ay ko mabuo ro mo kami TikTok
0: yes.
1: Ay, agwa kami ga program ana iya
0: mo kita Facebook live yeah, I mean sa Facebook live lang pero pwede matagihapon ton sa iba karnya platform like YouTube di ba ga
1: karon na ray magilita pero yung sa Facebook ay gabudlay kita mga katropa
0: para pero easy access di ba agmito pangmasa
1: kagusto
0: na dato ni mga ginikanan iya tapos pangaywa siguro TikTok
1: yes ako no at sa TikTok mo tabi pangyani ay pangkalahatan abito eh pangtanan
0: yes just like when man sa aton karon niya Facebook
1: yes.
0: Sige pang Jory abo gid ana good afternoon mga cute video also kada pang Shamina kamusta ang date sa imo permi na kita bagina insist na mako babayi iyon abi makon tao iyon ka tawon ka naro kay niya mag ano
1: sumuot ka nakot karapatan
0: yes
1: dila na ako mag inyo lang ro Facebook hindi lang ako mag Facebook ikaw gid kada pang Jory ah nasaid mo miski wa ko ya karapang Jory sa program si karapang yanit anar isa hanon pero may ko nababatian rin comment yung nag-comment kasi tanan niya program
0: true at siya wakagin ginapili pero thank you so much karapang Jory wakat ginapalabi
1: yes diba? Aga grabe gid nakita no miski si in ang ginainuso ito pa man na nakita kong si in nga programa karapang yanit iya kayo ang karapang Jory sa atong program sa X-Rated
0: yes say mo may kanya-kanya kitang programa. Kaya karapang Jory, kung makita mo man, for example, ako sa iba ko niya programa, gaban niya pa sa servisyong katropa.
1: Yes.
0: Ay, meaning karon ay masako, rolinyada ni karapang Claire. Ganun lang yun. Likewise man sa iba pagit karon niya mga programs
1: yes.
0: Na
1: sa ang isa mga katropa na pansin na itong dapat i-relate ninyo hari inyong mga
0: ginakoment, yes.
1: Inyong mga topic sa iba-ibang program.
0: True.
1: Kasi kabudlay mga katropa.
0: Out of the blue.
1: Oo. Ito ka mo mag-kinoment, tapos kayo hindi katropang dyan. tanan
0: yes sa tapos pang X-rated daro imo ito nga gin-open up mawot
1: anak at imo ka na sa imo problema sa tagipusoon na-imagine ko tanga ni Gagi kung ano ra i-advise sa tong kilagang aray eh.
0: True at flood control taro anang traffic di ba kagayo man ano ta to
1: yes diba? Mawot anak at imo ba kung imanar yes. Flood control diretso ako man maparehas mo man sa pagluha
0: before kita mag-comment magkatropay check alin natin kung anong program ag syempre pamatian ta nero anak ko niya topic
1: yes
0: diba dislike man ka na pang Joe ikaw nag-comment ikaw nag-rebut ikaw sa amon yung mga ginistoryahan tapos sa aton karin niya istorya iya sa aton niya drama serye makaroon baga para medyo relevant ibaga yes. So, inline sa aton karin niya program sa aton ginistoryan topic ruin nyo karin mga comment
1: kaya ganda ka na pang climate anero pag servisyo yes. Bulingin
0: pagtaw inspiration
1: o kamo mga katropay may gusto kamo i-advise yes. Ana para ka ana mga
0: napanawagan
1: mga napanawagan makaroon ba katropa pero iya basta X-rated diba kami nga nina papachallenge
0: pag gusto ka mo
1: oo napapachallenge man yun kami ni Karapang Yani kasi hamba mo namin kung amat may karapatan man kami nga mag-open sa topic yes. Na po about sir syempre X-rated kaso ay amo niya nga na bubariliso kasi iwa kami na ilag mga katropa mag-focus siyang gid ka mo nga as in mauruyon
0: pero pag sensitive man kita sa iba pag
1: pero ato-ato man nabi kilala ka Karapang Yani gauso kita permit rule to no hindi kita kung dapat mawaga ro may mawara pong isena
0: dapat ay okay lot anar bantay-bantay ang kamuruna sige na pang Fuliba thank you so much ito sa pag-highlight shout out kay muna sa Tala Store at sige na pang Ben Melvin Clavel Bartulo good afternoon mga katropa and of course kay Tay Leopoldo hello Tay kamusta ka man yes. Inaga day off uman kita
1: oh, haraw matana kita
0: unahan tagon yes ba
1: ama umpisa matakita ka mga katropa ita isip ko ano yes. Man ratin karang pwede nga pag-obrahon sa Biyernes
0: ano matabaro weekend vibes ano mataro weekend ganap ay kung ano at mga katropa importante happy ka mo so aras at mga katropa alas dos just na sa hapon at later on mga katropa makaroon yun naton i-plus star hiduna I mean raton car niya finale ay, para wow. Sa ato ni istorya rulamat yes. Ng dugo at kasalanan grabe na no everyday tabi ay full of surprises na record ni istorya tagwa ko tingkasay kung ano ro next di ba what will happen next ano pang gagawin ano paro susunod yung matabo ano pag yung mga revelation
1: kasi kabuabot abing plot twist ro mga natabo Karapang Yani abi nato na isang istorya nga to ay nafi-feel yung gidatong yes. Ending
0: true.
1: Bigla tagaling lumiso o hato
0: na ina o common nga niya nagkakaganabo grabe tara ka circus
1: yes
0: di ba ga palibot libo
1: kita mo rato nga no naging ano tagali ratong ina naging taidor tagali
0: yes tapos dahil ro ka funny pa mga katropa ay ginpagawa pa nga to ni Alexa nga bukon ito nga ni Marco ro unga nga to ni nanay na di ba kumbaga bukod si Marco do tatay ito nga ni nanay na nga yes. Ex-boyfriend na
1: diba?
0: Pero matuoy matagimang unga na sa din nagubrang hindi mao it DNA nga peke
1: diba? Ang litig at itong mga ugo no kasi paano taapik ka na pangyani palisuliso taray istorya pero haragot ana ro final
0: true
1: ro final mga katropa masayuran natin kung naalin yes. Ra alin no matabo ka ra may happy ending baga or
0: true.
1: Mga maaiwan kita at mga kutana
0: grabe taapik rin ako ni istorya actually sa tayo na naging istorya mga katropa so far ha dayero para kahon very complicated but siya hard to ano gitao accept and
1: yes.
0: Hard to imagine di ba nga matapoy mo sa matuo niya kabuhin imagine mo hala grabe ito hindi mo talubo sa kala hindi mo kaya
1: yes agtanan mga katropa ay nasa sakitan
0: yes
1: raya ni Ron naiisip na ito niya salamat matapos man raya kaya nga
0: istorya
1: gun kasi pati rin iba na ito mga katropa rin na nagkakatabo galiman na rin sa mga
0: naapektuhan, di ba?
1: Kasi, kita mga katropa bilang tao, di ba, may mga nagiging experience man kita, yes. May mga pinagdadaanan man.
0: Mm-mm.
1: Pero Raya, may mga katropa, kung paano man mo maima, paano ka man magdesisyon kung Raya mang sitwasyon rin, maagtukin mo.
0: Kung una ka, nag-uoy nga ako to kay Gabriel ta, sa unga, di ba? Mm-hmm. Kasi nabutang imaw sa sitwasyon nga, huwag mo kasi kung sino napatihan. Mm-hmm. Kasi full of lies, mga katropa. Kaya, kalisod man kong amat, no, nga magtiwala.
1: Yes.
0: Kapit pa sa mga tao nga, syempre, pamilya mo So, di ba, hindi na ka dapat safe.
1: Mm-hmm.
0: Saan na dapat rin mo kanyang comfort zone? Saan na dapat ro imong ginapatihan? Pero paano ka magpati? Kung saan na mismo, purilon.
1: Yes.
0: Diba?
1: Kapodlay, may karapan pangyali mastak ka sa isang kasitwasyon nga uwa tama.
0: Yes.
1: Kasi puro sandasaga.
0: Oo.
1: Pero, di ba, habang dinandagi hapon, magadesisyon ka, magapili ka gihapon.
0: Mm. Pamatsyagi lang.
1: Kung siin ka. Kaso yes. May ina, matabi makatropang, wa ka man niya pili. Mm-mm. May kusat anak imong nagabuog.
0: True.
1: May kusat anak nagadesisyon.
0: Kaya maging maisog ka lang, di ba? Tatagan mo na lang iyong sarili. Mm-hmm. Yan na lang talaga mga katropa. Oras na to na, alas 2:13 na sa hapon. Nagrakan niya oras, ginataban ka to ni Santon Gold Herbal Tea. Para perfect na mga katropa sa mga katropa nato niya bagong ilabas. Nagapupatunaw-tunaw sa anda ko niya mga kinaon kasi busog na busog.
1: Yes.
0: Kanami ilabas.
1: O, huwag ka namiton ta mga katropa kasi kung gusto mo matahit magamigbaw ba, ikaw okay mo kung kaya mo pero dapat mga katropa perfect na bimura sa mainit. Kasi, tingnan ni mga katropa may mga may anak karon niya mga sangkap nga makabulig ito mga katropa sa pagbawa, sa
0: pagpagwatoxin sa tonton niya kagawasan. Dahil may anong mga katropang malunggay, moringa, turmeric, ag cinnamon bark. That's why mahumot imaw. Manami ang aroma na taga-trekar niya. Santon Gold Herbal Tea. Ag perfect gid ana para sa aton karnya healthy digestion. Kasi ginasupport na nara aton karnya digestive system. At the same time, ginabuligan niya pag-uon ng mga toxin sa gawas. Ag gabulig man para ma-maintain ro aton karnya natural weight management. O, diba? Perfect sa mga katropa naton nga on diet. Ag careful gid ana sa anta karnya health.
1: Yes, ag dapat lang mga tropa maging maingat kita sa atin karang sarili agalagaan syempre na
0: atong gawas overall health kita dapat mga katropa and of course atong kanya Santon Gold Herbal Tea available ag pwedeng-pwede gid mabagkal sa mga Mercury drug stores ag ipapagid kanya mga drug stores nationwide and of course pwede nyo man yung mga add to cart Shopee ag TikTok shop so go with ang mga katropa and speaking sa atong kanya mga Santon products sa Harapaldo or atong kanya mga Santon products users para sa Santon and Exapam libo-libong pa-premium yo ara ha sa mga nagagamit nagainom itrya karon niya Santon Gold Santon Plus Gold Premium D3 Softgel Capsule Santon Plus Gold Coffee Mix ag Turbo hay pwedeng pwede gid ka mong matawan chance mga katropang magdaog sa aton karnya weekly draw i 3,000 pesos
1: kaya maghabol na makatropa kung may inyo karang entry
0: yes kasi reo all you have to do mga katropa ibutang ro inyo karnya mga entry ha it apat nga na mention naton yung mga products sa mga sobre andito sobre nga mga katropa butot inyo pangalan ida address, contact number, permahan, nag-ibutang man, ro inyo karnya produktong gain butang, ro proof of purchase, halimbawa, Santon Plus Gold, ibutang ninyo ron mga katropa, isugat para sa idman namon, ag, akma sa inyo karnya gain sugat, ro sugod,
1: yes.
0: Sobre.
1: Ag sa mga nakatutok, mataanan sa ating karang Facebook Live, nakita agagin na mga katropa para may sugundan ka muna.
0: Ro promo mechanics.
1: Oh. Ready yung kamong mga katropa mag pinamati it mayad kung alin man na to, basi kung magkasaga yes. Kita, or kung paano ro pagpasunod.
0: Pero, pwede gid niya i-screenshot ninyo mga katropa sa inyo kanya phone. And of course, kung haumugon rin inyo kanya mga entry, pwedeng-pwede nyo doon niya daghon ihug sa amon kanya mga drop boxes kamakitan. Una ron sa Parmacia Gomez, una sa Calibo Shopping Center. And of course, may ato man mga katropang drop box sa Ruel and Junior Barbershop, una ron sa Banwa Itbanga. So pwedeng-pwede nyo gid-una ang mahugog. Agiya ron sa amon kanya istasyon sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Calibo, Aklan. So good luck yung mga katropa. Tandaan na every Friday kita nagpatagin it draw. So dapat before 9 a.m. nakahugon kamot inyo kanya mga entry kung gusto nyo makahingabot hinaga.
1: Yes, so,
0: kasi hinaga on Friday na. So abang-abang uman. Raton kanya mga entry senders kung sino rumaswerte magadaog it 3,000 pesos.
2: Exciting.
0: Grabe tagak man. Tabi ng mga katropa. Pambakaw nyo matat another supply.
1: Oo, para mas maging healthy pa. Or depende kinyo kung ano matay nyo karang pwedeng pag-aubra.
0: Yes. Pambakat supply, pambakaw it pagkaon bahala kamoy inyo mat anaron so good luck mga katropa the more entries you send the more chances of winning sira pang Elky Naba sa happy watching gidaki mo na sa Josephine store sa Calibo Public
1: yes.
0: Market
1: okay Auntie Chris mo gid nakita ko gid sa Auntie watching gid ana imaw
0: wow.
1: Medyo feel ko ga comment ang kuntara eh pero haraon te gid shout out gid imo
0: para di ka magaoy
1: para di ka unte mag lalitik ing ugo kung paano mo i-plaster
0: yes,
1: imo
0: unahan
1: comment
0: kita pero thank you gid akin mga katropa shout out again so oras na mga katropa alas 2:18 na sa hapon so standby tutok ka mga sa tukar niya pagbalik e plus start a kinyoro finale katapusan niya parte at ang kanyang istorya may kaangtanan sa lamat ng dugo at kasalanan mga katropa ito niya panumbalikan makataliwan nga mga rupilang ka mga reminders.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na paulihi, mag-intra na. Sagin pa ako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. See Boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
5: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
9: X-F-M. X-F-M.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naguben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
12: Oh, galit. Diri yo.
13: Ah, dali na.
3: Santone Plus Herbal Oil.
14: Opo, si Isel komplikado. Si Balob ang tiki. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
9: X-F-M. X-F-M.
15: Yes, to help.
16: The secret of health.
17: Nga dapat tatagan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato siya niya pagtulog.
18: Number 1, diri kun nga ang sundo naton kun may mo palang ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton siya niya pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon daw kunami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso daw sa pagtulog. But kung halimbawa gali late na nga ton kaon Sir Josil, and then mahigda dayon kita nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion kay nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn kag especially kung aton sining kinakaon sa panihapon more sa mga mamantika, pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
6: Santon Plus Gold.
17: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
18: Nagabulig ili pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josil nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka ton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagina ton sa digestion. Iupod pagina ton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josil sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josil para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton inisya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
6: The Secret of
18: Health. Ang Premium D3 Capsule Sir Josil with VCO and Malunggay Oil nag-support niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mas pa-improve sang sleep kung sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay ka ng ila sininga tulog.
7: Yes!
18: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa lisos ang malunggay nga ginupod diri sa Premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kagiupod pagid naton Sir Josil ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan ng magnesium, nga nagabulig panamit sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josil hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sining digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sining panghunahuna kag paminsaron.
6: The Secret of Health.
17: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede ka mo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
18: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-estoryahan.
6: The Secret of Health.
17: Kung wadaan ka mo bikaron sang Premium D3 Capsule, bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang Premium D3 Coffee Mix, gali, Dok Leo, sweetener stevia. Para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals, nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
6: The Secret of Health.
17: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
18: Mabuligan, gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josil, nga magtigulang kita, pero mapahinay, gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ningalawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
7: Yes!
17: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar.
6: The Secret of Health.
0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Go!

0: Katropa Philippines at their time, alas 2:20, utso na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropag. Siyempre, mag-apanambali kita sa ating programang
1: X-Rated!
0: At sige, hapon, kami magkaibahan. Ako si katropang Yani.
1: At si katropang Menggay.
0: Yes, mga katropa. Tutok sa gihapon ka ma sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 kalibo ang katropa mo. So, sa pagkat alas stress nga bagay libo, mga katropa. So, mag-comment niya kaburunan. And don't forget to follow kita sa Mankarnia page. Si katropang Rita, sa loob kita nag-kimo ha. Good afternoon. So, shout out kita nag-kimo. Ag happy coffee time.
1: Yes.
0: I always kita ikaw nagapangapi.
1: Pag sa mga karang oras, no meriyan daw, mata na karapangan niro, ginaisip.
0: Yes.
1: Ano mo, tabo nga kararo atun, yung mga katropa, may napreparaw, mata na kita karang pamahaw.
0: Kanya-kanya, bigita trip sa merienda, no, may unang gusto street food.
1: Yes.
0: Pero hindi, kita mawaga karapang may gero,
1: banana kyo,
0: kamote kyo, aga, turon.
1: Yes.
0: Diba?
1: Aga, isa karapangan ikong makarang ara, miski busog ka, kamat nga isip, katingit merienda. Kasi
0: yes.
1: Natatak, tabi nga merienda tayo.
0: Kapit mo sa inyo ka.
1: Oo, kaya kamat ba katropa nagigets na natin yung mga ginigan ang ginakusin yung mga bibig kasi
0: yes.
1: Haramat man
0: kumusot na
1: haramat na hindi ka pa man karon magkumano
0: magipos
1: magimono magdaig pa man ro gatrabaho ha
0: yes.
1: Mas lalo ko amat abi mga unga makarabad para abi kada madasig magutom
0: magutom man gid
1: man
0: pero kung sa inyo kagay man og usoy kagid imo kasi may kapin pa ko may mga ingredients ta
1: yes.
0: Diba may saging karon
1: kasi ako karon pang sa bagay diba yan ka sa station eh kung tatakit alas stress nga makatrabaho tapos it x-rated nag usoy
0: tinapay,
1: ano mataba? Ano mataba? Kung mahawon ka ra kasi syempre nag-ausoy ka agad na re-relate ka dahil sa mga tao na nagapur pamahaw pero pag ano man sa bagay kaya pag kung day off man naisip ko ala stress yung tamamahawon ako kasi raya tari mong ginakasanayan
0: kasi ginausoy din yung gawas matcha part mo daily routine mo kaya di ba naiisipan mo gihapon na sisingit mas kinuha ka sa inyo so mga katropa harahato talay na singit yung manday naton ta ay sakto man ta mga katropa sa taka mo nag-iisip-isip sa inyong inugpamahaw ay haragot ana pamatian na to dungungan ro finale or katapusan it aton karnya istorya about lamat ng dugo at kasalanan kabay pano nga may reconciliation man niya matabo maging okay man kung tarutanan agbuko niyang itpurs ka aki
1: yes.
0: Kapurilan ro maglibot sa istorya
1: ano ba tabaga ano karapang yan ro anda karang matabo ano final on lagi da ha
0: yes.
1: Final on tara makatropa
0: ano bang gagawin ano bang magiging hatol sa pamilyang ito. Macho, wow. Puro pasakit lahat, ah, di ba?
1: Yes,
0: from the start, wag ito, kasadyahan niya na tabo. Pero mga katropa, hindi ang pagpabuhayan pa, pamatian ta, ro finale, at ato niya istorya about lamat ng dugo at kasalanan.
2: So, anak talaga ni Marco yung bata?
3: Oo. Pero, mas masarap panoorin na nandidiri si mami sa sarili niyang anak. At kay Marco, dahil sa akala niyang dugyot na mekaniko ang nakagalaw sa kanya. Ang init at pagnanasan nila noon, naging suklam ngayon.

Kinagabihan, basang-basa sa ulan at mukhang mga pulubi, lumapit sina Marco at Luna sa kondo ni Alexa para magmakaawa. Wala na silang mapuntahan at gutom na ang bata.

0: sa anak. Alexa, pakiusap. Kumuha ka na ng kutsilo at... Diyos ko, saksakin mo na lang ako. Huwag mo na kaming hayaang mamatay sa kalsada.
1: Alexa! Alexa, gagawin kong lahat. Kahit ano! Maging alipin mo? Maging katulong mo? Please lang, basta pangainin mo si Gab. Pakainin mo si Gabriel!
2: Talaga? Kahit ano? Sigurado ka, Marco? Kahit anong kapalit?
1: Oo! Oo! Kahit ano!

0: kwarto. Pinagbihis ni Alexa sina Marco at Duna. Ngunit hindi para iligtas sila, kundi para ilagay sila sa isang uri ng psychological at physical na pagpapahirap, naudyukin ng galit at pagnanasa.
1: Oh, dito. Dito sa kwartong to, wala ng ina. Wala ng nobyo. Donna! Hubarin mo ang dignidad mo. Tsaka Marco, lumapit ka rito.
2: Alexa, huwag naman sa harap ng anak ko, maawa ka.
1: Manahimik ka, Donna. Manahimik ka, Donna. Diba? Eto ang gusto mo noon? Ang pagnasaan ng lalaki ng anak mo? Fast ngayon! Eto! Panoorin mo. Panoorin mo kami. Panoorin mo kung paano ako hinahalikan ng lalaking inagaw mo.
3: Alexa, mali ito.
1: Huwag ka nang mag-inarte pa. Sige na. Marco, di ba sabi mo, gagawin mong lahat? Kahit anong kapalit. So, eto na. Lapit ka. Halikan mo ako, Marco.
3: Alexa, mali ito.
1: Pili ka. Hahalikan mo ako? O itatapon ko ang anak mo sa kalsada ngayon din? Sige na. Dito ka. Lumapit ka. Ipakita mo sa mami kung sino talaga ang mas marunong magpaalab sa'yo. Sige pa. Sige pa. Diin mo ba? Yan lang ba ang kaya mo? Ibigay mo lahat.

0: kaya ba?
1: Sige pa, tuloy mo lang, Marco.
0: Nag-i-enjoy ako. Ang sarap.

Wala. No wonder. Gustong-gusto ka ng mami ko noon. Sige na nga, tama na. Mamaya naman ah. Mali.

0: Lumipas ang mga buwan. Ang penthouse ni Alixa ay naging isang madilim na kulungan kung saan ang galit, pagnanasa at gulo ng isip ni Marco at Luna ay patuloy na pinaglalaroan ni Alixa. Naging alipin sila ng sariling takot at tawag ng laman. Hindi na makalabas dahil sa matinding pagkakasala at pagkasira ng kanilang mga pahinta.
1: Ang kasalanan ng laman ay hindi nagtago po sa isang gabi ng pagpapadala sa tukso. Ito ay isang sumpa na lumalamon sa bawat hinda ng iyong pagkatao hanggang sa wala nang maiwang kabanalan.

Bakit? Bakit? Bakit hindi pa rin ako masaya? Sinira ko ang buhay nila. Ginawa ko silang mga hayop sa paanan ko. Pero

0: talagang namatay, Alexa. Tulad naming dalawa ni Marco. Patay na rin ang kaluluwa mo.
1: Kinagabihan, naghanda si Alexa ng isang huling hapunan sa mahabang misa ng penthouse. Nakaupo si Marco na wala ng buhay ang mga mata, si Duna na nakatitig sa bakante, at ang 7 taong gulang na si Gabriel.
0: Psst! Gabriel! Gabriel! Kumain ka ng marami. Dahil ngayong gabi, matatapos ng palabas ng pamilyang to.
2: Alexa, ano pa bang gusto mo? Nakuha mo ng lahat sa amin. Ang katawan ko, ang pagkatao namin, pati na rin ang bait namin. Wasak na. Winasak mo na.
0: Mali. Mali ka, Marco. Hindi ko ginusto to. Kayo pumili nito. Nung gabing, mas pinili nyo ang init ng laman kaysa sa akin. Diba? Hindi nyo malaho na isip. Kaya ngayong gabi, sabay-sabay tayong magbabayad!

0: ¡No!
1: Ilagay ko lang naman yung lason sa alak at sa pagkain nating tatlo bago pa tayo umupo. Ayaw ko nang maging alipin mo, Alexa!

seguridad sa penthouse. Ngunit huli na ang lahat. Nakahandusay sa sahig ang tatlong bangkay ni Alixa, Duna at Marco. Magkakagapos sa gitna ng dugo at laso, mga biktimang kinain ng sarili nilang galit, pagnanasa at paghihiganti. Ang tanging nakaligtas ay ang inosinteng si Gabriel na inilayo ng mga social worker sa madilim na tahanang iyon. Dito nagwawakas ang kabuuan ng lamat ng dugo at kasalanan. Isang paalala sa lahat, ang bawat maling pagnanasa na itinanim sa lihim ay aani ng matinding trahedya sa liwanag. Ang apoy ng tukso ay hindi nag-iiwan ng kahit anong ligaya, kundi purong abo at pag-ihirap pa.

0: Alright mga katropa, grabe ah. Grabe, matindit ang klaseng istorya ra. Basta sa kauli-ulihan nga, istorya ka na pang menggay, no? Puno gihapon sa kaaki.
1: Ag pagbagos.
2: Oh. Agara gida, huwag gida it nagapapirdi.
0: Yes.
2: Or nagpapirdi man, kaso hindi gida gihapon.
0: Sama-sama.
2: Oo, oh, iba ta kita man nakarang mag, ano eh.
0: Huwag dapat it makaligtas.
2: Makaligtas. Diba? Oo, oh, oo, oh, oh. Grabe ta, no? Miko, parit sa anda karapang yan, eh, huwag man kita man na siguro at magtulan ka ra. Kasi kung aping-api ka gun, miko gusto mo man nga ako amat nga tama un ang nagaoit ang mag
0: damay-damay lang
2: oo,
0: diba aron. Damay-damay lang sandaro bulok malang abi asa sa uli wag da it reconciliation ni natabo wag da it pag istorya ang maayos kasi tan abisan da si Alex sabi agi syempre odo na intindihan naton imaw nga masakit gyud man kana nga ato ro man natabo pero nag effort pa ta kun kasi nday Marco ag si mami na nga mag sorry mag reach out
2: bawi, oh,
0: ay di man nat mapil mga katrao para sang katawo sang katagipusoon nya sarado gid ana
2: nga puno-puno gid kakig, di ba? Hamba ka inatong doro, tiwala nga ito, hindi o tabituod ito, makaiad.
0: Yes.
2: Kaya kabudlay, like, pamilya, gida sanda, sanda mismo magpamilya ro nagmauruyunan.
0: Tama, nagsamad sa kada isa.
2: Oo, oh, agas, bilang lalaki man ka to, masakit man to mga katropa, kasi syempre, daywat ang babae nga magkapamilyar, yes. Mo ka tong
0: sinamad.
2: Hadis turbo.
0: Oo, oh, oh. Kaya dapat, roaton niya maging lesson learned ka ng mga katropa, before kita mag-make it any decision, isipon taan ay roan ang magiging consequences.
2: Yes.
0: Kasi roaton niya kato, roaton niya, sang kiri nga, kumbaga hingalit nga, kalipay mga katropa, temporaryo malang oh, eh, di ba? Pero ana karon niya, epekto pa ano?
2: Yes. Ang naguoy mo, nakarapang yan sa unga kasi imot ang nagsagap sa tanan.
0: Yes.
2: No? Aga, dudat ako yung mingko kabudlay, tama, maintindihan na siguro sa tama nga oras, pero kung maintindihan naman to, pati imo masakitan agihapon.
0: Pero anong childhood ba, katrapang menggay, anong magiging memory hay, puro mapait,
2: yes.
0: Puro masakit. Kasi wag ita itmanami nga natabo sa anak karon niya life, tapos dato paro, naging ending. Di ba? Di ba kung gusto natin, kung maunga kita rato naalala, tama, masadya. Diba? Nagahinampang kita, mga pagkaon niya, paborito naton, mga ginaobra naton, diba? Activity ta, ito niya ginakasakuan, mga hilig.
2: Yes. At bilang isang ina, madabi ka itong karapang yan ni Haya. Wow, naabot sa puntong wot ni Choice eh. Kung katong mga katropay,
0: patoson ka lang kung ano roon na.
2: Nagkagatabo, kung ano dapat nga matabo.
0: Yes.
2: Doon yan eh, mga katropa. Sa una, ang ginman ko nakapag-isip, nag-gets naton mata si Alexis sa paghaman na sa una pang punta, inintindi nyo ra, inisip nyo ra, nga makaraya. Pero, hato ni mga tropa. Ro ano tang gusto nga ni ko miski ano nang ubrahon. What bukod imot masadya.
0: Yes.
2: Kasi aki gid ay basta puno ka gid kay aki maka tropa. Hindi ka makataka sa kasadyahan.
0: Hindi ka maka find it peace sa imo kanya tagipuso.
2: Aga literal no.
0: Una pang imong ubrahon. Matuno na di yes. Sa
2: ag nagigi ano ka gid man kay pang ini nagabot gid sa puntong na anxiety ka wo na di depress kita mo to maka tropa lolo last lang ay ging butangan lang na naita.
0: Hilo
2: ron total para tagarihas lang managon. Total wa right katapusan permi kita gabaga isan permi ka ilinaway permi ka kasakitan
0: agad matapos kung rutanan diba kaya dapat mga katropa ha sa ato niya mga mag lovers runa bago ka mo magloko isipon nyo anay tama pa bang magloko ako hamat galoko ako para diba? Alin
2: yes,
0: diba isipon mo para alin
2: agaman manabi no karapang ini nagabot sa punto sa mga tuod yung araw laki nga tuhay paano tayo mo nag-interested ana sa
0: nanay pa
2: aron pagid
0: diba?
2: Agro nanay man hatuan hino hindi mo natabi na ito mabalik mga katropa istorya pero ako nagigigil lang kita ko amat no nga haraman na inuso yung manitdaya karang kapalaran ra
0: yes ag iba-iba pero epekto ka to mga katropa ipagpangloko may una matang madali nga makabaton di ba ga ag hanya ni di ba haba ko nga depende gid sa tawo
2: yes.
0: Hay depende pag gid sa sakit nga imo ka nang gintuga
2: di ba yes haba man ato nya to kaina nag effort man da na karang nanay si Rato
0: si Marco
2: si Marco
0: yes.
2: Pero kugang tagi hapon kada pangyan yes. Kasi nga ni hay ra tagi pusuon na ni kasakit di na tandaan niya na nasiguro ro may mga parts sa bagay. Miko, oh. Ano talaga imaw eh.
0: Kasi daywang kataong importante ka na. Nobyo mo, tapos nanay mo. Di ba daywang importanteng tao nga dapat pinagkakatiwalaan mo pero sanda ro maidorti
2: yes.
0: Mo. Tapos sanda pa do reason kung hamant na hugring o nga.
2: Oh, oh.
0: Di ba? Kasi nabdo si mao kato eh. Tapos nadisgrasya imaw kasi nga ni grabit sakit ra na patsyagan. Di ba? Stated imaw. Ay, matapos na nang mahugugan, ag makarecover. Nagpanaw imaw. Di ba? Nagpa-abroad. After 7 years, bumalik.
2: Aron na.
0: Nagbalik kay Mao para bumagos.
2: Yes, sabi natin natin nagiging okay yun, mabaton yun na, mamatamat yun, baka rapang yan eh. Tanong ra no, nga, ma-realize yun na nga, eh tama unda, mabanibagong buhay yun ako. Pero hindi, nagihapon na abot, yabas sa punto nga, hindi kating tantanan.
0: Oo, matya nagpayaman yata imaw para bakwon rutanan. Di ba, binakay na rotalier, binakay na rubagay, para pahirapan. Why mo nagbago sa it physical, pero nagbago sa imaw sa emosyon, di ba, buong kurtanan kinyo, pahirapan na
2: kamo. Kahit pa paano gabawin mo sa nang sarili, no, sakit ito, habawian mo. Pero Raya, may karapangin mo, subukan mo, that enough ka na, no?
0: No.
2: Nauso yung tagihapon mo, pamaagi kita na nga, magano kita sanda, tanda na masuko. Aron.
0: Inobra na, pabing hampangan si Marco, tsaka si nanay na, di ba? Tapos ka to, ginpa, ano na si Marco ka na? Tapos ginpa yes. Na rin nanay.
2: Aron, pag ganyan eh. Oo.
0: Bago makita mo mana kung paano. Grabe, di karapang Jory. Akala ko may madadala ko no sa pototan, yun pala sa morgue. Grabe, gitana. And kawawa ang mga bata kapag lumaki, walang pamilyang gasapupo, pero napakagandang lecture ito, kaya ako, hindi na ako mag-jowa as solo parents. Habaw, gitana, paano si comeback? Hindi po, rin comment ka rin.
2: Ito, gitana, karapang Jory ha, kung kada ano na taro ito, nagiging istorya, iya ha, nagabag-ore, yung mga decisions, yung kabuhi.
0: Dapat ikaw, gitadayan, dapat permigit ang kaibahan, yung mukha niya self, katrapang Jory.
2: Yes, pero ato no, speaking sa comment, karapang Jory, tama, matakarapang yan nga, sa X-rated at program, bukong it perming pa init perming pa gusto pa higya-higya
0: dapat kasi, may leksyon
2: kasi diba? Rin mga katropa nagiging leksyon hara ha sa mga katropa naturo na nga medyo may pagtingin kasi may pagtingin kamo sa nanay inyong mga jowa
0: gustong lumiko or sa ibang tao
2: or sa jowa ni mo nga ra mga katropa rayar inyong isipan nga pwede nga matabo rumakaraya nga ray tag masakitan ni daraw tanan may naman yung nganing naiisip na masakitan sa daparay pero abit kunoy kaya pataan man naghapon pero haron yan eh, no? Ay, inyo lang inyong isipan, mga katropa, nga, pag mag-ubra ka itsaga, grabing kabaylo rong magtatabo.
0: Ang bukod sa tanya oras, pabor kimo, katsyempo, nga hindi ka malakpan or what, di ba? Gapot ka, puro tayo, mga katropa, nga, magsisisi ka. Ang sa'yong pagsisi nga to, ulihin yung rutanan. Hindi mo maibalik, grabe yung taruhalit ka na natapo.
2: Kasi kung magsisi ka, mga katropa, wag ita, pipermis sa may hood, sa ano ron eh,
0: sa
2: unahan. Ulihin na ron. Kasi, di ba, rong pagsisisi, mga katropa, imo nag-summarize itanan niya.
0: Ang imo nag-sampaki, magabugtaw.
2: Oo, magabugtaw nga makaraya kon, dayaw na magatabo.
0: Yes.
2: Aga, gid lang mga katropa, kung palangga, umatay mo rin partner, di kat imo mag-usit iba. Aga, ang syempre, kung hindi natin kung may makita man nga mas better nga babae or mahamba man natin nga may mas sexy, mas guapa or mas maagam or mas gabaw. Di ba, katon mga katropa, okay lang kasi para tak ako nagiging perfect na akong partner.
0: True.
2: Syempre, nagigit sabi natin ng babae si Alex mga katropa, kasi karon nagagawa ra na karon nga
0: insecurity,
2: ala, insecurity sa sarili nga haman to mama ko pa
0: yes,
2: sarili ko pa mana
0: di ba pero iba pa ang mga tao mga katropa na aki gunti how much more pa kung kilala mo bisikan ni friend mo di ba ga
2: ang masayran mo katropa nga ni nga imo nga as a partner ta, tumangkas man rika to sa pihak
0: dili ano lat
2: di ba isip ni mga katropa karon na halang man na ita na kayat amana na nang romansahon
0: kung ano na ginaubra ka kon ginaubra naman
2: dika
0: to nakita naman eh.
2: Yes. Okay na kung bugagot ang mga literal nga kung ato mga katropa
0: tapos
2: literal
0: relasyon.
2: Nga, tapos relasyon eh. Pero ato mga katropa nagkita sa bagay nagsugubugangan sanda. Pero may mga nasa likod gid at istorya nga wa kakasayod pero tanan niya sikreto magagawa gid ron.
0: Sa ulihi di ba sa tamang panahon. Agraya abing nga rangro cheating abing mga katropa literal nga choice imaw. Kasi sa'yo ni mong saga eh. Di ba nga? Sayod ni mong saga. Bukod na naman pala sa natumba ka. Di ba naroon natumba ka may nang ginasadya mo pero most of the time natumba kasi madanlog.
2: Yes.
0: Wakati kasi niya madanlog ro area nga to. Agwa mo ginsadya to pero raya bingin sungod mo. Sa ni mo masakitan ro tao sa ni mo may girlfriend ka sa ni mo labdos imaw pero ginpili mo gihapong tumangka sa iba.
2: Aron ta diba? Kasi mga katropa ra iba iba gid abi kung kalaban mo ay kaugalingon nga.
0: Abi ugag.
2: Kan delikado tabi kung ro yun magiging kalaban.
0: Diba? Gid una mo gid ang uho sa ubos bago sa ibabaw.
2: Aro yun ya pwede mo mga pikton doon eh para maghimonong, 'di ba?
0: Yes.
2: Pwede mo nga ako sa pares nga ni Makot sa ginikanya ko.
0: Or magbanyo ko lang ani, medyo magangasta.
2: 'Di ba? Kasi inyo gitabi kun ginahanggan ay makapautwas, makapaguwa yes. kamo it inyo nga herbagers nga ron eh. Pero syempre sa inyo nga ron mapagpanami, may mga tawo nga masakitan.
0: Yes.
2: Agabani nato no makatra okay lang akita lot aron na sakitan na. Mm. Kaya sakita ro makasakit.
0: Sakit.
2: Kasi mga katropa pag once may makasakit kita nga sang katawo, doblet abiro gabalik katon. Bukod man ita pagkasakit ka to o may kabaylo agi kimo.
0: Ibabing paagi, ro ginabagusan ka. Ambal ka na pang jewelry oh. Lesson learned sa mga tawong sakim sa panit. Gagayahin nila ako. Napakabait, loyal, humble at honest.
2: Oh, kasagot. Oh. Ganyan po na sarili.
0: Hindi kita dapat maduga ro. Self-bragging oh. Yung tawag,
2: no? Kasi anak na sarili. Gidmat-ara eh. Nagsuporta. Anak kita sa mga
0: ilaban
2: tao.
0: Ilaban mo yan. Pang jewelry.
2: Oo. Oh, oh. Pero rayan nyo ha, mga katropa, nga isipon bago ka muro na magloko. Bago ka muro na tumuwok sa ibag. Magwokso, magtaw-taw.
0: Yes.
2: Isipan ninyo mga katropa nga may mga matabo mga katropa nga hindi ninyo ma-explica. Yeah.
0: Hindi nyo aakalain.
2: Oo. Oh, oh.
0: Nga pati kasi, ka mo makibot.
2: Kasi rayot na siguro ro magawasak sa imo karang kaubuhi.
0: Yes.
2: Kita mo na tong last lang part ng dano karang pangyayari. Kato ko pagid na subuan pagid. Dahil yang sa raya nga rang natabo, mau pwede ka masamad.
0: Oo. Oh, oh.
2: Literal nga, pare bukod yung ikaw, kundi ikaw mong tatlo.
0: Tanan.
2: Diba? Kaya
0: tanan
2: imbes ga-enjoy, imbes ga-banding, imbes manami ba karang pangyayari yung pamilya.
0: Yes. Abo-abo pa yung pwedeng ubrahon. Oh, pero sinamad mo dahil sa sang desisyon.
2: Yes.
0: Sang gabi ima lang to, pero bilog mong kabuhi.
2: Haroin.
0: Diba isipon mo temporary happiness, temporary org, oh, ganyan mong ginabatsyag-batsyag ro na.
2: Oo, ang isa pagkita ha mga katropa, kasaganan ha, roray karang nga, unga nga, inyot ang damayon doon nga dahil sa inyong mga kahigkuan nga ron.
0: Inyong kita mga kadamakan ro na.
2: Oo, kita mo na to ha, tigod ha, ubrahan na natataagi nga ma, rokaguoy man doon nga. Siyempre, nasakitan man, hindi ba gita to, sakit mga katropa.
0: Paano taro ang future, no. What about family, what about it, he has no one, diba? Kaguoy man si Gabriel. Sige na pang kabukang, abog kita, hello mga guwapang katropa, please, paki-endorse magkakaroon ng salon.
2: Ikaw wow, kan,
0: located sa Enroldan o Yotorong Street kay Ipingit Senatin. Aba, hindi ko familiar git anak ko. Ko paagto ra imaw sa ano eh, parkingan itnuman siya.
2: Wow. Yes, bonggat anara ka na pang kabukang.
0: Ano pangalan? Kara pang kabukang it imaw sa kabukang salon.
2: Oh,
0: oh. Wow, mamalabigin butang. Yes. Pero you're welcome.
2: Para mas madali ga matandaan. No? Mas madali aging makita.
0: Salon ni kabukang.
2: Oh, oh. Wow. Siin si kabukang.
0: Pero feeling ko karapang may gay madali mo ma-identify kasi saan ang sticker.
2: Ayo.
0: Butang na na ron, diba? Just like saan ang profile picture. Shout out kita kimo karapang kabukang. O haro na sa mga girly runag, sa mga boys na gustong magpagwapa, magpagwapo o magtote amo sa salon ni kabukang.
2: Yes. Aga, mo namin mga katropang alagaan na natin karang nga sarili. Yes. Haro mga katropa.
0: Hair.
2: Oo, dapat hindi ka mahugahugad sa right, karang mga istorya natin nga rin nga bigo nadudugaan sa that confidence.
0: True.
2: Kasi siya aside natin kumadugaan kat confidence mga katropa na gano kay
0: gana ba yung tanaw sa sarili?
2: Yes, yung isa pa, puro kawon dayon ka subo. Puro yes. kawon dayon runa. Sad
0: self
2: girl.
0: Self-doubt. Parang may kang may duha-duha.
2: Oo. Oh, oh.
0: Aga, sa bilog mga katropa, parang kabuligin nga maging confident ka. Hayro imong buhok. Mm. Dapat haya, plakado.
2: Yes.
0: Bukod niyang dapat ato niya, pest lock. Di ba kung pa makeup kita? Oh, hair and makeup. Mm-hmm. Hindi pwede nga manami imong ayos yung tsura. Tapos yung imong buhok, wag-wag.
2: Wag-wag.
0: Di ba gan?
2: Oh. Kahit ang ayuso ni karapang kabukang ron,
0: yes.
2: pero rin kabuhi nga wasak. Medyo, hindi.
0: Ikaw, tabahala ka ron.
2: Ang buhok.
0: Ano ka problema?
2: Tapos mag-awas na dito na pag-agto sa salon, ayusan mo, nakabukang, nakabuhi.
0: Siya naghambang.
2: Isang pong ka lang ni kabukang.
0: Naghambang. Kadaiwa man ang atoho.
2: Oo. Sa ganda man, nag-aayos, ganda man. Pero sa mga toon, baka tropa, nakikita mo na ito na nakarang mga gina-ayos ni kabukang. Bigla matanang gaayos man ang dakarang pagpananaw sa dakarang sarili. Kasi ya, manami man nabigra pang yan, rin gapaboost gina sing confidence.
0: Yes.
2: Aga, sanda karang mga parlorist nato niya mga nag-aayos at mga buhok, isa sa mga ginapasagamatan kasi mga katropa, sandaro nag-bully gita na kimo nga, hararo bagay kimo, hararo angay kimo.
0: Ah, sandaro nag-aalaga.
2: Oh,
0: nagataw
2: oh.
0: pa sandaro nito, di ba ako, amat, rayay mong gusto.
2: Oh,
0: pero ginahamba na, hara lang man, na mas manami rin product
2: yes.
0: para sa imong hair.
2: Aga, gina-explain na daro mga katropa, kung main-main na matabi nga customer nga, kung gusto rayay, rayay gita, pero gina-explain na, sige yes. man, ha, kung oh. rayay man na rin imong piliyon,
0: hararo
2: man,
0: may consequences. Oh. Kapit pa ako medyo tapok ring buhok.
2: Oh, oh.
0: Diba? Gaban-gaban sa may mga colored
2: oh,
0: hair.
2: Oh.
0: Diba? May mga kulay robohok
2: yes. karon. Yes. Rungin, mga katropa, sa tanan, gina, ng mga naga sa salon, sa mga naga bugog, naga
0: yes.
2: buyot, it mga buhok ang saadlaw-adlaw mga katropa sa id nato nung kabudlay ron kasi pilang kaugot randang nabuitan ha
0: grabe ano kung pilang kaugot
2: ugo mga katropa nga ginabugo ginaayos ha
0: basi. Sari-saring ugo diba may mahaba rubohok kasi depende rin sa length kung short, medium, large, XL abawin aga kung rin ng soft opening
2: wow bongga
0: free pamahaw ag may classic rebonding
2: wow
0: 500 pesos only
2: bongga nakarbukang ko pwede
0: ay perfect nakarbukang
2: kung pwede yung magpauto duman ako lang itumanhay
0: o yan na sa mga looking for a salon nga syempre good deal ag malami kita kung service ag tuta kamuhin aga sa soft opening kasi may mga freebies may libreng pamahaw ag barato ang 500 o classic rebonding
2: samtang ikaw ginaayos mga katropa may ginakungit
0: yes may ginakuyam-kuyam ka
2: pero babasa yung abusugod pag ginaan na si kabukang sanda maghungit bago ginaan na
0: sumbrahan niyo
2: ka ha goat anak mo may ano talagi may pambongga maabot nagiging pa freebies
0: yes kaya good luck so go with us ato yung mga baby girls room na nga nag-uusay it salon magkaroon siguro pang jewelry wala namang masama kung tumingin ka sa ibang babae ang tawag nun humahanga ka lang sa ganda niya
2: bakit
0: tumingin ka lang mabubun tama pwede mo naman magtanaw biskan kami man yung mga girls diba ambo nga ni biskan may mga asawa ka gun may nubyo ka may nubya ka kung mati wag ato kat basketball court ay kamayat kasi ano nga to
2: very... yes so
0: that's natural pero kung may ubrahon ka beyan that like buo mo tara ng Facebook to para alin
2: ang akson mo gita na para buon
0: para alin ni mo nga okay lang sige butang tag i-follow mo imo makita mo raan na kar niya mga abilidad
2: yes.
0: Pero kung i-chat mo imo para ano man i-chat mo gid diba ga
2: pero kung gusto mo gitaan man na imo ba i-chat ay maghambal kang idol ta makaroon niya pero di ko tinga mo siya man na mag-ibaha i-date mo ako
0: aga siya man nagawarang i-support
2: ako galing na libre man ako galing mapagas man na kimo
0: diba that's another story na mga katropa it's normal it's okay nga maghanga kita that's normal gitaan
2: okay diba? Pa siguro karapang yan eh kung maawak at jowa eh.
0: Yes.
2: Mas pero kung akong kato niya tamang katropa, hindi mo may kinahangang ngayon. Padayuman, kita na permiro tanan.
0: Tama. Kung crush-crush lang, may chick una sa parlor, maagto ako. Kapag guwapos.
2: Aba, gidana.
0: Iutak, gidang karapang jowry, maabilidad niyan ko amat. Ay, gidana. Pero dumaga ka rito, it customer para kay kabukang agon. Mas very good.
2: Yes. Ring mga, grabe, kung habang ko ring mga bayi pag tunay.
0: Makilalang bayi.
2: Or imong comeback, pagwapahay to kay kabuka.
0: Lavan ngot ana good imor niya gift para kanda. So ara sa mga katropa alas stress uno na sa hapon. So that's all for today ha. Thank you so much gid ana mga katropa sa atong masadyang programa makarong adlaw Webes. Sa mga nag-comment nagpa shout out sa atong kanya Facebook live, nagtutok, nagpamatisa na kanya Axopom Radio mobile app as well as sa kanya mga radio. Thank you once again kinyo mga katropa. So magkilita, maglibati at umanhin aga same time, same station yaman gyapon sa atong programa.
2: X-rated!
0: Sige, hapon, kami magkaibahan. Ako si Katropang Yan.
2: Ag si Katropang Menggay.
0: Bye.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisinawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa. Sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po na malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Aurora Palace City, Lual Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga napakagaling ng Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're a Reyes family and we're certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
9: Ako galis si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

oras mga katropa, Filipinas Standard Time, 32 minutos magkataliwan sa oras it alas 3 sa hapon. Ginkalipay nga ginbalita ni Libaca Mayor Team Brian Teodosio nga ginapurbahan yun ni CHED, Commission and Bank. Pero anda nga pila nga makapadayon it pagtuon na second year hasta fourth year nga mga estudyante. It Libaca College of Science and Technology kahapon Agosto 21. Sa Facebook post ni Mayor Teodosio, nagtao it kondisyon o CHED Region 6 kakipuno hindi pagbato ni tasambitan ng eskwelahan it freshman students ag transfer students para sa academic year 2026 to 2027. Samtang ginapahugat yun lang mga estudyante sa opisyal ng anunsyo para sa scheduled enrollment para sa first semester sa masunod ng Domingo. Nagpasalamat pa ng opisyal sa tanan nga nagpaabot itbulig sa CST ag sa CHED Region 6 sa pagtawit rekomendasyon para nga makapadayon it pagtuon aro mga estudyante. Para sa dugang naton nga mga balita mga katropa, oras naton alas 3:34 sa hapon. Gin kontra it pala sure pagkumpara ni Senator Robin Hood Padilla sa paggamit it aliases it mga bagani sa dating panahon ag sa mga alias nga nakabutang sa resibo it OBP. Patag ni Castro nagahugag ag nagapakigbato katoro mga bagani para sa pung

pagpangutana ni Acting Chair's Party List Representative Antonio Tinio. May kaangtanan sa report it Philippine Center for Investigative Journalism o kon PCIJ. May kaangtanan sa ginakabig nga leadership funds sa Galawkable sa mga nagtariwan nga nag-una. Batagit sekretaryo magwa sa paghalin sa mga Galawkable ay bukon yun waun man nga ginagamit ro dating parametric formula sa pagbilog it pondo. Sa baylo, ginabase yun lang ro 2027 DPWH budget sa mga mismo nga proyekto nga ginauna at ginarekomenda it mga distrito agrihiyon. Ginpayag pa ni Dison nga may una nga 80% it masobra 11,000 yung mga proyekto sa proposisyon nga pondo ay may opisyal nga endorsement maghalin sa Regional Development Council sa kon RDC sa kamabaho nga pagtaas kumpara sa dating nga 25% hasta 30% yamang. Nagasaligman ro sekretaryo mapurubahano na sambitan nga budget bakod mas maabo nga mga konkretong proyekto ro maga maipatuman sa masunod nga dag-on. Sa iba pagid naton nga mga balita mga katropa. Or para sa katapusan naton nga balita, naghatod-gaton sa oras, alas 3:36 na sa hapon. Hugot nga ginpamalibaran ni China ro mga aligasyon nga nagapakialam raya sa Internal Affairs sa Pilipinas matapos nga gin hambang ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro ro opisyal nga website ni Chinese Embassy bilang sangka propaganda institusyon. Suno kay Chinese Embassy spokesperson Ji Lingpeng, white interest ro Beijing nga makialam sa mga domestic nga issue it nasyon nagwa man raya sigon or wa man sanda ita ginaobra or balak or plano nga obrahon sa anuman nga klase ita pagpangsugod. Ginisister it imbahadang hugot aro andang panindugan ni China aro mga prinsipyo nga hindi pa kaalaman aro issue sa sugod it ibang nasyon. Tarungan kara ginisister ni Chinese Embassy nga hindi dapat maging sakop it bilog ang relasyon itaywang nasyon o issue sa South China Sea agro mga alitan sa kagawaran samtang ginapagutaw aro gustong matabo it Beijing nga maayos pinaagi sa dialogo ag konsultasyon. Nauna kara sa ginpatigayon nga budget deliberation ni Department of National Defense ginpahig ni Teodoro nga hindi gon maiplastar sa sangka simple gamang nga diplomatic website o pampubliko nga page itimbahada bangod matcha naga guwa nga estrategiya raya aga propaganda. Dahil nga balita, ginahatod kato ni Santon Plus Gold o Santon Plus Gold ay may una nga mangosteen ang palayang manunggay garlic eggs, spirulina. Ginapabasko gro aton nga enerhiya sa gawas ag resistensya. Ginalimpyohan o kagawasan ag nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. Ginabalanser o blood sugar ag nagabulig suporta sa tagipusoon. Manggaranon man sa antioxidants ag nagaprotekta sa pagkasama dit selula sa kagawasan. Santon Plus Gold. Raya man si katropang Nin Eugene Teodosio, XFM News. XFM News Break.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: The Secret of Health.
4: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa Lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa Lusiman. Pwede gali ini makaon?
5: Amo gali ni kasimple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sering kaayuhan.
3: The Secret of Health.
6: Southern Plus Gold.
5: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sering heart, sa aton sering brain, kag sa aton sering anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diring nga sering antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
6: Southern Plus Gold.
3: The Secret of Health.
5: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man, gali isang makabulig para ma-prevent naton nina. Tungkol siya sa ring omega-3.
6: Southern Plus Gold.
3: The Secret of Health.
4: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang binipisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
5: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
4: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
5: Yes, Sir Josil.
4: Hindi nyo lang pag-isaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
5: Kung diba, kauno naton na in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa ring omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
3: The Secret of Health.
5: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasa ni nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
3: The Secret of Health.
4: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
5: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source na ton kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sering Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwa sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
4: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sa alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus coffee mix, Sunthorn Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
5: Kag makuha naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
3: The Secret of Health.
4: Maginom ka mo sang ultimate trio, Sunthorn Plus Gold premium D3 3 kag Santhon Vitamin C. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
0: Jose Amelia, dipay-dipay ko sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
3: The Secret of Health.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaki tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panis. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako malalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: XFM.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
1: XFM.

0: Vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo! Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka!
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oo, oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali lang.
3: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
3: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
3: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: So ani Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D.

0: vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
3: Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.

mga katropa, alas 5:03 na sa hapon!

tune in sa andakarang mga radyo. At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa tugarang programang Extra Drive. Mga kaibahan ninyo mga katropa, sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, ag pag-kiay-kiay si katropang mangay. Kumusta mga katropa? Kumusta di mga makarabi kita lahat tayo ng bingo no. May nabi ka mga katropa sa ano sa biingan or sa ito, basta ro yon gamba nanda karon na iro yun kuno ron pero mga katropa depende man sa gihapon ro na dependent ana sa atong nga pagpati ro na ako nya toy siguro na apektuhan yang siguro akong mental health sa akong karong mga nakakaibahan dati at mga panahon pat aba mga katropa nga medyo kung sino pa kita nagapanglatas nga ro kung sino pa kita nagaagto nagawarang nagahampang dati mga katropa manika gat anaro ginahog hampangan nato no pero makarat medyo pati taratong tagipuson ginahampangan tananda ba. Ay mga katropa hindi kita mawaga mga katropa nga kung amat may mga tao gidana nga nagainto katon kaya kamo bugtaw at anak kamo mga katropa sa realidad tama goen nga sinalig tama mga katropa nga magpinasakit sa imong tagipusoon. Deserve ni mo maging masadya, deserve ni mo mga katropa mag-explore. It mga bagay nga uwa mo pahagtunan, uwa mo paharanasan, di ba ga? Uwa mo paha-experience, or hindi, di ba't naranasan, experience, hindi na gusto. Diba mga katropa, bukod ba't ulihiro tanan, samtang iya ka talaga kabuhi, kita nga ra, enjoy ang nato, di kita magpa-stress, di kita magpa-apekto sa mga comments, it iba ro na. Kung amat mga katropa kapigikon pero rin mo lang isipon basta palanggan imo rin mong kaugalingon wakat ginaubrang magain sa isig katawo basta ikaw mga katropa haya nagaubra ka itmayad diba bukon yamang ita para sa imong sarili pati man sa imong pamilya ang sa mga tao mga katropa nga ginaalagaan imo ganern. Pero dali ang mga katropa ha, mag-greet ani kita sa mga katropa natin ha. Una karang nagapuro pamati sa nakarang mga radyo. O iya, naka-live kita sa ito karang Facebook page. Iya sa XFM Kalibo 96.5. Pwede gid ka mo mga katropa mag-like, follow and share ha. Para mas mabura itong karang makaibahan, mabumba-bumba, mahanot-hanot. Ang mapaki-ay-ki-ay. Kasi nga ni mga katropa natin karang programa. Ay, anat at winaswas. Anat ang mga katropa itsilinaot. Kaya dapat ratong energy ay mataas gid ron mga katropa. E ratong height gradient ano magtaas pero ratong energy may ikabuga pat ana ron. Kaya kita sa oras nga ra sa alas 5 ay i-ready utar imo karang sike, i-ready ring balikawang. Agri imo karang mga dance moves ron na. Ag by the way mga katropa, good afternoon anay ha sa mga katropa naton unang nakapurpamati. Naka sa may Kalibo Shopping Center, sa may Kalibo Public Market, iya sa Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. At sa tanan niya, maabot ito doon karang programa. May dayad nga, hapon, kinyo mga katropa. Rush hour na mga katropa. Basta pagtatakit at alas 5 ay uuwi, ana. Ay, sana all lang, Ron. Ay, kita nga rin mga katropa, yung patakita nag-arangkada. Ay, di ba mga katropa, kagabanan, gid-ana nga out. Ay, di ba, nasa 8 to 5, di ba? Kaya ro, iba na ito mga katropa, makaroon nga oras. Nagadali, nagasugumbaki, unsandaro na. Magdahan ha, mga katropa, hindi kamo magpanauna-unahan. Ay, parehas man sa gihapon kamo makauli sa inyong bagay. Parehas man sa gihapon kamo mga katropa, nga makauli ron, di ba ga? Kaya kung amat, ay, dali yang ana, ikalma mo rin karon. Pahabaon, imo karanga pasensya. Bukod at perming mahabal at aray imong ginalaga nga ron. Dapat, pero pasensya man mga katropa ay mahaba man. Para hindi kita makaubrat kinagamo, hindi kita mga katropa makahambag it magain, hindi kita makagapak ron at iba. Grabe, gitara, medyo may diin, gitara to, no? Pero anyway,
anyways, mga katropa, good afternoon, ha. Sa mga katropa na itong nagatutok o nakara sa radyo, sa mga katropa na itong nasa tanan yung mga paradahan, sa mga tricycle drivers na ito, sa mga pasahero at pasahera, yung nagahugat, mapuno, randa karang ginasakyan, ag-angan-angan, maarangkada. Good afternoon, gina na kinyo na, ha, sa mga katropa na itong mahuhugod, gina itong mga tricycle drivers, ag sweet lava. Pali gina, sweet lava. Haron. Dapat makaruyon, gina na ko, no. Good afternoon na sa mga mahugod naton nga ron. Ag sa mga estudyante natong pauli pa yung halinsada karang mga eskwelahan. Ag sa mga nanay-taray naton nga nagabakaw pa lang sa tindahan. Ag sa iba nga naka-harvat wat a. Nagauli wat a nag-iisip ano ba ubrahon man nasa raya karang isda hay. Isinaing or sinabawan man or prito. Babonggat ar mga katropa ginaprepara para hinduna sa aton karanga. Ihapon! Sa mga nagagagaha, sa mga nagpaasoy, tanda karang mga baba ay charot, tandang mga dalpugan. Good afternoon, gidanahan, nagagaha, nagaprepara. Ay, hindi naman nakarapang mengay, ready to bakbaka na. Ay, bongkat, arma ka tro. Pero yun natong na-miss gidan, no? Na-miss gidan natong tag atong mga ginikanan, bubaling gidana. Siyempre, mga katropa, iba gidan, gihapon do luto, di ba ga? Rugaha, it inyong mga ginikanan. Ay, kita, mayon ba ta kita magaha, man? Mayon ba ta? Kaso iba gidan, timpla, gidana, it ginikanan nga may pagmamahal. Di ba ga? Kaya nabadada, mga katropa, ay, ibang timpla, anda karun eh. Ruin dugaha, nga medya, pare parehas it ingredients, parehas man tanan mga katropa kung paano maggaha, pero iba sa gihapon kung iba ruanda nga ra mga katropang lasa agrat strategy nanda mga katropa sa paggaha. Ay sige, nakita sa ato ka ng mga katropa sa comment section, medyo abo umataraton ka ng pagabasahon eh. Mabo-abo umataraton ka ng iga shoutout. Gay katropang Tay Leopoldo, hello gida na Kimo Tay, good afternoon gida na Kimo. Shoutout una ko nun, nagahuwat-huwat, kita ko nun si Leoski sa aton ka ng music. Nagapati kita nga rin, nagabulbulol kita nga mga katropa. Ay shoutout gida ha, una ka sa Aliputos naman siya, sa Cesar Ag Martinez family. Karapang Daniel Padilla. Delia ay charot. Daniel Fernandez. Hello, kita na Kimo. Good afternoon, ha. Ay, kita pang Wilma Dalisay. Hello, kumusta man ro na katropang Wilma. Ay, kita pang Bert Herman. Raut, ah. Tara, madas ang bilog na itong kilaga ho. Baskog ba na? Baskog man na umarangkada. Oh, babas, baba. Ay, dapat lang, kita pang Bert Herman. Mabaskog na itong energy. Mas mabaskog ta ko na itong energy sa TikTok. Ay, ah, katropang Bert Herman. Nag-update nga ni kita in, ano man eh, sa, napalive man kita sa Black Up, katropang Bert Herman. Pero, syempre, ay, iba matagkid, kahit papaano ro, may conversation. Kaya iba on air nga, naga, on air iya sa radyo. Ay, sasa. Katropang, Claudia de la Vega, good afternoon, gida na Kimo, katropang Claudia. Kaina mga katropa, riya ka mo, nag-ugan eh, bumaskog rupag buit ugan. Yes, sa tigayon, punta kinyo mga katropa, hindi man mag-ugan, di ba ga? Para kahit papaano man ay makaagto man ka mo sa gusin ninyo agtunan, makahugag man ka mo, makaprepara man ka mo. Kaya katropang Ariston, Natividad, baw haro matarag-arangkado, matarang mga haba-haba na nakarang comments. Good afternoon, katropang Mengay, greet man ko no si Cording, ag Robert Innocentio, ag Aljo Navarrosa, ag kay, kay Tay Isot na Dura, ag So Florente Navarrosa, ag kay ng Delfa na Hill, ag kay Ruby na Lihil, Dayo of Tigbawan, Madalag. Oy, hello, gitan sa mga katropa, natunan na karas may bandwet, Madalaga. Ah, pag-greet na gay, katropang Mengay, si nang Evelyn Zabala, si Jenny Zabala, kay Baang, agay nang ni Cleotel de Natividad, agay nang Chris de Bereber, agay nang Memosa Naldosa Bunda, agay Cap Jorin Iges, agay Redna, agay Auntie Andrea, agay Uncle Edzoy. Shoutout kita sa mga katropa natin ro na. Agay na pang Dong Villanueva, good evening Kimo karapang Dong. Kumusta man ikaw? Thank you so much kita sa pagpurpamati sa aton karang programa. Mapa radyo ag mapa blue up o di ba gama pa blue up kay sige ayon kita mga katropa yan kita sa black up mabasa hay basi ko na pag sugungkod na mga katropa na tuwat at sandaha shout out.
Maumpisa kita sa pinakauna. Manami matabi mga katropang umpisahan doona. Pero may ina matabi mga katropang gusto talaga sa ubus alagi. Ay, kita na. Kaya pang try. Pa-shoutout po sa family Tugna. Una ka sa Karugto. Karugdog. Ang sana kuno karangaunga nga si Sophia Amira Nazareta. Una ka sa Taihawan. Uy, good afternoon, kita na ha. Una ka sa Banwa Karaita. Leso. Una ka sa Karugdog. Good afternoon, kita na kinyo mga katropa. Pero pang Adriana, bogit ana. Mama Menggay, bogit na. Naging ama kita ka. Ay, naging ama. Naging ina kita nga ray. Hello, kita na kay. Thank you so much, kita ka pang Adriana sa pag-comment. Pa-shoutout, kita na ko, no? Sa AZC, sa Aklan Zone Community. Ay, sa mga katropa natin ro na, ah. Mga grupo, kita ka pang Adriana. Magdahan, kid permi, ah. Hindi ka maroon na magpabayas sa inyong sarili. Kung pinabayaan ka na na, ay alinge, di ba ga? Ako pa ay nang much better. Wow, almost better. Yung drama. Eh, ano pang mini, mini nom. Mabuga, mini nom. Tara pa pangalan. Hello po, si Francine Kunuimo. Pa-shoutout kay Ana Marie Griego. Pabati ako, ma'am. Kana it happy birthday na hinaga. Oy, happy birthday. Kay katropang Marie Griego. Ay, birthday na kunuhin aga. Advanced, ayagi happy birthday, Kimo, ha? Kung advance nga ron, ha? Dapat invitado, agit advance man, ha? Charot. Good health lang, Permi, mga katropa. Kung nag-birthday kita, atong gida na Permi nga ipag-wish, kay rumahaba nga kabuhi, at syempre mag-enjoy sa anak nga kaadlawan. Shoutout gida na kinyo, ha? Pero pang Eddie, ha? Napa-shoutout ko no kay Mark Ibanez nga mahugod nga taga Oton Iloilo nagabaligya it talaba. Hoy kanamiton ray kara nga talaba ha. Magdahan una sa pagbaligya kara pang Mark Ibanez. Harut ama katropa ginabaligya na ray kara nga preska nga taga ba. Ay usuya amang ninyo si kara pang Mark Ibanez. Mahugod gid ana ko no taga Aton Iloilo City. Kay katropang Your Josh Bow, Your Josh, pa-shoutout kita na Kimo, ha? Ay katropang Jessie, pa-shoutout abi na Mambo. Ay, hello Kimo, good afternoon. Aba ni katropang Rena, sana all naalagaan. Sana all. Ay, sa matuod yung mga katropa, ibagidabi kong ginaalagaan mataninyo mapa-relationship, mapa-friendship, or loved ones ninyo. Ay, dapat ipakita nyo sa kanda, mga katropa, nga palangga nyo sanda, di ba ga? Hindi sapat ang salitang mahal kita. Dapat patunayan mo naman yan. Oy, thank you kay katropang McLean. Thank you so much kita sa pag-send mo katon niya ito for the rose. Good afternoon, kita na Kimo. Kay said do or said for you. Opa, shoutout ko nung kay Resber Imbod. Birthday na abi makara. Oy, happy happy birthday gid ana ha. Pero pang Resber kanami gid ara na pangagan ho. Resber ang himchi kinahang natot beer. Charot. Dahil birthday na na happy happy birthday gid ana ka na ha. Uli yun, Madam Menggay, hay gabagyo yun man iya sa tangalan. Oy, mga katropa, pwede may kita maghandom gid ana magabagyo ha. Magdahan yung kita permi mga katropa. Dahan ka mo ha, nakarasa may banwa man kara itangalan. Kay katropa, grabe kita rin yung mga kabaabong comment, no? Nababasa man ako nun, kalma lang ka mo. Okay, thank you, Soy. Sa imong gida ng pag-send ka to nga raha. It gift yes, sa block up, mga katropa. Basta si ako, si Jirix. Ay, sige, ikaw galing ron. Oy, good afternoon. Tama ko nga, Willie Naka. Ikaw, hindi kita mag-waka. Waka at swill dahon. Wako rin nga ita mabuong buwan. Ay, mga katropa, di ba nga ni hambang ko kinyor, puhunan natin. Pares ka ako, narayar akong ardun ka nga trabaho. Eh, kinahangyan ko, gidmat ang mga katropa, gamiton rang ba-ba. Ikaw, hindi ko pagamiton rang ba-ba nga na. Ay, huwag, idron. Eh, masabat, man, ibay pa, ano man, nakatropang mengger, among kapit bagay riya. Ano man, manang ba-ba, rin ginagamit, pang chismes. Ay, ruin, ang mga katropa, rin mga chismosa, nag-chismosa, mga kodro, mga mahugod, mag-chismes, pero what, it's wildo. Sanda, tama, katropa, what, ano, it's wildo. Kita mo, mga katropa, miski, what, at CCTV sa atong bagay. Ay, sanda, miski, sambilog, ang anang hakita, kimo, ay, bilog mong kabuhi, makatropa, sayiran yung tanandaroin. Di kita bimawa, makatropa, siya kita nga, siya may kita maad to, may mauro yun sa gihapon. Kay katropang Mel,
special shoutout gidan ako no kay Jubel Flores. Oy, good afternoon. Gidan pang Joseph Joseph Vega Yekla bo kay Joseph Timothy. Oh, hello gidan na Kimo. Shout out from Dongon East. Numan siya. Good afternoon sa mga katropa naton ha. Nakara sa may Dongon East. Aklano next. Shout out kuno iya kara sa may Ibahay. Aron sa mga katropa ginapagmalaki dapat ninyo rin yung karang banwa. Baga, oh, ma'am pa shout out habang nagabiyahe pa uli halin sa Bicol. Oy magdahan kira pa. Biyaheros o aklanong biyaheros gini kita mo na agtot ay mo mga katropa to kala sa Bohol dahan ha mga katropa agin na pang an shoutout kami iya ma'am sa Converge ba mahugod at mga katropa ipasalamat kita sa Converge may internet kami makara buwa kami internet kaya pang an ikaw gini ang usuin at ikaw ang balikan charot thank you sa mga katropa natin runa kaya pang King Kyle. Ipinagsisigawan ko pala yung asawa ko nga si Kaloy Bartolo. Mahal na mahal kita asawa. Ay sige, shoutout kita nato rin pinaka-pinalangga nga ron si Tanay. Shoutout kita na ka na stay strong kita na sa inyong relationship. Ay katrapang Vin Carlo. Hello Kimo, katrapang Vin Carlo. Kumusta ikaw? Kumusta rin mo karang hapon? Ano rin yung karang mga naging pamahaw? Ay katrapang Kay, pa-shoutout mo kay Papa Ray Rodriguez at kay Mama Gina Rodriguez. Oy, thank you, gidana. Feel ko sindi Ma'am Gina Ray sa Rodriguez family, gidana. Shoutout, gidana, ha? Kay Mama at kay Papa Nimo. Katrapang Kay. Kay, gidabra ng pangagan at ayan sa aton karanga. Ayan sa aton karanga, black up. Ay, shoutout kinyo, ha? Sa mga nanay tatay. Appreciate ko, gidabang mga katropa. Rumanga nanay tatay naton, rumanga lolo at lola. Nga nag-aabang permit sa aton karang programa kasi ratong programa katropa hey ray karang music ray karang remix at kahit pa paano makamasadyot ang mga katropa nga masayo rin nga nagasaot ka mo runa naga igwad-igwad man ka mo kasi dahil sa mga music naton ang syempre sa mga DJ naton nga nag-obra itry karang remix diba ga miski bigo ro kanta basta makapamati ka crying sonata medyo nagiging good vibes imo mga katropa miski bigo ka wasak na wasak ang puso ni Nasty Macaruna. Basta makapamati ka gamang ay okay yun ang mga katropa. Ito paano rin imong mood ay nagahagan-hagan. Diba ga? Ag dapat lang may energy kita permi. Hindi kita magtinama, hindi kita maglilinubog, magpinabahaw. Magpinabahaw sing muroyin nga raw, wakagatindog, puro lang naman nagubog. Eh, dapat naghugag-hugag man mga katropa. Kay Jude Zaplan, hello, kita na shoutout po sa Matolix official po. Ay, shoutout kita sa mga katropa naton runa ah. Nga nagpurpamantaw ka to, mapablock up, blue up, or kung si Inman. Paali kita magsaot, hay kasakit ko taro likod, haroin. Rung mga inunga, daig pa sandait, natin ko mga parents, ato ka mga lola, eh sandahay, sang kimbot nga, aragoy, agoy, tagage. Ag medyo ka tapang mingi, medyo nagapitik ko, tama ng gilid. Ay, haron ron. Huwag out imo mga katropa, nagahuwag-huwag sing kagawasan. Agwa ka nagakaon, itinsakto. Ag isa pa, bukon it healthy rin ginakaon. Kaya dapat mga katropa, alagaan natin rin ka ng sarili. Kay Chichay, hello, gina na Kimo. Good afternoon, Kimo, katropang Chichay. Kumusta ikaw ron na? Ay, karapang Leslie Patricio, good afternoon, karapang Menge, pa-shoutout ko na sa sitio, baka, Baktazon, barangay, Kaiyang Batan, sa Patricio family, aga Rabanyes family, agrehente family. Hello, kumusta? Good afternoon, kinyo mga katropa. Mag-ugan yung mata, haragin ako niyag, bawgid, ana. Ay, kumaugan, mga katropa, aligin na habay ko, kumaugan, magpamukot katabog. Ay, reibat, abi, gusto ko, gida, mana, love, iya ka, wow, gida, gusto ko tawa na, behe, iya, kating man nakaiping ko, para man, hindi ako magamigan, ay, inyot, ang ilinartero na, pero pang King Kyle, shoutout ko na sana, karang papa, always magdahan, sa pagbiyahe, tricycle, or sa mga, ano nato na, mga tricycle drivers nato, sa mga katropa nato nagabiyahe, mas lalo, makarang maunganon, magdahan, gid ka mo mga katropa. Karapang Vincent Hilito, bogit a shoutout karapang Mengge Gakapi dahil ginaugan yung mata nakita nga ra.
Kampi gidlat ano mga katropa ratong sandalan sa tanan sa tuwing kita ay nagamigan. Ay imaw di mo tumapuslan mga katropa kasi imaw mismo ruga pa batsyag kimo nga mas nanlalamig imaw kimo. Grabe kayo gindi man na ginapasakita mo gindi malamot baga tsyagon katropa menggay. Nag-comment pa lang man na kami para magpa-shoutout ay sasakitan pa. Bye katropa! Rolin, Relo Liberato bo gida na hello gida sa feel ko ay Madam Gidara kay Madam Hodge gida na nga sweet lover da. Hoy shout out good afternoon ma'am mga shout out ko no kay SG Ruel Liberato, ingat sa pag-uwi maulan iya kara sa ginbaliwan nyo Washington. Ay magdahan ka tropang Haji ah ag sa imo gida ng partner aga stay strong gid an na haron ana dapat tay pahabaon para makatropa ra inyo karang pagpalanggaan sa inyo mga partner. Ah, karapang JL Castro pa shoutout man kuno ra una kara sa May Nueva Ecija sa tanay nga aklanon mayad paruugan gapabatsyag. Ay mayad ruugan gapabatsyag kimo kay sa moto katropang JL Castro, Castro mas pagudlok makagadlok makatropa rumutor magpabatsyag kimo no kasi mismo imong sariling bagay guwaan mo o magguwa ka ano siya iba tatong minsa akong habit lang ato ah. Gusto ko gumata imo kaiping idol kagamig o sige pagkaiping ano rin yung obrahon mahambay ka mo magamig may nakatropa mingger at syempre gusto ko tamay mo kaiping ay pag nakaiping mo alin yung obrahon ka na syempre man nakupkupan wow agit katong kita ka na ay katungit ama nakadaro init nga nabatsyagan ko kape lang gid kuno ratong karang painit kunta ibang init man kuno para namit asasa ay mga katropa speaking it mainit init ice ka namiton mga katropa magtimpla itry ang kape basta mga katropa ro kape ha nga makabulig sa inyo karang ika ayong agawas ro kape mga katropa nga abo nga benepisyo sa aton karang agawas mga katropa maginom itry karang Santon Plus coffee mixer ay mga katropa perfect ra kung ikaw na listan magpaguwa ithigo sa imong gawas kasi mga katropa may anak karang moringa and powder drink mix ag soya ako sa siin mga katropa buligan na nari imong karang kaugalingon nga babas ko ikaw sa adlaw-adlaw manamir mga katropa malinam-nam nga kaklase it kape ag mga katropa Rosanton Plus coffee mix imaurahay natural uwa ra it side effects ag syempre may sangkap na sa gihapon imo it mangustin kaya for the go mga katropa sa papabaskog it kagawasan na pwede ra sa mga chikiting pwede manrakaton mga katropa para everyday mabagsik kita Rosanton Plus coffee mix mga katropa available ro na una ka sa may Mercury drugstore at pwede kang mag-check iya ka sa itong online shop na ro Lazada ro TikTok ag ro sa Shopee. Karapang birthday month kabaskog at adol dubuhos ituha ni Maricel iya sa Manila daga zero visibility gid ah. Bugto kagid karapang birthday month ay kung nagatugo ag buhos ruguha punase ay punase ag bumangon ka. By the way, mga katropa, oras naton alas 5:27 na sa hapon. Dali, ano mga katropa, kinahangan ko ani it break. Ma-commercial break ani kita mga katropa. Agod sa aton karanga pagbalik, dere-deretso, uwat preno-preno, ro aton karanga pag arangkada mga katropa. Mabalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly, stand by!

0: The Secret of Health.
1: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Doc Leo.
2: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
1: Okay.
2: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot, sa aton sunod nga panimalay.
0: The Secret of Health.
1: Do amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Doc Leo, nga way sang instant solution.
2: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
1: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti aralan na sa guwa mo. Dili mo pa mention yan, or if not daw gulpi lang ginit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
2: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman tagit hindi mo man basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon ning hambal blas ang iban nga gamay diferensya ginapadako tungod na isa sa mga nagkalain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
3: Santhon Plus Gold,
2: ang Santhon Gold capsule gina suggest gina recommend gid naton sa may mga mood swings base sa iya sini nga sangkap. Pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambalga na kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse ta anay, makapulo-paminsar ta anay makarelax ta.
0: The Secret of Health.
2: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
1: Short-tempered ikaw.
2: Yes, so.
3: Santhon Plus Gold.
2: Ang isa pagid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
0: The Secret of Health.
3: Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santhon Vitamin C.
2: Para nga masigurado pagid magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sininga immune system, para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josil sang liabi nga amo ang vitamin C.
0: The Secret of Health.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
2: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
1: So ang Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nya kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
2: Kagara ya ti may pang buffer kasi na dira, although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
1: Oo.
2: More ka sa ginatuag benefit.
1: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santhon Gold capsule.
2: Mm-hmm.
1: So kun hindi gi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh, arad ang Santhon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Actually, glutathione isa dira sa ginahimo eh, ginadetox siya aton lawas sa nakulayo na pagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi dahil na pagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
0: The Secret of Health.
1: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix, kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang kamoda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santhon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
0: The Secret of Health.

5:34 na sa hapon. At syempre, manumbalik kita ha sa ating karang programang Extra Drive. At sa gihapon, makaibahan ninyo si Katropang Menggay. Okay, good afternoon na sa mga katropa na itong kakabukas niya. May tanda karang mga radyo. Abay, nakalive sa gihapon kita sa ating karang Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. Pero bago kita mga katropa mag-arangkada, bago kita magwaswas, maghalot, magbumba-bumba, ay mag-greet ano kita yan sa ating karang mga comment section. Kay Katropang Lynn Jude Yabot Sablan. Hello po, Katropang Menggay. Pa-shoutout po sa Matolix official from Banga Aklan. Salamat po. Feel ko yaka naghalin sa itong karang black up, maghumalin kagit imo sa itong karang blue up. Thank you so much, Katropang Lynn Jude. Shoutout kidana sa mga katropa natin runa, ah. Nakarang sa Banwa, Karait, Banga. Kay Katropang Shannon Paternoster. Aloha, my friend, DJ Menggay. Come by and show and share your live. Love you. Thank you, okay, mga katropang Shannon Paternoster. English, mga katropa kayo. Thank you so much for your kind. Ay, kakabudlay. Mga katropa mag-English-English. Kaya, wak ko na ilag. Mag-istorat, mag-English-hero. Mga Tagalog-Tagalog. Garay, ah. Thank you, gidana kinyo, mga katropa. Katropang Hill Apolinario Morandante. Bugit, anak kay Cap Hill. Katropang Menggay, kailangan na mundo. Ugan. Ugan, nitiis anay kamo sa gamig. Ah, kinahangin ko na nandarong ugan. Ugan, nitiis anay kamo sa gamig. Luna. Good afternoon, gida. Thank you, Cap. Thank you, gida, Cap, sa imong pag-comment. Mag feel na akong Cap, hay. Sa amin siya, nahuyaot ang. Wah! Thank you, kimo, Cap Hill. Labo, mahugod din atong Cap Ray, ah. Kaya, magdahan, gid, per me, una, aga. Mas maabo pa, gid, inyo ka nga mabuligan. Shout out, gida, na kimo. Karapang, daughter, ma'am, dumdum ko, ugan do, luha pala yun. Ah, sas, ah. Gabi, gida, magaguguwa, gida, mga heartbroken na itong riyay, ah. Karapang, Rose B, hi po, pretty man, guy. Bo, gida, na. Hello, gida, anak kimo, rapang Rose V. Good afternoon, gid anak kimo, ah. Ah,

Mas ilokohon ka, gan. Kay katropa, sige, ito nakita ko kaina to eh. Kay third ko last, bawgala, gaalin akong manghod nga si Sem katropa. Ay, ganda. What time ako imo ga-update, katropang third high? Mauron, iba ko tara nang gina-updatean. Wah! Ay, mga tututo, mga bugoy-bugoy ray ah. Mga manghod, mga classmate, gidana sa akong kira nga manghod. Nakita ko man ang type nga hindi pwede maging akon. Ba, di karapang classmate. Ay, busgi ang itugok. Sa to hanggang tingin lang, anay. Oh, kay karapang John, grabit gamig, hindi ka mo magpinaungan-ungan. Kapingid ikaw, DJ Mengay, may 500 ka pa huwam ho. Raw problema, repang dyan. May 500 ako riya, pero nga, man ako na ila mag-send. Wow! Grabe kita. Madya kilala ko taron na. Ay, kung kilala ni mo, ikip mo lang anigra pang third ko last. Sige, hugat man yan ako to official. Ay, shoutout kay mo ah. Ang syempre sa imo, gid-ana nga, pinaka-pinalangga, gid-ana nga lover girl. Sana all, ano ro, mga katropa na ton riya, mapinalanggaon. Taron, ana dapat. Oras mga katropa, alas 5.37 na sa hapon. Ay dali ang mga katropa, hay masaot-saot na kita pa. Uman na rin imong po, pusog-pusugan na rin imong bo, botcoin. Hay maarang kada na kita mga katropa. Baskugan na rin inyong radyo, hay masaot na. Mga katropa, bomba Marilo! Hano, Trolando, Birahi Anselmo, Kaguta, Car Lotta.

0: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Si Ralph Rovda, 28 years old, halin sa Kalibo Plan. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga pa-premyo nga nagabalor. Tub-tub 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 02930 of 2026.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Secrets of Health.
1: Kinahanglan nga kondisyon nontang lawas ta para nga maghina-hina man ang stress nga ato sa ringa na batyagan.
2: 7 Plus Gold.
3: Dari na masulod si Sir Jose Lambalungay sa may mga chronic stress. Kay instead of protection sa niya ang acute stress, naghulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa ato sa ringa lawas tungod sa nagarin lain yung mga batian nga naangot dari. Ang malunggay, banggaranon ni sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagkatabo gani Sir Josel nga ma-stress kita, ang aton sa ringa utok nagahambal sa aton sa ringa adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amo ni aton sa ringa stress hormone. Ang tuman sa ringa stress, tuman man yung cortisol ang gina-producer sa ringa aton sa ringa gland. Kag kung nagapabilin ni mataas sa ringa cortisol, nag-create sa oxidative stress na ka-damage sa aton sa ringa cellula tungod sa ringa free radicals. Kag ang ining oxidative stress nagapabugat, nagapakapoy sa aton sa ringa adrenal glands.
2: 7 Plus Gold.
3: Makuha nila Sir Josel ang benepisyo sa malunggay kung nagatumar sila sa Sunthorn Plus Gold Capsule. Isa sa sangkaps ni amoni ang malunggay, queen of vegetables, pero ang manami pagid Sir Josel kay ti kombinasyon din isang gintunan nga mga prutas kag iban pagid sini nga mga tanom. Ginupod Sir Josel mo, talagsar lang kakita mo, isa nga makitaan mo sini, kag ginupod ang reyna sang utan, kag reyna sang prutas, diri lang sa Sunthorn Plus Gold mo, ginupod balaan ang mangustin kag moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula, magluwas pa sa may natural antibiotic nga garlic. Mayara pa sang super food kag complete protein nga spirulina. Kag mayara pa Sir Josel sang ginatawag bitter melon nga makabuligid panami sang aton sa nga blood circulation.
2: 7 Plus Gold.
1: Pwede man aton ma-process ang malunggay into a liquid form. May ginatawag makita nga malunggay oil. Swara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa malunggay sa Sunthorn Plus Gold Capsule, makuha tamanin na sa premium D3 soft gel capsule kay may malunggay oil man, Dok Leo.
3: Correct, Sir Josel. That's why gina-recommend gid naton nga kung masamay ka mo sini na stress, updan gid Sir Josel sang premium D3 capsule.
4: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
3: Highly recommended gid Sir Josel. Ngay updon gid naton ang Sunthorn Vitamin C kung nagatumar kita sang Sunthorn Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule kung gusto naton pakigbatuan ang stress. Kinahanglan gid naton ng Vitamin C, Sir Josel.
4: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Lugangan yung Sunthorn Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinahanglan ta supplement sa Vitamin C kay hindi kita maka-manufacture. Ining tatlo ka maprodukto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ara man ina sa aton sininga tatlo ka baryan sang kape, Dok Leo. Sunthorn Gold Coffee Mix. May balunggay, gindugang collagen kag glutathione plus sa magustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sunthorn Plus Coffee Mix.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa ato sininga premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants sang kape.
2: Premium D3 coffee mix
1: sa suki nyo mabutika kag pharmacy pamang kot lang ka modera. Kaya available niya ato sa ninyo mga Yes to Health products.
0: The secret of health.
1: Panghabon ka mo gamit ang Sunthorn Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sininga. Pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo, may gilok na, amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
0: The secret of health.
1: And then, if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo sininga guya, gamit bala ka mo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap, may glutacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis.
0: The Secret of Health.
5: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Santong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santong Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayan yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tuwing sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
4: XF.

Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sandagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sino man doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ito
7: si Aida Cordero, taga Putike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagkaka-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Iba, gaya ito sa akong sang Sister Pain. Pero si Das, hindi naman tulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: The secret of hell.
1: Nga abala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suning lawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Sanson Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
0: Gusto mo ba

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga dyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas, tungkol hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sen nga depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sen nga lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gin naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sining Sunthon Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sunthon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Sunthon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Sunthon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
6: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: FM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, galit. Diri yo.
12: Ah, dali na.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
14: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
13: Maaasahan.
14: Sa sakit ng katawan.
13: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
14: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Anton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Anton Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santor Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santor Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santor Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng

0: Magusto, magwapa ka, gwapo. Makakape ka na, healthy ka pa. Mabakal sa Yes to Health Clinic nga namtang sa second floor sang Filisa Building, ang sanguna nga sa Guy Computer Institute.
1: Nga XFM kid how?
2: Kay pagbugtaw ko, balita na yun mo.
1: Nga XFM kid?
3: Inanyang music ah.
1: Nga XFM kid?
3: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ka pala. May harap ka sa mga balita. Wala sa nabibig sa mga DJs na lakad.
4: Wala sa konkreto nga sabat.
5: Wala sa katumbas nga rason kung naka-X.
4: Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga XFM kid how?
6: Timo!
7: FM 87.5 Sagay City.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold. Magabulig sa tanan nga nagasuprehair sang nanarisari nga balatian. Mag Santon Plus Gold na. Mabakal sa Yes 12 Clinic nga namtang sa second floor sang Filisa Building ang sanguna nga sa Guy Computer Institute.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Bacolod,
4: XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. In Sagay City, 87.5 XFM.
0: Kung mamati ka sa XFM.
5: Bastog pagit ang hangin sa ulo mo.
6: Sister Pain.
7: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: A new day.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: Kidney problems ba? Udi kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
7: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubo.

0: Pag supplement for men.
1: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiog higa. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amag-i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayumi eh. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
0: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium Day 3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOHFDA CFRR Permit Number 0752 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Marla Milad, taga-barangay Bato sa Baro City. Magdaog sa 3,000 sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Madamag din na salamat to Milito Oil. Dangit kami man, intra na. Madamag din na salamat.
5: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga yes to health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Xanthon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOHFDA CFRR Permit Number 0752 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XFM Time. It is now 9:01.

0: pain.
1: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Takumi na nga po. Salamat sa Sis the Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar at kasi matyag ko dahil wala nagasakit ang ako ni ko.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagamatyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginadulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Bili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon plus gold. Mas pinalakas.
2: I'm a retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon plus gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Santon plus gold.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Basta hindi ka ganyan maka-duty, isa ka gabi. Maka ano ka ganyan, no? Maka ginawa gising dalom, no?
1: Tani eh.
0: Di wala na brown out.
1: Ay, dahil lang kita. Iyan ba ko giniya?
0: Nga.
1: Klaro. O, Chris, ang bakolo, no, ganyan na pa nga subo, kay balik na kami.
0: Naloyahan gali si Migo ko, Chris.
1: Nga, balas ang kasubo.
0: Sige lang, Migo ko, Chris, kay sa palabuton nga mga siniman na malipay ka naman niliwat.
1: Correct.
0: Kaya may ara kita mga rakit-rakit.
1: Wala labot sina. Lipay yun, tagit kaya.
0: Wala labot sina. Gamiton, tatuya imong limusin.
1: Awa, abikwari kong gamiton. Abikwari kong gamiton ko.
0: Hello everyone. Good evening. Minakita naman ko itong postings ng NGCP. Oo, doon sa mga panay naman ng area, may rotational brownout. Hindi na pwede makabutong sing, ano, ha, sing energy ang mga NGCP. Kay ti El Nino naman bala sa ato, no? Pula sila, butang tabi, mga solarize abi, nga maka-generate sing electricity para maka-minus-minus man galastuhan ang mga konsumidor.
1: Tani eh!
0: No? Mm-mm. Galing kay ti, basta may mga charge gani nga sa ila para hindi maperdi ila negosyo, ang pasyulderon sina kita nga mga konsumidor.
1: Correct!
0: Oh. Pero kita naman ng mga konsumidor, kung hindi nyo gusto magasto, hindi ka mo magamit ko rin, ti.
1: Oo. Oh, balik kita sa king-king.
0: Kadali lang yung sina nga ano, hinun-anon.
1: Oo, sa una na. Sa una, buhi mo lang ka mo nga wala sugaaw.
0: Tigaling kay tilaing ka dyan kumihara iya kuryente.
1: Sa bagay.
0: Oo. Isang ikumparar mo to sa una, hindi giman to yatuman ka init gidya ya.
1: Mm-hmm.
0: Ikumparar mo subong halos kada balay, no? Biskan mga four-piece member, ang ilang ng mga kwarto, aircon.
1: Wow. Ah, mga sa una, mantinir lang kami dapya kahangin.
0: Kagula labot ang mga four-piece members na baladol.
1: Oo.
0: Sila pa na ang mga mapisan mag-ululubra sing bata.
1: Eh, siyempre, bala.
0: Ang pinakanubo nila nga bata sa four-piece member, lima kabilog.
1: Correct.
0: Tapos kita naman niya nga may mga trabaho, isa kabilog, duwa, okay
1: isa,
0: na.
1: Isa,
0: okay. Ugaling, kaya ang problema, da, buhinan pa yung ato nga buwis para sa ibuhi sa mga four-piece.
1: Nante.
0: Tapos, igo naton muraon, pag-survey naton na muna, oh, di ba, gapang liso man ta radyo? Sus, pagsulod mo sa balay, ay katugnaw sa inyo balay, no?
1: Yan.
0: Ay, oo, bala, kay proud member, kami yung bala sa four-piece.
1: Amo na silangan, no? Four-piece. Pamahaw, panyaga, panyapon, pamutos.
0: Pwede man tanan-tanan, ha?
1: Wow, wala ka bala sila nga tanan.
0: Oo, may araman mga four-piece member, ngayon, lagi-dagi na sigurado ang ilang mga kabataan para sa ilang edukasyon. Ang kwarta ng ilang nabato na rin sa gobyerno kag sa mga taxpayers man mismo. Diba? Hmm. May araman. Pero kasagarang ganyan ako may encounter, ya? Awa, palahubog, sugarol, prindado ang ATM. Tsakto, hindi.
1: Ipos lang, kuya. Katapos ko ng four-piece na kilala.
0: Kasi Dolbo, four-piece member.
1: Hindi!
0: Wala sa kakapot sa ATM, iya nga jowa ang nagkapot sa ATM, no? Ano?
1: Four-piece, ah?
0: Four-piece bala? Four-piece, four-piece rally? Not war, not war, but peace.
1: May sumpo lang peace, pero...
0: Ano?
1: Sot.
0: Pisot. Yeah, welcome to na ng XFM Radio Station na nakahukap na sa phone pal nga programa. Isa-isa hunta na sila. Sa Bacolod, babatihan kita sa XFM Bacolod 103.9. Upunta si katropang...
1: Chris.
0: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1. Upunta si katropang...
1: Papa Rudel.
0: Correct. Sa Kanlaon XFM 101.7 with katropang
1: Biberon.
0: Correct. Sa San Carlos XFM 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Correct. kita na yung mugina, no?
1: Correct.
0: Dahil, gwapuhan ka man sa iya.
1: Ang bago ko si Etan, ako lang si Tandang Sora.
0: Sa Sagay XFM 87.5, kag makitaan man kami sa telebisyon, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, EB Magalona, Victoria's Manapla, Cadiz, Sagay, Kagiskalante. Sa Roja City, Capiz, mabatian kita sa XFM 106.5 with katropang...
1: Neil?
0: Correct! Sa Antique, XFM 93.3 with katropang...
1: Kuya Jay?
0: James Dean. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang...
1: Neil?
0: Noel. Sa Iloilo, XFM 100.7 with katropang...
1: Alex?
0: Correct! Nakagraduate kayo man?
1: Oo eh.
0: Oh, aral na naman.
1: Oo.
0: Ano course mo?
1: Enter course. Intercourse.
0: Pilay mo sala.
1: Sakon sala. Sakon sala. Sakon dako. Dako nga sala.
0: Intercourse course mo, major in?
1: Chupaping.
0: Abi ko sex worker. Ang hindi ko programa, ginadulong sa iyo isang turbo dietary food supplement for men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.

0: Buzz Herbal Soap.
1: Yun is gulo na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma, kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Yeah. Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
3: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
2: Istorya, eh. Laini, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
3: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig. Ug pang long lasting.
2: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
3: Wala o hala, gid ka, pre, oy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas. Oh.
4: Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
7: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Fall!

0: 6 minutes before 10 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
2: Hindi mo na magkadlaw! Nagkakadlaw!
1: Iman mo ko gali, maybe?
0: Maybe! Balik na sa buwan palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Goffy lang ka.
0: The best sa kape, Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen. Sa mga gusto magwapa-gwapo, makakape ka na healthy ka pa.
1: Kagara man ang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasupriyensa na sari nga balatian.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ang kabihan na yung Santon nga mga netizen. Bing-bing talidong sang Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, happy viewing. KM Alipin, sang Bicol, Sandra Maraviles Mendez, good evening. Binayaan from Cadiz City, good evening to you. Hi sa mga taga Makato Aklan, magandang gabi. Elena Herona Tumbukon, Famela Parsha Sikor Sikor. Diri sa Antique, may subsidy din na kag bill na mon galagapok Japon.
1: Wow! Congrats eh!
0: Kahit dito sa amin, ganun din naman. Hindi naman kayo nag-iisa, sabay-sabay tayo. Ah, si James De La Cruz sang Barangay Campo Santiago, si Juan Uno sa Guy Philippines, good evening. Lee Fardigno, good evening. Mayang gabi man kay Alan Javiliana, Edmond Domingo, Kosyo Riniel sang Bago City, Acer De La Cruz Vlogs, good evening.
1: Kagmayong gabi man sa kay Ronnie Navales, la sa may Estefania, and of course sa kay Lilette, good evening.
0: Ay, Bernes na buwa, Santo, next FM, libo-libong pa-premyo, intra na kamo 3K ay inyo madaugan na cash. Baka lang kamo sa mga Yeswell products pareho sang One Blister sang Santon Gold Capsule, One Blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, kag One Blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag 5 ka sachets sang Santon Gold Coffee Mix, no? Amo nang inyong himoon nga entries, kag isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, kag permahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM stations sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw nagahulat sa inyo ang 50,000, 30,000, 20,000 kag pulo ka consolation prizes nga tag 5,000 pesos.
1: Mo Teddy, in pa ka mo?
0: Kabalo ko, mugi man ang isugpon mo, Teddy, na ka mo, intra na. Dito to daang per DTI, per DTI CFRR permit number din na to.
1: Wala di.
0: Ha, wala mo gipangita ha. Wala ka nagatultol sa imong script ha. Amo na lang gini mo parte, wala mo pagipangita.
1: wala na digani.
0: Hindi mo kuya pagpadagan sa imo yang pagkatigulang ha.
1: Kumaya mo.
0: Achanda Tonel Paruhinog, magandang gabi kaninyong daywa, Sir Troy. Ag Ma'am Dolphina, nagatanaw sa live, magalin iya sa Lezo Aklan. Ag sa tanan nga nagatanaw mayad, ayad nga gabi kaninyong tanan. Si Axel Mitch from Kalibo Aklan also, watching live sa Troy Tisoy XFM. Pwede na ka mo ka-join, kagatawag sa amon nga XFM call and text line. Kumpleto na, wala na ko malipat.
1: Oo.
0: Okay, naka-score ko gabi mo.
1: Galit ka, tingala ko man.
0: Aragay.
1: Sige na.
0: Sa pickle balls, ha?
1: 0912-0076-793.
0: Sa pa?
1: Aliwat? 0912-0076-793.
0: Lasala.
1: Na ano sala?
0: 693 kuno.
1: 793.
0: Sige, biliwat be.
1: 0912-0076-793.
0: Ha? Ano yun, chak tuya? Ah, sa Globe, pwede ka makatawag. Subong na dayon, ha? Hindi nyo na kami magpaulat, ha? Masugod tayo dayon, ha? 0915-8311-431 0915 8311431. Anong imo na baliktahan? Ang imo ba mga balita balong kay isa gina panduso sa akon sala sala.
1: Ano nga angan at sala?
0: Kay Tom Rodriguez to do na gamayan pa tato nga ma ano ba?
1: Nga?
0: Ma
1: wala mo ko yung kambal yan. Chaya. Hindi bala.
0: Oy, mayara ta ano, mayara ta viewers from ano, New Zealand.
1: Wow!
0: Hi kay Jean Rose Castro. Hello Jean. Look at Tom siya background snow.
1: It's very cold out there.
0: Yes, of course. But in the Philippines is so
1: it's so hot.
0: Like me?
1: Like me too.
0: It's El Nino here.
1: Yes.
0: Pero na-experience ko na bala ang snow bala doll. Mm-hmm. Though hindi man ko fanatics ang snow kay Klain. Nainan ko.
1: Daw?
0: Oo. Tugnaw gani. Alam nga naman, hindi ko yung gusto sa arang tugnaw nga nagkurug-kurug kagid ya.
1: Siyempre eh.
0: Ako... Gusto ko arang matugnawan ko yung arang duga pala nindug. Lama lang ako now.
1: Kore. Malay mo. Ako ko hindi ikaw na mabuhi.
0: Ha?
1: Hindi ikaw na mabuhi.
0: Galing ngayong isa panad-anad man na. Panad-anad man na. Pero ako hindi ko fanatics ang snow. Namihan ko yung arang nyebe lang yung arang daw ano lang bala. Daw gagmay lang yung bala nga nagatupa. Ang arang daw papil lang siya bala. Pero kung magdamol na gani, tapos timingan pag yung nagabiyahe ka mo, nagkakakibang ka mo.
1: Ay, oo eh.
0: Itong pagpa-Japan namon to last time po si boss, ang mga manager. Oo, pero doon wala man lang. Kahit una-una mo nakita ang nyebe mo, pero pagkatapos ng 9, ano galing sunod?
1: Yes.
0: Mayo kita gali mo nga pang paminsaro, no? Sharp pa man gali, ano?
1: Yes.
0: Ila, binagay mo ng kalutgot ka? Ano?
1: May akong lutgot naman.
0: May caller sa line number 2. Good evening.
3: Hello po.
0: Hi, paki-mute lang muna ng radyo para maganda yung usapan natin, ma'am. Okay lang ba?
3: Hello po, napatay na.
0: Oo, magandang gabi po. Pangalan?
3: Ako po ito si Joy, yung lagi nag-request.
0: May problema naman ito si Joy ba? Naalala mo si Joy, doll? Si Joy na ano, walang alam.
3: Clemente, taga-hamsik.
0: Si Joy na walang alam pero makalam.
1: Correct.
0: Come on. Kamusta na ba yung buhay-buhay ng aming... magandang caller na si Joy.
3: Nandito sa ganda. Nang bola pa.
0: O sige ha, kamusta naman yung buhay ng pangit na si Joy?
1: Ayan. Real yan, talk bye yan.
0: Bye. Kamusta?
3: Okay na naman po.
0: How about your husband?
3: Okay naman po, masipag.
0: Hindi pa ba kayo naghiwalay?
3: Hindi po.
0: Kailan?
3: Mabait po siya eh.
0: Ah.
3: Ikaw, mabait po siya.
0: Yung husband mo mabait. Ikaw lang yung siguro yung hindi. Dol?
1: Yes.
0: Agree ka ba sa sinasabi ko?
1: I think so.
0: Kaso nga lang, masarap lang talaga si Joy, kaya hindi siya mapag-iwanan
1: kaya
0: talaga.
1: Kaya nga.
0: Masarap ka ba, Joy? isang malaking nga, iparinig mo nga sa amin. Ang sarap.
1: Wow. Sige,
0: tatluhin mo. One. Dagdagan mo pa ng dalawa. One. Sige pa. Ang sarap. Mas maganda.
3: Mas maganda
0: Joy pag bilisan natin ng konti tapos lalagyan namon namin ang background ha. Sige Dol, mag-ready ka na sa background mo Dol pa. Ganituhin mo lang Dol po. Ganituhin mo lang.
1: Sige.
0: Maririnig nila yan. Okay. Sige, limang nga lagyan namin ng background Joy. Go ahead. Bilisan ha.
3: Ah.
0: Bilisan pa.
3: Ah.
0: Sige pa.
3: Ah.
0: Sige pa. Bilisan, sige pa. Bilisan mo. Sige pa. Sige. La, ahora. Oh, con la mía. Parang nang dilim yung panulukan ko ngayon.
1: Ang galing.
0: Yes.
1: Ano?
0: Oo.
1: Ano, okay ano lang? Ang duwa ka subay nga nag...
0: Ilan na ba yung anak ninyo?
3: Ay, kami wala po. Sa una kong asawa, meron.
0: Ah, sa ngayon, sa kinakasama mo ngayon, hindi kayo nagkaanak?
3: Wala po kami anak.
0: Ilang taon ka na ba?
3: 49.
0: Ah, itry nga natin, baka makaisa pa.
3: Sana.
0: Hindi, si Dolpo yung mag, ano, si Dolpo yung magdudo, ako ang magtatry na mag-video.
1: Oh?
0: Joke lang. Bakit nakatawag si Joy?
3: Pwede ulit mag-request.
0: Alam ko yung re-request mo.
3: Ano?
0: Ikaw ang iibigin, Josh Garcia. Alam mo yon? Kakantahin namin ni Dolpe ha, yung re-request mo ha. Ito oh. Ikaw ang aking kong iibigin. Ikaw ang aking mahal. Magpakailanman. Dito sa aking puso. Ikaw ang pagmamahal.
1: Ayan ba ang gusto mo?
0: Ayan ba yung kanta na i-re-request mo?
3: Gusto ko rin po niyan.
0: Oh, andito na. Ipi-play ko na agad dahil masaya ka naman kausap. Ito na, oh. Oh, ididikit pa namin to or itatapon na lang?
3: Sige po.
0: Ididing-ding. Ididikit o itatapon? Ididikit o itatapon?
3: Larawang kupas po.
0: Ha?
1: Larawang kupas? Ano ba yun?
3: I-request ko.
0: Ano ba yan? Larawang kupas pala. Piniplay-play ko pa naman. Sige, parang katulad lang naman yung intro noon. Sige, andito.
3: Pwede pang tabayin niyo po.
0: Ano ba yun?
3: Yung kinakanta niyo eh.
0: Sige ah. Salamat. Bye.
3: Bye. Salamat po.
0: Ingat.

0: Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 25 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo! Padayon kita si Gabon sa programa nga phone. Palobod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Golfi lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan. Tumarka mo sang Vision X Plus.
1: Kagara man ang Santon Plus Vitamin C. Pabasugang immune system. Pinaagi sa pagtumar sang Santon Plus Vitamin C.
0: Mabakal sa inyong mga suki nga butika sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Kag syempre, Biyernes gani no? Gani, Friday gani. So buwas may 5,000 daman madaugan ang tanan naton nga mga katropa nga nagpasakop sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Simple-simple lang gid mag-intra. Baka lang kamo sang Gold Eagle King o kung 320 ml sang Gold Eagle Beer, ang tansan hindi nyo pag-ihaboy. Kaya muna ang gamiton nyo nga proof of purchase sa ato na Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Isulod nyo sa white envelope with your complete name, ang inyong address, edad, contact number, kag ang suki nga tindahan ang ginabaklan nyo sang Gold Eagle Beer. Kag ihulog sa drop box nga namtang sa tanan nga XFM radio station sa bilog nga Negros kag Panay Island. Millions worth of prizes will be given away. May gadgets pa para sa cellphone, tapos may grocery package, kag 5,000 pesos nga cash every week. So what are you waiting for?
1: Join na!
0: Drink responsibly! Mayang gabi sa mga taga Bago City, kay Cosio Riniel, kag kay Archie Inosanto nga Troy, Dolph, book anay na.
1: Yes, of course.
0: Dial ka mo. Dial ka mo sa XFM call and text line sa Smart
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Liwat? 0915-8311-431. Dira nyo kami ma-taugan. Kag speaking of taugan, pabor ka bala dulpo nga paga dulaon o kung iban ang social media o kung ano man da nga mga sahi nga platform.
1: Anay ka nag-enjoy ng mga Pilipino. Kita ang pinakataas nga
0: subscription?
1: Oo, sa nang namin ko bala pinakataas nga country nga nagagamit sang social FB.
0: Oh.
1: Di ba?
0: So ang pamangkot ko gani, pabor ka hindi?
1: Of course hindi.
0: Ay. Kay tungod?
1: Hindi na ko ka, you know. Oh,
0: hindi,
1: ikaw.
0: Hindi. Damo-damo man platform nga pwede ka Japan ka continue sang communication sang imo family outside the country, no? Hindi lang kay ang Facebook, damo man may ara man Viber, may ara man sing Telegram kag iban pa. Kung way of communications man lang sa inyong mga himata outside the country. Pero the point is ang social media like mga posting, mga vlogging, kag kung ano man ang mga video, kung iba na siya, wipe out ginatanan.
1: Amo na gani.
0: Ako ya, hindi ka pabor, di ba? Nga iban, ako mas pabor ko.
1: Nga aman.
0: Siyempre, ang security sa nga ito ng mga kabataan, sa ilang murang edad, mga kita na da sila sa mga susula nga nagalakra sila mga bayo. May mga puklo pa nga grabe ang liki. May mga abs pa sa mga lalaki. Kaya mo na nagustuhan mo mga abs sa lalaki.
1: Nugayak. Hindi ka pa. Hindi, just to be fair.
0: Asa ako na iya, ano iya, opinion
1: ha? Oh, for general, ano niya. Siyempre, to be fair with you, may arag kasi yung nang naandanan mo.
0: Oh, gani. Hindi na madula kin anda na gani ang Facebook. Let's say example ang Facebook. Pero when it comes naman sa mga future generation bala, mas gusto ko nga tapnaon na lang na iya mo.
1: Ako sa bagay, in one way or the other, kung moralidad, gid lang man
0: ang kagula labot para sa aton nga mga news outlet, be. Sa aton nga mga radio station. Ang iban niya nga mga radio station niya, nagasalig na lang niya sa iban, gamangupya na lang niya balita.
1: Nan!
0: Diba?
1: Amo na gani, ma'am, balko lang sa inyo. Kung ini nga balita, nabatian, sa iban nga waragwagan, 100% ini nga balita, kinupiyahan.
0: Nan! Unlike sa una, para siya ni, wala na may gatawag maayos sa aton. Pagdula rin sa social media, wala na pala liwansan ang tao, mabalik na sila liwat sa radyo, matawag na sila permiss sa atong program.
1: Correct.
0: Para siya ni, may caller na to sa line number 2. Good evening.
1: Hello?
2: No.
0: Ikaw ya, uyab man dyan, Japon, ang ginapangita mo, nga mo nang ginadibatihan, di kung mapasugot ka nga iban ang Facebook sa Pilipinas.
2: Ba ng Facebook. Kung sa aton nga may edad na ano lamay girl, pero sa mga bata, sa mga alang-alang pa below 15 years old, pwede na iban sila eh. Kaya mo ano sila nakikita sang
0: may point man siya, no? Ang below 15 years old, ang mga minor.
1: Minors.
0: Galing kayo pamangkot da. Mapiho gid man ni Meta nga ang nag-sign up, hindi minor. Dolpo, ikaw.
1: Sa una gani nga... Pambalakwan ay. Sa una gani, hindi bala nga sa mga sinian bala.
0: Oo.
1: Di ba may mga for adults only na da nga ginabutang. Hindi pwede ka sulod ang below 18. Kuris-kurisan mo lang sa biguting tura mo.
0: Hindi gani, namin Kuya Bala, would you think si Meta masala yagid man nga ang nag-sign up sa iyang platform minor?
1: That is why gani, kaya hindi mo nakabalo si Meta kung minor ka o kung hindi.
0: Akon gani, bata, subong, pila pala ng edad niya na subong, may Facebook account sa gani. Te, pila pa na edad niya? 14? Te, ikaw ya, amigo. Masigihon mo kung hindi.
2: Ano, tara na.
0: Ambot si Imo daw, wala ka pamati. Oh, hindi ka na. Ihambal na kung anong tuyo mo sa amon para may suryahan ta. Wala ka pamati sa ginay suryahan. Anong tuyo mo?
1: No. Amo pa nito kanina pa mangkot. Inkulbaan ka na.
0: Di ba, Dol? No. Ako ya, mas pabor na lang kung iban na lang na kay T. Kung information man lang ang ginapangita man tuod sa iban nga mga users man sa Facebook, abi, maka-supply man ang mga TV station, radio station, kadamo man sing outlet nga makatag sing tsaktong information kag na fact-check na gidya nga daan niya eh.
1: Kaya at least mabuin-buinan ang ginatumag ato niya fake news.
0: Kag hindi lang yung pagkakson ang messenger, okay lang na yung messenger. Di ba? Kahit ilain man na yung messenger, lain man ay ang Facebook. Pero,
1: actually, ang iban gani, ano pa nung sini?
0: Butsi mo ay?
1: may mo sana isa. Kasi syempre, hindi ka man ka messenger kung wala ka Facebook, di ba?
0: Hindi ah, pwede na subong niya.
1: Pwede na subong.
0: Hindi ka video updated daw.
1: Kaya muna, ganing iban nga, ano, mas gusto nila nga sa messenger na lang, bisan wala Facebook.
0: Oo, pwede mo na ma-deactivate mo yung Facebook. Kag dira ka lang niya sa messenger, kung transaction, kag communications man lang yung imo yung tuyo, at least wala, hindi ka na maka-scroll, makita sang mga, basta ka mga lauay nga mga posting bala doon. Tapos, kasagaran subong sang tao. Kung may nainitan, dayon kawangal sa Facebook, pabati-bati.
1: Yan.
0: Tapos, kung makasuhan gani, hibi-hibi.
1: Pati ang mga private, ano nila.
0: Ay, ipaban ko na niya ang Facebook, ya.
1: Ipaban na!
0: Pagkatapos, wala naging subong lauay bala. Puro sa tanan, gwapa ka, gwapo, gi.
1: Tungod sang filter.
0: Kag AI, di
1: eh.
0: Te? Anong tapan ni? Hindi mo naging naiagaling yung mapungga ng teknolojiya mo.
1: Iban yan, kriminal na gid. Pagkalanta mo sa ngilang, ano, eh, gulpi rin siya nagpulis sa...
0: Ay, oo. Ato pagid, isa pagid na nga nag-viral ang mga nagamit sing mga uniforme ka.
1: Man.
0: Philippine National Police gamit ang AI. Te, ang mga manol-manol man, dahil man kagamit sa nga mutong template, te, lang tawa bala kay... May memorandum naman nga pwede ma ano to gan idol pwede dakpon
1: o pwede
0: ang mga nagposting ba mayo lang wala akong nadala ba
1: amo gani wala ko na iagin tra mga ma'am mo
0: ati uy kay ang imo yang account ya ara sa most view mo Pornhub
1: ha
0: Oh, basa mo na. Asa ko lang yung opinion na wala ko na yung silinga kung mo na akong opinion, amo man na yung inyo. Kamo na lang daiya bana-bana sa inyo naman niya opinion kay ti. May mga buot naman kamo kag depende sa inyo kung anong gusto niyo iban bala o kung hindi. Dok no.
1: Kag ano eh
0: pero hindi ka gidya gusto iban. Hindi ka gidya. Sa imo ya, hindi ka. Dokon okon okon masok maupod ka na sa akon nga isa ka man sa mga tao nga gusto naman iba ng Facebook.
1: Basta hindi lang pagdulao ng Messenger.
0: Oo, oh, amo na iya. Oh. Hindi kaniya madula Messenger. Kasi amo na yung pinaka-importante. Daya mo ang way of communication nga dire-diretso lang.
1: Kung may Messenger, maka...
0: Oh, makasend man sa Japan.
1: Maka-video call. Maka- amo sa importante.
0: Kaya ang Facebook na iya, ang ilan na lang daya basihan niya, maglantaw-lantaw na lang kita kung anong updates ang imong mga friends. Ikaw gani, sa imo da ang mga accounts da, friend ka mo tood pero gin-unfollow mo man. Oh, di ba?
1: Malak is abla.
0: Te, masugot ka, Messenger na lang, Facebook, kakson.
1: O pwede.
0: Ha? Basta makasin na sa Japan video.
1: Ha? Basta pwede lang kuya ka... Cool.
0: Hindi mo lang pagunahan sang dyan.
1: Kamu na gani. Cool lang. Cool,
0: cool lang. Cool. Bata pa ko cool.
1: Yes.
0: Cool. 500 na ay cool.
1: Okay, Jack.
0: Cool.

0: Canton Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Po, si Carlo isang

0: basketball player, lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
3: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubo.

0: Botika.
1: Sister Pain.
2: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
1: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
1: Sister Doctor.
3: Ibilis sa mga butika.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsag sa ating lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Bayong adlaw naman sa tanan niya suki ng mga tagpalamati sa nga programa The Secrets of Health.
2: Southern Plus Gold.
3: Sa mga kautoran na to na, gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
4: Yes to health!
1: Mag-inom ka mo sa Ultimate Trio. Inatawag na to nini nga Ultimate Trio sa Yes to Health Incorporated. Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, konvolyo mang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay Kagimaras, kanto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kanto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secret of Health.
1: Kag sa ato sininga pagparagad as usual, kag dapat aragid siya sa ato sininga pagparagad to further discuss sa ato sininga topico today. Ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sininga program.
5: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton sini mga tagparamati nga nagasunod gan sa aton sininga programa.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: You know, ining paghahambalan aton nga pagkaon today, very very common ini, visible, damo kabaklan sini bisan sa hilit-hilit lang pero luto na. Ang ginamuno naton diri is amoning nga mani o kon peanuts, Doc Leo.
5: Aton to kibon ang mga bioactive compounds. Amo ni Sir Jo, sila mga natural nga mga kemikal nga ara sini sa mga ginakaon naton. Sa mga prutas, sa mga utanon nga nagabulig proteher sa aton sininga cells o kon nagaproteksyon sa aton sininga cellula. Nagabulig ni sila panubo sa inflammation, nagasuporta sa aton sininga kurason kag sa aton sininga utok kag makabulig man sila ining mga bioactive compounds para makalikaw kita sa chronic diseases.
2: Southern Plus Gold.
1: Speaking about this bioactive compounds na nagabulig sa aton lawas, sa dintay ni makuha dominantly, Doc Leo?
5: Dari mismo, Sir Josiel, no? Sa lamigas mismo sang mani.
1: Sa luto na? On process na? Or hilaw pa?
5: Dari kita sa hilaw sa ninga mani, Sir Josiel.
1: Ang pinakamabudlay sa tanong niya.
5: Kuda, wala kang mag-inom tubig pagkatapos, ha?
1: Oo.
5: Siling sang kilala ko, Sir Josiel, ang gusto yung ikon niya nga mani, may panit.
1: Delikado, ini kung masobrahan ka kay kung bilog ka mga pamilya, wala? Ga-traffic kung kaysa sa CR mo?
2: Southern Plus Gold.
1: Anong mga may ara sa hilaw nga mani, Doc Leo, if you speak about this bioactive compounds?
5: Ari dari, Sir Josiel, ang isa sa nika powerful antioxidant nga polyphenols. So under sining polyphenols, Sir Josiel, ari dari ang resveratrol. Makita man ato na chali ini sa red grapes, good sa aton sining heart, magabulig para nga mapahinay o kung mapahuben ang isa ka tao, Sir Josiel, mapahinay sa niyang aging at the cellular level. Nagabulig man ni Sir Josiel support sa aton sining brain health. That's why masabi na to na batian na before exam ginapakaon no kon suggest nga magkaon sinisang mani. Ara man ang phenolic acid nga naga pakigbato ni saya no, batok sini sa free radicals, ba-reduce ni oxidative stress kag maprotehiran kita sini batok sa cancer development.
2: Sunzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: Kag as much as possible raw o kon hilaw ining mani tungod nga ang hilaw nga mani nagaangkon sang higher levels sa sining mga bioactive compounds kumpara sa Diyosel sa ginluto o kon ginsanlag.
0: The secret of health.
5: May anti-inflammatory benefit ba ni sa Sir Diyosel, no? Nagaridos man sa sing inflammation, nagapabakod sa ato sa ring immune system, kaya nagapanami sa ato sa ni nga blood circulation.
4: Yes!
5: Pasin sa pagtuon mahimo sa makareduce ang risgo sa ni sa cancer, kamakabulig masisar Diyosil reduce sa ni sa total cholesterol levels.
2: Seven Plus Gold.
1: Kung sa mga prutas kagsiban sininga mga pwede na ton makaon, may ara gidya sang queen and king in terms of mga bioactive compounds specifically sa pagtapna sa mga pamalatian. For example, sa cancer, isa diriti makuha na ton ina ara sa mangosteen, makuha na ton ina sa babana. Damo dasang bioactive compounds that help fight against cancer. Pero sa mani may ara man, pero not that much komparar naton sa babana kag sa mangosteen dok leon.
5: Tama.
1: And if we speak about this arginine, or it's an amino acid, dok leo?
5: Actually, functional amino acid gini siya eh. Ining arginine, yung nagabulig pa nami sa ton sa ni blood circulation, kung nagataas yung emotion ni blood pressure, mabuligan niya nga mapanubo. Kung ang emotion ni mayor nga ugat, medyo nagahina na, mabuligan niya sa ni nga mapatiga, or mapanami sa ni ang pagaw function. Kag kung may samad ka bala Sir Diyosel nga kadugay sa ni mag-ayo, kung babalik-balik, nagabulig man sa para madasig sa maghilom mga aton sa nga mga samad.
2: Sandon Vitamin C, ang Vitamin C na alkaline.
5: Kag ang isagali Sir Diyosel sa pinakadagaya nga natural source, consorsya sa ning arginine amo ang hilaw nga mani.
2: Sandon Plus Gold.
1: And also present man ang inatawag nato sa nga dietary fiber, Dok Leo. If we speak about this dietary fiber, na gano'y iniyaw?
5: Nagabulik ini si Sir Diyosel tungon hindi sa matunaw, nag-feed ini siya sa ginatawag good bacteria naton. Nagabulig sa para mabalansing aton sa nga blood sugar kag kinanglan man ng fiber Sir Diyosel, no, para makabatyag kita sa isang satiety o kung kabusog na nagaresulta Sir Diyosel nga mahapos naton mamanage ng aton sa nga weight, hindi kita mangin overweight kagun mapabayaan kadto sa obesity.
2: Seven Plus Gold.
5: Tumanya ni importante Sir Diyosel nga matalupangod naton ng aton sa nga kurason kag aton sa kaugatan kay imagine na bala Sir Diyosel. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay siguro Sir Diyosel kun sa kada panimalay Malay may isa lang dira ka hypertensive. I don't know if may ara pa ni Malay nga wala Sir Diyosel.
1: Ang iban siya niti wala kuno eh.
5: Mm-hmm.
1: Kaya wai pa siya kahibalo, gali ka hypertensive naman siya mo.
5: Especially sa primero, wai nga dan symptom ni hypertension Sir Diyosel, ano? Gali hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon gali naton sa isang mani, makabulig sa aton sa ring kurason. Kaya nga man, makabulig sa panubo sa aton sa ring LDL. Kaya ang problem Sir Diyosel, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga suppose, ang LDL, amugidya ang manubo. So ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol o kung nang aton sa ring HDL, mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa kaugatan kag mapanami ang blood circulation sa ni kag sa regular sa ni kag hustuhan nga pagkaon sa ni isang mani ginaangot ni Sir Diyosel sa manubo nga risgo sa badatian sa kurason.
2: Sample Gold Coffee Mix.
5: Ang healthy fat nga ridari sa mani Sir Diyosel nga support sa aton sa ring brain structure. Kag mahimo niya marido sa niya risgo sa neurodegenerative diseases. Kag resveratrol gidi nga ara sa niya sa iya Sir Diyosel, nag-protect niya siya sa aton sa niya neurons.
2: Seven Plus Gold.
1: Pero sa blood sugar naman, anong mabulig sa pagkaon sa hilaw nga mani? Agod to nga makontrol ang pag-spike sa aton sa niya blood sugar, Dok Leo?
5: Sa may mga problema sa blood sugar, Sir Diyosel, mga diabetic, as much as possible, high protein, low carbohydrates ini sila. Kaya ang problem, balance sa carbohydrates, ti gina-convert sa lawas sa sugar, ti may sugar spike sini. Kapin pa kun more ka sa carbohydrates instead sa isang protein. Pero manami sini sa mani kay low ang yas ni glycemic index. Kag mataas sa protein plus healthy fats. Sa manami sini Sir Diyosel kay ang protein plus healthy fats nagapahinay ni isang sugar absorption. That's why helpful gito sa mga tao nga may insulin resistance nagresulta sa type 2 diabetes.
0: The secret of health.
1: Pili ka mo din ka mo sa mani hilaw ukon sa salted or coated nga peanuts. Manami ka unang natawag na itong salted and coated sa hilaw. Pero madamo gali kita sa makuha sa hilaw sa coated kag salted.
5: Mas bintahagin, Sir Josil, sa hilaw. Even nabulad ni Sir Josil, importante malambalan sa mani mapamala para malikawan natong sa amag o kon molds ang magresulta sa isang pila sa nika risgo sa itong sa ikayang lawas. Mas bintahagin niya, Sir Josil, nga hilaw versus sinisa luto.
4: Sampon Gold Coffee Mix.
5: Amo ni Sir Josil, long isa na ton ka dapat tandaan ang aton bala sa nga safe daily limit. Tumangin na ka-importante mo. Kaya hindi ko mo, Sir Josil, manami o kundi ko mo nga mananam magpinataka na lang kita sa isang kaon.
1: Pero if we speak about the limit, Abi Dok Leo, sa maniya ha, pilang recommended sininga kadamuon, Dok Leo, sa maninga dapat na ito sinikonsumo, pwede ini adlaw-adlaw, Dok Leo?
5: Yes, Sir Josil, pwede ini adlaw-adlaw, pero sito it lang sa ito, sir, mga tagparabati, mga Facebook Live viewers na ito. Dira lang kita sir, sa range sang 20, tub-tub 30, sinika liso sa bilog ng adlaw.
0: The secret of hell.
5: Pero ari pala, sa mga way maanad, sang kaon, sa isang hilaw nga mani, sa primero mo lang na nga doon, di ka makasaho mo. Magkari ko masagam sa man mo ang hilaw, kundro sining liso sang mani, mananam na sa Sir Josil, nga matulo tamis.
1: Actually, kanamit sang mani mananam ini. Kung kauno ni mo hilaw. Labi naging ko bagong gabot bala. Garagse pa na sa imo sining ang ipon kung usapo ni mo. Now, if ang daily limit na ton mga 30 lang ka bilog sang mani ha, or mga 40 grams per day, ano naman nga oras ang best time sa pag-consume sini, Doc Leo?
5: Best overall time sini, Sir Josil, manami kung kauno na ton sa aga. Pwede na ton ka kaunon si Sir Josil nga mismo antes kita magkaon o kung pwede isabay naton sa aton sininga pamahaw ang pagkaon sa mani.
1: Kung isamot niyo sa kanon niyo, pwede ah.
5: Like, timo ka Sir Josil, isa ako tsara abino. Timo ka sa kanon niyo sudaan mo. Like, isa akong duwa ka liso sini, isyo taman sa baba mo, sabay sa pag-usap mo.
1: Ganan ang pang imo sininga kanon. Pero dapat much better hilaw ha. Kaya may specific niya purpose, again ha, before and or during meal, pwede ninyo ini makaon. Pero may mga specific conditions. Sabi, for example, Dok Leo, if you are diabetic, may specific yung instructions the ring amuni dapat ang tiempo sa imo pagkaon para nga mas effective siya to combat, for example, sa diabetes.
5: Sa mga special situations sa maniya, Sir Josil, no? Kaya isa sini, Sir Josil, nga mahina, sini mag-resist sa pag-abot sini sa pagkima-kima, kaya doon parang may ginagutom. Among mga diabetic, Sir Josil. So instead sini nga magkaon, kamo sini isang iban nga mga ginakaon yung hindi healthy, why not kaon sini isang mani between meals kung gusto kamo sini mag-snack. Pero as much as possible, i-avoid nyo ang pagkaon sa niyo na empty stomach.

0: premium D3 capsule kag Santhon vitamin C sa kada pagtumaro kon paginom naton.
1: Santhon Plus Gold.
2: Kay ang iya sining mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3 and the Santhon vitamin C. Which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
0: Gintuyo, gini Sir Josel, kaginhungod, ginupod ang queen sang prutas kag utanon.
1: Santhon Plus Gold.
0: Amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Josel. Tikapin paginupdan pagidinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Josel, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended ini sa mga nagaedad ni Sir Josel para hindi pala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran. Tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Josel, kulang na sa exercise kay suppose maintain gyapon tani nga aton sila nagkakaigo nga paghulag samtang kita sini ang nagaedad. Pero ang kalabanan, Sir Josel, balaan nagakatabo subong nagabugat ang tao samtang nagaedad, nagaluya, nagahina siya.
1: Santhon Plus Gold.
2: And also for the protection of our joints and bones.
0: Correct, Sir Josel.
2: So dira sa Santhon Plus Gold capsule kompleto na ina siya, premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon vitamin C sa mga kinanglanon ta para ma-achieve naton ang katulad sini nga benepisyo nga makuha naton sa hilaw nga mani. Initanan mabakal ninyo sa mga butika ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Kung wala sa suki nyo mga butika, kung may ara dira sa inyo lugar sa Mercury Drug Store, available man ini sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, Watsons, and even sa Shopee kag sa TikTok Shop kung na teke ka muda, pwede ka muda ka-order, pwede ka muda ka-bakal. Kung sa Bacolod City ka mo, pwede ka mo dara ka bisita sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, atubang ina sang Marayo Bank. Kung diri naman ka mo sa Panay, kag makakadto ka mo dari sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang ina sa Midtown Hotel. May libre dira nga konsultasyon kay may consultant man kita dira, si Doc Ray Impinado. Kanto lang mo dira from 9 o'clock in the morning kag pwede kamo kabakal da sa tanan nga produkto sang Yes to Health Incorporated. May other program of supplementations nga available dira. Bisita lang mo sa clinic, after all libre man dira ang konsultasyon. Sa iban sini nga mga probinsya dari sa Panay kag sa iban sini nga mga siyudad kag Banwa dito sa Negros Island region, kanto lang mo sa suki nyo sa inyong mga butika kag pharmacy. Kung pamangkot ka mo sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C, kag iban pag isa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: The secret of health.
2: May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
0: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutang ka na lang mo sa mainit nga tubig. Hindi ka na kinanglan sini, Sir Josel, mag-observe pa sa mga oras kung paano mo kaon ng balunggay. Ibutang na lang ni mo sa tasa, buo-buan sa mainit nga tubig, kag imutakpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes sa imnon sa nga maalabaab.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santhon Gold Herbal Tea.
0: Ang isa nga mabenepisyuhan niya sa aton sa ringalawa, Sir Josel, among aton sa ringa, ginatawag...

0: Insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes or Diyosil ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa nga sini posible nga ihalit sa aton sininga lawas. Halin sa dapa-dapa hasta sa aton sininga ulo. O ito naginhapitan, ganito nga tunga sina sa makalalakinhan. The secret of health. Kagang isa pagid ka problem, Sir Diyosil, kung sige lang kita pasulod nga pasulod sa aton sininga lawas sa maginakaon na ton, ilabinigid ang mga unhealthy, kung hindi natin mapagwa, masupot sa aton sininga lawas, magaresulta pagit sa iban nga mga complications. Ang Santhon Gold Herbal Tea, tungod siya sininga cinnamon bark, nagabulig pa nami sa aton sininga digestion, absorption, at the same time, bowel movement naton. Kung mahapos aton na pagwa, ang aton sininga higko, kag regular nga mapagwa sa aton sininga large intestine, ang mga higko, dira, makalikaw kita sa nagkalain-lain nga mga komplikasyon tugas ang constipation. The secret
1: of health. Ang mga hindi iyahiyang sa kapsula. We have three variants of coffee. Ang Santhon Cold Coffee Mix, amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglanon nato ni ng collagen kag glutathione sa aton joints, sa aton sining skin, kinanglantada ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa aton sining skin para younger looking bala. Indi kay magkurinot kag maglaylay o kon loyloy ang aton sining panit magkurinot siya. Nga do halog na bala sa aton sining unod kag tul-an, Dok Leo.
0: Apart man abi na Sir Josil sa aton sininga pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw indi paborable sa aton tugalingon kun maunahan edad sa aton sini panit ang aton sini mismo edad sa lawas.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Di pwede pa gigo sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging pa.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
1: And we have this premium D3 coffee mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweetener yes, stevia. Dok Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
0: Correct Sir Josil, kag ginarecommend madali para sa may mga insulin resistance Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: And hindi nyo man pagboyo ay mga kabutoon kay sumasami sila lang ni Lakigan. Gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Dok Leo.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
0: Amo ni bintaha, yes, Sir Josil, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ringan lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45, or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagminupos nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josil, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josil, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae siya ni, kahit kunara na sa stage sa pagminupos, Sir Josil, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan yung galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Santhon Plus Coffee Mix. Pero manami sini, kabisan pa sa mga pamatanon, pwede sila sini makainom niya.
1: Labi na gid ang mga estudyante sini, Dok Leo. Because of the presence of lecithin also, nag-activate ang brain functions ta.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Subong grabe gid yung tiglalamok bala. Gamit ka mo, pamanyos ka mo, sang Santhon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuy po isang aton sininga lawas.
0: Palamoy po, Sir Josil, palang alay, palaminhod, palamaul, mabuligan niya.
2: The secret of health.
1: Ang ngalan niya, Santhon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of sa sini mga ingrediente. Nabahuan ang lamok sini. Even doon nahamutan kita, ya, Dok Leo.
2: The secret of health.
0: Nga ako nung kinanglan, Sir Josil, nga maghabon kita. Kinanglan natin maghabon, kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila, Sir Josil, nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amuni siya, ang aton sininga Santhon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na, Sir Josil, dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is kinanglantas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa tunlawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bakterya nga kung magmix sa aton sining balhas, nagapangalisngaw sa aton sining ilok, diin pa nga parte sa aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sa Sir Josil.
1: The secret of kung manghabon kita sa lawas, tamay ara kita pangkuha sa mga bakterya that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor. Para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino gidbala nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Para sa hambal sa kilala natong Sir Josil, no? Sige ako na Doc, bisan hindi kid nga hamis-hamis kag puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggod, damo sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap. Kasi sa lawas niya ginsunod naman ng aton sining panugyan nga gamiton niya ang Santhon Plus Herbal Soap pati mga nagapangalisngaw ang na Sulbarman Sir Josil.
1: The secret of health. Ang trangkaso kagilanat subong inaupdan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw halusun ka maghulag nga kun may maghulag gani sa balay nyo nagainit dayon ulo mo kay hindi ka kabalo kun di nang nagangutgut may gangutno talinto sa tiil miara sa imo abaga kun hindi na kamo kagwanta sang pagpalanakit sina maginom kamo sang Sisdapain.
2: The secret of health.
0: Mabakod man ang resistensya mo sini o kun na hindi kun kaabot kun diyang magpalanakit ang lawas hindi ginato na mapunggan. Sisdapain ang makabulig sina. Pero ang inahimo sa iban sa ni Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang Sisdapain sang Santhon Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, nagarelax pagidangila sini nga lawas kag pamatyagan.
1: So pwede niyo magpartner ha? Kung nga palanakit ang lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang Sisdapain.
2: Sisdapain.
5: Si Michelle Nagali, isa

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Please, sa mga butika. The secret
1: of hell. Pero kung habol ng emosyon niya, panulukan, Dok Leo, nagagulo garhom-garhom na lang tanan, matyaga mo, daw ay pulos, ikaw sa kalibutan.
2: Kapin pagid kung may mga bagay, ikaw nga dapat himuon, nga hindi umahimo, tungod nga, makaupang emosyon niya panulok. Kagang isa pagid, Sir Josil, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secret of Health.
1: Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo gini ang vitamins and minerals nga ginadiman sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
2: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamain? Pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag.
1: Mm.
2: Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw, kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gina to ni na. Ang late man nga pagtulog sa gabi o kung ang pagpulaw, nag-affecto man sa aton sininga mata. Kinang lantas ang defensa kag proteksyon, Vision X Plus makabuligid sa aton.
0: The Secret of
5: para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Yes!
1: Lastly, Dok Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik kayo sa inyong libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami manini sa inyong blood flow.
0: The Secret of Health.
2: At rinamo sa mga bana nagapinamangkot sa aton, Sir Josil, ano man ang kausa nga nagkakadulaan sila interes sa ila sa ring sexual activity, which is kinanglanon, ginsins yung obligasyon ina nila kung aton sa aton mga asawa. Isa sa ring manubo ang testosterone, kung may imbalance kita sa hormone, kag mahina man ang aton sa inyong blood circulation. So ang liabi sinadira Sir Josil, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik nato ng balance ang aton sininga testosterone, ipabalik nato ng balance ang aton sininga blood circulation. Na kung mahimo nato ni na siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo nato ni na Sir Josil, pinagi sa bulig sang maka, kag klavo waska, na nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangka kapgali nga upod sa Turbo Dietary Supplement for Men, Sir Josil. That's why, kutob sa nagagamit sini ang hambalgid nila nga nagabalik gidang ila sini nga pwersa.
1: So 30 minutes ha, before loving-loving, mahatagan ka mo sang enjoyment for 72 hours. Pero hindi man niya all the way. Niya halin pag ino mo, huwag nagidya hula-hula kung kinanglanon mo lang.
0: The Secret of Health.
2: Sa panahon bala, Sir Josil, nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng habal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tigmarasa. Pero ang pinakamanamigid, maintain na raw na ito ng aton sininga depensa. Kabili na ito ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Sunthon Plus Gold, mabuligan kita, Premium D3, kaga Sunthon Gold Vitamin C, ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani, asubaybayan na masunod na aton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang in-certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: The Secret of Health.
1: Ko naman si Josil Banyas.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secret of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
6: Yes, to health!
7: XFM.
8: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sunthon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
9: Sunthon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo. uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
12: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
14: XFM.
15: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
16: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Clear Skin Beauty Zone.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sansom Plus Herbal Oil,
0: garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
0: mag-Sansom Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sansom Plus Herbal Oil.
2: XFM.
3: Mga katropa, XFM.

0: más mga katropa, alas 5.04 sa gahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang, exciting na!

0: rakyat kerekakan bandua kara itka libo. Good morning probinsya Itaklan, bayong aga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kinagapag pangalagad pag ililiba exciting Pilipinas. Na magkaroon kita ng adlaw na itaraya karang Biyernes apit sa 28 sabugan karat Agosto dagong 2021. And of course sa gihapon ako rin yung karoon yung maging kiban maging anchor man katropang RR Kulas. And of course, ato na nagkaraga pagtamyaw, ita mayrayad karang agahon na sa mga katropa na ton karang naka-tune in na sa inyo karang tagsa-tagsa na ka mga radio na aga-monitor magkaroon na sa ton karang Facebook Live. Good morning! Welcome mga katropa sa ton karo nyo pag pangalagada Exciting Pilipinas! Nakamusta rato nung nagkaroon yung mga igmang hod na nga nagatutok na nasa ton karaga pag ililiba magkaroon karaga adlaw nga Biyernes aro iba karagato karamiton paranda karaga plastada mga katropa na kung sa scene baka namiton paranda karaga balikot toto. Nagapanago-panago sa inago mithabog ang magkurog-kurog kurog-kurog bangod sa mga amig. Ano rumayad ka tropang arar ko mga amig? Depende ah nasa imong nga trip ba o trip ka rima ka nakatol ba nagkakapi-kapi gunman nasa makaroon ka raga pang orason na ano bagong bugtaw maghimuta anay e ba si maiwanan mo rimo ka raga ebidensya niya ka namiton di mo ka raga plastada aga mo o kri mo ka raga tugaga kapi-kapi ang gida sa mga katropa na to na of course ha na sa aton karon niya programa mga katropa ay magtalakay kita syempre ita aton karon niya mga natipon or tugupang doon karang mga balita nga aton syempre no nga pag-istoryahan tawaan it dagan ligwa sa kabilugan makara it aton karang nga pagpangalagada. Pwedeng-pwede again, no, nga magpadaga. Of course, no, ita minsahe, rato, no, nagkaroon yung mga igmanghod, no, nga nagatutok makaroon, ha, pinagi sa ton karoon yung Facebook Live, ha, para magpatamyaw sa inyo karoon yung pinalangga. Sana all may ginapalangga, katropang arara. Aga sa mga katropa naton, no, nga, nagahikot ha, magkaroon karang agahon of course ha, mga katropa hayong gid no sa may mga ginapanawan makara oy may klase may opisina naraton karang mga trabahante estudyante na magkaroon karang agahon ha, mga katropa. Good morning, Anay, kay Joyri Jorpo. Good morning, man. O, nagkakapi-kapi man, magkaroon niya gahon. May kinabantayan kita, sige, Joyri nga ra. Sigurado, gitana pa man kita. Ay, kay Ninyo Joseph de la Cruz. Good morning, kid. Oy, of course, no, sa de la Cruz family. O, nagkaroon sa Agbarawan ba nga, ba nagatutok, nagpamati. Good morning. Samtara, kabaw-baw, git baboy. Karamiton rana karaga baboy yun eh. Pwedeng-pwede gid no magbakay una karon kay katropang ninyo at baboy oh. Gaon pa makita mo ni mo na karon oh nagapanglimpyo sana karang tangkal. Okay, Joseph and Historias Balincha, good morning man. Watching live from Kalibo. Bow, kapi-kapi kita anay ko no. Hello, hello, abayon. Good morning, man. Katropang arara. Listening from Sitio, Bampahon, Pulo, Katibaga. Ay, kaway-kaway sa ito nung nagkaroon yung mga katropa magkara. Nag-shout out na sa Gumban, De La Cruz, Rofen, Agristoso Family, na ita Sitio, Tampugao, Pulo, Katibaga. Pirmi man kita una karon sa Pulo, Katib. Magdawagin kita katropang Lucilo nagkililita. Kidyol, manami na. Na, no, kapatid mo man. Oras, mga katropa, alas 5.11. Good morning man kay katropang Early Lorenzo Morandante, ha? Yakaroon sa Tigayon. Ay, kay Cap Hill Morandante. Yakaroon sa Tigayon. Cap, good morning! Kapi-kapi ang nakapa. Aga amat-amat. Ay, gapanghikot na si Cap. Pautahro ka, hugot ni Cap, no? Anyway, mga katropa, yan na kita sa mga nagkuan na aton karang mabalita, nga aton karang pag-istoryahan, na magkaroon karang agahon. Mag-check anayin kita sa dagagan, na itaton karang panyem po. Well, Rodeo OST pag-asa mga katropa, nag-abiso. Raya Hay Bangod, pati Western Visayas, kagakip rong probinsya, magkarat daya karang aklan. Maka-experyensa na ita daya karon niya habagat. Agraya karang habagat bangod sa paghatak i-typhoon Saudil nga dating bagyong si Obeta. So nag-baskog rong habagat aga sigidas karaga madamog no nga kaulapan sa may parte at Metro Manila, Bataan, Zambales, Mindoro, Western Visayas, Negros, Palawan, Cavite, Agrong Batangas. Now that's why nga ginagauman rong pagapta-gapta karaga pag-ilinugan mga katropa. No, or kagain, it inyo karon niya ginabatsyagan. Kagain, no nga tiyempo, ang mga katropa, so medyo nagabuhay pa, ha? Mga katropa, so may epekto, rong bagyo, ang mga katropa. So doon, southwest monsoon. Ang say natin basta southwest monsoon na no, maka-experience again it 50 to 100 mm or millimeter mga katropa kung pila ka mga lugar sa Luzon mauman sa Western Visayas may 100 to 200 millimeter man ron mga katropa. So ano roplastada magkara? No, ita raya karang ginabantayan daw nga low pressure area. Kung sa siin may nakarang low pressure area guman mga katropa nga sa sugod itaton karang Philippine Area of Responsibility. At may chance nga maging tropical depression magkaroon na sa sugod it 24 oras. Din daton ka nagkabagantayan, ha? Kapin sa aton nung nagkaroon yung mga igmanghon. Narong plastada. Kuraya ka nga ginabantayan aton ka nga low pressure area, ha? Mga katropa. No nga kabaygid, ang mag-usaw-usaw na. Ro, raya karon yung mga bagyo. Okay, paborito kita na kita't bagyo nga. Pirming Pilipinas, rong tumbok, ko bagyo, mga katropa. Okay, Jones, Atiro, Jones, good morning! Bawo na karon sa Mabilon, New Washington. Naga pinamati man magkaroon niya agahon. Okay, TJ, Noynoy Tanlok, Solidad. Una karon sa San Francisco, California. Good morning! May dayan ka rin pagpamati, ha, katropang TJ. Okay, Barangay Captain Nila, Pulinaryo, Morandante. So, good morning man ka, farmers. Ay, wagid na dayon dong ugan. Ay, kabiikap, ha. Na dayon rong ugan. Kabiya naka kwan man nakalibre mat pagbunyag ba sa naol ginabunyag kay Andrea Dilonag sa Dilonag family, ha? Good morning gid aga shout out do na karon sanda na sa may baray barangay Manggal Panga naga nagapinamati gid na samtang nagakapi-kapi na sa ton karon nya programa mga katropa. Kay Andrea, ha? Good morning gid Parikoy. Parikoy ta na gitaw na karon sa Manggal. Good morning, guys, sa Dilona family. Anyway, mga katropa, padayon sa pagpanagak inyo karon yung mga mensahe na samtang kita karon na nag-ililiba na aton syempre yung pag-abasahon. Yari kita sa mga tupang doon nagkuhan aton karaga mga balita ng aton magkaraga pag-istoryahan. Tawanit na ganigwa sa kabilugan magkarat aton karaga pagpangaragada. Anyway, mga katropa, magangat-angat aga makasugubo raya karanga na tabo, no? Sa Nepal, mga katropa, kay manrong natabong nga ra sa Nepal, nag-abot na sa 389 rong patay.
1: Exciting Philippines! No?
0: 466 rong ninahan or naguwas. Samta nag-abot sa masubra 910 rong missing matapos matabo nga flash flood nga ra ura karon sa area karat ni Pan. So may 128 ka mga Pilipino una makaroon nag-i-star mga katropa. Ha? Sarong raya kara nga Nepal. Ag may sambilog kara, no? Rong missing mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mako nyo tarorana karaga plastada, mau kadasig. Na no? Rong trahedya nga ra nga natabo una makaroon sa Nepal.
1: Exciting Pilipinas!
0: Hagos, tabo na na. Ropila ka mga grado nga mga panimagay, no? Mga katropa. Ag sa makaroon yan eh, si counting pagihapon, raya kara nga mga naduga, nagkagamatay, ha? Or mga ninahan nga ra, sa natabo kara nga flash flood sa Nepal.
1: Exciting Pilipinas!
0: Imagine, mga katropa, maurong kataas ko mga building nga kaya na karanga tabunan.
1: Exciting Pilipinas! Ah,
0: pati ro CCTV, hagos hindi nakita nun mga katropa eh. Pag hinambay na ton karanga flash flood, mga katropa, raya ay may halo nga debris, may halo nga gutay, no? Ag tubig. Meaning mga katropa, mabudlay kontrahon raya man karanga flash flood.
1: Exciting Pilipinas!
0: Unlike sa mga normal gamang, no? Nga tubi, mga katropa. Pero raya, kung makita na itong kadasigun eh, no? Pero iba ka ra, nagkakapi-kapi pa nga ni siguro mo na, nagkapamahaw. No? Kung nano pa, no? Randa karon niya ginaumbra. May mga trabaho, syempre. Normal day ang gid, ha, mga katropa. Pero sa pila ka mga segundos, minutos, raya rong natabo sa rong raya karangan ni Pan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Kaya ginaligar kara bangod sa volume, no? Kuro raya karanga tubig, no? Maghalin sa dam, bumigay raya karanga dam mga katropa. Ay paghinambay na ton karangadam, pilat aka kuan nga tubira, grabe. No, kataas nga tubira mga katropa, ag bumigay, hay, dire-diretso gitaan na rayon doon.
1: Exciting Pilipinas! Ah,
0: mga katropa, maurong natabo, magkarasan na yung karangamital. Nepal, I mean. No? Nga, nagadinugang pa makara. No? Ang hindi pa nga ni Mamba, siyempre, sa missing nga na, nasa 910 nga na, bukod tanan, no? Makita, no, nga buhi. Kasi, once nga matambakan ka kugutay, or madagasa ka ku flash flood nga na, ha? Bagod sa baskog, karoon niya impact, nanor imo karoon niya hika sunggaban, no, may tendency ang dugangan pat pagkagumos, ha, mga katropa, no, nga doon niya may tendency nga posible git, ha, nga gaban-gaban abong nagkagamatay sarong raya karanga kwan natabo karanga flash flood niya ra sa Nepal, ha, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Sunod ikara sa US Geological Survey or USGS, mga katropa, ang mga eksperto. Raya nga pagbaha, bukot resulta itraya karanga linog. No? Kundi bangod sa pagguho it glacier, ang pagpanaog it mabahol, no? Nga tipak it yelo. No, kay siyempre si Natonro Nepal nga ra border man itdaya ra nga kwan China, no, that's why may low man kara nga temporon una mga katropa, no? agbangod sa bato pagid. Kumbaga, mga pitra no, sa Nepal at daikar ng China. So nagresulta raya, no, ita nagaragasa nga tubi nga may daga karangagutay nga naggamon sa mga suba, mga katropa. So, ginhambag it mga scientifico gamabahog rong kinalaman it pagbago it klima or climate change sa Madasig, ha? Nga pagkatunaw ang paghina it mga yelo sa Himalayas.
1: Exciting Pilipinas!
0: No, so, libo-libong ka mga tao rong apektado man kara. Ang ginatos rong kumpirmadong patay no mga katropa. Ha? Ang kagabanan rong nagkagaduga, nagkagamatay rong mga lokal nga residente at of course rong mga turista or pilgrim nga nagabisita una karon sa lugar.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? So, hagos bilog karang lugar nga ron, tulay, mga karasada, kabukiran, ang pila ka mga parte nga magapit sa Rasuwaga di border, ang mga distrito itan nuwakot ang dading rong nagkagawasak mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Or natabunan, itraya karon nga gutay. That's why nabudlayan karon ro mga rescue operation bangod sa pagkasama it mga tulay nga ginagyan kurong raya karon nya flash flood. So sa gihapon padayon makara mga katropa rong raya kara nga rescue and retrieval operation it Nepali army gamit ro mga helicopter. Ang buli galing sa pila ka mga nasyon, ang United Nations para sa mga guwas, nor our daya karon yung mga nagkaduga mga katropa. No? So may mga pagpamagag abi no or daya karang flood alert. That's why nagpagawa ita panumdom ng wrong authority it Nepal at China. Bangod sa mga nakita karang satellite nga image nga may nabilog ang mga bagong lawa or glacial lakes no, nga ginatawag. No, sa ibabaw nga parte nga ra ita Butikoshi River nga nagresulta no, it mga nagbara mga katropa. No? So may pagpamagag nga base magsabog raya ag maghimo it mga bagong pagbilinaha sa rungraya karon nga rehiyon.
1: Exciting Pilipinas!
0: So alin may kararong kondisyon it mga naapektuhan karang lugar? Ha? Aeroplastada makara, grabe rong pagpanganasay. Abo nga mga propiedad, syempre, runag kagasama at partikular sa distrito nga right, Rasuwa, nuwakot ag raya karang dadik. Ah, kasi kabaabo nga mga kabagayan, tulay, karsada, mga proyekto, ita hydropower rung nagkagasamad. That's why doon yan eh, nabubudlayan rung mga rescue team nga sudlon rung mga liblib karang mga lugar parehas ita siya probisi ag Timor na ubangod sa madamol nga gutay ag pagkasamad ko mga dagan sa lugar mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay, gusto mo na nagutabi. Tanan eh, norong mga panimagay. Ha? So, padayon rong pag-abot man ita bulig. Alin sa United Nations or UNICEF. Agapila ka mga insya nga nagpadaga it mga medical supplies, hygiene kits, agpagkaon para sa mga apektado karanga pamilya, ag mga unga nga nadugaan it bagay.
1: Exciting Pilipinas!
0: So padayon makara, ha? Mga katropa, rumpag ilinusoy pagid sa iba. Agpadayon makararong buliganan itapila ka mga nasyon kay banrong India para nga ni atubangon. Kasi may mga Indiano man ito eh, maabo man. Parehas ko mga turista nga ra. Kasi may mga Indiano kara nga nagkagaduga man una makaroon mga katropa. Stranded no sa parte ita China pagid aga Nepal. No? So, gina panumdo makara Roma kagapit nasyon una ang isuspender o pila ka mga gobyerno agro mga pilgrimage or biyahit mga magugang palto sa Kathmandu no papundon no samtang wa pa natapos rung crisis bangod sa padayon nga delikado ita infrastruktura no ita raya karangariya. Agraya karanga natabo karanga trahedya nga ra. Nagapakita ra mga katropa kung man o kadasig rung sakuna. Agraya ay sabilog sa resulta it kalikasan.
1: Exciting no? Pilipinas!
0: Kapin sa mga hamukid nga rehiyon. Parehas nga rataya karanga Himalayas. Ha? Kasi raton karaga pagtanaw-tanaw sa bilog sa ginutanaan ita mga scientist man raya'y epekto ita climate change no mau bumalik ro trahedya mga katropa eh. Maka pertiman mamba na ton pertiman ka delikado diba okay Michael Villanueva Solina long weekend is coming exciting Friday morning oh good morning man
2: good morning
0: katropang Michael Solina Solina family ha good morning Gida kay Dang Villanueva na karon sa Banawan Banga yes good morning man ba nagatutok man makarakaton
2: good morning
0: inya ni kaguoy yung taga ni Palbos no sabi ni katropang Dang Villanueva
2: good morning
0: trahedya git mata no katropang Dang nga makabig na to normal day eh no nga riot no rung natabo no nga makasubo kara sa area at dayag kara nga Nepal so epekto ita climate change ang bilog kara sa ginutunaan kara nga raso aga environmentalist suno sa scientific aga environmentalist mga katropa nga rung raya kara nga natabo nga ra hay klaro nga sinyalis it madasig kara nga pagbago it klima arong pagpadayon niya pag-init ita kalibutan nagapahina ang nagapatunaw it mga yilaw o nagkaroon sa Himalayas. That's why nga madali no nga maghugugos magresulta itraya karang trahedya sa komunidad sa Idagom.
1: Exciting Pilipinas.
0: No? So may mga kakugangan pagidra. Unang-una dapat may ginakabig karang early warning systems, no? Kasi nagagutaw, may mga makabagong teknolohiya gunman nga nagiging napadasig sa gulpi karanga pagragasa itubi aga gutay. Ha, mga katropa, ay raya ginatawag nga liquid concrete. That's why nga hagos wait bastante karanga oras ro mga residente. Mga trabahante, mga turista nga nag evacuate. So ginapakita kararong kinangganon it mas maindid ag masensitibong sistema it pagbantay no sa mga rehiyon magapit sa mga glacier nga ra.
1: Exciting Pilipinas.
0: So ano ro delikado sa mga turista ga infrastruktura. Kasi mabahorong epekto sa sakuna nga ra bukod nga mang sa kabuhi it mga lokal kundi pati man sa turismo aga ekonomiya it Nepal aga China. No kasi maabo sa mga dayuhan or mga mountaineer rong nadagahig ag nasamad rupila ka mga proyektong pangkuryente or raya karanga hydropower facilities nga mas naapektuhan sa supply it kuryente una makaroon sa Nepal.
1: Exciting Pilipinas.
0: Bangod rong pinaghalinan it sakuna hay sa may parte it Nepal ag Tibet or China ag nakaapekto man ro mga kagapit nga nasyon parehas it India pinagi no sa mga daya karang suba no nga nagabot una karon. So ginapamatud-an kara ngarong mga sakuna nga pangkalikasan wa it may ginapili mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Kumbaga una rong madasig kara nga kwan konte action. No? Or pagbagay luhan it information it mga nasyon sa Asia agun magbuliganan. Kapin sa mga piktado no? Ita raya karon nya flash flood makaron. So hasta makaron sigidas pa karay, no? Rong counting kara mga katropa. Sa rong raya kara nga natabo. No? E kung makita tani nyo matod sa rong raya kara nga video, normal nga tagid, no? Raya kara nga adlaw nga, kumbaga, i-surprise ka ting, no? Kung raya kara nga flash flood nga
1: exciting Pilipinas!
0: Nami, try mong kaon-kaon ko quick-quick. Nano pa, tapos raya tarong natabo kara, bow, mabunlay na mga katropa.
1: Exciting!
0: So may sambilog makara, actually may 100 plus no, ka mga Pinoy una, aga doon daw may sambilog sigon nga missing, nga nag-i-star man niya ni una man, nga hasta makara, uwa pa nakita mga katropa. So standby karon, daw sa dugang pag-eat karon yung mga update, ha, mga katropa. Kay AJ Obales, oy, nag-tutok, una karon sa Canada.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sa mga katropa naton, ha, una karon sa Canada, magandang umaga.
1: Good morning.
0: Sa inyong lahat diyan. Okay. Alas 5:32 sa mga katropa raton karaga oras sa no standby tutok no sa pila pagid kira nga mga mainit-init nga mga topiko aga police report with katropang Christian Villanueva aton karon nga pagasikiron magaparumbalik na kita after gamang kita pila ka reminders kali standby.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
8: Ako galing si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga try this. Sa sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Sa atong mga ginikanan sa bilog na probinsya Itakran, Rumisels, Rubella, Supplemental Immunization Activity ay unaugon sa aton nga mga kabaranggayan. Umpisa Augusto 10 hasta Augusto 28. Proteksyonan natin ro atong mga inunga nga nagaedad 6 hasta at 59 months kontra sa masakit nga tigdas ag rubella paagi sa pagpabakuna. Raya nga mga bakuna ay safe, epektibo ag libre. Kitatanan ay may papel sa pagtao at proteksyon sa aton nga komunidad. Bilang inyo nga Provincial Health Officer, Leslie Ann Luce Cedillo, nagapangabay ako sa kada ginikanan nga ro mga inunga ay aton gid nga pabakunahan. Siguraduhon naton nga may mabaskog nga proteksyon ro kada inungang aktranon.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
12: Mabibili sa mga butika.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak
4: sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mapibili sa mga butika.
13: FM. Tinaring namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen-Jen or Pharmacy.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
15: Clear Skin Herbal Soap?
16: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo mang kusina ha?
16: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
15: Oh, galit. Diriyo.
16: Ah, dali na.
17: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong
15: magaan.
17: Cellphone Plus Herbal Oil.
18: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
19: Ako si Daniela Bautista It, Nalangay Nuevo, Malinaw Aklan. Nagapasalama sa XFM at kay Dr. Ramilito Uy sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo, mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Oras, mga katropala, 5:42 sa Macaronia, Agahon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nagapanumbalik na mga tropa sa aton ka kapag ililiba magkara Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
2: Good morning!
0: Alright, no, yan kita sa produkto. Ita aton man syempre, no, nga Yes to Halt Incorporated, mga katropa. Rong Santon plus Gold, magkarami tondra, oh. Mabahorong bulig kara sa aton karang kagawasan, mga katropa. Na kumbaga antioxidant support try mao ha. Bangod sa mga sangkap karang mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, aga, spirulina. Una rumangustin ha. May antioxidants, no, nga pwede gin makabulig sa protection itself, no, kontra sa oxidative stress, mga katropa. Okay? May ampalaya man, no? Kusasin traditional, no, nga ginagamit bilang parte at diet para sa blood sugar support, mga katropa. Aga, may malunggay, no, may bangod, may mga vitamina, minerals, aga antioxidants. May garlic,

0: para likawan. So mga nagkakasari-sari karon nga masakit. Mag-inom ita Santon plus gold mga katropa. Produkto right aton karanga Yes to Holta Incorporated babakara sa aton karanga pharmacist drugstore sa nationwide. Exciting. Right. Naka-standby no sa piha karanga linya no para man sa ana karanga natipon karanga report si katropang Christian Villanueva. Chan, good morning.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Musta ra aton nga prestada?
2: Yes, katropang Arar, good morning. Sa ito ko mga sugi, matag pamati. At syempre, ha, sa ito
0: mga ibot ang limog. Kita mo si Detective Conan niya raw.
2: Yes, oo.
0: So makaroon kita eh. Oo.
2: Dere, picto ka na katropang Arar. It kadlawan, it makipuok, maroon.
0: Ipicto nga, watugog matod.
2: Ipicto. Epekto ka hapon kaya katropa nga aral pero siyempre sa makaroon ka pistahan itatong karang senior sa Nagus Street Barangay Puok ay ginakangay gig kamutanan no, sa panimangay ni Barangay Kapitan nung di Pinos.
0: Di na kaayig pa si Kapay. Kagay mo toon eh. No? Ganyan yung sinisinutan.
2: Siyempre, Kapitan ka eh. Ibog lataron nga ka ngayon do mga nagapamista ron katropa nga aral. Ay, masamat mo si Kapitan Dayon. Ay, iya, tama na ako sa talipapag. January, tama na ramong pista. Iya. Siyempre, man, hayroon ka pa. Ikaw rin bilang kapitan. Ay, dapat bukas yung panimagay sa mga nagkapamista.
0: So, unang-una kita, imo kita, abe, matuod bandron eh.
2: No, ay, pero ano problema, gihapon. May representante, gihapon niya karasaton, karang, matawag na ton nga sentro kay iya rubagay man upan ni may ni kagawad Richard Martyr igmangho di SB Ronald Martyr
0: mayad kagit imo mga angay may tigit imo mga angay ribo
2: kaya ito sa simbahan ka makaon
0: ito sa inyo
2: ha
0: ito sa inyo
2: sa barangay Tambuan every patropista ito
0: oo oh, may inyo man bagay na spoke man.
2: Ay bagay man ganito ko nito. Kumbaga, ginahambag ba na ito ang kung piyesta, no, magsimba ka mo, importante gidron, ag maguli ka mo sinipanimagay, ag pagpahuway-huway.
0: Oo, no? Kung piyesta, eh siyempre, pag-uli nyo, dapat may pinutos man ka mo. May pinutos.
2: Ano, taro na, pangabuhian ka package, ito mo pamanaw nga ron?
0: Oro, hindi nyo taro uso makara, ay uli ka sa mga kwan makara. Tradisyon ah.
2: No, yun yung tagalero na. No, bro, ang pangabuhian, ro, kapistahan.
0: Dati, nag-agto ka yang nga magkaon. Makara, nag-agto ka para magkaon, may imo pag-inya pinutos. Ro, yun taro, basta na makara.
2: Oo, may problema ko na ron, basta may pinutos, basta ako bahala.
0: Magaling sandok.
2: Ha?
0: Magaling magsandok.
2: Ano, ako bahala magsandok. Tangang ulit bitching, isang kilo.
0: Patay. O, sige, ano rato na report, ha?
2: Ngabi ko, gabaritis pa kitang daywa. Gusto ko pa magbaritis kung tae. Anyway, yan na kita, ha? Sa ito karang police report, no? Yakara sa ito nga kalibo, municipal police station. Sangka aging respondihan, no? Ito ato karang kapulisan, doon karang ginaligar nga komosyon. Bandang alas 11:15 kara no ka BA no agareya kara nga biktima ging daga no sa ato kara kalibumon sa police station nga kira mo 39 anyos ag residente ta to kara baring poblasyon Banwa Karet Balete nga nilaligar imo kara biktima no ito kara pagpamakong o pagpanakit no ag nagtuhaw ra bao na sa ato kara barangay Tigayon so sa imbestigasyon nagagawa na badang alas 10:30 kara ka BE, biktima nga ra, may kaibahan imorang sa bilog pagiging pangidaron ni 56 anyos, resident at barangay Tigayon, at sa bilog pagidnong nga yaki, nga nagahikuan nga ni, nagapatigayon at drunking sisyon katrupang RR. No, kay Raya Karang Kwan, pag inom-inom na daw na sa pinimagay no itanda karang amigo man sa barangay Tigayon so samtang no nag inom-inom nga ra di karang biktima ginaligar nga may una karang misunderstanding no sa daya okay. Karang tag-iya karat panimagay ag kung siya ni karon hay imora tatay no it raya kara nga babae Kau gina anak gina diskartihan.

0: Oi, daya ka nga biktima. So daya ka nga misunderstanding ay nagkwanta nga ni, no? Nagdalong takatropa nga RR, may una tang mainit-init nga argumento, no? Sa tunga it daya ka nga daya biktima, daya ka nga tag-iyang red bagay, or babae, or lalaki, or tatay, no? Daya ka nga, so ina na ka nga ginadudiskartihan, ay una tanga ni may komportasyon, ay roraya ka nga gayaki pagigya sa bilog wa bisan na katropangaran nga ako ano hindi pa pangalanan anay no hay ana malang ginaawat kung ta no? Ginaawat ana ro may init-init nga diskusyon o galing rekara si biktima ginaligar nga may una ta karang masakit baga no, nga mga hinambal ka na no ag masakit ng mga hinambal medyo tinamaan nun ng katropangaran.
1: Okay.
0: Ay mataliwan ta no ita pinaminoto hay baw hay binayot a ang raya karang biktima sa mapa.
1: Mm.
0: Baw hay dayat a hay naka angkon karon ita ya karang dina or lasto. No sa itsura dit ya karang biktima aga imaura no hay ging daga sa hospital para magpet medical aga posini karon ay sigto sa station sa ato karang kalibong municipal station kaya karang biktima kaya karang ligay karang suspect nga imaw sa nakarang ay nag kumbaga nagkasugot
1: mm.
0: Nga magsettle no ay mato dai sipe gidiskartehan mo raw ay imo pang awayon eh. Kasi kung di ka pa diskarte sa adlaw ka pa rar imo lang gid ron nga pasinsahon ay kung hindi mo tapagpasinsahon na iwan ka, di ka diskarte sa
1: mga yan ay natawag na kang kung palangga mo, gagawin mo ang lahat ta.
0: Apa!
1: Sa alimis magkagatabo, basta palangga mo, brown mo gitarong tanan.
0: Oh, biskang 50-50 yun yung kabuhi.
1: Oh, masing may utod yun.
0: Oh, ay imo gihapon nga patawaron gatro pangarar.
1: Oh, eh,
0: di ba nga? Sa mga ganit pagpalangga sa naunga karang babae.
1: Di ba, makaroin ko manag.
0: Ngayon ito, sabi nung mabudlay makaroon, ang grabe ta! Kinanga mo kita sakripisyo yung sarili para mapatundan, mapamatundan nga palangga mo gidro babae, gidro pangarar.
1: Oo, ay, di ba ka? Kung seryoso ka ginman, ruin ginmat, ana ron. Bawa man, maabot pa man.
0: Kasi kung hagan man ni mo rin, pagpangasawa ni mo kay misis mo?
1: Awa man.
0: Yung ubra mo man tanan-tanan siguro katro pangarar.
1: Awa man.
0: Oo. Yung sakripisyo mo man siguro rong tanan-tanan
1: una para kinigit mo. Makaroon niya raw. Ano naman doon. Ay, normal lang mataron katro paga Christian eh. Anak alang matuod. No? Nga, dahil sa palangga mo. Ay, i-push-push lang. Push-push lang.
0: I-push-push mo lang yan. Or, ay, wag it. May imo. Ay, doon nila tarong katro pangarar. Nga, isakripisyo mo gano'ng tanan-tanan.
1: Yes.
0: So, pero, siyempre, sa daya ka na natabo, no, sa daya ka na biktima, sa daya ka na suspect, ay, base ko sa pinang-adlaw, no, ay magkaintindihan ng sanda, no, ay, sige lang man, ay, sangagan nga, palangga mo ra kung karaunga, no, ang pasinsya gid sa akong karang naubraman manakimo, ay pagasugtan ko man nakamong daywa. Abaw doon ni talman nami rain sa pamatsagan sa tropang RR. Oh, bahala on man nakamo ha, ay ko sa husto man nakamo karang pangidaron, so kamo nga pinino, ay kamo tama na bahala rain ni daywa.
1: Basta magubrang kamot ikamayad. Makaroy man. Ano ba
0: kaya pa lang? Tapos mamba pabiran si suspek ang tatay karang no, itaya karang babae. Eh. Tawi ang maninyo ko at mga tatlong kaapo ah. Okay, kaya namin pa kita rin si pamatsagan ng trupang ang
1: R. Ayaw, ay, matatlong ay, pwede man. Mga ikaw, isa ko, baka doon si bilog ko.
0: Mamba ka siguro sa tatay, tayo mo karang inapakasawa nga. Sige man na tayo, pwede man na kami kaiba, makaroon nga adlaw. Kasi gating man na, matsa, yun ang lumusubot mo, tama na, ako gabuha ka na makaroon nga adlaw. Punto, pagkaya doon, katrupang ang RR.
1: Pusa, gano'n. Oh.
0: Ay, dahil kita ron do, mga kuan man namin sa mga feelings. Dahil kung kamukara kay both side, yung ginabaton, at kumbaga kay both side, dahil nagkasugot.
1: Correct.
0: Ay, manami ito ng katro pangaral o pag sinagayo rin ninyo. But anyway, sa duga pag ina itong report, bako kahapon nga to, katro pangaral, samtang kita karang nag-interview ko to kay sa imo karang nga chicks.
1: Bawa, yung okay. Chicks? Uwanin na ito nakita to, bawang chicks? Masin mo ba ito?
0: Sinibo, picture man na pre, agad makita ko man, nagising ko man sa GC.
1: Ay, taora, huwag man ako kambag imo ka ron.
0: May napakahapon, damtang in-interview natin na, may napanuhan kita. No, nga dayo, abi ko nga na, anda ka, ibahan na to eh, dayo ka mga minor de edad gara eh. Ay, dato gali, katulog pangarar, no, nadakpan sa curfew. No, iya ka na sa atin nga bahay, barangay istansya, nga kung si ganit ka ron, ha, isang bilog man sandara. No, sa ginaaligar ng mga suspect no sa pagpanakaw o pagnakawan, una ka na sa bahay niyo, ita barangay Sansa, barangay Tinigaw, kung sino mga kalapit ng mga barangayan, ay, ito abis na nadapit sa may hagdan, mga, no, ita, parang, malapit sa may lakapsel. No? Pero sa bilog, yes, nagpungko-pungko sa may CR dapit, no? Ito niya kalibu PNP. So, uwa na natupang lan, no? Dahil nga nga, syempre, minor de edad, bawang man ito na i-detain nun sa ito parang ala kapsel. So, una lang ito sa dati, temporaring gina-custody, no? Parang ano sa safekeeping. Hayt na ito talaga trupang nga natabo ta, nga uwa na napanuhi nga, dahil ang nasang bilog na minor de edad, nagpag-agyot agli, no? Iyat mo nag-agi sa di ka nga bubintana, baka may isot, it na ka nga si Ari Kiyaki. Baka makon eh.
1: May igo matagali mo na, no?
0: Kahapon, di ba may nagpa-blatter na ito kahapon na tangan, iwatan na nabutan na ito sa pagpa- kwa na ton ay may nagpa-blatter ito abing naduga ro na karang wallet. So naka may kaibahan ni Mora na karang asawa nga babae ko nga, so naka-open up matanga ni ro babae nga nga ni duga ang lima na ro akong karang wallet sa asawa nga takawan pa man na kami kabi eh. So nangawar ito nga kapulisan, no? Ano ro din takaw kinyo isisiin sa barangay Tinigaw ro na karang baraka
1: ano violet so, magkunoro jacket.
0: So dato nga ni nga sa CCTV hay kumbaga ging pakita no itato nga kapulisan ro ya karang hawid man nanda ro ada karang picture ito ya karang dewa kami mo minor de edad may una karang similar bala katropa karang may kapareho. So nagapati man no ro ya karang tagiyan no it baraka nga dato taro tumakaw bala saan na karang pangatot ang bisis ko no ro pangaywa eh nga itkwarta bala ag mga kwanigto mga natawag bala na itong katropangaran nga mga baligya. So daya ay hatatato kay kunta sa bilog sa mga mabuhong at chansa nung makita kunta personal no it daya karang babae dato karang mga minor de edad o galing ang kapag-agyot ang katropangaran sumaka at usbintana CR no. Ay pero wa matat negligence no atong kara kapulisan dahil nga ni buko mataray it detain sa atong kara lakapsel.
1: Ay minor man.
0: And then safekeeping malaman sanda pero kung sa yang it minor di edad no hay igtoy mo umagi.
1: Oh.
0: Wa mo nagugat yon nga ipatawag ra na kara gini kadan ag kun ito sa atong kara refer sa DSWD ay nagkuat siguro man nag-usil at imong umagi.
1: Ang ginubahan eh, basi, gawin na eh, makulong taba na ukara. Wala niyo transfer niya isip eh.
0: Ay din nila sa bilog ko naman. Pero siyempre at least ay may hawid yon no atong kira kapulisan kung sino-sino sandara ag kwan lang yun doon yun atong kira may mangudo na no, sa, kapin pa sa party Tinigaw istansya no ay siguro duhon din atong datong kira mga baraka nga hindi gin matakawan no hindi kira matikuyan. Pero anyway no din na nai atong kira may hatod kira nga report
1: kwan no bago kita magsara no katropang Kristiyan ba ni Joy Rijorpo. No, sanda lang kita printed simbahan, no? Pista ta do na bo na ko. Kinyo kung magtoy mo ko tropang Kristiyan ay saradigon.
0: Ay, kung magto matay, welcome matay mo ron ka tropang Araria.
1: Oh. Welcome si Gawa.
0: Welcome mo basta may dawang kabakit mo bagas na dala.
1: Okay, matakunta, no? Pwede, pwede, oh.
0: Pwede magtatlo kabakit ng bagas, itamba kung ano yaro.
1: Sige, Chan, tigugin ah.
0: Anyway, doon na ito ka na natipong ka na mga report. Magaling ka na sa itong area of responsibility. Ako si Katropang Christian Villanueva at XFM 96.5 Galibo ang katropa mo.
2: XFM Police Report. Police Report. Exciting Pilipinas!
1: Sige, so maso kay Katropang Christian Villanueva. No? Sana ka na natipong nga Police Report. Kay AJ Obales, nakakamiss naman daw. Magpista masyari yan no? Nagatotok na makaroon sa Canada.
2: Exciting Pilipinas!
1: Kay AJ Obales, good morning kay Wawi Season. Yes, good morning man ha. Nagatutok man. Good morning. Kay Poldo Martinez Jr. Good morning. Good morning. Sa Alipotos Numancha. Kevin Melvin Clavel Bartolo. Good morning. Yes, good morning man. Nagatutok no sa aton kanagapag ililiba.

0: kung abos naging kita, ha, mga katropa, no, sa tempo itaton ka na kapag ililiba magkaroon exciting Pilipinas. No, so mabugin niya sa gamat, ha, no, sa mga katropa na aton karoon niya nagtutok, pinagi sa aton karoon niya Facebook Live, no, sa mga katropa na aton karoon niya nagpamati, no, pinagi man sa aton karoon niya tagsatag sa mga radyo. Thank you so much, mga katropa. Oy, bantay, ha, sa masunod ka na programa, programa karoon niya Bulsaya, ikatropang Janalin Ascanio. Kapag sisiin ka na, mga katropa, may pila ka mga baraka sa may barangay istansya, ha? Inakawan, no? Si Kapa Daisy, kinklaro ka may street light, ha? No? Sa kabaonit, dahil ka rin kakarsada kung sisiin, ha? Namtang rumanga baraka. Sa piyak pagit ka rin niya bahin, training ang kagamitan para maprotektahan rong mga kapulisan sa mga critical karang responde may pondo, no? So, sa pag-obserbar, ita maximum tolerance. Makabig nga challenging. No? Bantayan ron, ha? Sa programa karoon niya Bulsaya, sa pilapagid karoon niya mga tupiko, ni Katropang Janalin Ascanio. Nangin kiba na itong partner, typical sign, Katropang Cipril Kit Palmon, ha? Saka itaton ka nagpatrol, Katropang Christian Villanueva. Sangangan itaton man ka station manager, Katropang Janalin Ascanio. Sa ito man ka nga CEO, President Dr. Emilito Hoy. Ako ba ninyo karoon nyo nangin kiba ang Katropang RR Colas ka nagkaiwan. It may rayad ka nga gawin ito XFM 96.5 kalibo ang Katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!
2: XFM
3: mga katropa,

0: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Alas mga katropa Philippines, sa their time, alas 6 just sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayad ay niya Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Madingadlaw, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Maria Antonio. Lines, Makanadlat, Biyernes, August 28, 2026. Thank God, it's Friday. Headlines. Para man sa kanyang headlines, pangunang balita, lokal, no plate, no trouble policy, hugot niya ga-implementar it LTO sa Setyembre 1, multa nag-abot sa 12,000 pesos. Samtang ribulto, isang ka-tribe leader, may buyot nga imahe ni Sr. Santo Niño, padayon niya ginausoy. SB Ribaldo na kabaton impormasyon, nag-intaoro ribulto sa Bukon, it Kalibunhon. Lalaki arestado matapos sa pagpanakit sa live-in partner kasunod it andang pag-ilinaway. Sa mga ni headlines, balita, National Project Ligtas, formalyon ni ginlunsar it DepEd para matumod ag mapahauman o pagagit kalamidad. Samtang PNP ginimbestigan ni Goro ginaligar groomers nga target ay mga minor di edad. Headlines balita, international FBI na tumod yung Chinese hacking group nga nang biktima at pilang government offices sa Amerika. Samtang 14 ka mga bagong tawong agapsag patay matapos susunog sa pinakamabahong ospital sa Pakistan. Nagsatuman niya balita, entertainment concert sa ni Kanye West sa Russia gin cancela. Nagsatuman niya balita, sports sa Filipinas target ni makahakot yung medalya sa Asian Games. Halt news, pagkaon it walnuts, posibleng makabulig sa gut ag cellular health.
1: Express, balita sa agahon, balitang bukan, balita sa bukan.
0: Ag sumaditali man, balita lokal, let my cotton it Santon Vitamin C. May idwon, igapatuman it Land Transportation Office kon LTO Calibor nationwide crackdown kontra sa mga nagagamit it unauthorized ag improvised plate numbers sa umpisa Setyembre 1. Itpag ni Engineer Marlon Velas, hapit LTO Calibo nga stricto na nag-i-implementar no plate, no travel policy sa mga motorista. Mga plaka sigo niya bukon it original kaparet mga plastic, metal, sticker o kung pintura. Haya, ang away't nagkakaigong otorisasyon maghalinsa ng opisina ay pagkakabigo niya improvised plates agin sigidang pagkadakbo niya. Klaro man karang aroplakang gin-issue para sa registration only, ay pagkakabigan man niya no plate kung ang pagagamiton sa karsadang wat nagkakaigong autorisasyon maghalin sa LTO. Ipanag man ni Engineer Velas ng mga motoristang may improvised plate, pangod na duga o kung nasama do original, ay kinahangan niya magbuoit affidavit of loss at mag-request at duplicate plate sa LTO. Sambit yung authorization ay valid o kung pwedeng gamiton sa suhod itong 90 dias. Samtang para mataas mga bagong sakyan na may ORCR nga uwa pa na i-release ro original nga plaka, posible na nagamiton ro improvised plate apang kinahangan ro authorization maghaling sa LTO o kung new registration unit o kung NRU it kasa. Rumulta para sa mga nag-expire won niya rehistro ag nagagamit it unauthorized plates ay nagkakalga ay 12,000 pesos. Kinigani man kararutan na niya mga motoristang siguraduhon nga restrado ro ang tamang sakyan ag may tamang plaka para malikawan o abriya sa dagan ag pagbayad it multa.
2: Tanan nga unauthorized improvised plate shall be apprehended. Though for registration nga mga nakabutang will be considered as no plate. So that is not an improvised plate. So we have to make this clear, no, agad nga ma-inform aton nga mga motorista. When we say improvised plate, daya nga mga plaka nga may mga designated or assigned plate, no, nga wa it original nga plaka. Example, labi manahay na dula doan ang nga plaka. So nagpaubra it plastic or metal, ginbutangan sticker or ginpinturahan sa anang plate numbers. So do yun ang ginatawag nga improvise. So once nga makaruyon do mga plaka itaton nga motorista, ay kinahanglan nga mag-secure sanda it authorization. Iya ginabuol. Usually abi do practice ay kung madula do plaka, matik ay nag-execute it affidavit of loss. No, kag nag-atuya sa monopsina, agud mag-request it duplicate plate. So kung mag-request sanda it duplicate plate, mag-issue kami it authority to use improvised plate. As per memorandum, no, 90 days
3: nga
2: magamit.
0: Si Engineer Mayor Marlon Valles ro hepet LTO kalibosa naman nga pagpahayag.
1: Express balita sa gahod.
0: Agsibo pag iya balita lokal, nagagaam si Kalibos hanggang ang Bayan Member Ray Maribaldo nga umani may balik o ginaligar na guba aginda sa dump site nga ribulto isang ka-tribe leader nga may buyot nga imahe ni Senior Santo Niño nga mabuhay yun nandang ginausoy. So kaya SB Ribaldo nga dagon 2022 hay apat ya beses imaw nga nagpasite resolusyon sa adang regular session para usoy na natungdan niya ribulto bango nagreserve ra yung simbolo at kultura ag pagtuot mga Kalibosona. Ang tagunyo na rin ang kataliwan ay huwag sa gihapon rin makita o kung maibalikan da. Bukan o gamang hinakbaton si ganimot impormasyon niya huwag ginguba o kung gindaga sa dump site o ribulto sa baylo ay gintauraya sa sangka grupo nga bukon at kalibunhon at gindaga sa sangka banwa. Pungod ka rin pang mayad nanang magpangit bulig sa sangka grupo man para may uli at rumabuhay yun na ginausoy ng ribulto sa kalibo. Plano punta na narayang bisitahan para masikiro kayong tangan ni Tributo apang naghinyo ro grupo nga anang naka-istorya nga sandaan ay rumaagto. Sa oras nga maibalik ro Tributo, plano ng dangbutangan riot pedestal sa may plazoleta para magserbing simboliko at banwa sa digmas rekomendasyon at Municipal Tourism Office.
3: May nagpabot ka ako ng impormasyon nga waman man na ito paggubawa man ito pa na pagdaga sa damsay, kundi may gintawaan sa sandaan nga grupo o tao na bukon it kalibunon nga konsiin naging daga sa isiyang kabanwa. Siguro, sa man kita sa pinolitika sa Kalibo ang gabi-gabigin sa probinsya Taklan, na kung ano ba rin imong binuhatan nga natawag nga simbolik, ay andaray karong ubrahon ay dugaon na kung hindi ka madumduman. Nagpangayokot bulig no, sa isiyang ka-grupo man, na kung makita ro yun nga ron nga ribulto, ay kung pwede man nga maiuli o maibalik ko niya sa banwa, agot ikatakod, no, nga huwag kita't gastos. Matabo, abi karong mautangan at pedestal o tungtungan karon sa may plazoleta ron, agkaroon mo ibutang, no? Suno mata sa rekomendasyon at tourism office. Gusto ko nga na bisitahan sa area ron, pero nagambay ka kondo grupo nga ron nga. Ayong manay kami, anay mana, agod makonfirm namon, amon ikaw tawgan, agod mabisitahan, ano, ag maistoryahan doon, no, gintawan ka to.
0: Si Kalibos hanggang ang Bayan Member Ray Maribaldo sa naman nga pagpahayag.
1: Express balita sa gahod.
0: Ang tapusan mga balita lokal, alarit magkatot Vision X Plus Softgel Capsule or Capsule nga para gid sa aton niya mamay. Ginaresto rin sa kagaki matapos sa pagpanakit sa ana mismo nga live-in partner sa Sila Serna Street Poblasyon Kalibo Banala Stress at aga-aga kahapon Agosto 27. Ginpahin ni Aldous Gales ang bilog sa nakasaksi sa insidente nga antes o kinagamo, hagilagayin paro kagaki nga hindi magpasobra sa pag-inom it alaka. Nasayuran niya masamira yung nagawala o kung nagamaoy kung mahilong nga. Ito nga sanda ita kasadyan sa birthday party na kabutan lang sanda kahit pabatian o pag-ilinaway sa ibabaw. Dali sigon sanda nga sumaka kung si inabutan panandar magkarelasyon nga nagapisikalan rason niya gilay nandar ang ginawat. Mga si masyado makusog, rulaki rason niya ginkinahangan panandar itdugang nga bulig. Incidente, ginpakamayad mananda nga i-report sa Kalibo PNP para sa gakaigo nga disposisyon.
4: Diyan nga ron nga, gaki nga ron ay, nga gawala ay, gihambalan nyo ta nga, hindi magpasubra. Kasi may history giday mo nga gawala per me. Pagalaway kasi nga ni ay, dahil sa baba man, nakibot lang kami may gasing git. Dubala yabi nga ron ay, light material imaw so mabatean, giratanan nga hugag. So ay, daon kami tanan, sumaka kami tanan para mapunggan sa dadaywa. Buabon kami nga gapugong sir, pero ay, gida persado gida syempre nga niyaki ang purbay kami so nag take over do sa bata naman nga kaibahan para makawat.
0: Si Aldous Gales ang bilog sa nakasaksi sa insidente sa naman nga pagpahayag.
1: Express balita sa gahod, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katrapa Philippines at our time alas 6:08 sa gahod. At sa malitali mga balita national nga tamangkatong Santo Plus Gold Herbal Capsule. Formalyon yung ginulosar Department of Education na kung DepEd Project Ligtas sa kung Learning Institute Geohazard Tracking and Assessment for Safety patapos nga rumadag on yung pilot testing ko Mayo. Right, ang Advanced Risk Intelligence Platform na nagagamit it under Artificial Intelligence sa kung AI ag Satellite Imagery para matumor ang mga posibleng hazards sa kada eskwalaan. Ang nagpangunang feature karahero AI-powered weather forecast nga nagatawit impormasyon angon sa kondisyon it kada at tiyempo sa itapong adlaw nga mas timprano. Gamit man satellite image at hazard maps sarang karamatumod ang mga partikular nga peligro sa kada eskwelahan ag nakakatawit early warning. May ibaan man siyang ginatutukan it hazard, rubaha, volcanic activity, landslide, ag linog. Tuyo in Project Ligtas nga makabulig sa mga eskwelahan ng LGU nga mas temprano nga kapahao magbaka-responde sa mga pagit kalamidad, mabuwasan o adlaw nga kanselasyon ni klase at mapabilin niya uwas mga managturo ag isasyante. Samdang kukulit direkta ang nagamandor o platform it class suspension apang nagatauraya it risk assessment kung posibleng maging basihan it mga LGU ag school authorities sa andang pagdesisyon.
1: Express Balita sa Dahon.
0: Ang salpusan man ni Balita National, nagapatigay niyo on it monitoring the Philippine National Police kung PNP sa napabalita ang groomers nga ro-target ay mga minor di edad para maghimo it krimen ng iba pang karahasan. So kay Chief General Jose Melencio Artates Jr. nga wa nagapundar mga kapulisan para mimbestigahan ang mga internet user nga sa likod it pag-groom sa mga pamatuan. Kayagit PNP Chief ay kasunod na tabo ng school shooting incident sa Zamboanga City ko Agosto 18. Muna at panagin payag ni Interior Secretary John B. Cremulla nga ro batang suspect ay na-impluensyahan ni ngamang it online. At para man sa kanyang foreign exchange rate update, rotong US dollar nagabalor 61 pesos 0.65 centavos.
1: Express, balita sa gahon, balita sa international, balita sa international.
0: Ag sa mga detalye man at balita international nga tamangkaton Santom Plus Coffee Mix. Sean ni Breath Leatherman ro Assistant Director at FBI Cyber Division nga andang naharang ro botnet nga gamit i Chinese group nga QTFI. Nasiguran niya gina-target kararo pilang critical infrastructure it Amerika. Nagawasan ang investigasyon nga konektado raya sa Nanjing Shenzhouwei Network Technology Company nga nagabaligya it mga gintakaw nga data hacking services sa Chinese military ag intelligence agencies. Anunsyo it US Department of Justice nga andalon man na punggan o daywang hacking platform nga QScan ag QT router nga gina-operate man it China. Last mga biktima it QTFI computer intrusion hero National Aeronautics and Space Administration, Federal Reserve, Department of Energy, Department of Justice, Department of Health and Human Services, National Institute of Health ag US Senate. Ni Attorney General Todd Blanche nga andang gin-disabled ang ginibistigan ko ang malicious software in China.
1: Express Balita Saga.
0: Ang sinubusan man ng Balita International, patay ro 14 ka mga bagong taong gapsag matapos natabo nga mapnago niya sunog sa Pakistan Institute of Medical Sciences sa Islamabad, Pakistan. Base man sa investigasyon ni mga otoridad nag-umpisa ro kagayo sa sangkay air conditioning unit ag madasig nga nagkalhit bangod sa nagakonekta nga oxygen. May una ka mga 15 nga mga bagong tawo nga absag sa ward kat matabor sunog ag sambilog gamang na himong maluwas. Mag-aagaw pa sa DNA testing ro mga bangkay para makilayot andang ginikanan ro mga una. Ginabilog at 24 ka mga medical at surgical specialist units na nagkatawit magapad niya serbisyo. May unaray nga 1,200 hospital beds capacity at 5,000 ka mga outpatients. Gusto nga ni Pakistani President Ashraf Ali Zardari nga panabton mga responsable at sampahan nagkakaigo nga kaso ng opisyal at hospital bangod man sa kapabayaan.
1: Express Balita sa Gahon. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Ag sa malitali man, balita entertainment katamang kato ni Premium Diva. Hindi ko ang pagpadayunon ita Russian Stadium. Randang pag-host it concert ang American rapper nga si Yeoka na kilabilang si Kanye West. Nakatang naguntang pag-iwaton o anang concert sa October 10 and 11. So sa St. Petersburg Gazprom Arena, nga ubusan nyo naging kanselar concert ita American rapper. Mas kunta ro unang American rapper nga maga-perform sa Russia haling katatakihon nanda ro Ukraine ko 2020. Plano man ni West nga makabawi sa anang mga negatibong naging pahayag kato kontra sa Russia. Nasa Uranio ro pamunuan it Gazprom Arena ay nakabatong reklamo kontra kay West.
1: Express Balita sa Gahon. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ag sa madetalye man balita sports nga damang kato ni Turbo that are food supplement for men. Target it women's national football team it na Sean nga magahakot it medalya sa 20th Asian Games nga pagiwaton sa Aichi, Nagoya, Japan sa Setyembre. Pero sa sabi attorney kapartit andang pagpahaong para sa 2027 FIFA Women's World Cup nga pagiwaton sa Brazil. Kuhunya ay nagapatigayin ng kuponant daywa ka tune-up game sa US kontra sa San Diego Wave ag Albon San Diego. Magkabit nga Asian Games sa iroonang torneo kung sin magkapasako pro Pilipinas halika sumabagsanda sa AFC Women's Asian Cup sa Australia. Kumain na nga balik sa World Cup Rokopmanan sa pamagit andang 2-0 nga daog kontra sa Uzbekistan kubuan it matso. Pilipinas coach Mark Torcaso nga ro nasambit ang sitwasyon na ay isang ka-oportunidad nga para mapagawig ro ang mga player nga hindi makampang sa Asian Games ag kapartiyon man in FIFA International window.
1: Express Palita sa Agahon XFM Health News.
0: At para man sa health news portion, through walnuts ay bukod ngamang itmanami nga source at healthy fats ag omega-3 fatty acids. May unaray nga plant compounds nga tawag nga polyphenols ag elagitanins. So sa mga pagtuon o gut bacteria ay posibleng mag-convert it elagitanins halin sa walnuts sa mga compound nga tawag nga urolithins. Regular nga pagkonsumo it walnuts ay posible man niya makapabago it composition it gut macro kon microbiota ay makapataas it level it urolithin metabolites. Sa bilog man sa ginatanaw it in ginatawan it interest it mga researcher hayro urolithin ay bangod sa posible nga papel kara sa cellular health aga mitochondrial function. Pag dugang, it's ang kiringa serving at walnuts bilang kaparte at balance ag masustansyang diet ay posibleng makasuporta sa kaisan itagi pusuon na metabolismo ag digestive system.
1: Express Palita sa Dahon.
0: Oras mga katrapo Philippines at their time alas 6:26 sa aga. Balita ang tipon pilog nga puwersa at Aksa Farm Network Philippines 96.5 kalibo makaniadlaw kinit Biyernes August 28, 2026. Thank God it's Friday. Ang remalita at Santo Plus Gold sa Vitamin C Santo Plus Coffee Mix Turbo Detter Food Supplement for Men at Premium. Gamay Vision X Plus Soft Gel Capsule, ro capsule lang para gid sa aton yung mamatang Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Amount Oil, Santo Plus Herbal Soap. Agrima Productit Yasto Health Incorporated, the premium Dietrich Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, sas the pain a clear skin gluta kojiks. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino Agrayaro, Express Balita sa Agahon.
5: XFM
1: Mga katropa, exa!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Canton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Canton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay Mrs. Lagi.

0: libido. Kaya, subukan mo!
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain Nisra. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyang ko.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: Symptoms persist. Call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
7: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging nga sidik. Lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na sidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
8: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Vision X Soft Gel araw-araw. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Vision X Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
2: The Secret of Health.

0: Gamot pa! Mabibili sa mga butika. The Secret
1: of Health. Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. The Secret of Health. May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa. The Secret of Health. Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape. The Secret of Health. Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Emilito Oil, laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Daniela Bautista, it nalangay nuevo, malinaw aklan. Nagapasalama sa XFM at kay Dr. Ramilito Uy sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo, mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Mga katropa,

0: tropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:41 na sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusa! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusa! Pusa! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Pusa!

0: Oy, good morning.
1: Good morning.
0: Maayadayad nga gahon banwa, maayadayad nga pagpropamati mga katropa. Welcome sa pagpangalagad ta programa nga. Ay adlaw makaron nga Biyernes ha, pinsa 28 buwan ni Agosto 2026. Good morning sa mga katropa naton nga nagapupahaom. Ready na para sa trabaho, sa opisina, sa mga importanteng pag-anawon. Karon ka nga adlaw, ita Biyernes. Oy, last Friday na ha, mga katropa. Next month is Berman. Oh, nagapupahaom mo, nagmay nagatika-tika na. Isada na rohuyap naton para sa Christmas next month. Bermans na mga katropa. Pero makaroon Biyernes pa ang 28 nga rabugan, ita Agosto. Iba nakalib. Oh, kay kamuro masunod gid Domingo or dayong weekend gid ra. Long weekend ra gali ha. Monday is holiday. National heroes. Kali balik ko matara trabaho is Martes sa mga katropa. Anyway, sa aton kada nga mga sugiro na nga monitor nga propamati sa radio. Bilog nga probinsya Taklan, Banwait, Kalibog, Akip, Islay, Boracay. Good morning. Sa mga kaiping tanga, mga kaprobinsyahanan, probinsya Itkapis,

Line sa Facebook. Good morning. Awesome. Nga pagpropamatik inyo ro na ha. Katon karang mga igbanghod magkaron nga mga OFW sa abroad. Yama sa Pilipinas mga balikbayan. Good morning. Sa aton karang mga igbanghod diya sa Pilipinas magkaron nga naga-monitor through online. Sa internet kang nagapropamati ha. Kaya aton man nga YouTube channel. Pwede ka mong kabuhusikad karon na sa aton nga YouTube sa aton karang mga igbanghod. Ag, siyempre, sa mga naka-download, itanda ka ang mga radio application. Basta may internet, what problem? Good morning, ha? Matamat na, mga katropa. Panibagong adlaw, aton ka nga pag-uistoryahan iya. Aton ka nga pag-pangalagad. Sa mga naka-online, good morning. Diba? Si Mama Medina Beltran Tiad, nga nagapupahaan mo. Good morning. Nasa Mercedes Village. Yun. Si Rosa, ang babaeng palaban. Nagapropamati na. Nagapag-good morning sana nga mga katropa. Good morning! Kaya Nini Jumel Sonio, si Rinalin Nerviol, Miles Rokoy, Nonoy Mokre, nagwapo, kay Bobby Basalan, Faiba. Bibuna, una ko no sa Faiba, Bibuna Sabay, Suplado Vlog sa Boracay, good morning. Si TJ Noynoy, Igtanlok, Solidad Noy, good morning. Naroon sa San Francisco, California, nga nagapropamati yun. Good morning, Bidana. Nakatutok man. Ang tindi, nag-Uncle Charlie, nga nagapropamati man makaroon nga agahon. Nagakapi-kapi. Nagapahugas-hugas yung man makaroon nga agahon. Imagamig-gamig na agahon nga. Atun ka nga mga kapatid. Kung mga banwa kita, nga maasaw-asaw, maugan-ugan. Makaroon ka nga adlaw. Jo Montalban Siscar, good morning man. Nagamunit. Una sa Sausa Conception Family sa Libdong, ha? Good morning. Okay, nung Noriel. Ayan ang bibet, good morning, kita. Nagapropamati man doon, sana ka nga radyo. Nasa Libdong, good morning. Nagatutok man. Nung Noriel, ha? Good morning. Nagaduyan-duyan doon, makaroon nga agad. Now, sa aton makaroon nga pagpangalaga doon. Happy birthday, kita ba ni Antintin? Hi, Jamela. Buena. Ramos. Oh, happy, happy birthday. Karoon doon nga adlaw. Good morning, una. Nagapupahaw. Now, sa ato makaroon nga pag ililiba, may bagyo nga ginabukumat bagyo gito. Low pressure. May nabilog abingara nga low pressure iya sa sugod itaton ka nga nasyon. Agpadayon na nga ginamonitor itaton ka nga DOST Pag-asa Ruraya ka nga low pressure nga nakitaan una sa 720 km sa east Itbayat Batanes. Mga katrupa, ruraya karanga LPA. Ag nagahugag raya paibabaw, ha? Ruraya karanga LPA. Ag wara it direkta nga ipikto sa aton karanga nasyon. Bisan iya man matuod mo sa sugod it Pilipinas. Pero wara it direct effect sa aton karanga mga kagugtaan iya sa Pilipinas. Ro nakapikto makaron sa aton nga nasyon. Gaban kara iya gata sa Luzon ug sa Visayas daya karang habagat mga katupa no apektado it habagat ro Luzon agrong Visayas nga area so ro antike makaron una sa yellow rainfall warning oh kabii pa ron pati ni ro Iloilo ag antike ag Iloilo maka experience it magagumon nga kagangitan. May pag-uwan-uwan dito sa mga katrupa. May mga pagpangilat at pagpanag-uob. Dagaron itabagat. Mamanono ipikto, iya sa ibang mga probinsya sa Western Visayas, mga katrupa, may chance mata nga mag-init-init, mag-silak-silak. Pero gaban-gaban, masaw-asaw, maugan-ugan man daton ka nga panyampo iya sa aton sa Western Visayas. Itaklan, makaroon ka nga agahon, makaroon nga daw. Ang ginexpectar kita ganin nga matindiro habagat is August 31, no? August 30 to 31 mga katrupa. So posible ra mauganon gid ro panahon kun may matinding habagat. Bullseye. Ginakabagakan nyo man naton turo mga igmanghod aton to sa Luzon nga wa pa ganin nakabangon do iba sa grabe nga raga pag. Bullseye. Bullseye. Mga igmanghod naton nga lubog sa tubig baha hasta makaron mga katrupa, no? Tugara ita padayon nga pag-inugan sa may parte kara ita Luzon. Tadog na bisanda nga mayad, itdaya kara nga habagat. Now, makaroon iya sa aton sa Western Visayas, ro apiktado mga katropa is antike.
No, may heavy rainfall warning makaroon nga gin pag-uwar o pag-asa

0: Iya sa Visayas is only antique yang gida. Rong may matinding pag-ugan makaroon. Naka-yelo rainfall warning sanda. Sa ginpaguwa nga heavy rainfall outlook ita pag-asa. Makaroon ka rang agahon. No? Kagabanan is Luzon. Nga area mga katropa rugin pa idago maka may una man nga mga orange warning kapin pa di karon sa may area ita Occidental Mindoro, no, ag Oriental Mindoro or Oriental Mindoro is naka orange naka yellow, so Robilog gadang Occidental Mindoro mao ganon lugar. Iya sa aton sa Western Visayas is only Antique. Rainfall warning yellow makaron nga adlaw mga katropa. So magawaligmat. So kung nagagawa ka mo itinyo ka ng mga panimangay, may bahon kita pirming payong ha. Dahil sa epekto nga ra ita habagat mga katropa makaron doon nga adlaw ita Biyernes sa weekend nga weekend matod. Kapin pa sa Sunday, may heavy rainfall warning man nga gipagawa o karon nga DOST pa sa mga katropa. Even niya sa aton sa Western Visayas, maugan-ugan doon. Kasi atakon gida ita posibleng maging bagyo nga ra, no? Ro habagat sa masunod karang mga inatlaw. Sa ato makaroon nga pag propadayon, ay good morning sa uman ha, kaya Danny Valencia. Oy, kuya, good morning. Nagamonitor una sa bye-bye. Good morning! Bye-bye! Makato, baga pinamatiig na makaroon kay kuya Danny. Huwag mo na ka po pumashare to sa mga katropa na Pusay! Ikaw rin sa lakayo na nandas pilang adlaw kara po sa tagit na kuya. good morning una sa bye-bye mga katong ang mga nag-monitor mga katropa na ito na. Good morning. Kay Joyce Alonsagay. Joyce, good morning ha. O na sa Hong Kong ra. Good morning. Yan, nag-tutok man. Samtang nag kapi-kapi makaroon ka rin agahon. Iya sa aton ka rin pag-pangalagan. Now, sa aton makaroon nga pag ililibag, aton ka rin pag-ruratsada. Tawang tanit dagan do, daya ka rin matinding trahedya, daga it matinding kalamidad sa may party kara it Nepal. Nepal nga rin mga katropa, lugar kung siin di ka rin makita rin pinakamataas nga bukid. Sa bilog ng kalibutan. Ha? Agraya ka nga lugar, hugtara, bukid. No? Na butang mo sa tunga ra mga katropa it mga nasyon. O kat mga nasyon kita paman nga mga dagagkuan, India, China, iba pa nga mga dagagku nga mga pungsod ya sa aton sa babot kalibutan nga ra nga grabit ang trahedya ro natabo sa Nepal mga katropa. Agraya hay nagtuga makaroon it kakugmata sa aton karang mga igmang trahedya nga natabo ko nagtaliwan karang adla mga katropa. Now Nepal is unara sa part it Timog Asia na butang imaw sa tunga-tunga it India ag China, no? Bukod ra imo ka party it India, bukod man imo ra it ka party it China. Wa ra imo it connection, wa imo tiabot di karon sa India ag sa China. Nepal is independent country mga katropa. No? Now, makaron nakasentro ro bilog nga kalibutan sa raya karangan. Ha? Di ka rin nakasintro man dahil sa epekto it climate change, mga katropa. Tayagsa mo at amabatian nga may matinding baha or flash flood, mga katropa. No? Sa dahil ka rin nga lugar. Now, may matinding kalamidad nga natabo. Mabaho nga trahedya sa kasaysayan it Nepal ra. Last August 26 ko Miyerkules nga adlaw abo nga mga turista rong nadagasaag na halitan it grabe nga ra nga flash flood nga natapos. No? Agdi kararasa medyo nabukid nga porsyon. Medyo sa punta it Nepal ag boundary yung mananakara di karo sa may Tibet China. No, ro lugar sa magagatrupa. No? Now, ro importante kara nga punto. Bukod ra it simple nga flash flood. Nga tugagang it mabaskog nga ugan mga katrupa. Ro nagapanguna nga eksplanasyon it mga siyentipiko kahapon gina bugo basa-basa ko ang ginatutan-aw ro mga senaryo no nga nagkaganabo. Ro mga eksperto may anda kara nga mga eksplanasyon. Saray kara nga pagguho it glacier nga may daga nga bato ag yelo mga katrupa. Nga ro nag-trigger pagid hayrong mabaskog pagragasa it tubi agyapok mga katrupa. No? Now, daya ro mga nakikita naton sa mga video from Nepal, nakikita agad naton doon sa pelikula. Sa movie gat aron, no? Nakikita ro mga mauron nga grabit arong mga nga pwede gat maobra edited. Di ba? Pero aktwal nga nakita it publiko, nakita it tanan, nakita it bilog nga kalibutan kung ano katindi mga katrupa rong senaryo. Good morning, anay kay Cap Hill Morandante. Ha, Cap, good morning. Ag sa mga ka-farmers natin. Good morning! Kailangan na mong duugan. Ayun, importante roogan mga ka-farmers. Yeah, mag-ugan-ugan yung iya sa ito. Medyo kinigatan. Hindi na makapabuhos itusto sa mga kaganasan. Bullseye! Sa mga ka-farmers natin, good morning, gida. Kaya makaroon si Cap Hill Morandante, ha, nag-monitor. Now, balikan ko ra. Mangutan na kamo, ano gid arong aktwal nga natabo? Sarayang matinding trahedya nga ra mga katrupa sa Nepal. Kita nyo ron. Kita nyo sa aton nga Facebook sa live. Doon nga ron nakikita at anaton sa pelikula ra eh. Ha? Hindi naton ma-imagine nga daya is matuod. Di ba? Daya is aktwal nga natabo ko August 26 mga katrupa. Agro lugar is a tourist attraction una sa Nepal. No? Now, maura ro na tabo karon mga katropa para maintindihan ninyo. Bumagsak ro mabaho nga parte it day karang nga glacier nga ginatawag mga katropa. No? Sa Himalayas. Ag dayaro matindigid nga nagatuga ita peligro lugar nga ra at that time kamaabo nga mga turista di karon no from America, Africa, Europe, ano pa nga mga nasyon nga tanan no kamaabo nga mga igmanghod naton naga bakasyon di karon mga katrupa. Now natabura wa man itugan. May linugang. No? Pag hinaman naton nga kalamidad, it's normal ko tangan ikon amat katon dun. So, pag hinaman mong glacier, is mabahurun nga, kwan, mabaho nga ana it yellow. No? Kabaho imaw nga anang ano it nang napihak baga na nawasak pero may mabaho nga nabilog sa gugta mga katrupa. Aghalin ron sa mataas nga bukid or ginatawag nandito dito nga polar region mga katrupa. Ha? So isipon mo nga medyo suba imaw pero yelo. Do yun do plastada. Ag masyado ra nga mahinay maghugag panaba It's because grabe ron kabugat kay nagayipo. No? So kung nabilog ro glacier nga mga katropa, ag kabuabo nga mga tawo, ginatos ka mga tawo or linibo, rung natipo no na sa snow, maagmahugugan it maroon kabaho. Ha? Kabugat nga klase it snow. Ag raan na karon nga mga kuha, nagtagalsik eh. So kung adagag ko, taroon mga katropa. Kung niya tata, maisot ka. Oh. So hamat, importante ra sa Nepal. Una nga ra sa lugar, sa Himalayas, sa Nepal, abo nga mga mabaho nga ron nga tipak mga katropa or masara itielo nga, nga ginatawag. Kung uminit ro klima, pwede ron nga gaisot doon. Pero hindi kita na mapatunaw. Pwede nga maging unstable yung imaw mga katropa o plastada ito ay karang tipak itielo. Nga una, sbabot bukid. Ag nakapalibot doon una sa Himalayas mga katropa. Sambilog doon sa mga ginadayo itaton karon nga mga turista. Una sa lugar. No? Ag posible nga magtugaraya it pagkatunaw, di ba? Aro pagguho it yelo, at the same time, sundan pag itimo it bato, kasi mga dagag ko eh. Ag, aro pagbara it suba. Agrong gina-expecta, aro pagbaskog it tubi, do yun flash flood nga matabo, mga katrupa. Oh. That's why nga paginamba mo nga glacier yatana, bukod at imot ordinaryo ra nga iceberg nga ginatawag nga ron mga katrupa. Kita na to sa mga pelikula. Di ba? Rice bird is yellow nga nagagutaw sa dagat. So, rotipak ba at yellow nga ra, una ta sa gugta. Nga nagahugag, pero mahina yan ito dahil sa kapug ata. Mga katropa. No? So, marun ro natabo ito sa parte kara itnipan. Now, bumagsak, dudaya ka na nga porsyon, itdaya ka na nga yelo sa Himalayas, mga katropa, inigo, rob, kapin sa 5,200 meters nga kataaso na eh. Ito'y mo naghalin. Dumiritso, mga katropa, bumagsak imaw. Mga more or less 1,200 kilometers paadto ito sa mga lugar nga abo nga mga panimagay. Ag kaibahan rong yelo, no? Nga may dagagon imaw nga bato, ag mga depressed mga katropa nga naghalin sa mga bato sa bukid, it nasambit ka na nga. No? So inigo rong yelo, inigo rong bato, tumugpa ito sa suba. No? So, kabubahot, aron grabe ta kabahot. So, ano matabo? Ro impact, grabe. Ha? Ro impact, hay nagtipon, ag nagbagabag sa ginagyan, it, daya ka na nga suba. No? So, nabilog. Medyo temporary nga, medyo dam. Ito, nagtumpok, mga katropa. Ha? Now, ro problema, hindi makaya. It daya karang river, ro grabing tipak nga to it yelo, nga may dagang bato nga kabuabo, nga grabit ang kadagag ko, tumug pa ito sa suba. So, hindi makaya it suba, nagkuhan mo, nagkuhan eh, medyo dam eh. So, nawasak ka. Mga katropa, bumigay eh. Ro dato nga nagabagabag mga katropa. So, hindi mapugnan itubi, ruyelo, rugapok ka, agrong mga dagag ko nga mga bato. Ha? So, ano matabo? Rubulyum itubi, bumuhos, hindi na kaya, bumigay. Medyo pader ba ka? Ha? Nga, winasak na gidaro pader, mga katropa. So, mga debris to, nagragasa, panaog sa bukid, mga katropa. Ah? Soro suba nagbahog. Naghapad. So, hindi kaya dumiritso tanan ito. Paidagom mga katrupa. Ha? So, plaster man it mga eksperto, nga rong libel itubi una sa suba nga ra, ita Trisoli Boticosi system, nagtaas it hagos 9 meters sa sugod yamang it 30 minuto. So, kung imong tanawon, uawon it oras, rumanga tawo. No? Para magdagagan paadto sa mataas nga lugar. Mga wauni time kasi grabe ta eh taas nang may draw kwan eh may nakagawas matanang malapit-lapit sa babaut bukid bago makaabot to kanda pero sa mga una nga tugpa karon patay gid inapok pati rutulay ro mga karsada mga panimangay mga infrastruktura mga katropa nga sintro gagi itdaya ka nga pagbagsak ka. Apagragasa it grabe nga ranga tubi nga may gapok o flash flood mga katropa sa may parte kara ita Himalaya sa may Nepal. Bullseye! Tanan is nakikita ang natunda sa pelikula. Pero makaron aktwal nga nagakaganabo. Now, mangutana ka mo. Hamat bumagsak kru tipak nga ra it yelo halintos babaw it bukid mga katropa. Now, di ka na kita nagasugod, ro ginatawag natin nga climate change. Bullseye! Bullseye! Pero importante natin nga masairan. Iwa man natin ginambagagid nga kumo may maura nga plastada nga may climate change, imaura ro nag-trigger. Bukong ra direkta nga nag-trigger gid sa baha, mga katrupa. Bullseye! Bullseye! Ro lugar nga ra, ro Himalayas, di karang nga lugar is madasig tarong mainit rong panahon, di karay. Kasi mas mataas taro temperatura, mga katrupa. Nagakatunaw ag nagadipis rong mga tipak nga ra itilo. Ag posible nga maging unstable rin ang pang nakaroon. Roan ang mga dalisdis ag mga kabatuhan una sa ibabaw ita bukid mga... That's why nga, mataas rong posibilidad nga rong glacier collapse nga ginatawag. Landslide. Ang iba pa nga mga ginatawag natin nga mga cascading disaster sa mga katastrophe. No? Now, pormiro abikara is ginadudahan ng dais rong linog. Nga may una nga I think 4.4 magnitude nga linog nga natabo. No? Kasi may naka-record ito ita seismic signal. Kung sa aton paro, aton nga P-Box, sabi man na may nakita ito nga maroon. Pero kulihe, ginahambay it US Geological Survey, nga rong signal is naghalinta sa bukon itlinog. Sinta naghalin? Mismo sa pagguho, itdayang tipak ityelo mga landslide dayon. No? That's why nga naka-create imaw its seismic signal para maka-record it magnitude 4 or 5 something nga kabaskugon mga katrupa. Oh. So, what at connection ro linog? Nag-uyog imaw it's because ro tipak nga to itilo di ka to nag-umpisa nga makumuron. Pilaraan ng record kara it ng US is 5 eh. Ha? Baskog dun. So, nag-react ro yelo, dumos-dos paad to suba, mga katrupa. E kagapad ro suba. Now, hamat gintawag nga flash flood. Bukon tara it mahambag naton nga kapariho sa ordinaryo karang baha. Nga amat-amat nga nagataas. Pagkatapos it pilang oras or inadlaw. Or nag-inugan. No? Parasya sa aton. Mag-inugan man at mga tatlong oras ya. Kaya taas ro tubig. Kaya iba. Raya ay matsa. Rayang tipak itielo nga nag-collapse. Agrobato. So nagbaghabag imo to sa suba. Bumuhos kun dayon, nagkagawas sa kun dayon to, naging tubig un. Oh. ro ano nga itong mga debris nga ito, ita yellow, aguna sa suba, naghahalo kung ito mga katrupa kasi matsa ginaladkad na rong kagugtaan eh, sa grabe ko tanga impact. So, natabo, ginatawag na ito nga flash flash. That's why nga, bisan uwa, nag-ugan it mabaskog sa mismong lugar, pwede nga makaangkon it mabaho nga pagbaha mga katrupa Rwanda karon nga nasyon. Kasi dahil sa yelo nga mabaho una sa may parte karon it Nepal. At that time, uwa nag-ugan. Kita nyo, kabuabo gani nga tao, mga turista, sa palibot ta. Sa lugar nga ra mga katrupa. Kasi kanami ro tsimpo eh. Ha? Ro lugar nga ra is masyado kainit ah. Agro ginadayo di karon do yun ro bukid nga may yelo mga katrupa. Oh. Kita nyo sa mga video makaron sa social media. Maura katindi. Grabe ta kalala ro senaryo. Masyadong kagapad ro halit nga gintuga na mga katrupa. Ha? Ginatos makaruwa nagapagarihas rong record mga katrupa eh. Pero ginamba na ito, ginatos rung mga nagkagamatay. Linibo rung missing mga katrupa sa Nepal, even sa Tibet. No? Kasi may mga pagbag-o-bag-o rung mga numero nga ray. Samtang nga nagapadayon, rung ginapatigyan niya search and rescue operation. Rumasaklap, kabuabo nga mga turista, mga katrupa. Ha? Rung kagakip sa mga missing sa makaron. May reported nga may isang ka-Pilipino. Pero ginabirify pa ron mga katrupa. So unang reported pa na kanyang, wamat Pilipino. Pero sa listahan, may Pilipino. No? So rayang natabo, bukont at ugan ra mga katrupa. Nga nagresulta it pagbaha una sa may parte karat ni pa. Rung natabo ay sangka rare. Ag mabahog nga geological chain reaction. Diba? Una sa Himalayas. Bumagsak ro glacier na kaangkon it landslide ag dayang mga debris na naimororo nag paubos nga umigo sa mga tao. So, kimbaga baga na turo suba, no? Pagkatapos, gumawa rong tubi, nga grabe ta, kabo-abo, hindi kaya, medyo damabiyay. Ay ano matabo, bagsak eh daron. Ha? Bumigay. Rusuba ito mga katrupa. Dumaos dos sa komunidad. Hmm. So, medyo makita mo at sa tsunami eh. Ha? Sa mga video. Halin sa Nepal. Now, paano ra nakapekto sa climate change? Sa Maurang Glacier disaster nga natabo sa Nepal mga katrupa. Now, araro pinaka-importante ang karon nga leksyon. Natabo nga ra sa Nepal, mga katrupa. Bukod niya mang ra it matinding halit it aton karang nga environment. Daya is, sa bilog nga kalibutan, dapat seryosohon da. Ro mga paandam it climate change ag disaster preparedness, mga katrupa. Ro natabo nga ra ko nagtaliwan nga August 26. Kakaiba ra nga chain reaction. No? Ro pagguho nga ra it glacier mga katropa or tipak it yellow. Agro pag grabe ta nga pagdaos-dos na pagtaas it tubi. No? Sa suba. Nga ginatos ag linibo rung mga missing mga katrupa. Sa sugod yan ha, it 30 minutos. Within 30 minutes ha, kabo-abo rung namatay, ginatos linibo rung missing. Nga rung question is, pwede bang matabore sa Pilipinas? Yes. Pero bukon it insakto nga parihogid nga pariho natabo to sa Nepal. Dahil kasayod mang kamutanan nga watat glacier iya sa Pilipinas, watat yelo iya, watat kita nagasno. Kapariho to sa Himalayas, mga katrupa. That's why nga rong particular nga glacier collapse flood nga natabo sa Nepal, hindi ron matabuya sa aton sa Pilipinas. Ha? Doon niya giroho. Ro aton nga isipon karon. Kasi wa kita nagasno iya sa Pilipinas mga. Pero ro mekanismo korason it dayang matinding halit mga katropa. Ro gulpihan nga pag ro current itubi. Landslide. Ro pagbara it suba ag flash flood mga katropa. Duyon posibleng matabo man iya sa Pilipinas. Diba? Ag natabo ta noon pilang bisis ra may mga landslide diya halin sa kabukiran. Oh. No? Ay praskara mabaskong nga ro habagat. Ro thunderstorm ba karon bisan sang oras it nar tartuga. Even no bagyo. Pwede mo magbuhos it mga mabasko ron nga mga pag-ugan sa mapig-od yang at simpo mga ha? Raton nga mga kasubaan madasig nga nagataas ro tubi. Kasi mga saturated ro mga gugta naton yas Pilipinas. Dahil sa epekto man ko padayon nga pagpinamutong it kahoy, quarrying, mining, saga nga paggamit una ita mga extreme itaton karang mga igma. No? So daya magatugara it mga soil erosion, landslides ibang mga. Now, it's because sa climate change nga mga katropa, nagabag-o ro pattern. Ag intensity it extreme rainfall iya sa aton sa Pilipinas. That's why nga may preparasyon nga matabo kon may gulpihan nga mga pagbaha. No? May sambilog pang importante nga medyo kakaiba ro pag ro pag plasta ng daka. Iya sa Pilipinas. Dapat nga magdahan kita sa mga rainfall, flash flood, landslide. Diyon. Pati sa mga bulkan yan nga ron. May mga senaryo ron nga mga nagakanap. Kisa ito sa Nepal, nga makita na dito, may yelo ta. So kung mapinga siya ta ron, ay kabubaho ta. So matungpa ito sa kwan, sa mga kasuba. So hindi kaya ron itnang suba na mabigay. No? So doon no plastada. Hararo report makaroon pamatian tanay. Sarayng matindi nga nga senaryo nga natabo sa may party kara it Nepal.
1: Malakas ang naging pagragasan ng magkahalong tubig at putik sa mga komunidad sa Northern Nepal na nagbaon sa daan-daang turista na nasa lugar umaga ng Miyerkules, August 26. Sa mga video ng insidente, makikita kung gaano kabilis lumaki ang agos ng tubig habang tinatangay ang anumang madaraanan nito. May mga residenteng nagtatakbuhan palayo sa umaapaw na ilog habang ang iba ay nagmamadaling lumikas gamit ang kanilang mga sasakyan. Sa isa pang video na kinunan mula sa loob ng isang bus sa Trishuli, makikita ang mga taong tumatakbo at mga sasakyang nagmamadaling makalayo habang mabilis na sumusunod ang rumaragasang tubig. Ayon sa paunang investigasyon, isang magnitude 4.4 na lindol ang naitala bago ang sakuna. Sinabi ng Foreign Minister ng Nepal na posibleng nagdulot ito ng avalanche ng yelo at bato na bumara sa ilog. Naipon umano ang tubig na pansamantalang nabarahan ng mga bato bago ito biglang bumigay at magdulot ng malakas na agos ng tubig, putik at debris pababa sa mga komunidad. Patuloy pa rin biniberipika ng mga eksperto ang eksaktong sanhi ng sakuna. Sa lakas ng pagragasan ng tubig, maraming infrastruktura ang nasira. Sa isang video, makikitang nahati at tuluyang tinangay ng baha ang isang tulay matapos ang pagbugso ng tubig na may kasamang mga debris mula sa itaas ng ilog. May isa pang tulay sa downstream na nasira rin matapos ang rumaragasang tubig at mga bahagi ng nauna nang nasirang tulay. Sa mga aerial shot naman, makikita ang lawak ng pinsalang iniwan ng sakuna. Maraming bahay at gusali sa tabi ng ilog nalubog sa putik, nasira o tuluyang nawala. May mga komunidad ding halos matangay at matabunan ng makapal na putik at debris. Kabilang sa pinakamatinding tinamaan ang Rasuwa at Nuwakot districts, habang napinsala rin ang mga kalsada, hydropower facilities at communication lines. Nagsasagawa na ng search and rescue operations ang mga otoridad sa mga posible pang nakaligtas sa insidente. Makikita sa mga video ang pagliligtas sa mga na-stranded na residente sa pangunguna ng mga pulis, sundalo at emergency responder. Nag-deploy rin ng mga helicopter, bagamat ilan sa mga ito ang nahihirapang makalapag dahil sa patuloy na pagtaas at pag-agos ng tubig. Daan-daang turista pa rin mula sa iba't ibang bansa ang hindi pa nahahanap. Sa pinakahuling tala ng Nepal Tourism Board, aabot sa mahigit 400 turista ang nawawala, kabilang ang 384 foreign nationals mula sa 26 na bansa. Kabilang dito ang turista mula sa India, United States, Australia, Netherlands, Malaysia, United Kingdom at South Africa, habang may mga nawawala rin mula sa iba pang mga bansa. Iniulat din ng South Korean Foreign Ministry na 8 South Korean nationals na nagtatrabaho sa isang hydropower project ang hindi makontak. Sinabi naman ni Nepal Prime Minister Balendra Shah na nabigla at lubhang nalungkot ang buong bansa sa malawakang pagkawala ng buhay at ari-arian. Aniya, agad na ipinakilos ng pamahalaan ang lahat ng available na resources para sa rescue operations. Sa Tibet, isang autonomous region na sakop ng China, nagpakilos na ng daan-daang emergency personnel kasama ang mga drone at iba pang rescue equipment. Iniutos na rin ni Chinese President Xi Jinping ang all-out search and rescue operation para hanapin ang mga nawawala at maiwasan ang karagdagang casualties. Itinuturing ang sakuna na pinakamapinsalang kalamidad sa Nepal mula nang yumanig ang magnitude 7.8 earthquake noong 2015 na kumitil sa halos 9,000 buhay. Habang patuloy ang paghahanap sa mga nawawala, nagbabala ang mga otoridad sa posibilidad ng panibagong pagbaha dahil sa isa pang natuklasang pagkabara sa ilog sa upstream area. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon.
0: Okay, so doon ro report, no? Dato initial, makaroon is mga 400 to 500 plus ro confirm nga patay, no? Linibo paghihapon rong missing. E sino tagbigay expectar nga maura gid aron matabo? Usually nakikita ka tanan na sa mga pelikula, no? Gatanaw kita't mga movie ngaron ni bisan movie ani nag ang idlis na kita. How much more kaya is matuod nga natabo sa nipa mga katropa, no? Good morning ani kay Richard Bartolome Candelario, matabo ron dol pa sa part it Laguna, particular sa may Mounta Makiling. Aba sige, pinabuldos para himuon nga housing. Randy Santisa, good morning din, nagamunit.
2: Good morning!
0: Kay Mark Tiren Sugilon, pare, good morning sa mga katropang Bliss nato.
2: Good morning!
0: Yan, good morning na sa Bliss, ibahay.
2: Good morning!
0: Randy Santisa, Michael Villanueva, Asulina, long weekend is coming. Exciting Friday morning. Yan, kay Michael Villanueva, Asulina, good morning.
2: Good morning!
0: So kung galion, good morning man. Si Rodel Magdael, nag-apro pamati, makaroon sa Norsagaray, Bulacan. Jima Kiswani, una sa Bacoor, Cavite. Si Vin Melvin Clavel Bartolo, good morning man.
2: Good morning!
0: Nakatutok makaroon nga. Agahon, iya sa aton karang pangalaga.
2: Good morning!
0: Now, para ka aton dayang natabong ara sa Nepal, mga katropa. Ro Nepal disaster. Kwan daw nang paandam na. No? Bukod niya mang itsangka trahedya nga natabo sa sangka nasyon eh. Nga una lang sa Nepal, mga katropa. Kun amat abi ginaisip naton nga ro climate change ay may kang tanan ngang sa mas mainit nga panyempo. Or maugahanon nga panyempo, kun tig-init maugahanon ta man na, no? Medyo nag-iba. Maroon pirmiro isip naton.
2: Good morning!
0: Pero mas magapad ro problema nga ra mga Di ba? So, kung nagbag-o ro temperatura na duga rong ugan, bumaylo ro init, no, nag-iba ro kondisyon itugta, ag mga kabukiran, nagabag-o man rong piligro nga ginaatubang it komunidad. Ha? Ag rong pinaka makahagadlok nga disaster sa maura nga trahedya mga katrupa, hay bukon it pirming bastante ro aton nga kuan ero pagpupahaom eh. Di ba? Wa naton gina-expectar ha dun. Oh, agwa man kita ga-expectar ung kabaskog it matinding nga baha. Nga problema, kadasig aron mabuhos agagi. So kung rung sangka suba nagtaas it pilang metro sa sugod it 30 minutos bisan nano pa katibay ri imong bagay una. Ha? Medyo malisod yun din nag-evacuate ay. Oh, kasi wa it early warning nga gin-provide saray karang mga tao. Di ba? That's why yung pinaka-importante nga leksyon kung yakas Pilipinas, hindi naton kaya nga punggan rung tanan nga mga natural disaster mga katastrophe. Pero kaya naton doon nga bawasan kung nano ro anang impact ka pwede naton mabawasan mga katropa. Pati ro mga posible nga magkagamatay or mahalitan. Saray ka nga mga trahedya mga katropa. Kinahanggan yang naton rong maayos nga mga early warning system iya katon. Ro hazard mapping, river monitoring, evacuation plans, agarong mahigpit nga pagbantay naton sa aton nga mga kasubaan, ag sa aton nga mga kabukiran. Agabaw sa tanan, hindi dapat nga hugaton nga may matabo. Ha? Para sa natabo nga rasan Nepal, mga katropa. Bago natong seryosuhon rupag pupahaom nga ginatawag. Oh. So, yan sa Pilipinas, kaabo doon. Tapos sa mga nito niya ito kainan. Posible taron nga matabo. Yung mga mauron. Ngayon ang pang mga katropa. O climate change is bukong niya't makaronda. Kabuhay yun. Pilang dekada on siguro nga ginahamba natin nga may climate change.
2: Bullseye!
0: So kung pabayaan tara, kung hindi kita maghugag, hindi kita mag-ubra it mga maayos natin na aton nga mga sistema sa pagplastar it mga early warning device, posible doon nga matabo man.
2: Bullseye!
0: Ng mga maurang klase nga mga bot. Okay? 7:28 na ro aton karang oras dodoy sige tawgi lang anay sa pag propadayon no well kahapon speaking about dayang ara nga mga pag alaga naton sa aton nga mga kasubaan pag aton nga mga kabukiran sa bilog man abing nga ginatanaw di karon rung kwano eh grabe man siguro illegal laging to slugat dali sa na wa man illegal laging kun kita niyo ro scenario tabi matindi tabi nga maya ha nga ginatanaw naton mga katropa sa hinampang ita daya karang plus plad nga natabo sa may party kara ita Nepal mga no so every day may mga update doon nagadugang rong mga numero it mga nagkagamatay gina-expect naton linibo gid mga nagkagamatay nga mga katropa sa ray karang trahedya nga natabo. Okay, kay Mike De La Torre, good morning, gidana ha. Nag-apropamati rin mga taga-CBM Pawn Shop sa Uyotorong. Iya sa Kalibo ron, sa Kalibo Brands. Ag sa mga nagabaligyat Santos, una ha. Good morning, gidana. Nga agahon. Una sa likod simbahan, kay Kuya E.D. Villarubin. Una sa Sima Religious Article. Morning!
2: Good morning!
0: Apropamati, makaroon ka rin ha. Morning. O, sige. Arlie Soko Galion-Gali ha. Good morning, gidana. Kay... ayon nag-monitor ya sa aton karauna sa kali sa Numansia PNP good morning una kin mga katapo ita
2: good morning
0: nagtutok
2: makaron
0: karang morning
2: good morning ayon,
0: sige sa aton makaron nga pagpropadayon abo nagapangutana ko madayon gid aro barangay ag SK election medyo tawgang ay abo makaron no nagatutok di kara ya sa barangay ag kon nga ra barangay ag SK election kon madayon no Pero aboro naghambay nga bukod man itam kunday bukod man insakto nga ikuan man naton i-postpone pro barangay ag execution mga katrupa no sa aton karang mga ibangod nga gusto nga magbaylo it administrasyon sa anda karang mga kabarangay. Pero anyway, dayang porsyon nato dakaton anay ha, it's Santon Plus Gold. Rosanton Plus Gold may mangustinda, ampalaya, malunggay, garlic aga spirulina. Ginapabaskog raton karang enerhiya sa gawas ag syempre raton karang resistensya. Ginalimpyuhan ang kagawasan ag nagabulig sa pagtunaw it pagkaon, ginabalansiro blood sugar ag nagabulig suporta sa aton karang tagipusoon. So adlaw-adlaw mag-inom kita it Santon Plus Gold mga katropa kasi importante ron ha. Rosanton Plus Gold nga ra makatao it protection sa aton karang gawas mga katropa. Ginapabasko kita na aton karang enerhiya ag resistensya. Ginalimpyuhan pagid. Ro aton karang gawas ag nagabulig sa pagtunaw it pagkaon, ginabalansiro blood sugar ag nagabulig suporta sa tagipusoon. Manggaranon sa antioxidants ag nagaprotekta sa pagkasamad it aton nga cellular karang gawas sa aton karang mga ibangot. So adlaw-adlaw ha, mag-inom it Santon Gold o Santon Plus Gold mga katropa. Anarait, yes to health nga mga produkto ag mabakagra sa mga butika nationwide o nasa Mercury Drug available gid aron mga katropa sa aton karang mga igmanghod una no nga naga usoy kaya karang Santon Plus Gold. Now sa aton makaron nga pagpropadayon balik-balik na to sang kiriro datong impeachment trial ni Vice President Sara Sigman. Agindo na iplastar naton ro mga senador nga wa nagabaton it sweldo. No? Ay para tama man, binatong kat imot sweldo wa ka man sa sesyon. Pila ka mga senador wa nagabaton it sweldo. Sa bilog yung kara si Senador Lorin Ligarda. Nga wa man sa sesyon. Haman, ay nagpamidikan. Ito na may istorya karon sa ana karang pagkuan. Aging klaro ro ni taton karon nga senador. Kung ano ro status gid man ni Senador Lorin Ligarda. Kita nyo sa minority, pila lat asanda pa man ito. Wagon ro kuan nga ra, wagon rong ibang nga mga pila tagiro missing kun kadto nga hindi na maka-attend. Oh. Now, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga kun magbutuhan ra hay bugtog da. Kasi bisan mambag naton nga may saga or uwa ro andat akara nga ginapatihan mga katropa ro andat akara nga political ally sa mga politiko mga official nga mga katropa sa pagsalang sa daya kara nga witness kasi may mga hostile witness makaron nga ginatawag ro senado sa daya kara nga impeachment trial mga katropa. Ag sambilog sa mga witness, dayang OBP Assistant Chief pa, Chief of Staff, nga ginlaglag na si Vice President Sara Duterte. Imauro nagpangayo it 600 million nga confidential funds mga katrupa. So nagagawa, nga matsagin laglag ni Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio si Vice President Sara Duterte kat ginhamba na nga saan na karang ito nga mga pagpangayo it masubra 600 million confidential funds ko 2022 ag 2023. Ag saan na nga naging statement na ito pa sa impeachment trial, sa impeachment court abangan ni day karang witness nga ginobra ni BP Sara rutikang after nga masayran nga wa it confidential funds nga allocation ro ana karang nga gin pabayluhan no nga si dating Vice President Lenny Robredo kasi imo turo dating Vice President ag base sa witness ni Ortonio nagpirma si Duterte sa sangkasugat ko 2022 para sa Office of the President ag Department of Budget and Management or DBM. Nga konsiin kaya kip pa sa ana karang nga ginapangayo nga pundo is ro 125 million pesos para sa confidential funds. So ginsingit pa di karani Ortonio nga rong 125 million pesos nga gintangana ni BP Sara ay wa ta naghalin sa ordinaryong administrative assessment or recommendation at budget division or iba pa nga mga administrative units at aton karang OBP. Diba? So, ginhinyo ni BP Sara rung daya karang pag-submit ita physical at financial plan da, nga kinahangan para maplastar una sa Joint Circular 2015-01 para sa tanan nga confidential funds allocation mga katrupa. Ag under sa Joint Circular, tanan nga mga allocation or confidential funds or intelligence funds dapat suportado it PEP para maka pabatyag nga rong kantidad hay igatigana para sa mga programa ang iba pa nga mga aktibidades or mga proyekto mga so ginkumpirma man itwitness nga rang si Ortonio nga rong 125 million pesos bilog nga ginpagawa ag nagasto siyang sa sugod it 11 days since December 21 hasta December 31 2022 now saan na nga testimonya ginkumpirma naman nga ni nga wa it naka tigana nga confidential funds para sa Office of the Vice President ko 2022 mga katrupa. Raya rong rason. Kung hamat nga nagpangayo pagin si Vice President Sara Duterte at confidential funds sa pamaagit, sugata nga ginpadaga sa Department of Budget and Management. So, ginaprobahan. Ha? It palasyo rong 112.5 million pesos sa Department of Education para sa 2022. So, natawaan nyo man to Office of the Vice President it 500 million pesos nga confidential funds ko 2023. Oh. So sa kabilugan, nakabaton si BP Sara it 612.5 million nga confidential funds since 2022 hasta it 2020. Sa naunang statement ni dating OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta, ginhambag naman yan nga si BP Sara runagmando nga ipa-incas through 125 million confidential funds. Sa land bank, ang itao, rukwarta kay OBP Security Officer nga si Colonel Raymond Dante Lachica. Ang base sa naging statement man nga to ni Acosta, si Lachica, nga imaro nagdumaga sa distribution it kwarta dahil di karagin pang pili ni BP Sara. O, kasi imaro implementor eh. Itanan nga mga aktibidades. Kung ano ro plastada it dahil ka nga confidential funds. Ag sa statement nga to ni Acosta mga katropa nagagawa ro mga bag-o nga mga pangagan or mga aliases nga ginpresentar gamang isrong acknowledgement receipt para sa OBP confidential funds. No? Ag kagakip ka to sa mga listahan nga nagagawa mga katropa dahil ka nga mga alias si Antonio Pagong nagbaton it 100,000 si Timon Andro Pusa, 100,000. Si Don Piang, 250,000 to. May pamana pa nga. May pamana. Oh, grabe itang pang... 150,000. Si Shane Ngit-Ngit, 150,000. At si Soniso P. Bilat nga nagbaton man it 100,000. So magguwas kay Mary Grace Piatos. Kayakip man sa mga pangagan nga naka... Butang ito sa acknowledgement receipt nga nagbaton sa confidential funds ay sanday Beverly Claire Pampano. Ila to, 130,000. Matiyo Kiso, 250,000. Kay Nuba Santos, 50,000. Si Sala Kasim, 180,000. Si Rinan Piatos, 110,000. At si Xiumi Otso, 100,000. Kababo pa, sanday Jay Camote, Miggy Mingo, 50,000. Kukoy Bilyamin, Hanilit Camille C, 50,000. Christine Estrada, 50,000. Denise Tanya Escudero, 120,000. May hontibiros pa, aglapid mga katrupang wana sa list. So doon tanan. Ro confidential funds nga gingastusan mga katrupa it aton karang Office of the Vice President base sa ginplastar una sa daya karanga impeachment. It mga witnesses mga katrupa. Pero publiko kara mag-determine. Magtaw conclusion. Although daya gin presentar man tanan. Wa man atong nambaga nga may saga si BP Sara o kunan Noroplastada. Ha? Masabat pa karar si Kernel Atisha. Paano gin gastos ng maurang klase nga mga
2: Pusay!
0: Ha? Makangawa-ngawa nga para kuno sa medical. Paano tanaad to confidential funds or intelligence funds sa medical? Ag may dapat may mga recipient doon sa pagbakawit mga buong, sinuro mga tao nga nakabinipisyo ka to. Pero confidential funds na ron eh. Intelligence funds ha. Huwag na tanaw natin. Anyway, huwag ato-aton taron ng mga desisyon at mga sila.
2: Pusay!
0: Nung Andy Morata, good morning anay ha. Nasa Dumlog, Tambak, New Washington, nagapropamati kay Che Rabanes. Che, good morning.
2: Pusay! Pusay!
0: Good morning. Una sa Mercedes Village, kinagamonitor makaroon ka na ngayon. Sige. 7:40 raton nga oras. Si Senator Lorin Ligarda medyo nag-extend pa kita. No? Nagpaabot man imaw it mensahe sa Senado. True sa kay Senate President Win Gatchalian. So Senator Gatchalian nag-explicar sa status makaroon ni Senator Lorin Ligarda nga uwa sa impeachment trial. Although naka-attain imaw mga pormiro nga to, kulihi, ay may mga ginexpektar nga mga posibleng kaso. Nagagyo. O tawag ni ko nagagyo gin man or nagwanyang. Nagpabugong.
2: Pusay! Pusay!
0: Kay bahan na ang karangaw nga si Congressman na libre ng katrupa. O, ano ro reaksyon ni Senado sa status makaron? Pero ang baga ni Gatchalian, wa man ang sana nagabaton mat.
2: Pusay! Pusay!
0: Binaryo matarmahoron tao nga. Saan di matamagbagaton swildo ron? May mga kwarta matyanda.
2: Pusay! Pusay!
0: Ni Senate President Win Gatchalian sa status makaron it mga senador nga wa nagabagaton it sweldo mga katrupa kasi wa man sa daw nasa Senado eh. Senador Bato de la Rosa, Senador Marcolita, Senador Jinggoy Estrada wa man nagabagaton kasi wa man sa daw na. Okay lang man. Kasi wa man sa nagatrabaho kasi nakulong riba.
2: Pusay! Pusay!
0: Pa, ara makaron pamatian ta Senador Gatchalian.
3: So, si Sen. Loren, any update? Kailan siya babalik?
4: Nagpa-file siya ng medical leave. Hindi rin niya kinukuha yung kanyang sweldo. In fact, yung mga senators na naka-detain and senators at large, hindi rin nila kinukuha yung sweldo nila voluntarily.
3: Were you made aware of her illness? If you can share it to us kung may sinabi siyang particular illness.
4: Ayoko, it's a very personal issue.
3: But you were made aware.
4: Alam ko yung kanyang sakit. Even prior to this, no? We're personal friends as well. No? So, nasabi niya yun na meron siyang sakit na seryoso.
5: Kamusta yung opisina ni Senator Bato?
4: Wala akong balitang kakaiba. No? So, it's functioning. So, wala naman akong naririnig na ibang balita.
3: Maski kailan po nag-start na hindi tumagap ng sweldo si Sen. Loren?
4: Nung nag-leave, file siya ng medical leave, hindi niya na tinanggap yung sweldo niya. So, we've instructed the accounting department and the payroll department na i-suspend yung pagbibigay ng kanyang sweldo.
3: Or no word, kailan siya babalik, sir?
4: Wala akong. So, but I'll be sure well, no? Yung mga ganitong sakit, kailangan din seryoso akin talaga.
5: Sir, pero saan napupunta po niya pagka hindi po tinanggap ng...
4: Well, pumunta yan sa hindi nagagasto. So, at the end, the Senate can declare savings. So, and use it for something else.
3: Okay. Yung naging ruling ni Senator, ni Presiding Officer Cheese, you think it's for the good na maging mahigpit talaga sa subjudice?
4: I think it's for the good kasi nga nakikita ko rin yung mga interviews ng mga lawyers on both sides. At tempting kasi yung camera eh. Tempting rin na may nag-i-interview sa labas. Pag dumadaan sila, nakikita ko yung interview niyo. So very tempting. So, at hindi rin magiging fair sa respondent kung sa court nga hindi ka nagsasalita. Sa labas naman eh, inuulit mo yung mga sinasabi. So it's a very fair and comprehensive ruling at sinusuportahan ng mga senator.
6: And sir, speaking of respondent, sir.
3: Sir, kayo ba tingin nyo naging maingat kayo? na hindi makapagsalita about the merits of the case?
4: I'm very conscious doon sa Rule 18. Very conscious rin ako sa limitations namin. At in fairness sa inyo, kayo rin very conscious. Hindi nyo rin kami tinatanong on the merits, just on the schedule or on the

0: You personally want to have him presented?
1: Yes. Personally, he has to come here. When the time comes, tingnan natin kung kailangan i-compel ng court na papuntahin siya dito. If you follow the money trail, at pinakinggan mo yung mga testimonies ni Acosta, ni Ortonio, sa kanya talaga huminto yung money trail. So, personally, ako as a senator judge, importante yung kanyang testimony.
2: Okay. Only if you can answer, may comment kay D sa condition niya ni Senator Chico?
1: Yung kanyang tuhod.
2: Yung nag-slap yung left.
1: Yung kanyang tuhod, yeah. Well, siyempre, kailangan magpakita ng spesyalista at hindi pwedeng ibaliwala yung gina dahil baka lumala. So, minimonitor ko yung situation niya and mukha naman ang court is also very responsive, so inalaw siya mag-forlow para pumunta sa doktor.
2: Any possibility that the imprisoned senators can attend the trials?
1: Nasa court yan eh. Even in the past, once a senator judge or whoever, a senator judge, an individual is under the jurisdiction of the court. Court lang ang may decision kung siya ay palalabasin, papapuntahin sa doktor, or even mag-attend ng hearings, or even magtrabaho.
0: Sir, si Sen. Loren, any update? Kailan siya babalik?
1: Nag-profile siya ng medical leave. Hindi rin niya kinukuha yung kanyang sweldo. In fact, yung mga senators na naka-detain and yung senators at large, hindi rin nila kinukuha yung sweldo nila voluntarily.
2: Were you made aware of her illness? If you can share it to us kung may sinabi siyang particular illness.
1: Ayoko, it's a very personal issue.
2: But you were made aware.
1: Alam ko yung kanyang sakit. Even prior to this, no? We're personal friends as well. No? So, nasabi niya yan na meron siyang sakit na seryoso.
3: Kumusta yung opisina ni Senator Bato?
1: Wala akong balitang kakaiba. No? So, it's functioning. So, wala naman akong naririnig na ibang balita.
4: Kasi kailan po nag-start na hindi tumanggap ng sweldo si St. Lawrence?
1: Nung nag-leave, file siya ng medical leave, hindi niya na tinanggap yung sweldo niya. So, we have instructed the accounting department and payroll department na i-suspend yung pagbibigay ng kanyang sweldo.
0: Pero no word, kailan siya babalik, sir?
1: Wala akong. So, but I'll be sure well, no? Yung mga ganitong sakit, kailangan din seryosohin talaga.
3: Sir, pero saan napupunta po yun pagka hindi po tinanggap ng...
1: Well, pumunta yan sa... hindi nagagasto. So, at the end, the Senate can declare savings. No? So, and use it for something else.
2: Okay.
5: Savings, so mga kwartang or sweldo, itdaya ka ng mga senador nga wa nagbato. Baton or wagin na provide.
6: Bullseye!
5: Nagkatrabaho eh. Si Senador Loren Legarda is may seryosong sakit. Sir, kung anong klaseng sakit mga katropa, nga nagpabugong, ito kara sa abroad. Ito kara sa Senador Loren. Anyway, pantayin nato doon sa mga masunod ng mga inadlaw. Kung anong plastada na, kung makabalik pa imaw sa Senado bago matapos ro impeachment trial. Alas 8 sa ato makaroon nga pagpropanayon dayang porsyon ato nakaton it Santon Vitamin C. Kinangan ato ro Vitamin C sa aton karang agawas sa ro Vitamin C halinda sa Santon. Ginapabasko graton karang resistensya raton nga immune system gabigit sa mga physical activities. Ginasukan nung patiga. Rugao yung masyado. Kung may vitamin C raton nga gawas sa ginabuligan nga mapadasig ro mga recovery maghalin sa masakita. Stay active ha? Stay protected with Santon Vitamin C. Mga katropa. Sa mga unga, importante gid ra. Kung naton mawagan, mainit-init ko na. Pinagahina ro aton immune system, dapat ay may Santon Vitamin C para makalikaw kita sa ubos, sipon, at ang right yes to health ng mga produkto mabakay sa mga butika nationwide, aguna sa Mercury. Sa atong pagpropadayon, sa atong karang pagpangalagad, haranay, may report abing ara with regards sa daya karang natabong ara sa Nepal, no? Nakita abi makaroon sa video ro dayang tipak it yellow, no, or ice Grabe ta kabaho. Agdaya rong rason mga katropa kun ham-an. Ha? Nga nawasak ka. O nagkalhit ta. Tumugpa sa suba sa naroon sa kabukiran ita Nepal mga katropa. Para ro reporta sa UNTV aton anay nga tika-tikaon mga
6: Bullseye! Bullseye! Natunaw at bumagsak ng malaking tipak ng glacier mula sa mataas na bahagi ng Himalayas na nagdulot ng seismic activity at debris flow. Ito ang nakikitang dahilan ng US Geological Survey sa nakamamatay na pagragasa ng magkahalong tubig, yelo, bato at putik na lumamon sa mga komunidad sa Nepal at Tibet. Tinatayang mula sa taas na 5,200 meters, bumagsak ang malaking tipak ng glacier sa lambak at humakot ng mga bato, putik at puno at iba pang debris habang mabilis na rumagasa pababa ng bundok. Dumaan ang malakas na agos sa Lenday River, tumama sa Rasuwa-Gadi border crossing at nanalasa sa Timore at Chaprubesi bago tumuloy sa Boti-Koshi at Trishuli River system. Mula roon, umabot pa ang baha sa mga lugar sa ibabang bahagi ng Nepal habang tinangay nito ang mga bahay, sasakyan, kalsada, tulay at hydropower facilities. Paliwanag ng mga eksperto, posible ring may kaugnayan ang glacial collapse sa tinatawag na Glacial Lake Outburst Flood o GLOF. Nangyayari ang GLOF kapag bigla ang bumigay ang harang na pumipigil sa naipong tubig mula sa natutunaw na glacier na nagre-resulta sa biglaan at malakas na pagbugso ng tubig pababa ng bundok.
7: A glacial lake outburst flood, of course, is when a lake which is held back or constrained by a moraine wall, when that moraine wall collapses and the lake, the water within the lake flows downstream and takes everything out with it.
6: Patuloy pa rin ang investigasyon sa eksaktong pinagmulan ng napakalaking volume ng tubig. Bagaman may mga ekspertong naniniwalang maaaring may naipong tubig sa ilalim o malapit sa glacier. Habang inaalam pa ang sanhi, patuloy namang lumulobo ang bilang ng mga biktima. Sa pinakahuling tala, nasa 359 na bangkay na ang na-recover sa Nepal, habang 910 ang hindi pa makontak, kabilang ang 517 na dayuhang turista. Sa Tibet naman, tatlo ang kumpirmadong nasawi, habang 558 ang nawawala, kabilang ang 260 na dayuhan. Hirap ang mga rescuer na marating ang ilang pinakamatinding tinamaang lugar dahil tinangay ang mga tulay at kalsada. Kaya helicopter na lamang ang paraan para mapuntahan ang ilang komunidad. Sa gitna ng makapal na putik at nagkalat na debris, manong-manong naghuhukay ang ilang mga volunteer at rescuer sa pag-asang may makita pang buhay sa ilalim ng mga putik at bato. Sa iba pang video, makikita ang pagkarga ng mga sundalo sa mga biktimang nalubog sa putik. Sa kabila ng lawak at lakas ng baha, may ilang mga nakaligtas sa malagim na sakuna. Isang 24 anyos na manggagawa na si Bibek Kumal ang tinangay ng malakas na agos kasama ng putik at debris. Pero nakahawak sa isang puno ng mangga. Habang nakakapit sa puno, nasaksihan niya mismo kung paano tinangay at tuluyang nawala ang lugar kung saan siya nagtatrabaho. Isang lalaki rin ang nailigtas sa rumaragasang tubig sa tulong ng isang elepante. Buong tapang na tinungo ng elepante ang lalaki at saka inabot gamit ang kanyang trunk hanggang sa makali sa umaagos na tubig. Isang 2 taong gulang na bata rin ang nailigtas sa gitna ng malawakang search and rescue operations.